Hill. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid. And good morning sa kay Glenn Amoroso. Gugtas naman si Glenn Subungay. Ano na lang, abikon pang utdan talang pichirukoy ang mga lalaking kawatan sa gobyerno, no? Ang mga babae, ano bay? Tahion mo na lang ang ilatubangan, butangan mo lang iyasang host para makaihi. Kung kay Sabla, we can think about that extreme situation bangod sang pagkadismayata sa inaksyon ag kakulang sang political will sa iba nato sining mga public officials. Mapagwapo lang ang iban, ha? What is popular dito lang sila. Nila, mapagwapo na lang para nga ti for the sake of real election, ha? Para nga ugyunan lang sa tao, nya gwapo to performance show. Oh. Pero ti ang pagkamatuod sina why madres sa matutuod nya problema iya. Good morning gid again sa kay Paterno si Tarpak Libar the 3rd. Siya good morning Katropan Josil. Na meet pangapi Katropan Josil sang Santon Gold Coffee Mix. God bless you and sa kay Katropa Romel. Thank you gid ah. Santon Gold Coffee Mix may collagen kag may glutathione. Kay Apple Tabanda good morning. Kay Julio Sancho Abilardi Medina. Good morning. Ha? Bullseye, thank you. Sa kay Glenn Amoroso tapos na. Kakapoy isang karabaw. Tapos na ko na. Kakapoy isang karabaw. Kapoy to di. Puro ang karabaw bila subong len. Kung siya imagine that. Gabili galit tag 50 mil. Galing kayo tiga kapilahan man buli mo kapungko sa Bicol sang karabaw. Antes ka makapabata sa bakiya mo eh. May iwat ya dan subong turo para nga pakastahan mo imo sining bakiya para makabata. Pagkabata, yad buinas na ginakon makapabata kaduha mo. Kalabanan sila, isa lang gid. Sakay Angelo di Monteverde, again, good morning, ha? Sakay Randy Lusada, dara sa San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda, da, sa Lambunao Tricycle Association, bla. Ha? Good morning, gida, ha? Sa Lusada family sa San Gregorio, kag sa kay Jose Nuno Loreno, ha? Dara sa San Gregorio, Lambunao, Iloilo. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Kay Romy Talite Pedregosa, Tropan Josil, mayad niya aga nagapamati kami dari sa Arevalo. Ara ka naman da sa Arevalo, buso pag lagawa ni si Romy ay. Dala sa trabaho, Rom. Sa kay Ma'am Eunice Gumban niya, good morning landa kay Ma'am Aloha, kay Miga Kizuna Ramen, kay Ma'am Glenn Tikson Gayoso. Good morning, it, ha? Thank you for listening. Sa kay Lucille Capio, ma'am, good morning. Silingan, Josil, good morning. Gid kag sa tanana, ha? Nagapamatik kag sa staff. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, gid. Silingan sa tanan, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, niya greet ko lang si Marlene Idan Pareño, kag Clint John Pareño, kag si Dada, ha? Will Rose Armero. Nga nagatanaw dala sa Navais Mandoriao. Good morning gid sa inyo sa Mandoriao, ha? Sa kay Glenn Amoroso niya tahap magbalo sa United Arab Emirates. Bala nila guro nga sila gid ya mamurumuan kay nga ara lang sila yata bukan na isang Iran mo. Magigham ang Iran bation do sa United Arab Emirates abi. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning gid niya. God bless you always. Salamat. Hambal ni Glenn Amoroso, selling high-tech na yung Dubai, compare mo sa Saudi. Amo na kadako lang sang Saudi kagdamo wawart. Amo na galing subong sa kalibutan ta, no? Kung gwapo ka kagway kwarta, galaw-ay ka. Bisan law-ay ka, kung damo ka kwarta, gagwapo ka. Hindi, Black Glenn. Kaya kung damo ka kwarta, damo matupan si imo. Ay, papa, kagwapo gudyo si imo mo. Sinyate, why gita da? Pag-order siya, isang kape pa! Santon Gold Coffee Mix! Sinyate, kagwapo gudyo si imo pang mo. Hindi, blaga pa dugang galing. Nyari kinyintos, Sinyate, thank you, gid pang kagwapo gudyo si imo. Kada kitain ninyo, hindi na papang tawagin si imo. Hi, gwapo! Pero kung gwapo ka gani, kag Waikawa Awards. Ay, alihiran ka lang kung kaysa kagambalon niya. Sila niya, ay, yummy tani, galing sila niya kay Alaus. Nebla ka tropang Alex? Galaway ko nung tao, gwapo, sa itsura, kung may kwarta mo. Pero kung may kwarta, kung kaysa, ha? Amo nang hambal nila nga. Kahapos drawingon, kung bisan sa daon, kasaging, kagwapo mo. Hay, ambot na lang. Sa kay Ma'am Hermite, good morning, gid.
Sa kay Egli Belnas, good morning. Thank you for listening, Egli. Sa kay Rubilin Dochilia Lopez.

0: Yeah, good morning. Watching live at Marklin Terminal. Morlisin or Morlion. Terminal Dingley Iloilo. Good morning, Idha. Thank you for listening. Sakay Robilin Docilia Lopez. Sakay Marithalia Mitsilina. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang mga balita kag informasyon. There is ato siya nga pagparagad. May gapalagas pa katropang Alex. Good morning kay Rihanna Gestro. Good morning sa katropang Josel watching live. Dari katropa listener and solid supporter. Conalom Chapter, Himamaylan area. Wow! Sa Himamaylan na, good morning, Gid. Negros Occidental ni. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, dara sa Mandoriao. Happy Wednesday. Good morning. Keep safe. God bless you and your family. Gapamati isa sa XFM. Salamat, Gid, ha, kay Mr. Rinaldo Abeto, dara sa Mandoriao. Makulit ni Marcolita. Maligle na moroso. Amogid, ha? Kung kaisa, gaka-imbiyar naman si Papa Pink kag... Sa kay Randy Santisas, good morning, Gid. Kay Johnson Dongguines, niya mayong aga, Tropang Josel, God bless you. Salamat, Gid, ha? Sa kay Ma'am Eunice Gumban, niya good morning, da kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, ha? God bless you. Sa kay Ma'am Edna Puray, niya good morning. Sa kay Mr. Chigo Puray, da good morning, man. Thank you for listening. Ambal ni Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, niya good morning to Ma'am Eunice Gumban, ha? Kag sa tanan niya nagapamati. Stand by, mabalik kami sa dugang abalita kag informasyon. Dari sa ato sining pagparagad. Ang kaso ni Frank Royce Barbasa, ara na nakasulat ng pamilya sa NBI Region 6 addressed to Attorney Jeremiah Sargado, the Regional Director of NBI Region 6. So, it will be taken over or makonduct sa parallel investigation ang NBI Regional Office 6 sa pagpamuno ni Director Jeremiah Maya Sargado. To determine kung bala may foul play ang kamatayon even though uncertain pasubong ha di pa ma certain gid pero gapati ang pamilya nga nasapuan nga patay nga ginsunog dira sa Green Meadows subdivision si Frank Royce Barbasa. May mga na istorya kita mataga San Agustin sa College of Nursing dis la magpati nga mahimo ni Frank Royce Barbasa mo ha ang magpakamatay dis la magpati ha? Ha? May mga friends of Frank Royce nga man istorya kita. Di sila magpatis niya raw. Di kami magpatis sa mahimo ni Frank Royce Barbasa to. Inaya sa pagpati. Ha? Sa pagpati, sa pagkilala nila. Pero we will determine really and NBI could help determine kung bala nagpakamatay o kung ginpatay si Frank Royce Barbasa. Oras alas
1: 8:29. XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilin Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
3: The Secret of Health, Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
1: XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nagSanton Gold Coffee Mix na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. X.
1: X.
5: F. M.
1: X. F. M.
15: Naidaw sa kaluya sa imuhaw.
16: Kalain na biyang pamatsyagan ko na kasakit ang ulo ko kag daw malipong ako.
15: Ay, wait ako naanad nga daw white mo energy. Tiba sige busong ka.
16: Hindi nak ah. Nabughat ko kag isa pa anemic ako.
15: Nalipat ka haw nga may ara nga Evergreen Herbal Capsule. Amo bala nang ginatumar ko adlaw-adlaw. Kaysa Evergreen Herbal Capsule ang kulang iya dugangan, ang sobra iya buhinan.
17: Evergreen Herbal Capsule, healthy body, happy life.
18: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Yun is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
24: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
26: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
27: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
30: Katropa mo!
31: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo Ilo, alas 8.43. Bullseye! Padayon sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye, ako naman ay inyo sila nga katrupa, katrupang Josel Banias. Bullseye! Good morning kay Jenny Haliorina. Tawhay na subong dara sa Lebanon, Jen. Ha? Sa kay Cap Boots Florentine, dara sa barangay katrupa, kapihan sa Molo Plaza, kag sa tanan nga nagapangapida. Good morning, eh. Darada subong sa barangay katrupa, kapihan sa Molo Plaza, si Kapato Kim Singh, si Sir Tapik, si Parimutok Arada, si Kapalya, si Jobol, sa kay Tadjoy, kay Hani, kay Andy, kay Gigi, kag kay Pastor Bong. Good morning, gida sa inyo. Halin kay Cap Boots Florentine. Mainit ang panahon, pero manami sa bayan sa mainit man nga kape, no? Dara sa barangay katrupa, kapihan sa Molo Plaza. At sa rin nga pagparagad, buhiloy na dulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, the ultimate trio sa Yes to Health Incorporated, ang aton sa rin nga sources sang mga nutrients sa kinanglanon sa lawas, tahalin sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, amo ning mga ingredientes sa Santhon Plus Gold Capsule. Kinanglanon ta na para nga makalikaw kita sa malala sining mga pamalatian. If enough ang supply sa ato sining lawas sa mga bitamina kag minerals, halin sa Santhon Plus Gold Capsule. And ang Premium D3 Soft Gel Capsule may ala antibiotic like effect because of the presence of virgin coconut oil, may malunggay oil ang ato sining mga sources sang good fats, a good to nga ma-process ang iban sining mga bitamina kag minerals sa aton sining lawas. Sabi nyo, simple lang makakaon kita sa amoni, may napasulod na kita ng nutrients sa lawas, ta hindi nagakinanglan ina sang iban pagid sining mga bitamina kag minerals, labi na gid amang halin sa oil-based ng mga pagkaon. Basta halin sa good fat, ha? Just like sang VCO, considered to be isa sa mga pwede na itong magamit if we are looking for good fat source. At the same time, malunggay oil. Ang vitamin D3 nagabulig pabalik sang insulin sensitivity sa may type 2 diabetes. Ang vitamin D, isa man sa mga sources na ton, ang premium D3, agud to nga magpapagon sa ato sining tulan, magpanami sang ato sining bone health, ang vitamin D3 sa premium D3 coffee mix. And syempre, ang Santhon Vitamin C, our ultimate source ng vitamin C, alkaline-based. Huwag gasulamang sulok-sulok, bisan wala makakaon. Mag-take ikaw basta Santhon Vitamin C. Quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Available sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, Kalakipman, sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Kag sa clinic, available rin eh. Sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Good morning, ida sa mga taxi patrollers ta. Liog lang ko da katropa nga Alex, ha. Susunod na to siya ng resource person. Sa mga katropa patrollers ta, ha. Taxi patrollers kay Rodolfo Dilapos Jr., kay Joy Laida, kay Arnold Obispo, kay Almar Haliasgo, kay Hill Alvarez, kay Loreto Estember, kay Hedsel Pinida, kay Kenneth Sonsa, kay Fernando Quistadio, kay Rayleigh John Pinida, kay Joanne Salulog, kay Azuelo Pancho, kay Glenn Pilingon, kay Jay Alejandro, kay Dominic Pilapil, kay Jimmy Rojo, kay Melvin Dikila, kay Noel Silao, kay Cesar Gumilian. Good morning, Gid. And also, good morning also sa kay Bini Acosta or Anasta, kay Rolando Miagaw. Good morning, Gid. Sa kay Hernan Bayawa, kay Noli Boy Alimpos, kay Jobert Doloiras, kay Junjun Lagsik, kay Ma'am Idna Akap Ronquillo dara sa Muhun Terminal. Good morning, Ida Mama. Kamusta na? Kay Lester de la Cruz, kay Todorico Delicana, kay Chris Quelio, kay Clint Cabo Verde, kay Jipril Bon Alde, kay Henry Aligonero. Good morning kay Rolly Ruel. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. 8:48 sa ato sila nga pagparagad. Now, hambalanta ini ang plano sa provincial government para mapasanyog ang na tawag sining sports program. Ang province of Iloilo ang nag-implement through the Sports Development Office under ni sa Local Economic Enterprise Office. Nagpurma sini sa ang ginatawag nato sining Sports Academy Program, SAP, sa province of Iloilo. Ang Sports Academy Program may 21 municipalities who supported and joined this program. Out of 43, 21 ang nag-join. Wherein, amoy ining sentro ng mga banwa, ngang province, from time to time, hindi man all the time, nag-provide sang limited ng mga sports equipment. Kagdira, gina-train ang mga athletes naton sa pulo tanan ka mga priority sports events sang probinsya. Ang problema, kung paano inipasan nyo gon, we have this NAS in the national level, National Academy for Sports. ARA located ini, if we're not mistaken, Tarlac or Tarlac area. Ang National Academy for Sports, ARA da ang tanan nga mga athletes na ton gina-train. Dari sa aton sa Iloilo, daw mo man ang plano. Problema sa ni, kay gareklamo, si board member Mark Palabrica, kag former board member Mark Palabrica, mga enthusiast ini sila sa volleyball. Isipon nyo ang mga ano to, NCAA schools and UAAP schools, may estudyante to kag gin-train yung mga volleyball players, ang duhani ka mga public officials na from the 3rd District, board member Mark Palabrica, kag board member, anay board member, now mayor Mark Palabrica. Isipon mo to, may taga, ano to, may mga players dito, gin-trained under sa suporta sang magutod ni board member Mark kag mayor Mark Palabrica. Tiga reklamo subong si board member Mark Palabrica sa natawag poaching. Ining pagpirata sa mga private schools, pagpirata sa mga Manila-based universities and colleges, sa mga kinilala top athletes na ton from Iloilo nga halin sa public school. Paano na ton isla maproteksyonan? Tinag-appear kahapon sa sesyon sang sangunang panalawigan si Mr. Ray Cabarles, ang aton sining Sports Development Officer for sa province of Iloilo to defend sang ila sining budget man para iya sa Sports Development Office. We have this sa ato sining linya si 3rd District Board Member Mark Palabrica. Board Member Mark, si katrupang Joe Salbanias dari sa XFM Iloilo. Good morning, good board.
1: May special limit mga taga ate tag sa mga tinatang mga uloyo sa 3rd District mag-subong probinsya sa
0: Salamat gid sa tiempo ini board member Palabrica. Board, we do understand you are a very engaged into sports, no? Labi na gid sa volleyball. Kamo nga magutod yun di mayor now, Matt Palabrica, former board member also. Especially sa volleyball, daw damo na gid ang naprodukto man niya sang inyo sininga binuligan nga mga athletes, no? Labi na gid sa volleyball. Kabay pa nga ti magsanyog pag na, hindi lang sa volleyball but other sports events. So ano ang naagrihan ninyo sa plano to strengthen sa nato sininga pag-hold sa nato sininga mga athletes, top athletes dari sa probinsya sang Iloilo? Parang hindi ma-nobla, ma-pirata sa iban man sininga may eskulahan, either taga-syudad sa Iloilo ang mga universities and colleges, or if not, dito iya sa Metro Manila, board member Palabrica.
1: Yes, sir. Well, no, kun nga ang kun ang pagtigan like mo sang sa aton gobernador, no, governor John na mag sulod mo sa consolidated memorandum of agreement sa Department of Education kay manti support kinat man integrated and civil program sang Iloilo pag center sports and the physical fitness. Pagang itong dance
0: ng board, dahil lang gid ano ko na, may interject ko na, dahil lang gid kay adjust lang namo ng imong sining communication kay na nag-utod-utod bala. We will adjust with our technician. Kay nag-utod-utod ang ano signal, ang audio halin sa kay board member Mark Palabrica, siguro maridial kita. si board member Mark Palabrica, amo ni kapon manag debate gid dito kon paano naton maproteksyonan ang ato sa mga athletes. You know, we have several athletes ginumpisahan ini sa football. Ang problema sa magpalarong pambansa, ang naging kwentrohan ay sa finals, Iloilo versus Iloilo. We have from Iloilo team, Western Visayas, representing Western Visayas, sa palaro, ang kontraya taga Manila, tuod ng mga schools, pero ang mga athletes from Iloilo. Subong tanawan nyo bala sa ano, Manila, subong sa volleyball pa lang bala. Taga Iloilo, Gimaras ni si Gonzaga, taga Gimaras na. Si Gonzo niya, taga Dumangas na. Ha, mga roots niya, ara da si Doromal, ara da si Doremdes, and several other volleyball players right now playing for UAAP, playing for NCAA, and playing for commercial league dito iya sa Metro Manila. Didiri ni sila si Iloilo, naghalalin, ginpang pirata dito sa mga UAAP schools and NCAA schools. Ha? I'm sorry for that, but again, good morning, Board Member Palabrica.
1: Yes, Josel. Asang kun nga ad nag prove tong aton ang gunay ang pantang option in na ginosa aton ng aton nga senator sa pag to a the memorandum agreement with the Department of Education no, for the establishment of the integrated comprehensive course the program sa probinsya ng ito gisa for support physical fitness. Isa nga kung dano sa atong nga MOA at mga responsibilidad sa probinsya, amo ang pag-develop sa strong talent and outstanding athletes establishment based of the outstanding athletes program. Ang ito ni pag-develop program at prevent put of our athletes. Kaya man na Joseph, may ara man sang delegation no, may delegation kita sa Western Visayas Athletic Association meet lain sang una pinatingob no bilog ni dito aga combine ang city kag province but sa bag-o no nga pattern no, sa Wibra meet may ara ang team gidya no ang probinsya sa Iloilo kag pag ning program nagagasto nung aton nga probinsya sa pag-home kaga sa pag-identify ng mga mayong athletes. That's why nga ginagin natin sa session nga kung mahimo ma-retain ng mga athletes in train kaging gawa no, sa probinsya hasta nga makatakot sila no, sa high school. Kailan na ako mag-abot sila sa college kay manti ang memorandum mo para sa secondary school.
0: Okay. So, ano ang mangin sistema sa ni kay, you know, ang sistema sa mga nagapangpirata ng ni Board Member Mark ng mga schools, that includes Iloilo City Private Schools. Ginahatagan nila ni isang scholarship grant. Mostly sini mga top athletes, grant A, botambalon all expenses paid, elementary to college. Pagkatapos, they were provided sang iban pa yung sinimang benepisyo katulad na bisang libreng uniforme and other supplies. Ina ginagarantiya, ina, as long as you are still with the team, ara ka sa eskwilahan representing the school. Sa probinsya sang Iloilo, we do understand. Kung makaya ini sa mga private schools in terms of funding, makaya man ini sa probinsya sang Iloilo, Board Member Palabrica. Ang problema sini is just a matter of security as far as the future sa mga student athletes kaini are concerned nga makapadayon sila sa kolehiyo with the promise nga scholars lagi hapon wais la tuition. Pero kung magpabilin sila sa public school, hasta lang kita sa high school, pag-abot sa kolehiyo, there's no assurance. That's why nga pag-abot sa high school, kalabanan, nag-jump, nag-akadto sila, kung qualified sila, sa mga nagapangpirata sila, mga private schools dito sa syudad, and even dito iya sa Metro Manila. So ano ang mga, may panibago nga mga incentives kitabing, mga offers ini, sa mga top athletes naton sa Iloilo, Board Member Palabrica.
1: Yes, ma-presensya agad mag-utundo, may hinang signal na ito.
0: Oo.
1: Actually, sa explanation no, ni Mr. Ray Cabarles no, sa aton nga session, ay ginapamangkot naton kung anong coverage no, sa outstanding athletes sa program. So, presentation no, sa aton nga comprehensive sports development program pag Center for Sports and Physical Fitness na ginapagi sa incentive. No, so kung makakuha ikaw sang gold or bronze and silver, may may ginbutang sila ng incentive no kung na pila. So depende sa medal.
0: Mm-hmm. Ah, bali madugang. Aside from the incentive program iya based on a provincial ordinance passed by the sangon ng panalawigan, may incentive program pagid nga i-offer yung sports development office ta sini board member Palabrika sa mga achievers naton nga mga athletes.
1: Dira na nang pasulod, isa lang sa isang probinsya kaga sports development office.
0: Mm-hmm.
1: That's why sa Subo no nagaplano gani ako mag author sang isa ka ordinansya para ma strengthen ng ining programa. Kay kahapon nga daw isa lang ina ka memorandum of agreement no, between the Iloilo Provincial Government and Department of Education.
0: Mm-hmm.
1: Mas maayo gid ko mabutang nato no sa isa ka policy kag makagano sa nagakaigo nga budget.
0: Oh. Kaya ang worry lang ha, being a student athlete father also, a father of an athlete, board member Palabrika. Ang worry malang sinisang mga may promising athletes na to na sa elementary kag high school. Ang ila sining a future pag-abot sa college. In short, sini ang private schools, just like in Manila and Iloilo City, they're offering free education sa college once mapabilin ikaw sa ila sining ranggo or sa ila sining team in different sports event. Paano natun ini ma-counter? Nadala ini sa proposal ni Mr. Ray Cabarles on how to protect this athletes nga magapabilin sa team sang Iloilo and will represent Iloilo in higher sports events and even international competitions, sa board member.
1: According sa ilang program, mag-identify noong Department of Education sa ginatawag ng mga varsity players no sa idalom no sa ilang varsity program. So i-identify no ang top 30 talents to compose the training pool for the team sports. Magbakit ang mga team sports, sa volleyball, basketball, and then i-classify ang top 30 talents for team sports pag maghihiwat mo sa isa ka extensive training during vacant periods or Saturdays and Sundays. So bali may varsity team pag may training pool man nung ipag-imuwan no sa kada eskwelahan na yun na-identify as a varsity team school.
0: Pero right now sa elementary, concern kita sa elementary, kaya dira gumpisa gidyang development board member Palabrika, no? Pareho sa pagsagot nyo ni Mayor Matt Blas ang mga volleyball athletes nyo sa pool, yes, ang binggawan, no? Subong ara, halos tanan niya, eskwelahan to sa Manila, top school sa Manila. Doon daw may halos binggawan, gidyang nga volleyball player, ya board member Palabrika. Recently, pilak bilog ang pinirata sa Manila sa inyo?
1: Do mga pila man gawa ka bilog kay man may isa gani nga gampang ko sa anong sa NCAA man.
0: Oho.
1: So si Balios.
0: Si Balios
1: sa professional league no.
0: Oho. Ano tanaw naton sini board member Palabrika sa elementary kag sa high school abi. Ay magluwas ini sa mga top athletes naton sa outstanding athlete program. Iniya sa mga achievers lang ha, nakakuha sang medalya, either bronze, silver or gold. How about yes, for example, ang mga may ara sang natawag nato sa ni talento, but kinanglan pa i-develop nga hindi i-achiever, paano naton ini sila mahawiran kag ma-develop because in a year's time or maybe in a 2 years time of continuous training, mangin ano man sila promising athletes bala, outstanding athletes, board member Palabrika.
1: Okay, sa ilang program, so ang top 3 nga at top 30 nga talent.
0: Oo.
1: We will compose the training pool team.
0: Mm-hmm.
1: Nung kag may araman sa varsity team. Nung amo nang ginatawag nila na strong team that could represent the school. So while abot sa varsity team, may araman sa reserves na ginatawag and some may be elevated sa ginatawag na varsity team but napasulod sa train pa lang tao.
0: Mm-hmm.
1: That's why namin manin ang suggestion, Josel, nga unuan pagin sa isa ka programa para ma-join man ang tanan kay Manti, para makita pagin may mga potentials sa sinangahampang.
0: Mm-hmm. Because may national ano na kita may school kita right now catering tanan sining may mga puturo sa sports this National Academy for Sports if I'm not mistaken based in sa Tarlac right now sa Manila and they're also exploring the possibility of putting up a school there is aton sa Iloilo. So siguro that's a good opportunity for us to explore no how we can operate jointly with this National Academy for Sports. Agud to nga makapool kita sang talent dari sa Iloilo and hold the talent sa mga taga Iloilo. Ang problema lang natin subong college because why kita salpakan nga kolehiyo nga pwede suportan sa probinsya sa Iloilo. And we do believe mamatamatan ini kaya sa probinsya sang Iloilo. Why plan no si Abi board member para bika? This is just an observation and a possible suggestion Abi if you take that. Let's say for example sa elementary ma-identify Abi kita sa school. Nga sa amo ning school dira iya ma school lang tanan abi ma volleyball at least naton that will represent Iloilo in the future sports events ang basketball diri naman ang ang iban nga sports events dito kundiin manina sa elementary and sa high school we have a promising Iloilo National High School that could partner with the province of Iloilo kay ti sakop man sa province of Iloilo na dira tay bagsak ang tanan nabe may bakante pa man da pagatindog building abi dang province of Iloilo in coordination with DepEd dira naton ihanason paeskwelahon ang mga high school athletes naton iya sang province of Iloilo malapit pa sa Iloilo Sports Complex for training of sports events and concentration nila cases like that just like how National Academy for Sports operates board member Palabrica.
1: Yes, Josel, mayo inang suggestion. Kayang setup nila subong, in every district, mayara sila no, sa mga isa ka ispilahan, again, identify. Like in the case no, sa Bingawan, we have Bingawan National High School, na gina-identify nila as isa sa mga varsity sports program sa probinsya sa volleyball. Pag ginahatagan assistance sa provincial government, facilities, mga equipment, pag-training no, sa akon ng mga players. So gin-identify nila ang eskwelahan na kung sa DN na amon ang perniang ka-champion sa event.
0: Kay pares ni sa football, for example, ang mga promising schools, subong anda, municipalities, Barotac Nuevo, Santa Barbara, amat-amat naman ang haniway as far as football is concerned. So kung may eskwelahan kita ma-identify, for example, be Barotac Nuevo will be the one hosting. Ang tanandara ng mga promising athletes, may team A kita, may team B, for example, they will be enrolled dara sa Barotac Nuevo, but expenses... if not all, some of the expenses or most of the expenses will be shouldered by the province of Iloilo. Kaya, guro, maumpisahan ng board member Palabrica. Budlay malana, mag-umpisa mo.
1: Oo, ganyo. Amo na nga naging nasuguda naman sa atin nga probinsya ng inyong programa. And ang ilasubong din nga strategy no, sa atin nga sports development office, doon nag-hire sila no, sa coaches. Competent coaches and trainers nga mo nga provide mo sang technical training kagigin pa idalom mo sa Center for Sports and Physical Fitness. So ang ini nga mga trainers pulo ka consultants no sa gin-identify nga mga sports events according sa pagsabat mo sang aton nga resource person kahapon may mga consultants na sila kaginasilduhan no sang aton nga probinsya. That's why din na pamangkot ko na Josel no sa session nga kung mahimo pa lang ang suggestion ko da nga ang gin-hire na coach o kon trainer dapat hindi connected sa ibang nga eskwelahan outside of the province of Iloilo. Bamuti diragasugod ang poaching of athletes. Timan ti sila gamonitor no sang activities pag training sang aton nga Center for Sports and Physical Fitness. Like for example, pag-identify no sang training pool, kay manti kung na ikaw isa ka consultant sa probinsya, kag-coach pa man, for example, no, sa siyudad, kung sinong manami lang a player ang ginagastuhan sa probinsya, pwede mo kaon kagalinon to sa imong team. Sa siyudad, amo lang ang ginreklamo ko regarding sa poaching na dapat kung ginagastuhan sa probinsya, ma-retain mismo sa probinsya, kay manti co-competitor naton sila no, sa Webra. Ang aton nga target madugangan no sang gold medal ang probinsya sang Iloilo, at the same time gina-discover naton ang talents kag magrepresent pan sang aton nga probinsya makahatag sang pride and honor no, sa mga higher meets.
0: And I do believe with your plan na board member Palabrica nga hindi lang ining ibilin taya sa Sports Development Office for example no. But may institutionalized tagid balab may ordinansa na gid kita bala nga maga-define kung paano naton pasanyugon ang sports program naton dari and to get hold of our promising athletes to represent Iloilo in the higher sports events bala. Hindi lang higher sports events ha, kunara sa pool for example, may hambal kita dari nga makumpit sa mga open tournaments na iya, even though outside of elementary and high school ng edad, pero that can represent Iloilo. May mga qualifications needed bala, no? Kinanglan gina mag-dagaistargin si Iloilo or kinanglan yung place of birth niya Iloilo that could represent Iloilo not only in the national sports competitions but even in the international sports competitions, board member Palabrica.
1: Yes, okay. Na-identify man mismo sa MOA na ang purpose is to retain and develop homegrown talents.
0: No.
1: So, meaning naghalin isa gidya ka Ilunggo. Luyag natin nga i-discover para mag-represent mo sa probinsya sa Iloilo. And in fact, madamo man ito gani again plastar nga strategy ng aton nga Sports Development Office. Like, for example, the possibility of signing of a contract between the varsity team members between the school administration and the parents of the selected athletes. But again, pamangkot, kumanto kung may copy blas ang draft nga contract para makita naton siguro yung matriparad paano sa opisina naton.
0: No. Kay tining mga may gamay personally ha the way we look at it board member Palabrica, may gamay ining setback is because if you want to get hold of an athlete labi na gid ang promising athlete and athletes for example you need to somehow mag-offer sang malapit-lapit sa gina-offer sa mga nagapamirata just like for example aton nga classic example is Mayor Stephen Palmares of Pasig City kundi lain na sila nga nga division sa DepEd. They are trying to get hold of the promising talents by offering also allowances. Instead nga magkadto katos Manila, pilagi na nga lawas mo bis Manila, no? Actually, dako ang imo sining dito, exposure. Pero kung makapabilin ka lang sa pamilya mo, hindi man kabataan kag ang ginikanan sini, mapabilin na malang nadara sa lugar nila, may gamay lang nga insentibo, kag may gamay nga suportahalin niya sa local government unit. In this case, with the help of the local government unit, sa Banwa, kag sa probinsya siguro, we can strengthen pagid siguro sa ato sining sports program and maka-develop pagid kita more talents that will represent Iloilo sa mga sports events sa board member Palabrica.
1: Yes, Josel. Actually, manami may nang inisitibo ang iyasang siyudad mo sa Pasi. Kag regarding sa programa natin sa sports, dapat i-enjoin kita ang different stakeholders. Kinanglanon kita ang suporta, hindi lang sa probinsya, but ang bulig man mismo no, sa local government unit, no, sa Banwa, and sa barangay man mismo para mapapagawin pag ilang programa natin sa sports.
0: Right now, though, hindi man, for a start siguro, hindi man tanan yung sports program all at the same time makaya dayon sa probinsya ini but for a start siguro that's a good start na ma-identify kita Now we have promising athletes sa amo ni mga sports events. Kagdira kita mag-umpisa, guro, paamat-amat, you know, hasta nga kung masarangan sa probinsya, karoon ang tanan nga mga sports events nga we have varsity players, board member Palabrica, much better siguro, no? In the near future.
1: So, actually, amo gina dapat taga natin na priority subong. Kag idiho natin dapat may policy, may enabling policy, yun. Para nga basihan no, sa aton na provincial government.
0: Mm-hmm. Siguro ti somehow we can pattern this National Academy for Sports, no? In short, sini, as far as the schedule of the athletes, mga kabataan, elementary kag high school, dapat klase nila aga lang, in afternoon practice nila, and most likely daw mo na kinabo, just like the National Academy for Sports, the whole morning academic botamology studies, classroom settings, in the afternoon training sila da, kung basketball ka man, volleyball ka man, ping pong ka man, tennis ka man, swimming ka man, in the afternoon with the trainers and coaches supervising the training bala. Siguro we can start, board member Palabrica, with some sports events that we have promising talents and athletes aboard.
1: Yes, Jocel. Because na-include man ganun sa MOA, no, dapat ang school mag-provide man sa academic guidance and privilege no, sa mga varsity team members like makeup classes, ang attendance no, sa atong athletes sa education while in training or competition, and ginatawag nga teacher follow-up. Kasi siyempre may responsibilidad man ng varsity members na mag-maintain sa ilang grades and class attendance. Kag at the same time, dapat balance ni attendance mo sa training and competition.
0: Mm-hmm. Kiti pariyos ni karon kalabot ka to UAAP or NCEA. May tatlo ka ka-drop subjects and failures. Hindi kaya kahampang sa NCEA or UAAP board member Palabrica mo.
1: Oo. Amo na, stricto man sila nga daan sa UAP kag NCEA.
0: Oo. Oh.
1: Pila na kita ka-athletes nga na kilala nga kung may failing grades ka, hindi ka kahampang.
0: Mm-hmm. As far as ining poaching siguro, very, very, kung saan balon na ito, madugo ini board member Palabrica. Madugo, ginakatama, kay mataas dari ang price sang ano mga athletes board member pala break mahan pala gahatag probinsya sa Iloilo to 5,000 or 2,000 allowance himuon ta ton 10,000 somehow makabulig ya sa mga atleta na makabulig somehow sa mga athletes pero somehow ang province of Iloilo we do understand can compete para in some other benefits bala nga mahatag board member Palabrica. Kay kun mag-eskwela ka to UAAP, you'll be after on until only college mo. Ang province of Iloilo can extend that even in the professional league board member Palabrica if given nga may ara kita pundo kag facility.
1: Ay oh, amo gid ang una ang facility gid naton.
0: Hmm.
1: Dapat mangin na available gid mo sa aton nga athletes. So dapat maayo man ang pag-maintain. Anyway, may ara kita ng Iloilo Sports Complex.
0: Mm-hmm.
1: Siguro i-maintain kita maayo pag i-made available kita sa atong mga atleta.
0: Oo. May isa lang din kita ka-concern, no? I will bring this up to you, board member Palabrica, as far as training, Abi. Ang mga provincial athletes na ton, especially those who will represent Iloilo for the WIVRA, pwede naton ina sila just ayo naton no, pwede ayhan ini sila maka training dere sa Iloilo Sports Complex for free abi board member Palabrica, for example swimming, pareho sabi sa track and field, basketball, volleyball, because I've learned nga ang aton nga mga swimmers for WIVRA sometimes ginasukot pa dera entrance fee sa Iloilo Sports Complex bala.
1: Sige, isikeron ko niya na mayo na naging open mo sa sininga programa.
0: Oo.
1: Kaya ang pagkabalo ko dapat free gina niya.
0: Mm.
1: Para sa aton ng mga atleta na naghahalin sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: So kung ginasukot nila, ilang taon kita kag-isikeron.
0: Oo. So right now, how far have we gone, Abby, sa punto nga ining mapasar naton ini kag mapahamtang na naton ang basic guidelines agud to nga maproteksyonan tang Iloilo nga hindi ma-drain kita sa talents because of poaching sa mga at this board member palabrikat. Lapit na lang ini ma-finalize.
1: Actually ang MOA na na-approve na siya kahapon.
0: Mm-hmm.
1: So isa man ganito no ginbutang no sa MOA ang parte sa use ng sports complex gym na dumdum lang to nakabutang gito nakaskipilate nga i make the Iloilo sports complex facility available for use of the athletes.
0: Mm-hmm.
1: Basketball, swimming, table tennis, volleyball, coaches, trainers, and the athletes. But during the training period, makabutang.
0: Mm-hmm.
1: So okay. Siguro i-institutionalize natin na.
0: Mm-hmm.
1: Naka-stipulate man to sa MOA. And then regarding mo sa sinang programa natin para ma-prevent ang poaching, kaga makatag kita sa nga dugang suporta, i-obrahan tagit sa ordinansya.
0: Mm-hmm.
1: So now, nag-draft pa ako sa ordinansya, pag-i-finalize lang na natin para suporta na sa atin ng mga atleta.
0: Especially that Ateneo right now is also strengthening their hold no with the presence of Ateneo de Iloilo, with the near presence of National University in yun, dera sa SM, with the future presence of De La Salle University, and with the strengthening of the University of Santo Tomas through ASIL, dera sa Tabok Suba. So at least we have four UAAP schools that will be extending their campuses dera sa Iloilo. Medyo madugo ini board member palabrika.
1: Yes, Josel. Kasi ang gina-emphasize ko dito, ang gina-hire natin bilang mga consultants and coaches and trainers dapat ma-focus git no sa probinsya sa Iloilo. Kay manti ko kaysa gadoble obra nila. Wala about na consultants sila kag coach diri no sa probinsya ang gina-hire no sa aton nga provincial government. Kung kasi nag-coach man sila dito no, sa mga private schools sa city.
0: Mm-hmm.
1: So, ano karon matabo, no, kung mag-kontranay kita. Kung sila nag-champion, kung nag-represent sa city no, sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, kag kita may team man no, sa probinsya. So, tama ka budlay. Ang muna ipasulod ko man no, sa aton nga policy nga pa ipagadrihon na dapat ang mga consultants na gina-hire natin wise ang ginatawag na conflict of interest. Kay actually ang poaching nag-start man ina no sa mga coaches. Sila lang maka-identify no kung sino naga-training sa dalom.
0: Mm.
1: Kung wise ang nag-refer sa dalom, hindi man nakalam.

0: higher. We have almost kilala ko maning mga pulo ni ka mga coaches naton hired sa province of Iloilo. Kon pabayan mo ni sila kag magtudlo na lang ka mag-train outside, they can earn triple, quadruple than their income sa province of Iloilo actually mo. Kon mag-train sila ya individually ha sa mga trainers or by team. Problema sina if not well compensated. Basi YT may magbaton lang mga quality trainers and mga coaches naton. Number two, ang problema sini kaya aton mga trainers and coaches hired sa province of Iloilo, waay ginarecognize sa Department of Education nga magpungko pag kag mag-coach sa aton mga atleta kay gusto nila teachers lang from DepEd ang pwede maka-coach sa board member palabrika. Siguro ba si madala ina sa MOA?
1: Ah, sige. Ito na nato ni Mark. Mm-hmm. Okay, man, importante ang roles ng aton ng mga trainers kag coaches.
0: Oo.
1: Sa aton nga sports program kag the way nga magrepresent mo sa higher meets. So dapat siguro pasodjon kasi lalo sa delegation sa Iloilo.
0: Yes. So mo wanting ma-recognize ba lang ining coach nga ini is training volleyball for example or basketball. For the province of Iloilo, that if in case that the province of Iloilo makasulod, for example, sa WIVRA, Western Visayas Regional Athletic Association meet, nga i-allow ining coach sa province of Iloilo, sa LGU, to coach the team of the province of Iloilo, sa WIVRA, for example, kiti subong hindi pwede. Unless otherwise, you are a job hire, you are a consultant of a certain public school board member palabrika, hindi ka pwede ka-intry.
1: Oh, hindi pwede. Kung na ano pa lang kung na empleyado ko sa private school.
0: Oh.
1: Kung private school naman ang nagrepresent mo sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: Or empleyado ka man, personnel ka sa Department of Education.
0: Oh.
1: Insakto yun ang mga pagpananawan.
0: Oo. Oh.
1: Amog iman ang rules ng palarong pambansa.
0: Mm. Kagang ongoing subong ang national competitions is like for example ning Batang Pinoy. Batang Pinoy loosen the guidelines. Ang Batang Pinoy, they are now allowing athletes nga naga-eskwila outside of his birthplace or her birthplace to represent sang iya sa ninyo birthplace. For example, the province of Iloilo. May bata dito sa Manila, eskwila. He or she can represent still the province of Iloilo. So, ina hindi pa clear subong kung paano ina i-approach sa province of Iloilo. Kay kalabanan sa mga top athletes na ton, dito sa Manila ang ibang sininagay eskwila. So if we speak about the aim of the province of Iloilo, that province of Iloilo will be represented by top athletes, ang ibang sininagay sa Manila. So how we will take that as far as representation is concerned? Pwede sila ka-represent on what arrangement? Or they might represent dito karon Manila City, Las Piñas City, Pasig City, damo gusto mag-represent Pasig City kay magranon ko no board member palabrika. Te amo nang problema naton subong how will the province of Iloilo approach sang mga players naton based now in Manila that qualified to represent the province of Iloilo just like for example sa Batang Pinoy.
1: Kay siyempre ang target naton na homegrown talents mo nang i-develop naton.
0: Mhm.
1: Mukha tama gyud na kabudlay nga scenario ng aton nga player. Like for example ko ako no sa Manila magre-represent sa NCR tapos ko mag-championship mo kaysa
0: Iloilo versus Iloilo.
1: Sana mo nagwaya pero kinadala nila tong iya sa NCR.
0: Oho.
1: Agad dugang sila tag sang gold to.
0: Oho.
1: Mukha gapadaog mo sang team sa NCR. Wise lang kabulig to sa ilang banwa kung na probinsya.
0: Okay.
1: So, amo pa ng isa natong ilang taon. Kaya amo na luyag naton na mapapagon ang programa naton sa sports sa probinsya.
0: Hmm.
1: Ilabi na kid siguro nga matagan sa kunan bang available pang pundo kaga resources sa probinsya para mabuligan ang aton ng mga kabataan.
0: Hmm. So, maybe sometimes maka-discuss pagkikita si Reforder once nga na-deliberate pagin ninyo ining partiya sa MOA, partiya sa pag-institutionalize sinisang ato sa ring mga incentive programs to get hold of our athletes to represent Iloilo. We would like to thank you sa tiyempo ng any board member palabrika kag mabuhay ka sa imo sining concern sa ato sa ring mga athletes.
1: Madamo, huwag nga salamat, Josel, mo sa specialino sa imong programa na nagkatutok man no, sa programa sa sports no, para sa

0: mga kabataan ng mga Ilonggo.
1: Salamat, get board ka. Good morning. Okay, there you are, si Iloilo 3rd District Board Member Mark Palabrica. Ang oras na, it's already 9:26 in the morning. May inom ko na Vision X Plus para magsanag matako. Pero ma-pause kita na for some commercials. When we come back, ang ato sa ninyo, Servisyong Katropa with SSS. Oras na, alas 9:26.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
10: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyo
9: magaan.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Pusiling ENR Buhat, Tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
15: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
2: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Madiet na ko bukas ah.
19: XFM. Patropa mo.
20: Exciting.
21: Mga katropa, exciting.

0: 106 FM 100.7 y Luis, it's already 9:31 in the morning.
1: Servison Catropa. Servison Catropa.
0: Ari kita sa ato sining segment kada Miyerkules ini sa Servison Catropa with the Social Security System kon SSS. Agud to ma-update kamo sa mga programa sang SSS, mga bago nga mga pulisa kon kaisa nga gina-implementar para sa pagpahapos sa sang transaksyon. Galing kay ang kapusan sang transaksyon subong using the technology nga amo nang pinakamabudlay para sa iban, labi na gid ang hindi ya teke bala, hindi ya makasunod sa flow of the tide right now sa teknolohiya ta. Ano pa kay iban daw na budlayan gid kay hambal niya na anad taken siya ka text and call lang ah way taken man anad ko nakakuhit-kuhit
1: servisong katropa servisong katropa
0: ang cellphone niya dan sumong kuhit-kuhit na lang pati ang computer sumong parehas dari sa amon pwede ko man gamitan sang mouse pwede ko man tumuko na mo niho 9:32 gintumo ko lang to. May mga touch screen na subong, pwede man gamitan mo sang mouse. May mouse na subong wired, may mouse na subong wire actually, may sensor na lang eh. So, ay iba na budlayan sa paggamit sina. So, right now, sa ato sining pagparagan sa serbisyong katropa, upod ta sige hapon na ato sining usual partner diri sa serbisyong katropa with SSS. We have Mr. Amiel Hinova, sir. Welcome na sa ato sining programa.
2: Yes, Sir Joseph, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati kag tumalanaw naton subong sa live naton.
0: Oh, kamusta subong, sir? What's the latest update so far with the SSS or the Social Security System?
2: Yes, so far ongoing gapon, sir, ang aton nga mga programa nga in-implement. As you mentioned gani kaina, majority sa aton transactions could be done online naman, no. So there are pros and cons gid man kisa sa digitalization, especially for those nga medyo ara na bilong blaser sa hindi gid man techy, no.
0: Mm.
2: But on the other hand, for those naman yang may capacity, advantageous man kay for example subong ang weather naton nga daan, ang temperature naton hindi man medyo nami kay grabing init kun adlaw.
0: Mm.
2: So for those nga may capacity and those that can access it to their sa ila cellphones, laptops, office nila could do so, no, nga without going out para lang mag-transact.
0: Mm. Right now ti nintindihan naton is 2026, no? Year 2026 kita. Masakit man lang kung kaysa siling sa mga national government agencies. Mga election season and after elections. Kaya kung may changes sa liderato dito sa ibabaw, may changes man sa mga top officers running the government agency concerned.
2: Yes, so...
0: Bisan ano ka pa ka-performer kung hindi kaya is IP squared, kung kaysa mapiktuhan kagin sa Redondo bala
2: yes, commonly tawag man na natin, sir, is coterminus mo.
0: Mm-hmm.
2: So when we say coterminus, those that are ano tawag na sila, dogin select sang whoever manda kag ti during his or her term ti amo nang iyang ginappoint for that position, no. And kisa there are cases nga ma-retain but gahatabo gin man na nga pag syempre pag change gin man sang liderato, naga-change man ang iya nga preference kung sino i-appoint niya.
0: Now, pero ang sistema iya kag ang mga beneficial laid down by SSS sa mga changes sa liderato si Babaw, nagapabilin niya, sir, no?
2: Yes, well, because Sir Joseph, we have established procedures naman.
0: Mm-hmm.
2: There are systems and processes that are in place. So, ang ina is more on, siguro if there are changes, is more on kung ano mga bagong programa nga pwede ma-implement. But those that are existing, hindi man siya muna kayong sigida ma-islan ang mga proseso nato, no. So, nag-aagi gapon siya ginatawag naton nga technical working group, imaamo man gapon. But for us, doon di gid amo kami na ka-affected in terms of the changes. Kaya ti, kalabanan sa mga in-place na yung procedure, yeah, kung wala man niya need for improvements or need for adjustments, wala man na gawa ginatandog.
0: Ang bintaha man lang kung may changes man sa liderato, may bag-o gini sa nga program ang i-implementar.
2: Yes, just like what we announced last December, Sir Josel, no? Tanaw naton, it was announced nga may bag-o kita ng mga program nga ipagwa, no? Kag ang enhancement sa digital services naton. So, nagtuod na siya kay sa digital services nato, nagtupain na ang promesa. It's because of the ACOP liveness naton through liveness check atong programa last time. For those nga wala ka tanaw or nakapamati last time sa program nato about ACOP liveness, inam lang dati ang procedure naton, ma-fill up ka form.
0: No.
2: Kaya kailanan mo mag-report every year para proof nga buhi pang pensioner or existing pa. So sa una, you need to fill up the form, ang pensioner, masubmit ang attachment, ID, other documents to prove nga buhi pa siya, nga rightful pa siya makabaton sa pension. But through this enhancement, pwede na siya kasubmit bisan hindi na siya mag-fill up form kay paperless na, pwede na nga makadtulan siya sa website natin. And ma-picture lang siya. No? Live, kumbaga ma-open siya sa cam live, tapos ang balon siya being ma-blink, mahulag, and then the system will determine nga tuod ni siya nga tao.
0: Authentic, no? Hindi
2: ni AI or buhi gini siya kay gahulag. At the same time, i-cross-match ang iyang data with partnership naton with PhilSys. So ang iyang data with PhilSys, that's why ang isa ka requirement is dapat naka successful nga may registration sa national ID. Not necessarily nga may ID siya nga physical, basta naka-register siya successfully, i-match naton kung mag-match ang iya record. Wala na kailanan nga mag-travel siya. So amo nang isang pamatuod nga may mga improvements kita nga implement based on the announcement aton late December.
0: Kung kaysa may mga glitches naman lang because of mga changes sa ibabaw sa liderato, ang policy stays. Pero may isa, subong ka-concern yun no, kung hindi apektado dari ang SSS. Number one, sinis di ICT concern regarding about our cloud storage bala. Kiti ang SSS, for example, may data na yan, volume na yung data mo. Hindi lang niya gigabytes, terabytes na yung data sa SSS. Ang iban sini nag-slow down as far as ila sining uploading of data of new members, especially and renewing members sa iban nga government agency, Mr. Renova, because of kakulang na sang cloud storage because daw sagad na ang budget sang DICT, Department of Information and Communications Technology. Sa SSS ya waya problema.
2: So far hindi man gid amo kuna ka well versed dira sa aspect na, Sir Josel, but as what I know, may ara man kami nga sarili gid nga storage nga amon mo. So si SSS has their own storage kag there are multiple layers na siya. No. May mga backup. Kiti balaman naton, ang record naton dates back more than pila na ka-decade, no? 1980s and all. So, nabalaan ko previous year na may mga enhancement inubrang aton IT when it comes to that. Especially for, hindi lang actually sa storage, but primarily sa security sa data naton. No? Backup, sa mga informations and all. Pero so far, we don't have any reports as of now regarding that one. Kag may mga previous years nga may mga enhancement nga gin-create ang IT namon to limit ang pagsulod sa mga data nga hindi man gid siya need nga maglawig, no? So there are those nga may mga backup kita nga gina-in place for those naman nga need gid nga mag-tiner sa aton. That's why ang isa kay enhancement nga namin kung nga hindi need nga store is sa una, Sir Josel, dugay-dugay na actually sa manual pabalaan. Pwede kaya ka-apply SS number mo. That's why there are cases nga nagtatlo mo SS number. Duha. That's why there are minimal mega request pa nga i-merge ang ila record sa duha ka SS number nila, no, if proven nga ila na. But with the enhancement sang aton nga online services specifically during the application sa SS number through online, Sir Josel, ma-detect na yas ang system namon nga duplicate record. So by that way hindi na siya magdugang man sa space nga ginakaon kasi ma-detect na sang system nga may registration na ni siya. So all they have to do is secure the SS number nila kung ano gito kung nalipatan na nila.
0: Okay. Actually, pertaining to that, I came across with a person selling. I have 2 SSS number actually. Mm. Pero inactive na si Subong, pero may nabilin sa balang contribution.
2: Mm.
0: Tidoy na siya gana mag-open. Hambal ko, try to follow that up with SSS. Siya ang problema, duha ako ni SSS number. Mm. Pero ginpabayan niya na. Pero may payment. Hambal ko kanugon. Basi kung pwede mo pa makontinue up to the extent niya, ma-qualify ka for retirement benefits.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Ang problema duha ako ni SSS number. Mga cases like that, anong himuon niya, Mr. Renova?
2: Yes, ang the first step would be usually ga-coordinate sila sa office na to, no?
0: Oh.
2: They fill up a form, we call that manual verification nga form, and then ang obrang sa office naton, Sir Jocel, is to determine the ownership of that number, no? Duha ka number. So, may mga verification nga obrahon based sa pag-fill up sang iyang SS number before application niya. So, if mag-match man, kag ma-prove nga iya na siya, ang matabo would be i-combine to ang iyang mga records and contributions niya.
0: Oh.
2: So, tsakto itong hambal mo nga may probability nga magdugang and then basi gamay naman lang ang kulang niya to add up para maka-qualify siya sa retirement. Oh. Ang manang effect niya.
0: Kahit isang unang manual blama, pagsulod mo siya sa kumpanya, ma-apply ka to SSS number. Pagsailo mo sa PHAC, there are cases, and there were cases, may pending silang loan na there is a SSS number. Masailo sila to sa PHAC, let's say in other province, naka-employ sila dito, nagawan sila isa pagid ka SSS number, which is very hard to trace at the time, sa manual pa. So, they have 2 SSS number. So, may contribution sa dere, pero may liability sa, may utang. Pagkatapos, a lot of contributions there is a SSS number 2 niya nga eventually pinabayaan niya is because hadlock siya nga mabukaran nga may utang gali sa diri sa una yang SSS number. Now may duha na siya ka SSS number pero dako na tani ang contribution niya kung gin merge kung gin continue.
2: Practically, when it comes to the loan, kung existing pa na siya gapon, Sir Josel, may ginatawag man ta sa mga console loan mo, which is the amnesty naton. So, pwede agad siya ma-apply enough for him or her to avail nga hindi siya mabudlayan magbayad kiti gina-waive na to ng penalty. But, kalabanan nga na-encounter ko, Sir Josel, even sa pag-start ko git sa SSS, nga nag-multiple SS number. Ang common lang ha, ang kalabanan ang nag-aubra sa ano ganyan, sa kada before, doon na na-encounter ko. Kay pagsailo nila sa employer nga lain, siguro with because of the difficulty bila sa pag-trace ang record before kay manual. Instead nga ma-provide sila SS number, gina-applyan na lang sila sang actually ang gakatabo isa ang ga-apply para sila is ang mismo man ang
0: employer
2: nga or ang secretary or sinong in charge dira sa ila ginobrahan mo.
0: Kaya ang worker hindi nakatanda sang SS number niya.
2: May mga muna cases before and siyempre do ang knowledge siguro sang tao bla. Hindi siya gid amuna ka knowledgeable on the process before. So ang employer ang nag-apply, no? So not only sa sakada but there are other cases nga sa mga siyempre mga labor nga ano naton ni ang ambalo naton hindi pang office nga setting bala. So manang usual nga no pero with the enhancements ang aton nga services no especially sa online gradually na eliminate na naton ang ina nga double nga registration.
0: So cases like that, mambal nga, lipatan ko doon ako ni SSS numbers niya, baida. Ganugon sa contribution. May sistema kita nga ma-retrieve na ton without the SSS number by virtue lang sang iyang pangalan na bi. For those willing still, nga i-continue nila ina or if not, ma-check kung pwede sila ka-avail sa mga services or mga programs ang SSS.
2: Yes, that's correct, Sir Josel, no. What they do is ma-provide lang sila valid ID, no. If valid ID ang aton usually gina alpha man lang naton sa system. Sometimes kung daw hindi makita gina wildcard search naton. So pero kung medyo may discrepancy or gamay nga hindi amo saya nga hindi pareho, I mean saya record, so we need to dig deeper saya record, so need naton makuha ang iya nga microcopy tawag namon sang iya nga application sang number nga na. So gina-match naton ang mga data dira to prove nga iya gid. Pero kung sakto man ang pag-fill up ya before, makita ganyan naton. Kag insigida matag man naton ang ano, kag with some interview man Sir Jocely.
0: Oo.
2: Kaysa yung napamangkot naton, din ka previously nag-work. So kung mag-match man ang iya sa bat ng balya, nag-work sa amon ni. Kag makita man sa system nga dragi man siya nagtrabaho. So insigida matag naton ang iyang SS number.
0: Because I was able to encounter with this employee sa una sa Sugar Central Meradas Barutak Nuevo. Nya selling niya may contribution ko to siya 1970s 80s pa to. Pagkatapos selling niya pinabayan ko na lang. Tembol ko ya di pati tani to lawig pa to siya lapit-lapit niya pulo na katuig to ang akon niya contribution. TYM a check kay para sa iya why na ya kaso bayida selling niya tapos na to. Baliwala
2: contented
0: na lang.
2: Naman siya siguro.
0: Kontento sa even though ati is still struggling sa pangabuhi. Pero ang iya man ang concerns niya makadto pagamugamo pa ko sila niya. Lipat din taken kay SS number ko. So mo nang concern niya kung paano ya ma-check ina kay basic budlayan pa bala siya kay ang experience sa una mapila ka la una makita rin ka alas 11 na bla bangod sa manual nga
2: proseso before
0: proseso with that problem possibly ma-solve pa ina no nga ma-retrieve ya iya SSS number kag ang iya sining contribution records sa Mr. Hinaw.
2: Yes ang maginano even during orientations gani Sir Joseph Gorian kita gina-inform gid naton nga for those nga dugay na nag-stop pwede gid sila kabalik. Kasi one thing that is good with SSS is ang pang imo record wala na yaga kadula mo.
0: No.
2: So if you have capacity to continue paying kag gusto mo magka-pension, pwede gid ya kay wala ya siling kay abibes ang iba Sir Joseph lang pag-insindi nila nga ang SSS nila basi kundugan nila wala na bayaran wala nila nasapak abi nila wala na. So among ginakalabanan nga mabatian naton sa mga during the orientation sa mga barangay-barangay lang ay abi ko sir wala na to kay dugay na
0: bayda
2: oh bay na lang basi wala naman to. But wala we clarify nga wala na yaga kadula ang record mo kag for example sa case na to kung naka 10 years siya may ara man niya mga iban nga nag-qualify na ya, Sir Josel mo. Kaya damo man kita ng counter nga ginbayaran sila sa ilang employer. So sayang man, basi ang sa iya karun, ang balo na to, naka 9 years ang contribution, 1 year na lang kulang para magka-pension siya. That would be a good help sa iya kung ma-continue niyang 1 year. Kaya lifetime pension para sa iya. No?
0: Oh.
2: And aside from that, kung ma-verify niya Sir Josel, kung may need man i-correct sa iya record samtang able pa siya mapakorek niya para naman sa benepisyo sang iya pamilya later on kung ano man matabo iya sa member among gina always nato nga balik-balik sa Josel kay iban masapak na lang ila record kung ma-retire na no.
0: Hindi gani nang gambal nga anak dali kamo di anais niya kay hindi na ako maglawig no then bukadon siya basi may isis
2: benefits na o may mga mga cases. But sad thing kaysa Sir Josel may mga discrepancy or may mga need nga i-correct sa name niya or birthday kaysa may mga lain ba lang ang ngalan. Sample kung duway ang ngalan ang nadalay gali sa muna isa lang. So, much better nga samtang able pa siya or buwi pang member nato. Mapakorect niya, no? Kaya para, when it comes to applying of benefit later, dire tayo yun, dire-diretso na Sir Josel.
0: Ang isa pag i-dara, Mr. Renova, may mga lapses kung saan the part of the employer. Inang abi niya, nakabayad siya. Ginbayran, SSS niya, gali kay wala. So, mga bagay that can be corrected especially kung ang iya nga ginobrahan niya kumpanya is still existing.
2: Yes, amo pagid na isa Sir Josel. Thankful man kita subong kay ti makalabanan sa aton pwede naka-access through the help of the online facility. Ma-check na yan naton kag regularly pwede mo ya ma-check kaysa una bit challenge kay man Sir Josel kay makadto kagid bla sa SSS to check kung nabayaran ka or not, di ba? But now kung may ka-access, makita mo na yung sigida. Kag mismo, mahambalan mo ang HR or company mo or employer mo nga, Aryo, pakita ko sa inyo proof nga wala nagsulod ang inbayad ninyo. Unlike sa una, nga pwede yung kambalan. Nga, hindi, nagbayad ko. Pero, you need to go sa office para makasecure sang copy. But now, pwede mo na yung sigida mapakita sa iya. kag dula na daw magadula na blalusot Sir Josel nga mambal nga nabayaran pero mapakita mo sige da sila nga na, wala na bayaran and dugang pa naton Sir Josel man this year ma another round naman kita gali isang run after contribution evaders nga activity so gina-advance ko na sa employer nga hindi sila makibot no for those nga napadala namon billing reminder nga wala sila nakabayad or there are record need nila i-correct sa office namon kasi one of these days mabisitahan sila namon so as early as now they need to coordinate na sa office para hindi na kita may need pa mag-kadto sa ila to provide notice of violations or whatever.
0: May iba niya, Mr. Renova, nga, they have substantial contributions.
2: Yes.
0: Maghambag kita substantial, hindi lang good for 10 years. Iban sila, may 12, may 15 ka tuig. Those were the years, 1980s, 90s. Pinabayaan nila because at the time, tama kadako ang accumulated nga bayaran nila because ang loan. Nag-loan. So that incurs interest principal plus interest paglipas penalty. Principal plus interest plus penalty principal plus interest plus penalty hasta nga ang loan nila for example 10 mil nahimo na lapit-lapit 10 mil ang ila worry sila nga sagi ka paka follow up sina mamalayran pagid ako dugang sina 10 mil sila nga pila gid ang makuha ko sa SSS right now may program kita nga hindi man gid mag dako katama dan the principal ang iya sila nga balayran na Mr. Renault.
2: Oo, ang manang natawag naton nga consolon Sir Josel no. A big chunk of the accumulated mga balayran is because of the penalty. Kaya dugay nga wala siya na bayaran but because subong we don't have deadline na sa consolo naton ongoing siya nga program wala deadline pwede gid nila ma-applyan niya Sir Josel kag it is proven nga dako gid yang mabuhin sa balayran nila kag pwede siya mas staggered aside from that Sir Josel ang gina-clarify man naton is ang loan mo wala na ya ginabuhin bisa contribution mo so iban ang they're thinking nga mas nami siya nga ibuhin sa contribution ng loan pero on the side of the SSS ang gina-clarify natin Sir Josel actually much better nga wala na siya ginabuhin sa contribution mo it's because ang imo yung contribution would qualify you for future benefits mo like retirement mga death benefits sa pamilya mo mga funeral so wala na siya ginaiban kay ti ang matabo lang yan Sir Josel especially if you qualify for the pension. Especially kung ma-applyan na siya consolon, magbuhin ang penalty. Ang gwa niya, ibuhin lang to yung pension mo sa imo loan balance. Pag na fully paid na siya sa imo pension, ma-start na imo monthly pension, lifetime. So may kwaon kagyapon. Meaning, it doesn't qualify the member nga hindi siya makabaton sa benefit because of sa loan niya. Ibuhin lang siya, pero ma-qualify gid siya kagyapon based sa iyang contribution.
0: Oh, te, ara ka mo kalabanan si ni actually ini mga nag-edad na between 60 and 70 mo. Ningin pabayaan nila sa unab la. Kung kisa ka muno la na may malaga. Tuwa niya may problema ko si sa monyo damo selling niya to contributions. Tamaran no ako ko na mag-follow up to kasi kay hangged to utang ko. Siya ang gedeng-ged guro interest na kato. Tingin pabayaan niya na lang.
2: Te, ang balo nato Mr. Josel to give it medyo clearer picture no sample lang naton kung let's say ang iya loan balance ang balon naton sa una hindi magiging naman nakadlagko mo balon naton subong may 30,000 ang iyang existing na loan balance so nabuinan binaton because of the consolon na amnesty 10,000 20,000 na lang isa na balon na lang naton ang minimum pension niya Sir Josel would be balon naton bikaron is 3,000
0: no.
2: So ang bilin niya nga 20,000 i-divide naman lang naton sa 3,000. So that's how many months, no?
0: Seven months.
2: Oh. Oh. 7 months nga wala siya pension kay ti ibuhin anay naton ang tong loan niya sa iyang mabaton nga pension. But after that, after 7 months, like 8 months siya may pension na siya. So amo na siya ang advantage sa Josel nga ang hambal naton nga wala na ya ginatandog ang contribution kay it would qualify the member kay gyapon siya long term benefit
0: pero dapat i-check nila kag i-applyan nila for the
2: yes o ang actually mandatory naman na sa amon personnel Sir Josel na if in case they would file for the especially sa retirement, gina-check anay kung may loan balance siya kag gina mandatory gid nga pa-apply yon ang member anay. Kay ti para mabuhinan. Kay bisan mamba siya nga 5,000 na malang na tamad na ko mag-apply sa konsulon para diretso kay gadali mo. Pero ginambagi namin hindi sir apply kay kanugon man.
0: So sa tanan na sa medyo nagbulukay-bukay ng mga buhok pagkatapos hindi teki kay kalabanan sini Texan ko lang ang ila sa saligan. So kung nalangan gig kamo kag malangan kamo, find ways to visit any SSS branch office.
2: Damo naman kita Sir Josel mo for the benefit of everyone. Mayara kita sa Hordan sa May Capitol Grounds. Sa Pasig we have sa kilid sang ilang CTO sa may sa una tawag nila OFW building mo. Pero basta dra man sa tupad lang sang City Hall sang Pasig mayara na kita. Ang service office naton subong diri sa city duha ka bilog. Tatlo na actually. Tatlo na Sir Josel, we have duha sa Robinsons nga mall no. Molo, I mean Ledesma kag Haro. And ang GT Mall Molo naton nga ginhalinan naton nga area sang branch naton, nagbilin kita dito sang service office man para for those naman nga mas lapit dra, hindi naman sila need gid nga mag-transfer magadto sa bago naton sa festive nga branch no. So, dampili sila, pwede na sila ka-transact any of that branches. And aside from that, may Makalibo and Roas ang tiki kita ng branches.
0: No. So, ti sa tananda, nga may SSS contributions, nga ginpabayan, bangod kay, ang worry nila, nga ba si Sukton, kublas niya kag-iakusar ako kay SSS, kag-mapriso bala ako. And that's the number one worry. May hindi lang isa, duha, na istorya ito sini. Damo na nga mga malam na istorya na ito nga may SSS contributions galing kay gin, why nila gin update as of now, ila records. So, ila gin check ang ila sini mga records. So, it's high time sa mga apuda, update nyo slulo nyo kadto sa any SSS office for that matter para nga ma-check niya ang iya sining SSS contribution status.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Kaya ibuhin lang man naton sa pension mo. But, manambal na ito, nabalik-balik na ito, it will not disqualify the member sa mabaton niyang pension. Kung mag-qualify siya sa pension, ibuhin lang anay. And then, pag na-fully paid, masulod na nangyaya yung lifetime pension after.
0: Applyin nyo lang ang ginatawag na ito sa inyong console loan. And yes, that's the condemnation of much of the
2: mga past dues ang imo, nga mga ano, kag ang dako nga help dira isang penalty mo hindi na siya pagsukton na kahit wala because of the program nga gina-offer na ito.
0: Actually, may sadri ang dumduman ko. Tamaran siguro sinay mag-check gid mo. Kitida mo na sila niya. Pamangkot abi sila niya paritawag sa akon sinay. Pamangkot ba i-present niya mga 350 plus na actually. 350 sila niya ka contributions na himo ko at maximum sininga ano bala bracket hambalya sininga mga pila sinang mapension ko actually edad yung subong is 59
2: actually Sir Josel to be exact kung gusto yung makita ang exact na computation makita yun sa retirement calculator naton mo either sa iyang online account mismo or sa aton nga website, may ginatawag kita nga SSS Retirement Calculator. Pwede niya na makompute dira. But for the benefit of everyone, mag-amuna Sir Josel, ang highest bisubong nga ginabaton sang aton pensioner is more than 20,000 mo. No? Kung granting ang iyang bracket since nag-start siya up to currently, maximum siya. No? So, dako eh. Hambalo naton, that would constitute not lesser than kung hindi ko magsala not lesser than 15,000 per month no kung 350 kag madugangan pa no more or less mga hindi guro magnubo dira kay with kung ma-retire siya next year kung ma-timingan Sir Josel nga retire siya before September may 10% pa na nga doon because of our last tranche nga increase mo so dako man ang dugang sa iya but to be exact much better i-try na check sa retirement calculator. Or, pwede na pagka 60 niya, pwede na ma-check man sa aton. Okay, may estimate man na. Actually, mag-file siya sa retirement, Sir Josel, makita yan na. Pero basta hindi, feeling ko hindi magnubo sa mo itong amount kaging mention ko.
0: Sa itong dan?
2: Kung straight maximum, ha? From the start. Bramo Gavari, mana Sir Josel, if in case may mga nubo siya nga bracket before. So, ga-affect mana mo. But, kung granting for the sake lang sa competition, kung alin sa pagsugod niya, asa sa last niya is, hindi siya magnubo sa maximum ang yakang. Ay, may ara ko kilala nga, nag-retire, I think 30 years in service siya, Sir Josel.
0: Mm.
2: Managerial level ang iya position since nag-start siya.
0: Mm.
2: Sang wala pa kita increase ang iya pension is nasa 12 mo.
0: Oho.
2: So wala pa tong series of tranches naton.
0: Mm.
2: Kag wala pa to ang added 1,000 naton that time.
0: Mm-hmm.
2: So sa iya nga case kon ongoing sige saka nga saka dako eh. Kay 300 manog 30 years naman na siya, di ba?
0: Oho.
2: Plus nubo pa tong maximum ceiling sang bracket naton Sir Josel before. Kag may pension booster pa na ba si iya kung employed na siya.
0: Ang nabalan ko lang sini nga he is handling a branch office of the dako man niya kumpanya.
2: Oo. So may pension booster. So aside from the basic pension niya, may kluwa akong pag-i siya sa iya nga pension booster, which is mandatory.
0: Oo. While ako ka-check sa iya kung he started sa maximum na bracket or he started sa tawag na to sini based on salary bracket lang balaan at the time. Kay tikon nag-umpisa ikaw, let's say for example, sa salary bracket, butang ta mag 30 years sa subong, mga 1990s, kid na gumisa, no? Daraguro to 1995, 96, 97.
2: Mm.
0: So, basikon ang bracket at the time, suldohan na at the time, 96, 97, ibang sinigas, suldo na tag 6,000, 7,000, which is below the maximum bracket at the time.
2: Amo na actually, Sir Josel, na-recall ko lang sa isa natin orientation, i-share ko na lang, no? Nga ang iban, when they see nga gasaka aton nga ceiling sang bracket naton, kaysa muna sa pag-start ko sa Sir Josel, ang ceiling or ang tawag na ito nga ceiling, kung pila lang bla ang sweldo, pila lang sa sweldo mo ang pwede naton makuha ang percentage para sa contribution. So there are, sa una, 12,000, naging 15,000, 16,000, meaning, sa amon lang na nga bracket, bisan magsobra yung mga sweldo, dira, dira lang kami pwede kakuha sa percentage para sa contribution mo. So ang iban, kung kita nila gasaka ang ceiling, medyo nagakurisong or nagakusmod, baya, nagdako na naman ang contribution, nga kilalang ko bayaran. But contrary to that, Sir Josel, dapat mas naga aspire ang members naton nga dapat magsaka ang ceiling, no. Kay the bigger the ceiling sang bracket naton, mas nagasaka ang probability nga magdako iya pension. It's because bracket based ang aton nga computation sa mga benefits mo. So aside from the longer siya gabayad, kung gataas ang bracket niya, mas gadako man ang computation. Just like with the GSIS, bala, kung i-compare natin. Kaya ang GSIS, kung pilagi diyang gross ang salary mo, dra man siya gross madidak. So that's why dako yung contribution, pero dako man ang returns. So same lang with the, to make it simple, siguro Sir Josel, para po sa maintindihan, do presal kan siya, bala.
0: Oo.
2: Kung may duwa ka tao, gulog piso, kagahulog lima ka piso, do you think sino ang mas bigger ang makuha later? Siyempre ang lima ka piso, di ba? So, mo man sa ito sa SSS ka GSIS contributions, the bigger you contribute, designed ang aton system and program nga mas dako. Kag hindi siya base, Sir Josel, nga refund lang mo. Hindi siya refund lang, hindi lang siya earnings ang ibalik sa imo. But ang computation is times 2, times 3, or times 4 sang imo naging contribute while you were working. And ang bigger chunk, dira, ang factor is lifetime.
0: Okay. Tini manog, manog 30 years, no? Ang 350 contributions kay ni. Granting from the start, abi, minimum wage earner sa up to now, abi, sir, for 30, butang 30 years in service.
2: To be safe, Sir Josel, hindi na siya magdubo sa 10,000.
0: No. At least, may idea na kamo, ha?
2: Oo. So, hindi, basta dira. Pero I think kay Prestos ang na-mention ko ganit, 30 years na siya in service. No? Ang iya na ko is I think nasa 12 or 13,000 ang iya. Pero ang safe computation, hindi siya magdubo sa 10,000.
0: Okay.
2: Pero it will be more than that.
0: Kulo computon ko akon.
2: Kumbala ako makompute mag-git, sir, kay because may online ka nga access na, no?
0: Oh.
2: So makita mo gid. But to be safe, that would be, it will not be lesser than 10,000.
0: No. Basta minimum wage earner ka and around 30 years in service.
2: More than siguro.
0: No. Oh.
2: Kay ti budlay mag ihambal ko definite kay ti wala ko nakita ang record niya.
0: Mm.
2: But we could always check man sa office estimate or ipwede niya i-retirement calculator.
0: Okay. Now lastly, ano ang mensahe for this week sang SSS, Mr. Henova, sa tanan nato sini nga mga miyembro kag sa tanan sini nga gusto magpa-miyembro.
2: Yes, as always, Sir Josel, ang aton nga mga official information sara man sa website naton, that's www.sss.gov.ph. Sa Facebook naton or other social media account, pangitaon lang nila ang may SSSPH. Kagpamati sila sa programa naton, Sir Josel, every Wednesday, nagaprograma man kita. So, pwede gid sila kapadala questions. And with when it comes to the information, guys, Sir Josel, ma-remind na lang ko, damo naman gagluwa sa bombi nga mga gapadala message wala nga about ayuda or naka, mga
0: nakabaton ako sinasa
2: nga
0: number lang, cellphone number
2: nga may ma-message si mo nga i-click mo ni or i-gay ko sang imo information kay may ara ka balatonon nga ayuda or whatever. So hindi man lang actually sa SSS, no? So ginatake advantage bisabong sa mga iban nga mga kautura naton nga maalam nga i-take advantage nila bila ang kapiga doon para makapangtunto, no? So be wary, be careful. Hindi basta-basta, if it's too good to be true, ambal ganit nila, hindi git basta-basta magpati, no? Kag si SSS, wala kita subong gahatag sang siling mambal ka nga pangyuan ka information in return nga tagaan ka kwarta, wala.
0: Kayang nabaton kayang information niya, this is from SSS, you'd been qualified sa muning program.
2: Daw, manangila intro.
0: Pagkatapos, sila niya, you are supposed to receive this amount, but we need the processing fee of this amount.
2: Oo.
0: Sila niya, you can click the message below to send the some amount needed para ma-process ay mong claim and it will be credited to your account. Baw ka namin. Kung grabe magdisenyo kung kuha mga tunto man gali online,
2: naka,
0: ba?
2: Nakatingala lang sa Josel. Kaya tagaan ka na gani. Pangayuan ka pa. No? Drop pa lang. Ano na clue na sa imo. Hindi na to. Kiti tagaan ka gani. Tapos nga, pangayuan ka pa. No? But minimum is kapangayo sila sensitive information. So,
0: OTP.
2: Careful. Oh, OTP or imong other information. Kaya nga, hindi na, kung si SSS gid man na, hindi na kami mangayo. Kaya ra naman na sa record namon. So, see? Hindi gid magpati basta-basta.
0: Budlay na. Budlay na matuntuan niya. Di pang kwarta subong tigpiligan.
2: Oo. Tagaan niya ka, tapos pangayuan niya ka, hindi ginaya gureya, tsakto eh.
0: So, salamat gida, Mr. Henova. Ha? Thank you sa imo sining tiyempo ginatag naman dali sa aton sa servisyong katropa.
2: Yes, actually, it's our pleasure, Sir Josel, no? Kagti, medyo nalipay man kita, kiti damo na kita sang nagapinamangkot usually sa aton. Kaga, damuan gamuno nga damo na nagmakabati sa aton. So, hindi man sa live, pero damo man nagatutok sa radio. So, thank you sa opportunity, always.
0: Salamat, good there. You are si Mr. Emil Henova from SSS.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: Good morning, good kay James. Katropang James Pahadur, actually, isa ni sa mga naka-apply na. Sang iya itong problema man sa SSS.
2: Oo, nadunduman ko, Sir Josel. Nakapamangkot ni siya last time sa aton.
0: Oo.
2: More than 2 weeks ago yata, no?
0: Yeah.
2: Oo.
0: Yeah, thank you. Okay, nagpasalamat na siya kay...
2: At least nabuligan
0: siya. Nabuligan to siya. Tuloy, dako retirement siya sini. Dugay pa man ni mag-retire, pero dako retirement siya sini. Kung mag-abot ng retirement age siya sini, bisan mag-lago-lago.
2: Dungangan na lang ni Sir sa pension booster.
0: Oo, pwede kid.
2: Kung may extra siya.
0: Kaya may ara voluntary gali.
2: Yes, may voluntary pension booster. Though, investment man, Sir, nga at least sure kang makuha. Magiging kiti may principal preservation.
0: Oo. Dugangi lang da, kay Migota James Padura, dugangi lang voluntary pension booster. Sa kay Ching Fer Villasiran, good morning. Isinagatan ako kami dari with Suchi, with Tucci, and Mama Lin. Thank you, ha? sa inyo sining pagtutok diri sa ato sining serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Why na ta galing tiempo sa ato sining pagparaga. Thank you for joining us ha, diri sa XFM sa programa Bullseye kag sa ato sining serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Sa technical side upod ta si katropang Alex Saspan, katropang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pasang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: FM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya.
2: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sukilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Pamatsyag ko bala? Doon sa nagdo ka kay Roy Risa?
2: Ano kay, hindi gaman ako matood sigurado. Masya nang babunpon sa mga hinalay.
1: Kung nagsiling ka na nga daan, kundi wala na kita nagkatuto kay Cap? Kag wala nagwa nga daw sa inti amo?
2: Babay ilang ah. Kisa rason, siguraduhon ko na kung sino kita nagapangawat sa ngaton hinalay.

0: kaboy sa tangkal? Ay, apat ato sa iyo kabulan niya. Kagmahal na to kung ibaligya. Pero ginkawat pa.
1: Nagsiling ka hanggang bilis ato. Ibakal mo sa bago nga ref.
0: May ida ah.
1: Ano? Hindi ka magsiling nga wala ka na sang gana nga magbakal sang ref.
0: Ano gid kung wala sang ref, how? May man asang una nga wala ta ref. Ang aton pagkaon, inabutang ta lang sa basket. Kag nasang at sa lansang.
1: Oh.

0: Mayong aga, Nay.
1: Uy, ikaw gali, Waldo. Wala ka, bra?
0: May araman. Pero naisipan ko nga maghapit, anay diri sa imo, Nay.
1: Iga, Arman, how?
0: Nakaibalo ka ba lang aking kawat ang babon nga ginasagod ni Risa?
1: Uy, iga, ah. Wala kaya makahibalo, how?
0: Sang ano, Nay?
1: Yagin baligyan niya ang baboy. Kag ang bili, ginhatag niya sa simbahan.
0: Ano, Nay?
1: Ay, Waldo. Wala ka sila makahibalo, how? Nagpakita ang isa ka birhen. Kag nagpahibalo, nga nagaplano ang China nga sa kupo nagbilog ang kalibutan. Kag dala na kita dira.
0: May... Nay?
1: Oo, Waldo. Gani, kita tanan, dapat nga magpagamuyugin, nga malikawan ini. Kag hindi lang kita ang dapat nga magamuyo, agon nga hindi kita pagsakupon, kundi kinahangla na itong tanan nga mag-abot. Agon nga gastuhon sa paghimo sa panalipdan, kung hamuyon kita sa missile sa China.
0: May, sino nagsiling si Nanay?
1: Ang birhen gani. Kinahanglan nga mag-isa kita tanan sa pagpangamuyo. Hindi lang kita ya mag-iya-iya lang. Magbuligay kita. Kagbasi kong pamatian sang mahal nga Diyos ang aton pangamuyo. Kagmaluwas kita tanan sa kamatayon.
0: Amugali? Kabuangan, Nanay.
1: Be, ano?
0: Oo! Wala na sa kamaturan?
1: Apag amuy na ginapatihan sa asawa mo, Waldo? Kag sang iban pa nga mga tao, dire? Kag amuy na nga ginbaligyan niya ang baboy ninyo.
0: Hindi. Nag-ano-ano man niya si Risa man? Nagapatig siya bahin sa birhen nga nagapakita kag nagsili niya ang China ang manasun nga superpower? Hindi ng Amerika?
1: Oo, amo na.
0: Sugi-sugi lang na yan, ay. Kagulay na yan sa kamaturan.
1: Apag amo na yan, ginapatihan siyang tanan, ah? Pareho siyang asawa mo. Kanamo na siyang nahatag niya ng mga mistis sa simbahan. Kagmatik ko, pati ang inyong gasol. Ginbaligya ba niya?
0: Nakaibalo ako si Nanay. May guba ko no, ganigin ilisan niya.
1: Ano nga guba, man? Ginbaligya to niya, no, kay budak, no? Kanto ay tumula si budak, kagpamangkuta to.
0: Oh, amugali, Nay?
1: Panatiko naging siya sa relihiyon, nga ginsudlan niya. Kung magpadayon, ina, maabot ginang adlaw, nga siya duta na lang kamumahigda.

0: Risa, luyag ko ka magsugid kasang matuod, ha?
1: Anong isugid ko?
0: Matuod bala. Nga wala na dula ang baboy ta, kundi ginbaligya mo.
1: Sino na ng siling? Ang iloy mo naman?
0: Oo.
1: Panagpati ka man sa iya.
0: Iloy ko siya. Kag nagaulikid siya sa aton. Tanawa ko! Ang ginasuksok ko ng mga bayo, daan na. Di lang ako mga bayo. Wala! Kaya ginhatag mo sa simbahan. Kag wala ka naman makahibalo kung ano ang matuod sa ginabuhat nila dira. Nagpati-pati ka man.
1: Ay, isugid ko na lang sa imong matuod, Waldo, ah. Anhon mong matahom nga bisti kay hindi mo managihapon masuksok.
0: Kaya nga hindi.
1: Madali na lang matapos ang kalibutan. Amo naging siling isang birhen.
0: Kagsano ka nakasiguro nga matuod ang birhen ngayon, ha?
1: Birhen ang asang kaluoy. Nagpakita siya bago daluoy siya sa katawhan nga wala sang ihibalo kung ano nagakatabo sa kalibutan. Wala ka ba lang makahibalo? Nga masalakay na sa aton ang China? Maubos kita. Kagbangod dira, maapin man ang Amerika. Kagmalapuyot ng inaway ang matabo. Kagwala kita sang mapalipdan kay ti. Mga nuklar nang ibomba sa aton mo. Wala na kita sang panaguan. Ganisubong palangadaan ang tanan naton ng mga bayo nga malahalon ka mga pagkabutang ipanghatag na naton. Anong parato ng TV? Ang ref? Kaya mga aircon? Kung buwas, wala na kita tanan?
0: Ano?
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santone
7: Santhol Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
11: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.

0: Waldo, wala ka lang makahibalo. Kaginahimo ko yung tanan. Parang akong ano ang matabo. Kita, kag ang aton mga kabataan, masaylo na sa langit.
1: Ano nga langit? Kaga nga masaylo kita sa langit, ha? Ay, pamatsyag mo. Doon masaylo ka lang sa piyaga barangay ba?
0: Hipos, Waldo, ha? Hindi ka maglangulango. Kay matuod ba lang ginasiling ko? Ang simbahan may baklong na jet. Makalupad sang madasig. Kag kita, bagod nga madamo ako sang nahatag nga amot sa simbahan, isa kita na makasakay sa among eroplano.
1: Oh, Diyos ko! Kag ano nga eroplano? Ano ina? Saan siya makakadto sa langit?
0: Uy, nalipat ka na bala? Nga may eroplano na nga nakakadto sa bulan? Kag amo man sa Mars? Dira ang aton destinasyon sa hindi madugay. Masakay kita sa jet padulong sa langit.
1: Sinong nagtudlos ang katuntuhan ngayon sa imo, Risa?
0: Amoy nang ginahambal sa Birhen, Waldo. Ang aton mga gamit kinupanon, kinahanglan, ipanghaboy naton. Tungod hindi na naton ina kinahanglan.
1: Kag amo gali ina? Nga ang aton mga bayo nga ginasuksok, pulos lang mga daan. Kag pati ang aton mga gamit, ginubos mo na pamaligya. Nagbuang ka na bala, Risa? Katigulang na sa'yo mo. Nagpainto ka pa? Sinong nagbunol-bunol sa'yo mo? Ha? Kay bandahon ko?
0: Wala sa nag-into sa akon, Waldo, ha? Ginatuman ko lang yung ginahambal sa Birhen. Sa sina, maluwas kita sa palaabuton nga gira. Kag antes mag-inaway, makasaylo na kita sa iban nga planeta. Kag halin dito, masaylo na kita sa langit. Malukso-lukso lang kita hasta makalambot kita sa langit. Hindi na kita dapat pa nga maggamit sang cellphone.
1: Ay, hugali. Nakadumdum na ako. Saan din ang cellphone ko? Wala ko na ito nakita sa ginbutangan ko sa tohaw.
0: Ginbaligya ko na ito, ah.
1: Ano?
0: Oo, ginbaligya ko na.
1: Hindi! Ginahawa ko gani nga makabakal sa ito, pagkatapos ginbaligya mo? Risa, Risa! Madali na lang maubos ang pasinsya ko sa imo, ah. Hindi ka na lang gani. Kay base kung ano pang mabuhat ko sa imo.
0: Hoy, Waldo! Magbalik ka dari! Madama pa kita sa ngabalan! Party sa itong palaabuto nga pagbakwit sa ibang planeta! Waldo!
2: Ipos!

0: Nanday, suguiri ko. Ano gin balang natabo? Kakano sa mabuang gin si Risa sa ginasiling niya nga parte sa pag-inaway sang China kag Amerika?
1: Eh, ambat manggali, ah. Hindi, manggali ako magkahibalo ko nga, ah. Pero, nagahimulat gin ang asawa mo na makalambot sang iyakuta na isya kuno ka milyon?
0: Ano? Isa ka milyon? Ay, saan din siya makuha sa isa ka milyon?
1: Ambo gani na, gagibaligya niya ang inyo mga gamit. Kag maabot ang adlaw, nga wala ka na siyang makita nga bisan isa ka gamit sa inyo, Balay Waldo.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Hindi ako makahangop. Apag ikaw, Nay, nga wala ka man nagapalak na makasakay sa jet ngayon ahaw?
1: Eh, tigulang naman ako, ah. Kag nga ang mahatag pa ako siyang isang kamilyon naman. Kay nagsiling man si Padre Ido, nga mahulat na lang kuno ako siyang waiting list.
0: Isa ka milyon? Saan mo makasupot si Risa sini? Sa isa ka milyon man? Saan mo na eh?

0: Ilang aton natipon, Greta?
1: Mga 2 na ka milyon, ah.
0: Wow! 2 ka milyon? Medyo tulutumukan mo pagid ang pagpamahog sa aton mga suki. Panumduma, ah. Nga napulo ka milyon ng aton masupot. Agod niya makabakal kita sang yati nga mong aton sakyan. Samtang nagalibot-libot kita sa bugos nga kalibutan. Nagsamtang nagapanakayon kita, pakadto sa langit.
1: Wala gid ako maghuna-huna nga makajakpat kita dere. Pulos gali mga manul ang tawo dere.
0: Husto ka, Greta. Husto ka.
1: Wala sila makahibalo. Naginsakyan lang nato ng isyo nga bahin sa imahin sang birhen nga nagamilagro ko, no? Kagang mga tawo, do sa mga buang man sa pagtuman nga malambot ang ilakota, tungod madali na lang matapos ang kalibutan. Sa tiun nga mag-away na ang Amerika kagang China. Kagbangod malapit kita sa China, kita gid ang una nga matup-an sang mga missiles sang China. Amuin ha, nga nagakaskas man sila, nga makatipon sang 1 ka milyon. Nga among ila ipliti pa kadto sa Mars. Ayong bot ah, kung kaisa, do sa mapatay ako sa kahamot.
0: Karika, my love. Kaya sabakon ko ikaw. Come on, hindi ka magkahuya. Eh, kita man lang ang ari diri sa kwarto. Come on, my love.
1: Okay, my love. All the time.

0: wala na akong makita nga gamit diri sa balay. Magluwas na lang sa kulo kabayo nga plantsahan. Kag-away lang maabtan ko kung magsugilanon kami ni Risa. Pulos kwarta lang nagasulod sa utok niya. Kag hindi na ako makagwanta sini. Hindi na. Kinahanglan, mapauntat ko na ang kabuangan niya ngayon eh.
1: Ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: 7 Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa atong matahong nga sugilanon. Diri sa atong drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Clubs! Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM!
7: XFM.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
12: Bili na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
14: Claire Skin Herbal Soap?
15: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
15: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali, diri yo.
15: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
14: magaan.
7: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
7: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
14: Madiet na ko buwas, ah.
7: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:49 na sa aga kagininga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agon nga maproteksyonan ang aton nga mata, batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatridium. Nagabulig man, agon nga magapabilin, nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Gani hindi naton pagkalipatan magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon petsa 6 sa bulan sang Mayo. Labing una sa apatanan ka mga Miyerkules sa bulan sang Kabulakan, ang bulan sang Mayo. Kamusta nga ton sila nga mga katropa? Kamusta nga ton sila nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Okay lang kamuda sa mga drivers naton? Kamusta nga ton sila nga biyahe sa mga XFM taxi patrollers naton? Kamusta ang inyo sila nga biyahe da? Okay lang. Sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Mainit ang tiyempo. Sa aton sila nga mga katropa, dapat inom kita sa madamo nga tubig. Ha? Reminder sa lang sa aton sila nga mga katigulangan para hindi kita ma-dehydrate and also sa mga may ginasuprer nga high blood and diabetes. Likawan tagi na magsagay ka-expose direkta sa silak sang adlaw kay tama ka delikado sa nga init. Liwat kita nga magapangalaga at tub-tub kita sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Reports nga aton sila nga mga katropa reporters kalakip na ang pagtalakay naton sa mga issues sa lokal kag subungman nasyonal, balita internasyonal sa aton sa nga mga taga palamati sa mga nagaselebrar subong sa birthday. Happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga naga hiwat subong sang ila sering kafiestahan ti kahapon, kafiestahan sang Dumangas. Ano naman subong banwa ang nagaselebrar sang fiesta? Laban-laban sa mga barangayan subong, damo-damo ni subong sa mga barangay nga nagaselebrar sang kafiestahan. Basta gani bulan sang Mayo, gagati kada hapon ang paghiwat sang Flores sa Di Mayo. Dumduman ko din sa unang bataon, pakobla. Galing kiti lugay na to, no? Sa kapin pa to sa amon lugar, sa nabukid nga parte sang Kabankalan. May mga kabataan nga nagakadto sa simbahan para mag-attend sang Flores de Mayo. Ang ginalagas ang ibanda, kiti libre pamahaw mo. Di astapan ay sa katapusan sang Mayo ang paghiwat sang Flores de Mayo para sa mga kabataan. Sa aton sa nga pagpangalagad, mabatian kita sa frequency ng 100.7 sa dayalan sang inyo sining mga radio. Yara kita sa FM band and also makita kag mabatian man kita mga katropa sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow. And thank you sa mga nagadugang mga followers sa XFM Radio Patrol Iloilo ng Facebook page. Mga pila na kita, 201,000 and about 202 na, manog 202,000 na kita. Please like, share and follow ang aton sa ding Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka muna sa mga balita kag issues, no? Mga reports, may mga yamo kag reklamo kamo nga gusto ipalabot diri sa aton. Kag kinanglanon nga ipalabot naton sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Basta masarangan kag malabot lang sang XFM, no? Tingwaan ta ina nga mapalabot sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno mga katropa. And also sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, please like and subscribe. Madamo kita sa mga balita nga pagatutukan sa subong aga, ilabi na sa mga balita nasyonal. Pa-uli-ulihita ang mga balita lokal. Pero direk kita anay sa balita nasyonal. Sa balita nasyonal mga katropa, dumduman nyo ang kontrobersiya parte sa flood control scam sa aton sa mga taga-palamate. sila nagkandak sa Senate Blue Ribbon Committee, ang aton sila yung Senado, and damo naman sa mga nag una to si Senator Dante Marcoleta sang wipe nag-change sang chairmanship no sa Senado, and then ginsalo ni Senator Ping Lacson, and kahapon during sa session sang Senado, mga katropa, mayara sang partial chairman's report si Senator Ping Lacson, and pito sa siyam ka mga senador ang nag-perma sa partial report sang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, may kang tanan sa kontrobersiya, iskandalo sa flood control projects. De, ang volume sang dokumento, katropang BJ, mga 400 pages. Pila gani ang isa karim, katropang BJ? Pila ang... sobra sa isa karim, guro, no? Pila ng isa karim sang band paper? De, amuna ka damo sang dokumento sa aton siling mga taga-palamati ang dapat nga i-review kag basahon sa aton sa nga mga senador. Pero sa siyam or sa siyam ka mga senador, mga katropa, pito dire ang nagperma. Ang mga nagperma sa partial flood control report sa committee or committee chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, amo sanday Senate President Tito Soto, Senator Raffy Tolpo, si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, kag si Senator Risa Honteveros. Tinatural ara na da ang perma ni Senator Ping Lacson kay siya ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. So amo ni ang mga senador nga nagaperma sa report or sa partial report nga gin presentar ni Senator Ping Lacson, mga katropa. Do kadamo to sa mga si mga contractors, katropang BJ. Nakita ko sa report ba do pilato daw si 67 interview sa kay Senator Ping Lacson parte sa flood control scandal. Nga diri nag guwabla ang mga mali-mali tanga mga delivery sa nga kwarta no sa mga gintang mentionar. Saldico si former House Speaker Martin Romualdez. So damo tay diri sa aton sa Iloilo, may mga nagwa man gani nga mga pangalan sang kongresista. So anyway, ina partial report sang Senate Blue Ribbon Committee nga nag ang gin presentar during sa session sang Senado, mga katropa. Sa pihak nga bahin sa Balita Nasyonal sa gihapon, sa aton sila nga pag pangalagad, ari-ari. Ang ARTA o kon Anti Red Tape Authority, no, sa aton sila nga mga tagpanamati, sa mga sa tanan-tanan nga mga ahensya sa gobyerno, may ara ini sila sa ginatawag nga Citizens Charter, no? It's either mga government and controlled corporations or government tanan-tanan pati sa level sang barangay, mayari ini sang ginatawag nga Citizens Charter nga dapat sundo nila. Now ang ARTA, mga katropa, nagpagwa sang listahan sang top 10 nga mga ahensya sang gobyerno nga may pinakamadamo nga reklamo. Ano nga mga ahensya sang gobyerno nga may ara sa listahan sa napulo? Top rin, kumbaga, sa listahan, amoni sila ang may pinakamadamo nga reklamo. Halin sa Pumuluyo. Oh, kapit, kapit, kapit. Kapit, mga kapatid. Kailawagon ta. Kung ano nga mga ahensya sa gobyerno. Mga ahensya sa gobyerno nga may pinakamadamo nga reklamo. Are, katurbang BJ, ano nga mga opisina? Are, number one, Land Transportation Office. LTO! Number one sila sa listahan ba? Ang gina-expect ko gani, Department of Public Works and Highways, Land Transportation Office, galiyo? Number two, Bureau of Internal Revenue, BIR. Number three, Food and Drug Administration, FDA. Number four, Land Regulation Authority. Ang mga agricultural land ba lang gina-convert sa residential, katropang BJ? Ang mga gina-regulate na sa LRA, katropang BJ, pati na mga tampok-tampok, no, bla? Ano pa? Philippine Statistics Authority. Bao ang Philippine Statistics Authority nga ang ano gani nang imong gingkuaan kasang ano itsura ID system la Philippine ID system na inang ginang capture ka lang ang imong itsura ga kapanas bla notice mo ang ilang agin national ID kita mo ang iban gani pila na katuig sa subong way giapon kaabot. Number 5 sila. Number 5 ang PSA sa top 10 most complained government agencies. Nagapanganom Department of Education. Department of Education. Nagapang 7 National Telecommunications Commission o kon NTC. Nagapang 8 Department of Migrant Workers. Tapos may DMW sa Biyernes, katropang BJ. Department of Migrant Workers. Nagapangsyam, Professional Regulation Commission, kag Department of Human Settlements and Urban Development. Baop, nagpata sila. Sentro. PRC kag ang DHU or Department of Human Settlements and Urban Development. Sentro. Yalang-alang tani sila palakpakan. Ikanapulo, Department of Science and Technology, DOST. Amo na ang napulo ka mga most complained government agencies base sa ginpagwa nga report sang ARTA sang nagligad nga tuig ini mga sentro mga reklamo lang ako magtawag kada na although nga ang iban siring nga mga ahensya sang gobyerno ining ari na bilong sa top 10 kung sa Facebook lang basihan mo ti guwapo kag kampyon na basahon ang mga PR eh. De Black at Tropang BJ. Number 1 kaya Land Transportation Office, LTO. Pero natural hindi manggintanan, no? Galing kay ti the fact na ara ikaw sa sini nga klase sa departamento. Bisan kung kaisa maayo ang imo nga hinimuan sa lokal nga level, kumo kaya ra ka sa idalom sang among opisina katropang BJ, madalahig ka. Halimbawa, be, pila kita ka riyon sa bilog nga Pilipinas? Pila katropang BJ, 18? Kaya ra ng inayar mo. May barn pa, no? May car, Cordillera Autonomous Region. Buta mo mga riyon. Tekon, ang isa duha ka riyon nga under sa sini nga mga klase sang departamento nga nabilong sa top 10 most complaint government agencies. Kung may duwalan dayag charon ka mga riyon, abing ati guwapo yung ilaya nga serbisyo. No? Galing kay madala sila sa Gyapon, kumo kay ang opisina nga ilagi na trabahuan, no? Katrabang BJ, under sila da. Hindi sila kapalagyo. No? So, anong reaction sa isang LTO 6-man? Si Director Didoy Hidospan. Si Director Didoy Hidospan niya diri sa Region 6. No? Maayo yung performance. Maayong performance ang LTO 6. Pero ang ano lang na sang isa ka riyon or duha ka riyon nga maayo ang performance nila kon ang kabilogan ng ibang tiyang mga riyon lawlaw adalasa sila sa Gyapon. Hindi bala? Kay ginareklamo sila. So, ini base sa ARTA, ha? Top 10 most complained government agencies. Te damo gid. Pulo sila. Actually damo ni gina by ranking sa aton sini nga mga tropa. Amo ni sila ang may pinakamadamo sang reklamo. Te dapat pa namion gid nila. Hindi lang natural sa Facebook kundi ang pag akomodar sa mga yamo kag reklamo nga nagalabot sa ila sa ring talatapan. Pero so far te diri sa aton sa Region 6 diri na lang kita yabi sa Region 6, no? Diri te yabi ma-focus kato pang BJ sa Region 6. Sa mga na-mentionar nga mga ahensya sa gobyerno sa top 10 diin ang sa pagbanta nyo ang daw lapit-lapit sa kamatuorans na di. Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Food and Drug Administration, Land Regulation Authority, Philippine Statistics Authority, Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, kag Department of Human Settlements and Urban Development, and ang ikanapulo, Department of Science and Technology. DOST. Abe, pag-komentar ka mo, abe. Ano ang inyo sa ring paglantaw? No? Inaya base sa ARTA report, 2025. So, conforme ka mo sa ginpagwa ng listahan sa ARTA. Debla ka tropang BJ. Top 10 most complained government agencies. Ang may pinakamadamo nga ginareklamo, masamis ang publiko, natural bangon sa ila sa ring serbisyo, mga katropa. Pero again, ginaklaro na ito na, hindi tanan, no? Hindi tanan. May mga nag-perform natural. O galing, madalahig sila because nga ti, ara sila na sa inalom sa siling klase sa departamento. Sa aton siling nga matag palamat. Last 11:09 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa piyak nga bahin sa Balita Nasyonal sa gihapon. Ari pagid, kahapon sa session sa Senado, nag-deliver sang privilege speech si Senator Risa Hontiveros. Kag nag-sponsor man, no? Si Senate President Tito Soto, kag ang iban sini nga mga senador, may kaangtanan sa ginadoso nga pag-amend o kon pag-repaso sang party list system o kon ining Republic Act number 7941. Ang Party List System Act nga sa din nangin kasuguan ini way back March 3, 1995 during sa 16th Congress. Actually, damo-damo ni sa mga nag-sponsor sa Senate Bill. Isa na dira sa mga nag-sponsor sa Senate Bill si the late Senator Miriam Defensor Santiago sa Party List System Act. Ang tinutuyo, actually sang party list system, agod nga mahatagan sang representasyon ang mga marginalized sector sa bilog nga pungsod. Pero based sa observation sa aton sige nga mga katropa, na dula ang essence ang sining kasuguan ang Republic Act number 7941, because nga ang party list system wala na, nag-deviate na, na dula ang matutuod nga essence niya kay ini ang ginsakyan o kung ginsudlan, gingamit sa mga maimpluensya ang mga politiko. Ngayon lang, hindi na makumudar sa mga distrito, bla. Ti, ang COMELEC, ang Commission on Elections, ti, ministerial function, di natural kung sino magpa-accredit na kag magpa-apply na for party list sector. Kaya ito pa nga, BJ, kung ano mga sector na, kita mo, may mga damo lang, may, di kayo muna kita nga may EPJ sector. Ano pagid? Party list. May ano pagid na kato pang BJ? Ang iba, damo. No? May mga basta damo lang. No? Anong madumduman mo nga party list? Ano? BHW? Ano? OFW? Damo lang. Pero ang mga nagpungko dira, wala man nag-representar sang sektor, kundi ang mga maimpluensya kagkilala ng mga politiko. Ti isa ini sa mga gin-deliver nga privilege speech ni Senator Risa Hontiveros sa kahapon during sa session sang sang Senado. Aray balaw para sa benepisyo sa aton sila nga mga taga-palamati. Kay sa tuntuod lang, ang party list system naton diri sa pungsod, ginabusuhan sa mga dalagko kag sa mga maimpluensya ng mga politiko. Ngayon ablang imbes nga ma-serve kontani sang iya sila matuntuod nga purpose, ang magrepresentar sang marginalized sector. Like for example, nagdigad to, dumduman ko gid. Then kayo muna yakita ang sector sang security guard ang ang nominee ang katropang BJ. Bata ka presidente. Then kayo muna yakita sang kasano lang yan nag security guard ng bata ka presidente man. Basi man. Pero din ka nakina, din ka nakakita. Bata sang presidente. Representative, nominee sa party list sa mga security guards. Lagko man na ang kung ano ang ginabaton ng mga sweldo kag pundo da, siguro sa party list bisan papano kung kaalyado ka, ti basi proportion man eh. Pero kung hindi ka kaalyado, ati natural medyo gamay-gamay. Pero ti the fact nga kung ano ang imo sila nga mailang gali kay why na ang tinaga nga pork barrel, pero ara mang gyapon di black ato pang BJ, may budget mas na gyapon. Tiwaay! Aray balaw pamatian ta ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros, courtesy ini sang Senado, no, sa sesyon kahapon, May 5, 2026.
1: Igang batas at maraming kaso sa Korte Suprema, hanggang sa nagpapatuloy na kritisismo sa kinahinatnan ng sistemang ito. Malinaw ang mga mithiin at pangangailangan ng taong bayan sa isang party list system na tunay na kumakatawan sa interes ng taong bayan. Isang sistema na sumisiguro sa espasyo at nagbibigay boses sa mga vulnerableng sektor. Isang sistema na nagpapalakas sa mga grupong may tapat na ideolohiya at nagsusulong ng advokasya. At isang sistemang hindi mapanlinlang at napakadaling naaabuso at nagagawang ekstensyon ng mga may kapangyarihan. Ito po ang mga mithiin na sinisikap balansehin at itaguyod ng panukalang batas na hinahain ko po ngayon. sa Party List Reform Act. Pagbabawalan po ang mga party list nominee na parte ng dinastiya, pati na ang mga contractor at tauhan ng mga kumpanyang contractors ng gobyerno. Simple lang po ang rason. Ang interes na dapat pinaglalaban ng party list ay interes ng taong bayan, hindi lang ng iilang pamilya o ng mga ginagawang negosyo o sindikato ang kontrata sa gobyerno. Pagbabawalan rin po ang pangalan ng mga party list na gumagamit ng mga proyekto ng gobyerno o sikat na politiko para iwas panloloko. Sa alokasyon naman po ng posisyon, kalahati ng party list seats ay irereserba para sa mga batayang sektor. Kasama po dyan ang labor, peasants and farmers, fisherfolk, urban poor, indigenous cultural communities, elderly, persons with disabilities, women, youth, veterans, overseas workers, sexual and gender minorities, workers in the informal economy, and such other sectors composed of any other group of citizens who share similar physical attributes or characteristics, employment, interests, or concerns which the COMELEC may recognize upon clear and convincing evidence are economically, politically, or socially marginalized and underrepresented. At ang mga nominee at representante dapat mismong kabilang sa sektor na gusto nilang irepresenta. Sisiguraduhin po nito ang tunay at buo ang boses ng mga sektor sa Kongreso. Kalahati naman po ng party lists ay irereserba para sa political party list organizations, mapanational o regional man, na tunay na may ipinaglalabang ideolohiya sa kung paano dapat patakbuhin ang pamahalaan. This aims to support more meaningful political organization efforts and a more mature party system. This bill also introduces a new formula for apportioning seats based on the actual available seats for the party list system, and which is more in line with the idea of proportionality. These proposed reforms are informed by the inputs of constitutional framers, legal luminaries, academics, NGOs, and election watchdogs, and the concrete recommendations of the Commission on Elections based on their actual historical experience and learnings. Sinimulan ko rin po ang aking trabaho sa Kongreso bilang representative ng Akbayan Party List, Mr. President. At sa maraming taon ko sa Kongreso, naging saksi po ako sa kung paanong naisa sa buhay sa ating karanasan ang diwa ng party list system. Sa kabilang banda, nakita ko na rin po kung paano ito naabuso. Naniniwala po ako na panahon na para baguhin ang party list system, para siguruhin na ito ay makabuluhang nag-aambag sa mga pinapangako sa isang tunay na demokrasya. Ang halagang hakbang po.
0: Porsyon ina mga katropa sa ginaduso ng Senate Bill number 2090 ni Senator Risa Honteveros ang pag-amendar, no? Pag-amend sa Republic Act number 7941 o kon ang Party List System Act. Ngagin na nanging kasuguan way back 1995, tinawig naman.
2: Sentro!
0: Sentro man, no? Makon mo lang ginahimo na lang extension katropang BJ sa mga politiko kag why na nag-representar sa matuntuod nga sektor marginalized sector.
2: Sentro.
0: Nadula ng iyang essence. No, sa aton sinimatag panamati kiti kung sino lang to yung maka ma-influensyado, may kwarta, may kapasidad nga magasto.
2: Sentro. Sentro.
0: Ano to yung may kapasidad kag may tsansa nga magdaog. Pero sa matutuod, wala nag-representar sa marginalized sector, mga katropa. Las 11:21 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Mayo man gani ha. Damo sa mga senador nga nagsuporta. Kay isa na dira sa mga nagtindog, si Senator Tito Soto, si Senator Ruben Padilla. Sa aton sa nga matag pala. Titinan taon takon, ma-amendar yun man ang Republic Act 7941 o kung ining party list system act. No, sa base sa ginaduso nga Senate Bill ni Senator Risa Hontiveros. Las 11:21 ang aton oras sa diri sa aton nga pag

0: Gin-convert siya ng cooling station. Daw agapat ako na si Mayor Raisa Trañas nag-inspeksyon. Balikan tanay sa aton nga pag pangalagad, mabuhay kita nay, magabalik kita pagkatapos ng aton sering mga commercials. So please stand by.
1: Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
7: edukasyon
6: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose bukod ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulik sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulik sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino
5: amino acids kag chlorophyll. Nga bastante man agud makapanubo sa presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes.

0: kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Malabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag kaloris. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:32 sa atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa Sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby katropan Jansen kay maka-check kita sa report nagikan sa Iloilo City Hall with katropan Jansen Crisostomo siling ni katropan Rodolfo Dilapo siling niya. Good morning mga katropa, amo na ang ginatawag nga Crocodile Farm. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Happy listening lang. Keep safe always. Thank you, ma'am, no? And sa aton siling mga district coordinators ang katropa listeners and solid supporters, da good morning kay Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo, Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Itoriaga, da good morning kay Ronel Daroca dira sa Kalaparan Arevalo. Sa aton siling presidente da sang senior citizen sa kay Sir Mr. Bosayong, no? Sir, good morning. Happy listening lang da. Gapamati sa ato ni. Sa mga class members naton sa Kalaparan Arevalo. Subong man sa kay Gabi Gabo.
0: Centro.
1: Good morning ato sa ring coordinator sa mga PWDs and senior citizens sa Areva sa Mandurriao District kay Michelle and Ronel Abugadel. Kay Kagawad Arnele Desma, no? Kag sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers. Dugay-dugay, ma-check man kita sa report ni katropang Cesar Gimilian, ang aton sila nga taxi patroller. But first, check tanay si katropang Jansen, no? Parte ni sa pag-open na pagbukas na sang cooling system kay si Mayor Raisa Trañas ang nagpanguna sa pagbukas ni Kina. Aga pa, no? Ang tinutuyo sa isang cooling system nga or isang cooling station sa diversion and dira sa General Luna agod nga hindi matam-an sa init ng aton siling nga mga nagabantay sang salakyan. Check ta si Katropang Jansen na Crisostomo. Katropang Jansen na sa report, please proceed.
2: Katropang Mario, ginabuksan na ang Iloilo Cooling Hub. Amunin ko na ang official
1: amo
2: name.
1: Amunang name, hindi nga cooling station. So, kundi nga Iloilo Cooling Hub.
2: Or iCool. Kung I si, cool. Ano pa, kung si Mayor Raisa Trañas pa. Oh. iCool ni, or Iloilo Cooling Hub. Ang pagtawag no sa ining ginbuksan kagina nga cooling stations or cooling centers ang una nga ginatawag katropang Mario. So mga pasado alas 9 kagina sang aga sang ginbuksan ang pinakauna nga cooling hub sa Iloilo City nga na established dira sa may diversion road malapit sa overpass katropang Mario. Sa tiilan sang overpass dira sa may Iloilo sa Gaisano City ICC Mall. Kag gimpangunan ini ni Mayor Raisa Trañas ang ining daw gamay lang seremonyas kag pag introduce man sa ining tinutuyo sini sang ining cooling hub as well as ang purpose sini katropang Mario kag kun ano ang mga pwede pang i-expect no sang aton yung mga kauturan aton yung mga katropa sa iban pagid nga mga i-establish or ipangpahamtang nga mga cooling hubs around the city. As we all know, unang gin propose ni is butangan sang cooling hub sa Diversion Road sa may General Luna Street lapit sa may
1: sa old pumping station ya dog i-convert nila.
2: Do dira katropa Mario and of course sa may Plazoleta Gay.
1: Okay.
2: Kahapon gin-interview taman si Engineer Neil Ravena kag gin-mention niya nga ti once nga mag-open na ining cooling hub sa Diversion Road, umpisahan naman nila ang pag-construct sang cooling hub dito naman niya sa may Plazoleta Gay katropang Mario. So muna kagina ginbuksan na gid ini. So ang pinaka feature sang ining cooling hub katropang Mario.
1: Anong mga amenities nga kasuruda?
2: Oo, so 16 or 4 katag-apat nga ni ano no nga bangko o long chairs nga ni katropang Mario. So this is sa east, pwede makapungko dira sa ining cooling hub. And of course ara man may air conditioning unit nagakuha ini sang power halin sa solar panels no nga gin-install katropa Mario.
1: Solar gali ah.
2: So solar powered ni ang cooling hub as well as ang ila sining water dispenser nga ginbutang katropa Mario. May ginplastar man nga electric fan no just in case nga kun wala man sang tawo anahon anay gamiton lang anay ang electric fan. And kag ano no, may table dito nga gagmay para sa mag ano no, mag-attender ang ano ni ang ato niya katapos ang City Health Office as well as sang CSWDO. Amo ni sila ang mag-assist katropa Mario sa ina nga lugar. So ang matabo sini before no kun ang mga katropa naton nga mag kadto abis sa ina nga lugar, pagsulod nila may ananay, may registration and assessment anay katropang Mario. So ma-sign in sila dira and then kung ano ang ilang nabatsyagan, kung galain nila nga pamatsyag. So may naka-ready na ditong members ng City Health Office or CSWDO nga mag-check sang ilang BP or sang ilang vitals no, nga kung nagalain ang ilang pamatsyag. So kung kinahanglan na bitaw ganda yun sang ambulansya or ICER no, baka responde din katropang Mario. Pero kung kinahanglan lang man nila nga mag-pulupahuway, so same man gyapon, ma-register lang sila kag i-assess nito katropang Mario, pwede sila makatulutambay, makapalamig-lamig dito sa ining nga cooling hub. And then so kun may ara silang kagalingon nila nga ano ni daw water bottle or daw solid flask o solid lan, pwede sila dito makakuha katropa Mario, libre lang. Libre lang tubig no, kung pwede sila dito maka
1: wala limit, unlimited ang tubig.
2: Oo, basta makakuha lang sila sang kung may ara man silang libre may balon man silang daan nga ano nga tubigan, pwede din sila dito maka-refill katropang Mario. So, ang matabo sini, based sa ining pagsulundan no, or guidelines ang ining cooling hub, so pwede maka-stay dito ang kumbaga ang or pasyente man na or commuter kung ano kasi naman no, nga mag-aave or magamit sang ining cooling hub, pwede sila dito until 30 minutes katropang Mario. No, pwede sila maka pulupahuway, makapalamig-lamig, magbalik sa dati abang ila ginabatsyag, kung maga mag-ayong ilang pamatsyag, so pwede sila dira makapungkuanay or makatulutambay. And then after sina katropang Mario, kung daw wala naman do okay naman ang ilang pamatsyag or why naman sila sang ano abi no, pwede na sila makalakat no, pwede na sila makahalin para may another spot naman katropang Mario para sa mga masunod pang gusto mag-avail or magpungko man, magpulupahuway man
1: sa ining kulubog nawa.
2: Oo, pulupabugnaw no, dito sa cooling hub katropang Mario. Okay. So when it comes sa ining cooling hub, na mention kagina ni Mayor Raisa Trenas nga ang ining mga cooling hubs is isa sa purpose gid sini is mahatagan sang lugar no ang mga commuters, mga nagabantay sang ilang salakyan or sang ilang masakyan na katropa Mario or mga ano lang bisan mga nagalagaw lang abi dira sa may diversion road nga which is kun tama nakainit naglain nila nga pamatsyag, pwede sila dira maka-check up or maka-check sang ilabi nga BP or what katropa Mario, basta mo lang na nga dapat after 30 minutes i-check sila liwat sang personnel dira sang CSWD or CHO, and then kung okay naman sila, pwede naman sila makalakad okay. Katropa Mario. So open ini para sa tanan kag sa subong ti full operational na no, starting today from 10 a.m. to 4 p.m. every day ni siya katropa Mario ang operation sang ining Iloilo cooling hub. So may gamay kita dala nga interview okay. With the Mayor Raisa Trenas kagina no, introduction lang sa ining iyaman niya ang purpose sang ining Iloilo cooling hub katropa Mario.
1: Okay, matianta si Mayor Raisa Trenas.
0: Ang purpose niya sa mga projects natin pala. So kita nang tunok-tunok na, pero in use natin, ako sa loob, ako yung ginagamit natin sa dinagyang, ang ini-repurpose man eh. So nasa City Hall niya siya na naniniin. Kapaniniin kaya nila butang ang tiin, ang matundunin na tiin, butang. So halos tanan na during her boss, we made sure na minimal ang atong expense, mostly we bore man lang with painting. Within the day, may isla na itong kasi may arap ng kibasta. Today, we will be opening two iCool stations. Tawag na itong iCool. May para ma anuman kung nagalakad ka di sa Diversion Road, mainit-init kiti, medyo malayo ang lakton mo, at least makapuhay-huhay ka for a bit. And may ara ka area kung diin ka maka pabuglaw. Ako daan personally may hypertension. Gabat sa gid kuya kung nainit. Pagkisay na kubaan kung maaga inip ko sa kitulo ko. So, makarelate gid ako sa may mga hypertension. Amo ni nga, sang nakita na ito na may amo ni nga project na nga, may man kay ang bako implement mo na ako ko sa siyudad. We will be having more food iCool stations. This is the government side initiative. I have received some partners from the private sectors that will help establish also cooling stations sa ilang mga establishments. Iskan sa sabwa lang to make sure na ang mga ilong goals may pahuway-huwayan itong painitan. So, we will be having a meeting tomorrow together with the private sector. Kita mo ko ng edge.
1: Okay. Centro. Pang diyan sin anong matabo sini sa calling hub no or iCall nga ginahambal ni Mayor Raisa Trenas, mangin permanente na ini katropan diyan sin?
2: Suno kahapon kay Engineer Neil Ravena nga ti kung himuon ini nga permanente kinahanglan ini sang dugang nga budget. Pero sa subong iga ano pa lang ini daw more on daw ano
1: lang testing
2: pa lang anay. And then tikon once nga makitaan nga daw dako siyang bulig man no sa during summer time or even mag rainy season katropang Mario tan-awon man kun pwede siya magamit during rainy season. So kun once nga maayo ning purpose ini or iya sini nga implementation posible nga ba si himuon na lang ning permanent structure dira sa may diversion road kag iban pa gyud mga cooling hubs sa katropang Mario. Pero
1: pilang target nga cooling hubs established diri sa aton sa syudad. May gin mention si Engineer Rabina.
2: Sa subong tatlo pa lang gid katropa Mario, ginatan-aw ni nga posible basi by district pang butangan man sang cooling hubs. Pero sa subong amo pa lang ni and once nga amo to nambal ni Mayor Trenas man nga once nga mangin effective siya, okay ang iyang outcome kag tan-awon kun anong iyang mangin epekto. Posible nga magtukod pagi sa mas madamo pa ganyan mga cooling hubs not only sa mga public places kundi bisan sa mga private man mismo nga mga establishments kung maka ano man sila maka himo man or maka-establish man sang ila man nga kaugalingon nga mga cooling hubs katropa Mario. Amo to na mention gina ni Mayor Trenas nga may meeting sila tomorrow with sa mga private sectors para man nga maistoryahan ang inipagid nga pagdugang sang mga cooling hubs around sa city katropang Mario.
1: Okay.
2: So ang nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: Live report. Centro.
1: Thank you kay Katropang Jansen Crisostomo. Nagdulong sa aton oras, last 11:46 na sa aga. So, ti pwede na kamo da, no? Sa mga nainitan, gabantay sa lakyanda, pwede na kamo makakadto da sa hambal ni Mayor nga iCall, cooling hubs. Pero so far, duwa pa lang. Dira sa Diversion Road and dito sa Old Pumping Station sa may corner sang General Luna kag Halandone sa City Proper. Sa ato nga pagpangalagad, importante da nga natural ti ang mga nainitan da masulod ay no kato pa medyo no importante nga may mga personnel da if in case nga may maglain ang pamatyag sa aton sini nga mataga panamati ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga suplemento ni ang kinahanglanon ginaton para ma maintain kag mangin maayo ang aton nga ikaayong lawas. ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule nga mayaras ang 5 ka mga ingredients: mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, gasperolina. Para malikawan naton ang mga pamalatian kasumpong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga balatian mga katropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas gin pamaayo, mas gin pabaskog, agod nga mangin epektibo para sa aton ikaayong lawas. Prevention is better than cure. No? Importante na nga may gina-maintain kitang suplemento nga makabulig agod nga mangin maayo ang aton siringa ikaayong lawas. Obda naton sang Santo na vitamin C, ang alkaline based kag nanasilik nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract nga nagabulig agod nga mangin mabako ng aton siringa makatul-anan, may pambato kita sa mga viral and bacterial infection. Mabakali din naton sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang ka muna, yun na pa-konsulta. Konsultasyon si former kagawad Kyot Hirochebla, katropang BJ. Siling nga makachimpo. Galingin na why siya katultol sa Yes to Health. Ara sa iyang building kagawad. No? Gapamati ni sa aton si former kagawad Kyot Hiroche dira sa Centro Verde. Centro Verde. Galing.
3: Centro!
1: Ako nga po na ito ang Balcoman. Sige, no? Dala na lang ka muna yun. Dapat konsulta kaya ka manda si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magtudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Kay Ma'am Hermite, good morning. Happy listening. And also kay Apple Tabanda, good morning. Kay RV Chris Casires, good morning. Kay Mike De La Torre, gapamati na sa CBM Pawn Shop sa Uyo Torong Street, Calibo Brands. Prindahan sa cellphone, kagadget sa lahasa. Sige, gapamati sa aton. Katropang BJ, dalas na sonta lang si katropang si Sarah Jimilian, ang aton sa ding XFM taxi patroller kay Ibaloon Tabi, no? Exact location niya and ano ang observation niya da. Ma-traffic subong ang mga dala nun. Parang mabalanta kung ano ang sitwasyon subong sa exact location ni katropang Cesar. Sa atong siling mga taga palamati, sa mga taga Maymay sa Bukuhanda, good morning, happy listening lang diri sa atong siling paga pangalaga dara si katropang Cesar, alang-alang siya kay kiti natural kon may may pasayro ti natural unahong gida ni katropang Cesar ang pasayro, basta importante dang nagabiyahe subong, alang-alang siya. Aga drive siya ay si okay. Alang-alang si katropang Cesar. Si katropang Cesar Jimilian, ang aton siling XFM taxi patroller. Sige. Padayon ng katropang Cesar sa biyahe. May pasayro siya pakadto airport. Ay okay, sige. Sige. Halong lang katropang Cesar and mayo lang ang pagpamati sa imo siring pasayro da nagahingagaw siya pakadto sa airport kay may flight 12:30, no? Oh, ti dapat mas timprano kana katropang BJ mo. 1 hour before dapat to kana to.
3: Centro.
1: Sige. Thank you gid katropang Cesar, ha. Gapamati sa aton pakadto sa airport, no? Galing kita walang lango naman tita sa oras sa katropang BJ, no? Pero antes kita magtakop sa aton siling mga katropa, don't forget sa aton siling pagpangapi, dapat ang aton ginapangapi, healthy. No? May tatlo kita ka mga variants ang kapida, piliin nyo lang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen ang kape nga para sa kapariyo sa aton. Mangkot nga, pariyo sa imo, medyo lang. Para na sa mga gwapo. Teka, miyan ni katropang BJ, sabi nga doon, dito siya malang yung mayadayad pang itsurahon. Ang ginapangapin namon, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Parang magdugang-dugang yung gwapo namon ni katropang BJ. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, may arasang mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may malunggay, may garlic, santon, and spirulina, dugangan sang glutathione kag collagen, para nga mangin manami ang aton sili nga pamanit. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa aton sili nga mga katropa, no? Ti magluwas dira. Another variant sa ato nga kape, ang original, no, nga Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa kag soya extract. May Ice of Labos nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sa nga lawas. May kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayara sang para gidya sa mga coffee lover gidya bla. Oh, Santo ang Premium D3 Coffee Mix, may ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. So tatlo ka mga variants ang kape, piliin niyo lang, no. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka vitamin D3 ka pa, kag Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And sa mga mister nga daway na nagatindog ang away nagaplug ceremony, tumari sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes lang. Mayara sang makagaglabuwas ka. Siling nila, karabaw lang yakunoya ang naga, naga tigulang. So, kunway na, problema nyo, way nagatindog, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang labing-labing kay Mrs. magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men.
3: Centro. Centro.
1: Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang BJ Serrada. Kita na kita buhas, same time, same station diri sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Gatropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Overa.
2: Ako si Katropang Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mga mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
3: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa 44th na anibersaryo nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian De Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat nakalimit sa 7.2% ang headline inflation ng bansa, habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng...
5: Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay

0: Nika sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 860,000 pesos na iligal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Olipis ng XFM Antique.
2: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng iligal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buenavista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Anini Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ang droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126.5,115 grams ng shabu, habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Olipis, XFM News.
3: At panghuli, katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza La Tagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Weather Update.
3: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ng hinituan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
1: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
3: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pagulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
3: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasado sa lulubog, alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
5: Balitang International.
3: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimulan ang operasyon para muling

0: Buksan ng Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matsyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan. Showbiz News!
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Joppy Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Joppy sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Joppy sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Joppy dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabiliba sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atid sa atin ng Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Bol. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumba ang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Baroka at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: XFM

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
16: XFM!
17: Patropa mo!
18: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Bayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ni ka-edisyon sa ato sering nga pagparagad para maka-inistoryahan na kita kag mag-ilintindihan na kag maka-intindi sa mga dapat nato sering paghimuon. Number one, dapat naton sining himuon sa lawas ta physical exercise. Number two, ang mga bagay nga dapat nato sining i-prioritize kung magkaon kita sa pagkadamudamo sa mga pagkaon. Pero may mga pagkaon balang mas masustansya gali sang sa pagdumdum ta. May mga pagkaon nga sa pagkanamit lang kung naton tilawan. Pero ang dalaya sining epekto sa lawas ta hindi manami kung matamaan kita. So dire magasulod ang ato sining programa sa pagdulong sa inyo sa mga ideya kag informasyon kalakip man ang aton sining pag-introduce sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig agud to makasupply sa dugang sining mga vitamins, minerals or nutrients sa ato sining lawas. Para nga hindi magkulang sa nutrients sa aton lawas budlay kun magkulang ha. Kulang kag sobraman kon kaisa bala ka sobrahan ta nagadalasang hindi nami sa ato sining lawas ang resulta ya sini ang infection o kon masakit. Ang aton tinutuyo is to prevent occurrence sa mga infection o kon masakit kay pwede gali naton ina mapunggan, pwede naton gali ina malikawan kon maayo ang aton sining ginatawag sining habit ang ato sining pagkaon kalakip man ang ato sining physical activity. Ang ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Basi may mga palamakutanon ka mo dara, feel free ha sa pagpadala sa inyo sining mensahe sa ato sining text hotline 0950975697 or indi gani i PM sa ato sining Facebook page sa ato sining live stream pwede niyo dara mag-comment. Agud to nga mabasa naton kag mapa sa bata sa ato sining mga bisita subong mga bisita naton today ha. Kay unahon ta nga aton bisining mainstay dugay-dugay lang ato sining surprise guest ha. Ato sining mainstay sa ato sining pagparaga di certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sining pagpangalagad. Syempre upod na naman sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman sa aton topiko nga pagatanakayon din naman magdugay sa ning edisyon naman sa aton pagpangalagad.
0: Salamat gid sa kay Doc Leo Amos and sumugod niya ginbayaan niya kami sini duha sila pero isa pa lang present subong duha na lang kami ng sparring partner sini ni Doc Leo Amos but we're happy to say upod ta sa sining matineon ng isa man sa aton sining naturopath practitioner. Listener, we have Doc Nelson kadena. Doc Nelson, welcome na sa ato sining programa.
2: Yes, mayong hapon gid no. Good day sa tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Kag siyempre sa imo Sir Jusel, Doc Leo, good day sa inyo. Amuni ko kis alang ta bala nag ano? Nakabalik
0: nakasaboy
2: nakasaboy ang the word nakasaboy nakabalik subong sa aton nga pagprograma tungod dito kita kung kisa naga-focus sa aton nga national sa dito sa Luzon so ari makita subong maghatag sa inyo diri sa Ilonggo version naman sa aton mga information kung paano aton pabaskugon, pabakuron ang aton nga lawas labi na gid sa paggamit sang mga natural nga pamaagi sang pangbulong, pamulong kag siyempre ining paggamit sang mga ginatawag nato mga herbal, ang ibang ginatawag nila ni Doc Leo nga mga hilamon. Ang ibang ginatawag nila nga tanom, ang ibang ginatawag nila nga pagkaon, pero sa likod gali sinatanan pwede na gamiton nga isa ka bulong sa aton nga ginabatyag kung kabalo kita kung paano ina sila i-utilize nga mangin isa ka maayong dipinsa o bulong sa aton nga mga balatian.
0: Ang pinakaimportante sinimintindihan ang benepisyo nga makuha ta sa mga nagatulubo sa palibot at available lang sa sulod sa ato sining balay, no? Da Doc Leo kag Doc Nelson. Kay ang iban sining hambal dahon-dahon na naman ay hindi kamo maghambal sina kay nga right now madamo na sa mga ginakaunta prutas madamo na sa mga utanon anatun-an sa Department of Science and Technology and the Department of Health kag ila na sininga gina-qualify kag gina-finalized ang mga reports and studies kay it takes 7 to 10 years sa pagpagwa sang medicinal value or medical value sining mga utanon sining mga prutas mga dahon-dahon hambal ninyo nga makitanta sa ato sining nga palibot just to mention din nagumpisa ang virgin coconut oil during the time of pandemic ginhingagaw sang Department of Science and Technology sa pagsilinga ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect so ara ina sa ato sining nga premium D3 soft gel capsule kon mangita kamo but today specifically we'll be discussing ining problema nga masami labi na gid ang mga hambal nila sa ni Nana Dabisang una siling niya sang kuhit-kuhit siling niya sang sangasang bayabas siling niya kung mangike mo tawag natin mangike bla tayo subong may toothbrush na kung kaisa may toothbrush nga mahumok may toothbrush nga tama ka tiga tayo na nagadugo ang ato siling niya gums that's the usual problem ay hindi gali kita magkampante sina kay may problema kagali sa gums sina basi kun kulang ka sa nutrients no sa sulod sa imo sining lawas Doc Leo kag Doc Nelson
1: correct Sir Josil no isa lang ang deficiency sa problem na tondra magluwas sa iban pag Sir Josil sining mga factors
0: and thing importante sini dere ang hambalbala nila nga we were given sang recommendation to use this. After all, nagabalik-balik man kita kaya hindi na makasulbar sa ato sininga problema, especially sa ato sininga gum problem and also sa ato sininga ngipon. No? Guwa niya tinagalibot-libot lang ang problema, nagabalik-balik lang, hindi na ito masulbar. Kaya after all, ang kasulbaran galis ni tanan na Doc Nelson is enough nga nutrients nga dapat aton pasudlon sa ato sining lawas just like that of the vitamin C.
2: Yes, not only vitamin C no kay kung kisa inimang aton bilang mga kauturan nya tiga ka mo kuda mo prutas nya damo man gani nga mga utan ang ginakaon ko. Pro man ako ginakaon gani kag mostly mga prutas ina hindi na ya prutas nga dried bilang mga prutas mga fresh gid nga prutas akong ginakaon pero nga nagadugo man ang gums ko aw. Kay abi mo naman Diyos sa Diyosel ang rason. Wala sa kapanot brush mo.
0: Namaguan sa toothbrush ha?
2: Oo, bisan ano pa nga. Kung isa, abila mo na mo. Damo sa rason nga nagahubag ang gums naton. Inatanan ko sa bakterya, pero ang ginhalinan sina, kung isa, amo na eh, hygiene. Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, Doc Nelson, ano, ang katinlo sa ato sa ninyo lawas, kumbaga pag-abot sa ato ni kayong lawas, non-negotiable in siya.
0: Nabalis ka ron ko, abi, Doc Leo, kag Doc Nelson. Ang pagkasaprat nato sa pagsinalayo, nagabalik sa ato ni kayong lawas. Kiti, amun ang kabalis karan mo? Ang aton nga pagsinalayo mayo ang pagsinalayo gadulot sang kayuhan. Aton kasaprat sa pagsinalayo gadulot sang kalalatan.
1: Correct Sir Josil, pero may mga balanon ba nang iban Sir Josil nga? May ilang blan ay panalagsa kay para may immune man.
2: Nya kay kung ma-expose na siya sa bakterya, may immune na sa.
0: Manad no?
2: Oo, manad na sa. Pero ini nga mga bakterya, grabe nang exposure ta sini kay nga isa sa kadlaw nga hindi ka makapanot brush ang bakterya nagadamo o nagadamo. So kasi imagine bala kung anong immunity mo. Pero pag sumubra na gid sila nga hindi na makontrol sang aton nga immune system, mag-create na sila sang dako nga problema sa aton nga lawas. So muna sa aton makauturan dira ang pagpanot brush abi kung kisa may mga tawo gid nga ang pagpanot brush daw kakapoy para sa ila. Ang pagtinlo sang ilang ipon daw mo makapoy para sila pero namian sila magsigi istorya. Trambot lang kung ang gapamati sa tubang nila, namian mamati sa ila istorya. Hindi kaysa ila ginahambal, ha?
0: Kung kaysa ka namin, ginya mamati sa istorya, hindi ka lang kagwantaw sa isang baho.
2: Mabaho. amuna siya ang, ano mo, amuna siya ang resulta once ang gum naton may mga problema. Pag may sira, gani, Dok Leo, ang gums gani, gano'y, no, ga-create sang bad smell.
1: Correct Don Nelson. Kagang isa sa nisambal ni Doc Nelson nga problem nga ang nagahubag, ang nagadugo aton sa ring gums. Ang isa sini amo ang ginatawag plaque. Kulang gid sa pagpaninlo sa nino. Kagti ang plaque ngayon ni Sir Josil, Dr. Nelson, hindi niya basta na madala sa sipilyo eh. Magluwas lang hambal sa kilala. Kung alang ulangom lang, ti panday to siya. Matagamitan to steel brass mo.
2: Sinsilon to na lang na.
0: Pero ti ining plaque causes also paghubag sa ato sa nga gums. Ang atong lalasi. May lang tani ko nambal nila. Kunkuan ko lang permiga hubag siya daw. Okay lang.
2: Galing
0: ba? Nakaturbo galing siya.
2: May tani kong bulsa ang gahabok bala.
1: Isa na so far sa pinakamaayo nga maghabok o kung maghubag, no? Sa aton, sinikagalingon ko ng bulsa na ton. Pero dapat kwarta man, Sir Josiel, Doc Nelson. Hindi mga resibo kagbalairan, ha?
0: Basi bill bala tanan lang bukol sa bulsa. No? Pero speaking about gums, ano ining prominent kag ano ining if you speak about gum disease, unabi kita kay Dok Leo, Dok Leo.
1: Ari Sir Josil, Dok Nelson, aton tanawon subong ang mga problema bala sa aton sa nga gums kag hindi lang gali sini problema sa baba ang matabo sini Sir Josil. May iban pagid gali kita sa nga organ nga mahimo gali o lamiron niya kun aton mapabayan ining ginatawag gum disease. Kun kulang kita sa hygiene, pagpaninlo, sa aton sininga ngipon, pagsipilyo, nag-form ini isang sticky plaque, nagaka-irritate ang aton sininga gums, nagaresulta Sir Josil, Dok Nelson, sa gingivitis, amunin bala ang pagpula, sa aton sininga ngislo, kag ang pagdugo. Kag kung mapabayaan, pagi din ni Sir Josil, Dok Nelson, posible magkadto ni sa periodontitis. Isa ni ka-infection nga, mahimo makadamage sang aton sininga gums, aton niyang islo, lakip na sa tulaan na naton sini Sir Josil. Lampas pa sa aton sininga ngipon.
0: Kaya mo nang sunod naton nga pamangkot, tabi, no? Sa kay Dok Nelson. Ara lang bala ini ang if we speak about the disease sa ato sining gum, no? Ara lang ayhan ini ma-confine sa ato sining ba Dok Nelson, if we speak about inatake sa sang gum disease, maayo lang na pangalibugi lang sa Monica Gamuto, pagkatapos niya if it stays na magwantan mo, okay lang na. It stays lang, ara lang da ang gum disease lang sa aton hasta sa babahaw, Dok Nelson?
2: Actually, pag bag-o pa lang sa, bag-o pa lang nagsugod, hindi pag na siya maglapta. Muna nga, pinaka-importante sa itong makauturan, kung nagpula, nagahubag, medyo nagadugo, gani. Pula, pag nagahubag, medyo kung mag-toothbrush, kabadyo tayo lang tandog sa toothbrush nyo, nagadugo ang inyong ngipon. Nagadugo siya, dapat magpatinlokid ka mo sa inyong ipon. Magkatao mo sa dentista. Kaya kung mapabayan ina sa mga pagtuon, maapiktuhan ang mga bakterya ngayon na pwede mag-upod sa ato nga dugo. Once ka mag-upod na sa ato nga dugo, pwede ina mag-dulong sa problema sa ato nga kurason. Nga, kaya ini mga bakterya nga ini, kung kisa irritate yan yung lining sa aton ng mga arteries, once ka ma-irritate ng lining sa aton ng arteries, inablang inagyan sa aton ng dugo, mahubag ina, ma-inflame ina. Once mag-inflame siya, so ano matabo? Naggamay ang alagyan sa aton nga dugo sa aton kasing-kasing. Yan, no? Isa pa, pag magamay siya, magka-problema ang aton kasing-kasing. Kaya nga una, maghina ang circulation sa heart area naton, maghina. Ang overall nga ginabumba niya nga, ano dira, minsan ga maapiktuhan ang iyang purasa, gaka-apiktuhan na. Kaya nga, barado ang alagyan sa aton nga dugo. Isa ina, may mga pagtuon pa gani, Dok Leo, kag Sir Josel, kung mapabayan pagid naton gani na siya, inlabinigin ang gum disease, hindi lang kay ano mo, hindi lang kay kasing-kasing ang apektuhan sina, even our kidneys. Okay, gaupod ang bakterya, gaupod sa dugo eh. So hindi lang siya magkanto-kanto sa heart naton, pwede siya manaog sa kidney naton nga nagaresulta sa chronic kidney disease. So amuna kabudlay, do hambal mo ay nagdudugo lang ipon ko. Ay do medyo ano lang, mahigko lang ang akon nga mga ngipon, do may gayilo-yilo lang. Tapos pabayan-bayan mo lang. Kadugayan sina no, ang bakterya nagatilipon na magadala mo kag magresulta ina sa ano, isa kabalatian.
0: So ang gingivitis is caused by bacteria. Unfortunately, laban-laban mainom kagid sini antibiotics gali kon mag-worsen ay mo sini nga situation. If it is bacterial by nature, ang gingivitis for example, delikado gali ini kon sige dugo sa ngipon mo pagkatapos inang sige balang imo sini nga anong pinakasattle nga tinaga sini basi ma-offend ng iban. Just like for example, the intimate moments sa babae kag sa lalaki, if we speak about lips to lips. Mm-hmm. So, ang transfer of bacteria sa nandaradasig.
2: Amo nang meaning sa lips to lips eh.
0: Transfer your bacteria to your partner.
2: Pagbailuhanay nyo sa inyo bacteria. Diba? Amo na ako sa anaw niya, ito ka namin, ihalok namin, i-kiss. Pero actually, kung hindi tinlo ang ba sang isa, sang isang partner mo, pwede nga ang bacteria, ang bacteria sa iya masad makadto sa imo. So muna ka importante ang hygiene dira sa aton nga mouth kay nga damo gusto magkiss Pero wala nila nakita kung ano ang peligro nga mahatag sina nga butang kung mahigko ang aton nga baba.
0: Kaya nag-inistoryahan na ikaw na mag-comparis niya, pare, grabe gito sila niya nga kung partner mo. Nali sila niya mag-amuna bala, mag-kiss kami. Siya ga piyong-piyong gin, matanin siya, hindi ka ginhawa mo. Gali mo, kaya ginalibak man to siyang partner niya sa iyaman partner man to nga piyaka grupo. Sila niya, daw hindi ka guwanta partner ko. Sinawain lang ko gaginhawa. Siya kaya nali maginhawa ko. Siya daw malipong ko.
3: pinsar ko sa banan na namian, no?
0: Pinsar sa banan na namitan. Galing yung kinapunggan sang partner. Ya kay tama, galing ka baho. Ang iya sinin nga ginhawa tungod sang gingivitis. Pero aside from effect sa or apikto sinisato sinin nga korason, nag-umpisa sa gum infection. Let's say for example, may ara ikaw bi medical condition common subong ami dokleyo, may diabetes ka bi. It could makaapekto ini kay ang diabetes sambal nila budlay kun magdugo maumpisa nang dugo siya dugay magpalik kun may pilas na eh, dokleyo.
1: Actually Sir Josiel, diabetes and gum disease, this is a two-way relationship.
0: Mm-hmm.
1: May kaangtanan din sila nga duha kay nga man. Ang infection nagaresulta Sir Josiel sa ginatawag inflammation or causes inflammation. Ang inflammation nagaresulta Sir Josiel sa mas mabudlay sa aton sa ringalawas sa pag-control sa blood sugar. So ang gum disease mahimo Sir Josiel makapalala sa diabetes. Kag ang diabetes also man makapalala man mo kung mahimo man makapalala sini sa gum disease. Nga man, gum disease kadto sa inflammation, budlayan ng lawas mag-control sa blood sugar, magtaas ang blood sugar, nagahina ang immunity, more gum infection. Kag nagapadayon Sir Josiel ang paglibot-libot niya sini nga ara lang ang duha, gum infection, diabetes because of sugar, because of inflammation.
0: Mm-hmm. So may tawag kita sining type of inflammation also ni. The other one is this chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation. May ara man sang acute sining inflammation, no?
1: Correct.
0: Pero ang delikado between the two is this chronic, in short sini pabalik-balik. So with this chronic inflammation, actually ti konintindihon tagali na Dr. Nelson, Dr. Leo, signal sa lawas that something is wrong with you.
2: Yes. Oh.
0: You must treat me kay may sala, may infection ka. So isa dra may inflame sa aton gums. Problema sa ni Dr. Nelson kay if in case gali, hambal mo kagahina, nagapanahog pa sa aton korason, gaus-us sa aton korason paghalin sa gums. So there's a possibility nga ma-inflame man pati ng aton korason, mabawayan mo gali. Ang simple nga gum disease, Dr.
2: Yes,
0: Nelson.
2: Yes, oo. Amugin ang iyang, ano, amugin ang iyang resulta. Amo ni hambal ta kagahina, pwede mag-inflame, may apektuhan aton kasing-kasing, kag mismo man ang aton nga kidney apektado once nga pabayaan naton ang gum problem, ang gum disease nga ini. Tungod kay siyempre ang bakterya, hindi lang isang klase, multiple na sa mga bakterya, iba-ibang klase sa mga bakterya ang ga-create sa baba. Tamo, kag inasang madamo ang klase ng bakterya, kung kisa hindi na makaya sa aton nga lawas, hindi makaya sa aton nga immune system, amo na nga once gani mag upod na ina sa aton nga dugo, Ada muna ng delikado. Kaya nga mag-create na ina sang dako nga problema sa aton nga lawas. Labi na sa aton kasing-kasing, kag sa aton mga kidneys. Amo sa aton mga kauturan, proper hygiene ang pinaka-importante. Ang pamangkot na dukliyo, di ka pilagi ta dapat manot brasi sa kadlaw, be?
3: At least man lang, no? Base sa nisa, husto nga pagpanilo sa lawas. Hindi man mayo nga sobra-sobra, siyempre. At least makaduha ka beses sa isa kadlaw sa ni ang aton sa nga pagpang toothbrush.
0: Why labot, tawag nila pangiki, ha?
3: Ang iban sa ni Sir Josel, ang iban sa ni Sir Josel, hindi madala sa toothbrush, pangikian.
2: may nadumduman ko bala Sir Josel, ako namang kot sa niya, nabal, ako gito ng sudan nyo, niya ano? Niya pakton ko, ha? Niya ano, niya ti ano be? Niya balunggay, ha? Hindi, ah. Kahapon to, ya.
3: Kasubong ano ko na sudan.
0: Buta, manun, hasta, halin kahapon, hasta pag sumalangay nila, way isang glick
2: palutbas. Ulagi sa kapalutbas. Kaya ang balunggay, gapilit pa. No? Totoo muna sa itong mga kauturan, hindi nyo pagpabay. Kaya nga, within 24 hours na ba sa gabi, once nga, nagatulog kita, no? Ang mga enzymes sa laway naton, ang mga nabilin ba lang ang mga protein kag mga ano mga carbohydrates dira sa aton yung mga between sa aton nga ngipon ginakaon asang bakterya ginatunaw ina isa ina nga nagapadamo sang bakterya kay nagga-create sang bad breath kag nagga-create sang pagkaguba sang aton nga ngipon.
3: So it means Doc Nelson, Sir Josil, kung may isa man ka importante katama nga timing sa paglimpyo sang ngipon sa gabi. Antes kita sini magtulog.
2: Yes.
0: Anan kita yang bahala hindi katutbras sa gabi, importante. Makatutbras sa aga kahit makadto sa eskwelahan or makadto sa opisina.
3: Mm-hmm. Pero sa gabi, ito na sambal ni Dr. Nelson, tika tulog na kita. Ang tiyempo sang mga kagaw sini sa pagpanghikot dira sa sulod. Unlike yung kung adlaw ya, damo kita ginahimo, ga-ubra kita, nag-hambal kita, nag-istorya kita, ginom kita tubi, etc. Pero dapat kita magsipilyo man. Kaya basi sa pagtuon gali, pag-afekto, ang afekto o kung nang kaangtanan sini relasyon sa aton kurason Sir Josil, Doc Nelson. Mm-hmm. Kung mapabayaan na ton ning gum disease gali, nagapataas sa risgo sa heart attack and stroke.
2: Yes. Mm-hmm. So,
0: at delikado magamon, that's why nga ang evening toothbrush is as important as the morning toothbrush.
2: Yes. So, actually twice a day kung kaya ganin nila tatlo ka bisis sa isa ka adlaw pwede gid, pero ang ano lang ang ina-recommend sang mga dentist subong ina ang hindi bala masyado matig-ang klase sang toothbrush. Kami ara subong toothbrush yang daw i-toothbrush mo dumahukas ang kuko eh.
0: Manghod
2: tiga-tiga.
0: Manghod ko no sang steel brush.
2: sa itong mga kauturan, pilian yung medyo mild or medyo soft nga klase sang toothbrush para hindi dali ma-irritate ang aton nga gums. Kami ara iya nga kung isabi nga hindi man tuod toothbrush masyado adlaw, pero kung kisa kung ang ginagamit natong toothbrush masyado katig ang klase sang toothbrush, pwede maka-irritate man sang gums naton, kag pwede magpadugo man sang gums naton. So muna sa itong mga kauturan dira, kag syempre isa sa mga suplemento pinaka the best nga gamiton labi na gid kung may problema sa gum disease, pinaka pataaso naton sa aton nga lawas, number one gid ati syempre vitamin C, Dukliyo.
0: So yung vitamin C, if you speak about vitamin C, may harakon kaysa kapanotbrush lang may kakaon mo. Especially in the morning, ha? Kalabanan din siya ni guilty sa morning. And ang mga late risers, manotbrush lang na to eliminate mouth odor. Pero ay ka pamahaw. Yung pamangkot siya na, mainom ako sa anton vitamin C, ay ko pamahaw.
3: Ang concern sa kalabanan sa Sir Josil is ang paghilab sang sulok-sulok. Pag-inom sinisang vitamin C. Pero ang isa sinisang maayo nga balita, kay kung sa anton vitamin C nga ton sininga gamiton, alkaline siya. So hindi siya mahapdos sa aton siningat yan. Kaa nga tuman ka importante ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon na be, ang vitamin C nagabulig para ma-build ang collagen. Ma-repair dira ang gum tissue nga tuman ka importante para nga amat-amat mauntat ang paghubag kag pagdugo sa aton sininga ngislo.
2: Kag siyempre ang vitamin C kung aton tanawon, amoy ni siya ang nagapabulig pabakod kag paisog sang aton nga immune system. Muning duarma sang aton immune system. We need vitamin C para ma-reinforce ang aton immune system para maging mabakod pagid sila Kag ang vitamin C, isa sa mga antioxidant nga nagapugong sang inflammation sa aton nga lawas. When you say inflammation, hindi tanang inflammation mabatsyagan naton. Hindi tanang inflammation ng hubag nga makita gid naton, nga ma-feel naton. Wala ta kabalo, ma-inflammation gali sa lawas naton tungod kay expose kita sa mga pollution, sa mga pagkaon, igo sang because of free radicals nga nag-igo sa lawas nato. Hindi nato mabatsyagan. So we need vitamin C nga mag-counter sina tanan. Muna ka importante ang ano, ang trabaho sang vitamin C sa aton nga lawas. Pero ang problema lang sini Doc Leo, kag Sir Jocel, ang vitamin C hindi ta gidya ma-create sa lawas ta. Inang lang ta gidya kwaon, sagwa. Kinanglan nato niya kung ang choice lang nato dati either makaon ta prutas, makaon ta green leafy vegetables nga high in vitamin C, pero hindi nato niya paglutoon kasi syempre ang vitamin C once na niluto nato ng dahon madula siya kay nahadlok siya sa init, so hindi siya pwede initon. So dapat kaon ta sa mga green leafy vegetables raw, kaon ta sa mga prutas mga mataas sa vitamin C. Bayabas da, sumula mo ang bayabas, no? Indian mango or any fruit nga mataas ng vitamin C, importante nato nga kaunon. Or else kung nabudlayan kamo ya, di makadto kita sa mga butika. Bisita kamo sa mga butika, kami ara kita da sang aton nga Santone vitamin C. Inaiya nga vitamin C, amo na iyang kadamuon sa vitamin C nga kinahanglanon gid sang aton lawas ara na sa kapsula.
0: Okay, may isa lang kita ka concern dari parte sa pag take care sa ato sining ngipon, sa ato sining ngislo. Kay for example, if you are a diabetic, kay kadamo sang diabetic subong mo, based on records amo ning fast rising sining medical condition kon na sakit sa mga Pilipino nga tama kadasig ang pagtaas bangod kay naganubo na ang capacity to buy sa ato sila nga makutura. Kung ano na lang ang ara da ang masaran sa kwarta, amo na lang baklo nila. Regardless, may sustansya kag may nutrients na makuha, ang importante mabusog. Now, if you are a diabetic, for example, dumugo ang ipon nimo, it has the same effect with that sang dugo sa imo sininga lower extremities na kalabanan, nagadugo sina ara sa imo sininga tiil. If maglabot na sa punto nga maglala ng imo sininga diabetes, sabi Doc Leo.
3: Ari no, ang isa sinisang manami manaton sininga himuon, especially kung na diabetic ng isa sinika tao, kargahan gid Sir Josil sang vitamin C ang iya sining lawas. Kag ang pag syempre ang pagdugo o kunang samad balamo ning isaman sang halalungan ni. Kay dapat gid hindi masamaran kutob sa mahimo. Pero ang problem nga daan Sir Josil da Doc Nelson kun diba nagadugo nang daan ning imo sining ngislo. Lain naman yang istorya. Pero ang pagkasamad or ang irritation sa sagwa sang aton sining lawas or sa aton sining panit like sa aton sining tiil lower extremities, mahimo gid naton siya nga ginatawag malikawan. That's why ang pagkwansa ni Sir Josil Doc Nelson ang pagsuksok sa midyas bala. Kung ikaw sining diabetic, ang tuman gid ka importante. Ang isa nga makabulig sini para nga mapabakod ang aton sining lawas bisan pang aton sining sugar, antioxidant kag nutrients sa kinahanglanon naton sa mga may diabetes. Isa nga makabulig sini iti base sa aton sining o kun base sa pagtuon nga endorsement sa aton sining Department of Health gani, amo ang moringa o kung nang palaya sa may mga problema sa balanse sa ilang sining blood sugar nga may problema sa kurason, may problema sa ilang sining ngislo nga posible mag-efekto pagin sila ng kurason, magluwas nga may Santone vitamin C, ma-recommend naton sa ni Sir Josil Doc Nelson ang pagtumar sa Santone Gold Herbal Capsule. Kaya nga man, isa sa sangkap sini amo ang ampalaya nga makabulig balanse sa aton sining blood sugar.
0: So bali ang guwa niya sini may multiple effects because of multiple nutrients present dara sa Santone Plus Gold capsule with the presence of malunggay and iban pagid sini nga mga sangkap, Doc Leo.
3: Correct Sir Josil, kag Doc Nelson, yung problem bala naton diri sa paghubag o kon pag-irritate sa aton sining gums, nga posible mag-efekto sa aton sining kurason, may labot man sa ginatawag aton sining blood sugar balancing. Dapat ang approach naton diri is patyon o kontapnaon naton ang bakterya, kagbuligan naton ang gums nga mag-heal, kag ma-resist ang infection. So ang isa sa ni, may gamiton kita dapat nga direkta iya nga may tapda ang impact sa bakterya, kag may ara man through nutrition. Pagpabakod sa aton sa ning lawas. Ting isa sa ni dere nga makabulig direkta iya sa bakterya, amo ang usap naman sila sa aho, Sir Josil, Dr.
0: Yes,
3: Son.
0: Oh. Diba ho naman bata sila?
3: at least ahos, no, ma-justify mo?
2: Ang ibang sina Doc Leo, Sir Jusel, gagamit ang ano bala, ang ahos, ang una ang ginahimo nila sang ahos, ilang isang agon nila jutay ang ahos. Mm-hmm. Tapos pagkasabos sina dukdok mo nila, ihulom nila sa extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Pagkatapos mahulom nila within 15 days, ginhulom nila dito, ato ang extra virgin coconut oil na to, ato na dito ang ano ang alisin, ang antibacterial properties sang ahos na kadto ang iya nga pinaka oil nag-extract dito. So nabuligan pagid sang lauric acid nga dira sa ano sa tawag ni sa extra virgin coconut oil nga which is good man sa antibacterial, antiviral properties ng iya nga ginabulig sa aton lawas. Pag ato na siya nga isa ka kutsara, ibutang ta sa bata, ipastay ta lang. After na pwede ta na itunlon, ipastay ta lang dira for 2 to 3 minutes. Oh. Mag-help na siya sa pagpamatay sa mga bakterya dira mismo sa aton nga gam, sa aton nga baba.
0: Amo galining nga, sa unang hambal ka mamalam, di ka mamagkaon sang garlic o konsa ahos na mabaho baba niyo. Galik kay ang garlic, bulong man gali sa baho sang baba. Mm-hmm. Ang garlic mismo because may anti or may direct effect ini sa pagpamatay sang bakterya also nga nagahalit sa aton sa ninga gums.
3: Correct.
0: So it's a wrong notion nga kon baho baba mo hindi ka magkaon sang garlic kay madugang na baho. Gali kay kon gingivitis ang cause na, much better nga magkaon ka mo sang garlic. Galing kiti ang sa preparation naman na kita that really matters. Pero para na lang nga ma-prevent ka magka-gingivitis ka mo, ma-prevent na lang nga magdamo ang virus that may cause gingivitis and other infections sa aton sa ninyo gums, pagkanto sa aton sa ninyo kurason, nga may epekto pagin sa overall na to sa ninyo health condition, inom na lang kita bilog sa Santon Plus Gold Capsule.
2: Yes, oo. Inugit ka mo sa Santon Plus Gold Capsule. Okay, just imagine, kung may problema ka sa gum disease, tapos may problema ka pa sa diabetes, no? Pinaka-problema, ano gina? Dako gina nga problema. Ha? Sa itong makuturan kayo nga, ang healing daan sang gums naton, nagadipindi na kung nagataas ang aton nga sugar o naganubo ang aton nga sugar. Dahil nagadipindi mo. So, dapat i-troubleshoot mo naton ang aton nga blood sugar. O, dapat ma-balance. Yan mo ni Dr. Leo kagina, dapat na balansihon ang aton nga blood sugar. So, dapat ma-balance naton sa itong makuturan. Kay kung mataas ang sugar naton, bawa di kinang basta-basta magpalali ang aton ng mga pilas. So bisa ano tara ka toothbrush dira, hindi kina sa magpali. So sa may mga problema sa diabetes, mas ano gid ka mo, bantayan nyo gid na, ingahalungan nyo gid masyado nga perme normal ang inyong blood sugar. Alagin na sa permisa normal o para hindi bisan kung normal na siya, bisan may diabetes ka, kag kung normal man lang yung blood sugar mo, no, kay tungod may ginainom ka nga nagapanormal sina, bisan mapilas ka pa kung kris, dasig magpali, dasig magayo. So, muna sa itong mga kauturan dira, halungin ninyo, ang aton nga Santon Plus Gold because of Ampalaya, gabulig siya nga ang aton nga mga sugar sa lawas naton, nga rada sa aton nga dugo, ginabuligan niya nga makakasulod sa mga selula sa aton lawas para magamit into energy. Okay, muna ang problema mo kung may atasang insulin resistant, hindi na magamit. May insulin ka pero may resistance ang imong lawas, hindi ipaggamiton. So ang sugar hindi madala dito, kaya nga hindi pagbatunon sang selula naton. So nagadamo sa aton nga dugo. So mo sa aton makauturan dira ining Ampalaya, nagahelp ni siya. Tungod sang iyang bioactive compound nga polypeptide P nga muna nagabulig para magamit ang sugar sa aton nga lawas, kag magnubo ang aton nga ang sugar dira sa aton nga dugo, para in kaso kung siya mapilas man kita, dali iya mag-ayo ang aton nga lawas. So muna ang importante ang pag-inom naton sang Santon Plus Gold.
0: Okay, na-mentionar kagayna nga ang virgin coconut oil nagabulig man ini sa pag-damage sang mga bacteria that causes gingivitis and other infections sa ato sining lawas. Ang virgin coconut oil is one of the ingredients sang premium D3. Ang premium D3 softgel capsule ta, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Now, kon premium D3 na lang abi direktang imno nimo, not only virgin coconut oil but already in a capsule form with malunggay oil and vitamin D3, it could also help abi the player.
3: Actually tuman kadako ang benepisyo Sir Josil. Pag-abot sini sang gratawag virgin coconut oil sa aton sining gums, sa aton sining ginatawag immunity, kag mas labi pag Sir Josil kung gin-combine ni sa vitamin D3, nga mo ning kombinasyon sa aton sining premium D3. Kaya nga man, ang virgin coconut oil, tungod sa sining lauric acid, makabulig na nga daan tapna sa mga kagaw. Pagkatapos, ang vitamin D, iya, may separado gindi iyang benepisyo sa pagpabakod sa aton sining immune system, kaya nagabulig para nga aton sining lawas mag-produce ang antimicrobial peptides para nga aton sining immunity, immune system, mangin ariglado kag mangin alisto sila sa pagbato kag pagtapna sang mga invaders nga mo mga kagaw Sir Josil. So kung gin-combine na ito nining duha, mas labi pagid sila ka-beneficial pag abot sini sa problem na ito sini sa gums. Kag since nga ang vitamin D kinang lanon man sa pagpabakod sang aton sini nga tulaan. So ang periodontitis nag-a-affect sa aton sini nga bone eh. Adri sa aton sini nga panga eh. Posible niya maapektuhan kundi na ito na siya maagapan. Dasay makasiling kita Sir Josil nga kung nagatumar ka sang premium D3 capsule with VCO, kag kombinaran no pagid sang Santhon Vitamin C and Santhon Gold capsule Sir Josil, makasiling kita nga manami gid ni nga combo pagabot sa ni sa paghalong sang aton sa nga gums, sang aton sa nga ngipon, kag sa aton tulaan, lakip sa aton korason nga mahalungan naman, lakip sa aton sa nga blood sugar nga mabuligan man nga magwardyahan ng balanse sa ni.
0: Muning manami gali Doc Nelson no. Doc Leo sa Santhon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santhon Vitamin C, we call that as the ultimate trio. Ultimate source naton sang lugang vitamina kag minerals and nutrients. Sources naton for example para nga makakuha kita sang pang-away sa mga bacteria, viruses and fungi through the premium D3, and we have the ultimate source ng vitamin C which is Santhon Vitamin C. Ining tatlo pwede ya makombinarya all at the same time, pwede mo niya mainom iya Doc Nelson.
2: Yes, pwede gid, oh, pwede naton niya inumon ang aton premium D3, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Gold, pwede gid naton na iya i-combine. Pwede naton na siya inumon kag mas manami gani kung gina-combine naton nila sila para ang epekto nila mas maano pagid, mas mataas pagid ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton nga lawas. Kay nga muna mo without vitamin D3 ang calcium absorption sa lawas naton nagahina. Di ko may problema kada sa gums mo, yung mga tulaan dira da sa gums naton, kinanglan mahil na siya na dapat maprotektaran na siya pinaagi sa vitamin D3 no. Kung may mga problema ka sa gums, dali maghina ang imong ngipon, kinanglan mo vitamin D3 para ang calcium dali maabsorb sa aton lawas kaya mabuligan nga hindi mag-loosen ang aton nga mga ngipon dira, hindi mag nabilang tiyala ka nagahulag na niman na dugal hunga-hunga na niman so ina siya mabuligan kung nagainom kita sang premium D3. Kag siyempre, kag nagainom kita sa aton nga Santhon Vitamin C. Muna ang pinaka-importante, pinaka-nami nga kombinasyon, labi na gid kung may mga problema kamo sa gum problem. Kag hindi lang inano sa ato mga matagpalamati. Parts ang hygiene, kinanglan, may ara ganyan mga bagay, abi nga hindi lang kaya, Doc Leo, Sir Jusel, sang ano, toothbrush lang. Bisita man kamo sa mga dentista nyo. Dito sa aton nga mga gums, medyo sa dalum-dalum na nga parte, kinanglan na nila nga tinluan, kinanglan na nila kutihon, kwaon ang mga plaque dira nga nagapililit na sobrang naging kadamo. Importante, bisita makamo sa mga dentista nyo. Kag siyempre, after sina, suplemento kinahanglanon gid.
0: Oo. Ang aton sinindiri is prevention. Much better nga we take this early ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 gel capsule, Santon Vitamin C to prevent occurrence, for example, sang gingivitis, to prevent sang further infection that may affect sa ato sining korason kag iban pagid sining vital organ sa ato sining lawas. Tuliga pa mangkot kamo din kamo pwede ka bakal sinayari. Basi may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or hindi gani pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop o kung hindi gani sa Shopee. Pero kung makapabakulod city ka mo, makalagaw ka mo bala dito, makakanto, makabisita, pwede ka mo kabakal kumpletong produkto, tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa Yes to Health Store, ang address, Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Hindi ka mo magtalang na sa Lizaris Street, sa Barangay 39, Bacolod City. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung makakanto naman ka mo sa siyudad sa Iloilo, may clinic dere kita. Libre ang konsultasyon sa clinic. Ang pangalan sa ato sining clinic, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag may libre nga konsultasyon. Dira, pwede ka mo makapacheck kung anong kulang ang mga vitamins and minerals sa inyo sining lawas para nga makahatag ka mo priority sa pagkaon, sa mga pagkaon nga rich in vitamins and minerals nga kulang gali sa sulod sa inyo sining lawas to prevent infection kag ang malala sini nga pag-occur sang pamalatian. Ang pangalan again ha, Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. May consultant kita dira, may program of supplementation. Ang mga bagay nga na-discuss namon dari sa programa sa Secrets of Health, kung hindi nyo ma-catch up, pwede nyo ni ma-review sa ato sining posting or hindi gani, kadto ka mo dito sa ato sining consultant in the person of Dr. Empinado dira sa clinic para nga mahatagan ka mo sang dugang sining giya. Now, dari kita sa usual na ton sinayang ginahimo. Ning mga unconscious moves bala. Daw sa baliwala lang, tingala ka lang, nakadaaga pagbugtaw mo, ang iban sini instead nga manguhit, madirekta da yun, bitbit ka takuri, kag mag-init ka, magtimpla sang kape mo. Mm. So, do partner na nasang tigbulog tao balang kape. Now, if we need, kambal na ito, kagaya nagakinanglan kita balunggay, moringa, para magnami, maghealthy ang ato sining gums, malikawan ato, gingivitis, and maka-affect kung magdamo ng bakterya sa ato sining korason. May ara, ina sa ato, matatlugid ka variants ang coffee mo. Santon Gold Coffee Mix. Magluwas yun, may collagen, may glutathione. Ara da, may balunggay da. Mangustin ang palaya, balunggay, garlic, and spirulina. May additional pang duha, collagen kaglutathione. Premium D3 coffee mix, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may vitamin D3. Ang sweeteners ang duha ni stevia, don't worry about sa mga nag-worry sa taas ang ila sining blood sugar level. Anang Santon Plus Coffee Mix, the coffee for all, pampamilya nga kape, kay wise ang coffee beans and caffeine, may moringa man kita dira, kag may ara sang soya powder, kag mangustin powder. In taking that, we are also helping our gums becomes healthy, Abi Doc Nelson.

0: para sa aton nga ikayong lawas. O, di siya mag-gin bala, gakape ka, pero ginapasudlan mo sang vitamins, minerals, antioxidant, ginapasudlan mo sang madamo nga protein ang imo nga lawas. Imagine, vitamins, minerals, and protein, amuna ginapasulod mo sa imo lawas while nagapangapi ka. Kag hindi lang amuna, nagapagwapa kag nagapagwapo ka pa. Imagine mo, nagapungko ka lang, nagapagwapo ka.
1: Nagapangapi ka lang.
0: Dugay-dugay si mo, ang kulubot sang guya ko doon nadula ako. Nangapi lang ko.
1: Mm-hmm.
0: Imagine, gapangapi ka, nadula ang kulubot sang guya mo. Gapangapi ka, nagkinis ang kutis mo. Nagpangapi ka, masilin nga radiant looking skin ka ngayon na.
1: Younger looking skin.
0: Niya, ang itsura mo malayo sa edad mo. Hindi lang magbalis ka ra, ha? Niya, ang tsura mo malayo sa edad mo.
1: Nalang i-process ko na
0: di lang.
1: Edad mo layo sa itsura mo.
0: Niya, ang edad mo layo sa tsura mo. do ka budlay, no? Nati, diin ka mo dira. Di yung balo mo nga, niya, ang pananaw ko sa imo, daw 30 ka, pero ang matutuod mong edad, 40 ka na. Di ba? Pero, amal niya, ang tsura mo, daw 40 na. Pero pala edad mo, 20? Di ba? Daw kalaw ay, no, sa tumakauturan, aging process, samtang nagatigulang kita, nagaedad kita, hindi nato na iya malikawan. Hindi nato na iya ma... hindi nato na iya ma... Hindi ka kaliko, sina... Ang kinanglan, diretso. Kaya nga, gatigulang, ginmantaya mo. Pero, pwede mo pahagan-haganon. Muna pinaka-importante. Maabot mong ganyang punto nga nagatigulang kita ya, pero hindi tayo parehas kakulubot sa mga tigulang nga kasing edad naton. Di ba? Iba yan. Tingala sila nga siya to yado, walo na kabilog ang kunot sang iyang itsura. Sa imuya do tunga pa lang ihaw. Di ba? Do isa pa lang yado, tunga pa lang. So, amon sa mga kautura naton, ang kinalain sang pag-inom sang aton nga kape, Santon Gold, Santon Plus Gold, no, nga coffee mix naton, nga may ara siya sang collagen kag glutathione. Nga just imagine ang collagen, ginabuligan niya nga hindi basta magkulubot ang panit mo. Si glutathione, ginabuligan niya nga mag-tinaw, mag-clear ang skin mo, madulain ang mga itom-itom sa panit mo. Pero kung wala ang insakto o nagakaangay nga mga protina, bisan ano naton ka collagen, gasag diha pong panit naton. Kaya nga, we need protein para ma-maintain inang manami nga panit naton. Kinanglan naton diha pong sa protina. Kinanglan naton sang vitamin E, kinanglan naton sang mga vitamins and minerals nga kinanglan no, para magnami, maginhimsog ang itsura sa aton panit. Ginisa ina Doc Jusel. Sir Jusel, no? Doc Leo, ginisa. No, ginsulod si sa kapakite, Santon Plus Gold. Mga pika lang guwapo ka na mo.
1: No.
0: Mga pika lang namin na kutis mo. Imagine that. Mapili ka pa yan sa mga ordinaryong mga kape.
1: Amo na yung guwapong tunay tawag nila.
0: Oo.
1: Kay ti may ara ko no guwapo, nagwapo lang tungod kay damo lang kwarta.
0: Oo.
1: Pero ang gainom niya Santon Gold Coffee Mix, guwapong tunay niya.
0: No,
1: isan way kwarta.
0: Ibahon sila ni Doc Leo. Ya kay nga nagainom si Doc Leo sa Santon Plus Gold.
1: Oo.
0: Guwapo na, daw pa korta.
2: Ang ganyan po si Ipo, sabi niya pa kilamte. Hindi niya balipagbalis ka rin. Dapat namin nakapuntos si Ridre, pag-abot sa coffee, hindi ka ba malikawa yung dito magkape. Kundi yung pinakapuntos si Ridre, kahit pa ang taton magani ang iban sa isang coffee, makawat-kawat man gani, may ginabatsyag na sa lawas, matilaw-tilaw ng Japon. At least, amo niya yung kafe nga hindi ka maging guilty, wala?
0: Yes.
2: So, amo niya yung coffee nga may binipisyo sa lawas, hambal ni Doc Nelson, hindi man naton malikawan sa ring pag-edad dito, makita padulong sa ring pagtigulang, hindi malikawan.
1: Mm.
2: Pero pwede naton pahinay, gali ang sign of aging.
1: Okay. Pero importante, isa diri ka pala makutanon. Siya tiga inom ang Kuya Santon na Plus Gold Capsule. Pagkatapos gina-updan ko man akon kay isa sila niya sa Premium D3 kagang Santon Vitamin C. Siya ti ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix from time to time niya gino man ako. Ti kinanglan ko pa sila niya magpili sang habon, for example, nang nahambal ninyo nga Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap, kinanglan pa ina.
2: Actually, hindi man ato na pwede mapanghilam o sang kafe. Abi na ka punto sa ni ang

0: hugas nga ton panit. Mm. Lain naman niya nga punto.
1: Yes.
0: Lain naman niya nga buluhaton na ton. Bisan ga kafe pakita. Tamo bisan ga may mga beauty regime pakita. Mm. Upod gid ang pagpanghilamos, upod gid ang pagpaligo, upod gid ang pagpanibin. Kag since nga parte na sang aton sa ni pagpabakod sang aton lawas kay ginatinluan na ton, pinakamanami nga mahimo na ton sina ang habon na gamito na ton ang may complementary effect sa ginakag-benefit sa ginainom na nga daan na ton. Like for example, ang coffee ginainom is Santhon Gold Coffee Mix. Tapos ang sabon na ginagamot ginagamit na ton is Santhon Plus Herbal Soap. May bulig nga daan sang ginatawag collagen ng glutathione sa aton panit ang coffee ginainom na ton. Dugangan pagkaroon sang antibacterial protection karon halin sa Santhon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ang nami pagid sini kay pagabot sa aton sini nga guya, liog o kun butkon gamitan pagid naton abis sini sang Clear Skin Herbal Soap. Kampiyon gid nga mga kombinasyon pagabot sini sa ginatawag outside o kun paghalong naton sa sagwa nga parte sang aton lawas sa muning panit abi naton guya, liog, butkon gamitan naton Clear Skin Herbal Soap. Aton sa nga lawas abi ilok naton nga nagapangalisngaw, mabuligan niya, matapna, mapahagan-hagan nagapangalisngaw dira sa Santhon Plus Herbal Soap. Sa sulod naman niya, kung gina ba, ginainom mga coffee sini is may glutathione ng collagen para sa Santhon Gold Coffee Mix. Sa sigi-sigi ni mo sini nga pag-inom, nakaugalian mo na abi, eventual o kung eventually ang effect magapakita sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit, manotis ang amat-amat sa nga paghamis kag pagbataon naton.
2: Aside from relaxing, aside from daw cooling effect sa aton sa nga lawas, doon nagapakool sa aton sa nga lawas, sabi, updan mo sa gamay nga masayang Santhon Plus Herbal Oil, abi. Makabulig man ina sa pag-moisturize sa ato sa ring skin ng Santhon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Ang isa sa ginagamit ng moisturizer, even sa deep cleansing ka ni Sir Josil, Doc Dalson, is virgin coconut oil. Isa ini sa mayor nga sangkap sang aton sa ring Santhon Plus Herbal Oil. Kagaman nami, pagin base sa pagtuon ng isa, pagin nga soothing, kag may beneficyo man sa aton sa ring panita mo ang moringa oil. Kay rich in oleic acid, vitamin E, nga makabulig panami sa aton sa ring panita. Isa man sa sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Herbal Oil.
2: Okay. So pwede niyo na magamit, may ano pa na, anti mosquito, anti insect repellent effect or insect repellent effect sa ato sini nga lawas ni madapuan kabala dali sa mga sapat-sapat labi na gidang lamok that may cause maybe dengue infection. Now, may pamangkot diri Doc Nelson. Selinya ti may gingivitis ako. Selinya mo nang guab, tiga busog na permi. Hindi kay busog ah, nagabusog.
1: Nagabusog.
2: Nagabusog.
1: Gahabok.
2: Gahabok kagasakit. Pwede ko na maimnan sang sisdapain.
1: Wala gid problema no, pwede ka mag-inom sang sisdapain kung nagahubag ina siya, kinaga-help na siya para makontrol ang pain and also sang inflammation. Pero kung may mga buho na nadiraya, ang paghubag sina sige-sige na. So I suggest nga hindi ang inimang pag-relieve sang pain, ang pag dula-abla sang inflammation, maano na siya, makontrol na siya pinagi sina nga pag-inom sang sisdapain. Pero ang buho nga ina amo nang ginahalinan sang infection. So dapat I suggest inom ka sang sisdapain pero magpa-konsulta hagid sa aton nga mga ano sa mga dentist naton para ma-either maano nila kung kaya pa nila nga tinluan kag butangan sang tapalan nila na kobera nila nga para magamit pa ang ipon or ang suggest nila ay kung kuhaon na kinahanglan gyud nga kuhaon para malikawan ang further nga infection dapat nga himuon.
2: Makabulig sa to relieve pain. Pero dapat pakonsulta gid kung paano mapunggan ang paglaptas ang infection sa ipon. Sa gums especially. No? Now, isa dari sa ato sa nga mata. Isa man niyang matata daw, may special needs din siya in terms of nutrients. No? Lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Problema siya niya with beta-carotene. Nakabudlay isang beta-carotene. Makuha mo sa carrots, kinanglan mo initon. Ang iba nag-aurablas niya, nakakaong ko to carrots. Yan niya, ti daw ay picto sa akon matagali. Kay para ma-activate mong beta-carotene sa carrots, dapat nga, ano mo anay, paalabaabon, initon mo anay, no? So sa mata na ton, di tama kumpleto ang requirements siya ni. So we need really this VisionX Plus.
1: Yes.
2: Ang VisionX Plus, abi, Doc Nelson, how many capsules ang kinanglanon sini in a day in a form of maintenance sa biway pa man sa may ginabatsyag, for example, pero gusto nila ma-maintain ang enough supply sa nutrients para sa mata.
1: Actually, sa aton nga recommendations ang Visionix na aton, 2 times a day is enough nga para mabuligan na aton mga kauturan. Pero kung wala-wala, kagindi ako rata, bisan ka isa lang sa isa kaadlaw, pwede na iya makabuligid sa aton. At least ma-minimize ang damage nga mahimo o matuga sa sobrang exposure naton sa gadgets kag sa sunlight, no? Sa pula. Labi na gid sa atong mga kauturan, dira lang mahilig magpulaw. You need a supplement para sa inyong mata. Kung nabatsyagan nyo ang mata nyo, bala si Mudo nagakatol, si Mudo nagahapdi, si Mudo nagadumay balas, no, isa na nakakulangan sang beta carotene sa aton nga mata. So muna si Mudo ka hapdos, do balas nga si Mudo magaspang ang imo balang imong mata. Kulangan nila sa bitamina sa aton nga mata. So, Visionex, isa gid na ka suplemento targeted para sa mata naton. Kung gainom ka sini, bisan wala ka problema sa mata, amo na siyang pinaka eye shield mo. But silingon, kung subong masubra ka intang adlaw, kinanglan naton ano mo, glasses, pang shade sa aton nga mata. Pag nag-inom ka Visionex, amo na siya magabulig, protection sa mata naton. Nga bisan na expose kita sa sunlight, hindi dali maglabo ang aton nga mata. Sa aton mga kabataan, importante gid, 12 years old pataas ang aton mga bata, bawo sa ilang mga ano subong, hindi malikawan Sir Jusel, Kasi Sir Jusel may anak man ni ako, may anak man ko. Hindi malikawan sa mga kabataan subong kay nga ang ilang mga buluhaton quiz ay napasa sa ano sa cellphone.
2: Ati pati gani subong mga kabataan na
1: gagmay
2: ginakrib, inabutang lang sa crib. Ang yaya nila gani ano na lang cellphone.
1: Oo, inabot taga ng cellphone sa nanay. Kanya mang labako anay niya ri cellphone o di bata ko. Oh, di ba? So sa muna sa tumang kauturan subong ang grabe gali ina nga makaano, makaguba sa aton nga mata. So sa aton mga kauturan dira alungi ang mga mata sa inyong mga kabataan. Invest ka mo para sa mata sa inyong mga kabataan. Inom gid paim na sila sang Visionex. Oh, hindi na pagulat nga medyo labo na mata nila kag didto ka mo mag pinalakpalak dara kag hala painuman ni bulong pa pabutangin ni siya glasses tungod kay medyo labo na mata niya. So medyo ulihin na ang tanan samtang wala pa ta sa nabatsyagan sa lawas ta ato nang halungan ato nang adaan kumbaga pa di Sir Jusel pigaran nang adaan aton para hindi na mag-abot sa panahon nga maglabo ang aton mata antes kita mamulong.
2: Okay, ang isa ka concern dariti ang hambal naton kagina kun may gingivitis ika that causes ang bad breath pag nagabanog ang aton siningang islo. Ang hambal sa mga nagaamat-amat na pagkadto sa hinunod ang edad, siling niya tani ang magbanog sini, hindi sa ngislo, tani ang ara sa lalumba. Pero pwede na to na mapabanog if you want really, kung nagakadula na kamugana. No? Anong epekto actually sa pagpabanog? I mean, sa pagpukaw sang gana sang lalaki. Anong makakaglabuas kang hara sa aton sini nga turbo? Turbo dietary supplement for men. Ano ang ginahimo iya sa Nindok Leo para mapukaw kag mapabalik ang gana sa lalaki, for example, sa iya sining sexual obligation sa iya sining partner?
0: Ang pagluya, Sir Josil, sa inang aparte sa lawas, no? Sa lalaki, actually, ti system na sa Sir Josil, reproductive system, ti bahin, ina. Ang pagnubo, Sir Josil, sa ginatawag libido, ang kakulang sini sa gana, ang pagluya sang lawas mismo, kulang sini sa puwersa, kulang sa nutrisyon, kag mahina sini nga blood circulation, kag ang isa sini Sir Josil kang common gid nila ang factor sa kalabanan nga nag-experience sina among stress. Kag ang isa sa mayo balita sini kay ang maka kag klavo huasca may benepisyo para dira makabulig sila. Hindi para madula ang stress, ha? Kundi bisan paano, magnaya-naya malang aton sa nga paminsaron nga ang focus naton, Sir Josil, matutok bala na sa amo na nga buluhaton bala. While ginabulig, increase ni ang libido, amat-amat pabalik ang bana, gana, of course, pati ang bana, matama to balik sinisa. So yan, sa nga bulaton, kung ano pinakapunto, dira mo, kagi na dugangan ng persa, sa ni panami, blood circulation, dugangan, sa ni Sir Josiel, ang persa kung nagluya na, amo na nga sa kalabanan nga nakainom, Sir Josiel, ang feedback na ton nga mabaton sa nagagamit sa Turbo Dietary Food Supplement, nagabalik ang ila sa nga persa, Sir Josiel. Especially pag abot si ni Sir Josiel sa buluhaton na ginasaling blan nato niya ulayhon balas katulogon balas Sir Josiel.
2: Kagpamukawon, dala sa bulugtaw, tagbulugtaw sa kagahon.
0: Mm-hmm. Himo na kanong alarm clock mo. Kagang isa man si ni Sir Josiel no, sa beneficyo pagid, nagapagsik ang aton sa ningalawas, bisan hindi lang sa sexual activity. Ito yung napanami niya nga aton sa ninga blood circulation. But most especially sa mga concern niya mabaton na aton Sir Josiel, sa mga nagahina na ginangila sa ninga sexual performance, may beneficyo ganang paggamit sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
2: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mas maayo iniim noon mga 30 minutes before ang loving-loving. Na walang ala nagikita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Taganta na lang tiyempo ng ato sa ringa mga certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ringa pagparagad sa nga ila sa ringa parting words. So nahon tabi ang ato sa ringa long lost partner now, si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson.
1: Yes, ato mga uturan, padayon ko magpamati sa atong programa The Secret of Health, kay padayon man kami maghatag sa inyo sa impormasyon kung paano naton pabakuron naton lawas pinaagi sa paggamit sa mga suplemento kag sa mga utan, mga prutas nga sa aton nga palibot. Tungod lang kita sa oras, inuman si Dr. Nelson Cadena, isa ka doctor of alternative medicine kasiling anuman ang aton kaunon, anuman aton inumon, himuon naton ini para sa kamayaan sa aton Ginoo.
2: Salamat din sa kay Doc Nelson Cadena and we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
0: Sa pagpabakod sa lawas, sa kinanglan na ton sa ni ang nutrisyon, paglikaw sa baratian, nagabulig pa parte sa ni sa punto iya sa ginatuwag prevention and nutrition. Manami ugaliyon na ton na pagtumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, kay sila makabulig para ang kakulangan sa atong kalawasan mapunan, pinaagi sila sa ni mga sustansya, bioactive compounds, vitamins, and minerals. Kitain naman kita sunod na ton sa ni nga pagpangalaga, dangin nyo certified, naturo Path Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: Di mo na alam.
2: Salamat gid sa duha naton sa ning ka mga partners sa ato sa ning pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Doc Nelson Cadena and Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Silvanias, XFM News.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtat kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw nakatuka naman nga istoryana nanungod sa immune system. Ang immune system, para maintindihan gid nato no, grupo ini sa mga organs, body cells, proteins nga nagadepensable sa aton sining lawas against infections. Kun sa mga gira do kanyon bla nga nagatutok sa mga kontra nga magsalakay. Handa nga magtiro sa mga germs, mikrobyo, bakterya, kag mga free radicals nga tuyo magatake sa aton lawas.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Una kita anay sa mangustin. Ang mangustin, isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee. Ang fiber kag ang vitamin C nga ara sa mangustin. Ang duwa nga ini makabuligid para sa mapaskog nga immune system. Ang fiber nagasupport sang isa ka healthy gut bacteria. Kinanglan nun ginga component agud bangin mapaskog ang aton sini nga immune system. Sa piyak nga bahin ang vitamin C naman niya kinanglan nun naman ini para sa mga nagkalain-lain nga mga immune cells kag may antioxidant properties. Ang immunity mo ining pamagi agud madepensa ang aton sini nga lawas sa mga balatian. Karon na pamatud-an sa mga research nga ang turmeric isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee may mga nagakaigo nga anti inflammatory properties agud makabulig nga mag-boost sa aton sini nga immune system. Gusto ko lang i-remind kag magkukumalipatan nga ang ining mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee may mga vitamin C ini sila para sa bisang mangustin, ang turmeric, ang balunggay, ang saluyot, ang ampalaya, wheatgrass, barleygrass, may mga vitamin C ini.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Agud madugangan pag inangaton sining ibalo ang vitamin C isa sa mga mabakod nga nagaboost sa aton sining immune system. Tungod ginabuligan niya ang white blood cells nga magfunction sa maayo. Ang white blood cells galia isa man nila sa parte sa aton sining immune system. Pasilipat kamo amo siguro ining mga rason o isa sa mga rasones kung nga ang mga nakainom sang Evergreen Herbal Capsule labi na ang inyo sinilagat, naganami ang pamatsyagan, naganami ang tulog, naganami kaon, nagapagsik, layo sa balatian, dugay magmasakit, nami ang pupo. Hindi kung magnami pupo mo, gagwa toksin sa lawas mo, kundi layo ka sa balatian, kaya ang toksin nagasupot malang sa lawas na kundi mapagwa mo, resulta na sa constipation.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Balapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sinsya, gani ako napinsaran yung magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
7: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarang ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM...
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, Les Dos Dos.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo.
2: Kitropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
4: Daddy, wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang bihimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
2: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah!
9: Sana all.
2: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Extra, sa Chikahan!
1: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
3: X-Rated X-Rated
4: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: Hello, hello, hello, Ilo, Ilo. Good afternoon sa inyo tanan. Welcome sa program. This afternoon ang X-Rated. Good afternoon, mid-ayad nga hapon sa mga katropa neto nagpamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Ilo, Ilo, ang katropa mo. Good afternoon, mid-ayad nga hapon sa mga katropa neto nagpamati na katune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. So mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Miyerkules? Ay, kadasig lang gidyan, no? Today is Miyerkules, mga katropa, mga it's Wednesday. It's May 6, 2026. Ay, dali na lang, halfway to go naman ta for the month of May. Ay, hindi kanya magpahawid ang mga inadlaw. Pero at least, diba, we're thankful enough kay Mantias ta Subong, we are, ano, alive and kicking. Diba? How lucky we are to be alive and kicking. Good afternoon sa mga kitropa na ito nga nag-aupod sa ato na katsuni sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Aton mga kitropa listeners and solid supporters. Nang members sa ating fans club. Din man nga parte sang kalibutan. Good afternoon sa inyo tanan. Mid-ayad nga hapon mga kitropa. Kamusta ang inyong Wednesday? Kamusta ang buhay-buhay mga kitropa? Kamusta ba lang inyong pagpaningkay-singkay? Charot! Paningkay-singkay? O, ngayong hapon lang ha sa mga kitropa natin ha. Ang mga bago paniaga, mga nagapahunay-hunay, mga kitropa natin, mga nagapatunaw-tunaw, mga kitropa natin nga kaduhan ng maniaga, ay sana all! Bastante ang murat, o, diba? Sino na daw ang kaduwa maniaga? Ang iban gani, bago pa lang pamahaw kag paniaga, bago lang ka-brunch. Ikaw yung kaduwa ka niya. Pero timayo, manakagin sakop mo kami ina. Oy, mayong hapon na sa inyo, tanan ha. Mga kitropa natin nga nagatulog-tulog, nag-shesta at this moment. Mayong hapon lang da. Teka, bay pa nga madamguhan nyo tadain, no? Damguha lang da ang X-rated. Oh, good afternoon. Sa mga kitropa natin nga aras sa mga beach resorts. Uy, mga nagapaligo da sa Chrysostomo Resort. Good afternoon! Mayong hapon. Good afternoon sa mga katropa natin nga nagapaligo sa mga resorts. Nag-jump-jump da. Good afternoon. Mga nagapaligo sa mga swimming pool. Dira sa may Chrysostomo Hot Spring and Cold Spring. I-locate nyo lang, guys.
1: Sa diin na sa map. Ara na sa map.
0: I-locate nyo lang sa Google Maps. Mayara na da. Mayara na da sa New Washington. Locate nyo lang da, guys.
1: Ang cold spring to, nawasa, gali.
0: Tidepende sa ila kung anong ilang ang pag-interpret sa hot and cold spring. Good afternoon, ha, sa mga kitropa natin, atong mga kitropa listeners and solid supporters. Din man, nga parte sa kalibutan. Din man ka mo nag-plastar sa buong. Good afternoon, atong mga OFW nga mga katropa. Kamusta da? Kamusta ang ibang bansa? May blaw na bala
1: malamig
0: sa ipos kag suman sa Pilipinas.
1: Mas malamig tiyo guro sa ilaya subong.
0: Ambot lang, pero sa Thailand, sure kung init-init subong. Kamusta da mga ano natin, mga katropa natin sa Thailand. Sawadee ka! Good afternoon! Mayong hapon! Okay pa kayo dyan?
1: 1 week in Thailand.
0: pag 2 weeks, ano na yung mga, ano nga, bosses?
1: 2 weeks in Thailand.
0: Pagka 1 month
1: in Thailand. 1 month in Thailand.
0: 1 year.
1: Sawadee ka!
0: 1 year, bay?
1: Ano pa?
0: 1 year?
1: Ano na ito?
0: 1 year?
1: Dumabaya na ito.
0: Ay, ang bot na lang.
1: 1 year in Thailand.
0: Nag-inipit ka nga giting. Diba?
1: May mga changes siya kung dito. Kung mag-ano.
0: Teka, kamusta na mga katropa natin? Yung mga sa Thailand nagtrabaho. Good afternoon ha. May mga damot ang mga kilala na nagtrabaho sa Thailand. Pero they are all teachers. Diba? Nag-teach sila dito. Ay, ang bota lang niya. Ako nag-teacher man tabi,
1: no? Kakamiss mo ng Thailand, no?
0: Wow! Adopted son of Thailand ka ba? Grabe, wala ang nakakamiss ang Thailand.
1: Sa amo tawagin ka tuan ta sang una. Damo pagigiling ng mga ano, no?
0: Ng mga tourist, ano, tourist destination. Nga wala na makatuan. Siyempre, ginapaygo. Hectic na to balaga niya atong schedule. Kaya nagabugtaw talas 4 sa aga.
1: Yes.
0: In other countries, nagabugtaw talas 4 sa aga.
1: Why?
0: Wala! Only in Thailand! Oh, diba?
1: That was advanced dito, ano diba?
0: Advanced kita diriya 1 hour. Dito ya, alauna pa lang to ya sa hapon. Diba? Ito, nagapanyaga pa lang na to
1: iban.
0: Nagamukbang pa lang na to yung iban sang mango sticky rice. Oh, diba? Sa Thailand, gabugtaw tao kita to alas 4 sa aga or alas 5 sa aga just to get ready.
1: Yes.
0: And to ano, and to gayak. Tapos, di ba? Tapos alas 6 kinalakat, mag-wear bells na to yan sa mga temples. Di ba? And ang iba natin yung mga kaladtuan, kundi hindiin pa yan ng ano,
1: layo
0: like
1: pa.
0: 2 hours away from Bangkok. Oh, di ba? Pero sa iba niya countries, woke up like this at 6 a.m. Oh, di ba?
1: kisa ka paligo na lang sa gabi.
0: Mm.
1: Para pagkaaga, wisik-wisik na lang.
0: Para pagkaaga, ano na lang siya. Hilamos-hilamos, di ba? Hamalik ka ito pang AJ Pordon, Paradise Garden. Sa diin kasubong?
1: Good afternoon, ah.
0: Sa Paradise Garden kasubong? Di na siya ang Paradise Garden, kata pang AJ Pordon.
1: Basta sa Bangkok na nga.
0: Sa Bangkok, Thailand. Abi, search tabi. Pero may bagong kaalaman naman tayo for today. Paradise Island.
1: Garden.
0: Nabalaan ko lang niya, Love Island. Oh, di ba?
1: Sa ano?
0: Paradise Island Park Garden and Beach Resort in Samal, Philippines. Grabe ka, abot ka na yung katapang AJ Bordon. Sa Davao del Norte.
1: Davao del Norte?
0: Di na kasubong. Ara ka na yung galigya. Tingala ko. Yan daw kalayas ang ariring. Tapos subong kay. Good afternoon, katropang AJ Wardon, ha? Good afternoon man kay Ma'am Aloha Bueco. Hello. Kamusta ikaw, Ma'am Aloha Bueco? Halong always. Nagsa iban pagid natin yung mga katropang nag-upod sa atin yung Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Iloilo. Kay XFM Iloilo. 100.7. Good afternoon and welcome to our program, X-Rated. This is Marilu Vargas Pedroso. Good afternoon. Mayong hapon man din sa kay Sir Julio Sancho Abelarde Middena. Good afternoon. Happy, happy watching. Kay sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod. Hello na sa inyo tanan. Mga kitropa, please do share. I-share ang aton nga Facebook Live. Para nga madamo pagid kita nga mag-ululupod this afternoon. Para nga the more the merrier mga katropa. Kag syempre, mag-comment nila isang at highlight and at followers sa aton nga Facebook Live mga katropa. Para nga ululupod din yung tanan subong hapon. Ah, para nga hindi lang ka mo mag-enjoy. Kag hindi lang ang inyong hapon ang maginamo kundi ilaman sa iba ninyong mga Facebook friends. Alright?
1: Mag-renewal.
0: Oo. Malika tropang AJ Bordon, balaan mo kung hindi na siya ang Paradise Garden. Saan ilaw na siya?
1: Paradise Garden?
0: Wala na siya kabalo. Kaya kita mo nga may kaugalingo na sila yabing resort. So, kiss ala na siya nag-go outside.
1: Diin diba? Na siya?
0: Saan ilaw na ba siya? Ang buta? Katropang AJ Bordon, may private resort. Balabalaan. Dahil katropang John Zin. Ang muna akong kiss alang na sa'ya nagakanto sa iba niya resort. Kay ang iyayan ang motto in life, tangkilikin ang sariling atin. O, oh, diba?
1: So,
0: ay!
1: Okay na. Pero labay lang ako. Ang Paradise Garden sa Boracay, gidman.
0: Wala pa nga. May no question ka na. O, oh, tindala
1: oh, sige ah. Siya karon matag.
0: I-chat na lang. Ikaw na lang karon natag sa nga itong X-ray dead question. Ikaw, bunta ka.
1: Ang Paradise Garden Resort, Hotel and Convention Center sa Boracay, manika tropang AJ.
0: Ay, wow.
1: Basi nagpa-Boracay na siya.
0: Basi, di dal ilang tada wow. Sa madala mo. Ah, kung ano, manada ang madala mo. Ti, madam mo, hindi salamat ka tropang AJ, pardon. Bongga ba lang sa ano, sa
1: hindi
0: Boracay.
1: Lang ko ng balas.
0: Hindi lang baras, kinatakalatas ang baras. Di ba?
1: Basi, dakpon
0: ano
1: ka da.
0: Basi, may affam da. Katropang AJ, pardon.
1: Uy, damo eh.
0: Oh. Wala nung kakalbaan na. Nagkakalbaan mo nga, fam.
1: Damo na to.
0: Oy, wala na to yun, Tatya. Everyday, umulan, bumagyo. Oo. May afam pa rin narito. Hambal sa taga Boracay.
1: Bisan rainy season na to
0: yan. Ama na gani, umulan, bumagyo. May afam pa rin dito. O, oh, diba? Hindi
1: madulaan sa afam.
0: Ay, grabe, wala. Oy, gusto mo magkanta sa Siargao? Masimasalaan ka man to nga, ano? Masimasalaan ka man to nga foreign national. O, diba?
1: Masalaan ka man
0: siya kay may dugong ano na siya. Diba ang iba, dugong bughaw? Ay, sorry. Siya, may dugong purple. O, diba?
1: Ano na,
0: diba,
1: Barney?
0: Diba, kamuya, diba inyo? Diba inyo, ya? Diba inyo, ya? Purple inyo itong dugo? Diba?
1: Nakulain mo na.
0: Di anemic. Di ba?
1: Daw ube, gali.
0: Oo, di ba? Amo na nga nagpalangit, Tom.
1: Mga royal diba, blood na yan.
0: Ang inyo to nga, dugong purple. Hindi siya dugong violet, kundi purple.
1: Purple.
0: Ay, perfect!
1: Kay mahilig sa ano? Mahilig sa ube.
0: Oo, di ba yung favor? Oh. Di ba may plantation ka mo to sa ube?
1: Hindi na kay imo na yun.
0: Oh, kita diba? Mo ang... Mga kitropa ha, kasi kung gusto nyo makakita isang dugong...
1: Ang purple
0: yam. Purple. Di ba inyo na?
1: Inyo na.
0: Uy, purple yam! Baka naman!
1: Baka naman, special mention.
0: Di ba katawang Gen Z? Di ba kung gusto nila makakita isang dugong purple, lalo, nagsabit sa'ya. May dugong ano purple, magkanto lang sila si... Magkanto lang sila si mo.
1: Sir,
0: may tagiya. Tagiya, nabalas si katawang Gen Z. Purple yum.
1: Purple yum? May special question kita.
0: May question ako ni guys. Oh, gin ano ko siya.
1: Dapat siya mahambal tayo.
0: Siya nang unang masabay, actually. For our sponsor, ano? Mabuka-buka? Pwede mabuka? Ay, grabe. Tens na mga katropadat natin. Diyan ka mo subong anong inyo ginahimo para mga malamig-lamigan ang inyong mga kalawasan. Diba? Ikaw, katropang Gen Z, diin mo gusto magkanto. If you have one wish or one wish nga mag-grant nga
1: subong
0: to a destination lang nga pwede makantuan, din ka makanto. If boss will grant your wish, not me. If boss will grant your wish, which country would you want to, I know, would you want to go?
1: Gusto ko sa ano? Sa Switzerland.
0: Oh my gosh.
1: The Alps.
0: Feeling ko, isa to ka, isa lang yung kabagay, gusto mo to, huwag mo on.
1: Ano?
0: Mapugas ang titi. Ay! Mapugas ang titi, ay! Oops! Don't get me wrong! Mapugas ang titi isang baka!
1: Isang baka! O, damo na to.
0: Kasi malamang ba, sila karoon nga nung ang titi, ang iyong mapugaon. O, diba?
1: Kamusta yung mga Tagalog kita.
0: Ay, oh, yolo! Lain, pagigigali yung meaning sa ano, no? Kasi may mga, if you
1: bala
0: are Tagalog, mga katropa, search na lang if, ano na siya.
1: Disregard na lang.
0: O, disregard na lang. Di ano, pakunukuno na lang ka mga wala sa may nabatian. Okay?
1: Wala.
0: Pero diba, ako na isa mo ka magusto matry sa bilog mo kakabuhi. Ang first makanto sa Switzerland, Switzerland yun man, ikaduha, mapugas ang titi. Diba?
1: Titi isang baka.
0: Oo, yes. Titi isang baka.
1: Klaruhon ta.
0: Oo. Kasi wala ka rin kamu, mga dirty-minded and everything. Kamu ka rin.
1: Good lie na ka rin.
0: Ay, nako. Si Katropang Romel, amo man ang iya nga, ano, hambal niya sa to, ay, dama pa Switzerland. Ko, ah, Maria, gusto ko nang ito magkumos kag magpuga na lang sa titi. Ha?
1: Pero nakatry ka na ever?
0: Kumos ang titi?
1: Oo.
0: Wala eh! Tala, di mo lang ang titi nyo, dakay ka. Okay. Wait na nga. Pause tanay. May mamangkot kasi mo.
1: Ano? Oh, sige ha.
0: Ikaw, nakatry ka na. Kamod lang, magadlaw. Ano may nagabara sa kutunlan mo, no?
1: Sa ano?
0: Sa kumo sa titi. Kumo sa titi, gani.
1: Sang?
0: Eh, ubo naman ko ni Kani naman ko ay katulog. Sa baka.
1: Baka.
0: Oo. Ano pag gusto mo? Magluwas sa baka. Ano pag gusto mo?
1: sa baka, wai pa. Kung pamangkuton mo ako,
0: Saan? Kung... Sige, panayun na kita. Hindi mo na akong hot seat.
1: Titis ang ido, why man?
0: Why man? Ako yung sangkuring.
1: Oo. Oh.
0: Hintay ko kay Willow.
1: Balang ko.
0: Kaya ginsugo ko ni... Ginsugo ko ni John Lloyd. O, oh, diba? Kambal niya na, itry ni Kidman kung gabi sweet. Kidman bi ang bibi isang bata mo, bi? Kamal ko, gabi sweet is it. Kumban niya, eh. Di kayo possible ako kung wala siya, Kidman. Niya bala agatas.
1: Wala siya breastfeed. Kani
0: mabakla naman ang amon mga apos.
1: Oh, may mga kabataan ni Dan, sige, tropong era.
0: Oo, na, oo. Mabakla naman sa ano, mabakla naman sa... Ano yung parawag?
1: Sang
0: milk nga tunaw.
1: Cat milk? Ah, powdered milk?
0: Oh, powdered milk. Di ba? Nagpaturong naman ko din. Sarang milk. Hindi ka magkabala ka. Amugin man ko na iyaga. Amugin man ko na iyo.
1: Kala daw, amugin ni kagapo nung ano ho.
0: Ang ano?
1: Sa patrol to. Doon may nasandog. Hindi, ah,
0: may something. Ginadaya sa iyo mga kidney.
1: Uy,
0: amo na pala ang
1: diri na, oh.
0: Amo ganina. Amo ganina.
1: Diri sa pinakalikod ko.
0: Amo ganina. Ay, ang bot na lang. Ah.
1: Hindi lang, anay. Ah. Change topic.
0: Oh, okay na ko. Wait lang kita. Good afternoon naman. Ika tayo mga AJ Bordon sa Aklan. Kay Sir Buyog Vloggers, good afternoon mga idol. Pa-shoutout lang sa pumuloy sa barangay Lanot Grande Lambunao. Yay! Watching live. Oy, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: And thank you. Ika tayo mga AJ Bordon. Ay,
1: oh, sa Aklan siya sa bungo.
0: Pala mag, ano, gusto ko man tani pala mag padagat-dagat para nga makuha na ning mga kung ano-ano sa auto ko.
1: Di pwede man.
0: Oo.
1: Ito sa auto.
0: Oh my God. Ikaw or lang nga ano? Na-extrated was, ha?
1: Beach girl.
0: So, kay Sir Jet, diba? Hi, good afternoon. Katrapang yara. Pa-shoutout lang di sa amon. Nagpangapi with tinanok nga saging. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Hi, AJ. Kamusta ka na? Thanks din sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Mayo
0: nang Mayo lang niyang nag-ano ka
1: tinanok
0: na saging ha. Oh, basahan na yung iban ng mga comments. Biliog lang ha. Mga water break ko anay. Okay?
1: Okay, sige.
0: Oh, sige go.
1: Oh, good afternoon lang sa atin mga katropa sa dala man sa may Molo Kapihan. Good afternoon kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Sing, and of course kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Pansit Molo. Good afternoon, good. And of course kay Ma'am Rowena Manuel dala sa San Carlos, Anilao. Good afternoon, good. And syempre sa itong mga katropa nga taxi patrollers, might-eyed lang ang pagpamati sa inyo, ma'am.
0: Madamog ito, salamat. Thank you, kita.
1: Kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso.
0: Amalia, abi ko ko na noong pagaon. Ma'am Marilu, bala mo. Alangan man titi nyo da sa inyo nga baka. Kunay dito sa Switzerland nga baka.
1: Kinanglan mo gin magpa-Switzerland.
0: Pero Ma'am Marilu, if may titi ka da sa baka.
1: Pwede man.
0: Pwede man. Practisan niya ko nung kids.
1: May technique na, no?
0: Bakit?
1: Hindi lang mag-iwi.
0: Ma'am Marilu, basikol may harap ka na isang titi, isang baka.
1: Hindi pagdugaya.
0: Nga pwede praktisan para pag-abot niya to sa Switzerland. Sigad sa agad, nagit saya. O, oh, diba? Parang hindi na to saya mag-ano, mag-near worker only. But, i-ano na siya. Siya nang ibulos sa machine, kay ano naging siya.
1: Master na siya.
0: Kay master niya siya. Diba? Ano na siya, hindi lang duha, amot nga mo pag inaan, pati mama. Ay, Anika, curious ka wala ka trapan siyan, Zin, kung how many ang populations ang baka sa Switzerland?
1: Sabi ko, how many ang titi sa baka?

0: Yes.
1: Oh. Oh,
0: de. Isa lang ano?
1: Oh, other na ang daw bilog.
0: Ah, okay, bilog.
1: Tapos ang...
0: Oh, di ba? Solo yung part! O, di ba? Ay, ang bad. Kasi sa agad, sa kumus-kumus lang, number one nga sa agad, sa kumusay, ano yun? Pugaay.
1: Pugaay?
0: Si Katropang Rumel, ikadawa si Katropang John Zin, ikatatlo lang na yun, si Katropang John Ray. Ay. Birthday niya, gapon.
1: Hindi, oh, siya mula ginay ang master.
0: OG? Oh, siya ginagali ang OG,
1: siya
0: ha?
1: Siya ginay yan.
0: Oh. Meron mga kitropa for the stink mammary glands. Hmm. Ay. Eh.
1: So, apat lang gitman na.
0: Oh, yes. Katropang Rimmel, balaan mo, ang, ano, ang wish ni Katropang Janzin. Uy, mati, balaan, ay. Katropang Rimmel. Bungol sa. Ang wish ni Katropang Janzin, makakumos ng titi.
1: Sang baka?
0: Ang wish ni Katropang Janzin, makakumos ng titi. Sang, ano, sang baka.
1: Sang baka?
0: Oo. Magpapunta kung ano i-wish. Ha?
2: Ano?
0: Kabahan ko kay Katropang John Zin, kung i-grant ni boss ang isa yaka wish, subong adlaw, din siya gusto magkadto. Hambal niya sa Switzerland, kay wish niya ang mag-ano, ang magkumos ang titi.
2: Titi sa taga Switzerland?
0: Sang baka! sa taga Switzerland, nga baka.
1: Nga baka?
0: Oh,
1: ay, uson ta, kay Budlay na.
2: Oh. Dairy farm?
0: Ha?
2: Dairy farm?
0: Oo, oh, sa dairy farm.
2: Oh.
0: Oh, pero ano, how many are ano, i-check na doon kung pila ang population.
1: Sang baka.
0: Sang baka.
1: Hmm.
2: Sa Switzerland?
0: Oo.
2: Damo eh.
1: Oh.
2: Thousands.
0: Check to ako spelling. May da.
1: Mm.
0: O yun lo? 1.5 to 1.6 million?
1: Hindi,
0: di ba? Amo na siya ang ila. Ito nga number one, ano? Number one product. Ang
2: sila
0: dairy.
2: Sa New Zealand.
0: Dairy, di ba? Mm.
2: Tapos sa isa ka farm, nag-sagod sila tag 7,000 ka baka.
1: Baka.
0: Sa sa kuna cow to person ratio, there is roughly one cow for every 5 to 12 people. Depending on whether you count only dairy cows or the entire
1: bovine
0: population. Dairy focus to dito ya ang ilang ano products. Swiss cattle industry, that's what you call it. Ang alpine grazing.
2: Mm. Pwede dito ka, ano,
1: the Alps.
2: Dito ka, sinong gatas yung libre.
0: Oo, kay Tim, pwede ka ito yan. Or pwede ka muna na lang. Amo na gani, gusto. Mani ka ito pa nyan, Zin. Oo, gusto yung mag-try, mag-dite, man. Sa baka. Oo. Wow! May sounds good yan.
1: Wala na, mas fresh da.
2: Yan sa ano, ang anong ginatiti ng wala sound daw?
0: Ano ba tayo?
2: Basta katiti, may sound din yun.
1: May sound din na,
0: oh,
1: no?
0: O, diba? Oh. Malad ka mga sagad sa pugaay.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kag sa titi ay. Sang baka. Ang mga person.
2: Kung hindi lang titi, ang ginatiti. Meron, ang ginatiti po yung iban.
0: Ano?
2: Magluwas sa titi lang.
1: Batiyon ka, oh. Batiyon ka,
0: in a squeeze. Oh.
1: Nagasinyas ni si Katropang Rumel.
0: Oh, wait lang, i-search ta. Oh. Did you know, mga katropa, that dairy is the number one product in Swiss agriculture? Amunay siya ang aton nga, ano siya, ang panibagong kalaman. Although it's not that new.
2: Kalaman na nagalakato,
1: 4
2: years agriculture sa Philippines.
0: Nice.
1: Amunay doon,
0: mga Filipino,
1: no?
0: Dama ng mga Filipino nagatrabaho dito sa Switzerland nga mag pangpasto lang sang baka or mapatiti. Magpa ano
1: picker galaga.
0: Oo.
1: Okay.
0: Food food picker, pasture sang mga baka, magpatubod didi sang baka, maglimpyo sang kural.
1: Mm-hmm.
0: Kural yung mga tarawag.
1: Binakatanaw ko na nga ano mo, nga vlogger. Buting lang ko siya kung New Zealand to siya or sa Switzerland. Basa mo na yung
0: oo, ang ginapangalanan niya mga ang mga baka niya. Oo.
1: Kilala niyo yan?
0: Ay! Margaret! Katarina! actually by numbering na to yung ila nga ka baka may naka may name tag na to yung ila baka may tag na to yung ila baka kung pila, di ba?
2: Tapos kada
1: okay para mabalaan kung may nadula
0: o may nadula or may kulang
2: kada farm lain ang tag
0: oo para mabalaan Diba?

0: makilala tayo.
1: Now, did you know, mga kitropa, that in 2011, approximately 3.5 million metric tons of milk were produced, with 1.5 million million tons processed into cheese. Na magluwas sa gatas, cheese pagidya ang ilang mga pangunahing. Ano?
2: Sabi ko, ex mangunguma.
3: Ex-farmer.
1: Gamayan ako kamba sa programa, Sophia.
3: Managaling ano, may Swiss cheese nga tawag. Tapos, usually kung may gatas, may
1: chocolate. Kagbalaan mo man ko, no, katropan dyan, Zin, nga sa kaduga yun sang cheese, mas naganamit siya. Nan. Wala ka mo kabalo nga ang cheese, panos nga gatas.
3: Correct.
1: Nan.
3: Cured nga gatas.
1: Yes, that's cured milk. Just like, ano, just like yogurt. Like your...
3: Damo, no?
1: Ano nga ginainom nga gamay? Okay, kabajan.
3: Ang yang
1: Yakult.
3: Muna, mga processed
1: milk. It has lactobacillus.
3: Mga processed milk na.
1: Yes, mga katropa. Diba? Pero amo lang na yung panos ninamit.
3: Oo. Mas nagadugay,
1: mas nagadugay. Kamu may balaan, panos ninamit. Sige, bi mga katropa peeps, bino.
3: Mas may balaan. Samtang nagadugay, kuno, naganamit.
1: Naganamit. No, just like wine.
3: Oo, wine.
1: Diba? Wine, ang langgaw. Ano pagid? Ang mas nagadugay, mas naganamit. Ang iba niya, bi, mas nagadugay, mas nagkasalupudan sila, or mas nagaumay sila. Diriya, mas nagadugay, mas naganamit. Sana all.
3: Pareho sa partner mo.
1: Depende. Depende sa iban.
3: Sa partner mo namin.
1: Depende sa iban. Di ako
3: ito sa iban. Ang
1: iban niya, bala kasi kung dyan sinis, samtang nagadugay, nagkakatakaan sila. Hindi, hindi man niya applicable sa ito niya, pero sa iban. Wala ako. Wala kami na balaan. Ako yung damo.
3: Pero may amugin man na true to life na ginaya niya.
1: Oh, mga true to life. Nga haw, ano ay han, mga katropa ang rason o mga pagkontabi ka mo. Mga ano, para lang nga mabalaan taman, no? Sa inyong point of view, if mga katropa, ano bala ang reasons why nagkatakaan ang imong partner sa imo? Uy.
3: Una na siguro nga bas ang sabat is probably because of batasan.
1: Ano pag yan?
3: Butanta, bisyo.
1: Scatter.
3: And then third party.
1: Oh,
3: mga shuli amo na.
1: Sa basis sa sobra mo possessive. Suffocating ka na, di ba?
3: Yes, toxic.
1: Oo.
3: Toxic relationship.
1: Man. Correct.
3: De? Amo na dapat ano lang.
1: Chill lang. Okay, good afternoon kay Hambal ni Ma'am AJ Pordon sa Pagita Garden. Tutulan mo man na. Dito man na.
3: Ato na to, galing way na. Inabaligya na lang to. Abi ko may baklon mo to.
1: Oo, nag-initial talk na kanya.
3: Oo, sure. Na, pila tumanda 100, 280 million yata.
1: Oo,
3: inabaligya.
1: Din ka ta.
3: Oo, Ma'am AJ, inabaligya na tong sa Pagita Gardens. Though, ano pa? Though, pandemic time.
1: Amo na ba, singa dito siya, kay basi sila ang mabakal. Di ba, kay AJ Verdon?
3: Ginaano?
1: Ganyan pala, gaypasipos. Secret millionaire, galit siya. Grabe, kabala ka to pang AJ Verdon.
3: Oh, ginapangitaan, actually, na sa anong sa Pagita Gardens, na sa sponsor, or though, bangko nga ma, ano bala, kay kanugon tani. Siyempre dami, tani develop, balaliwat.
1: Oh. Yahoo! Kay wala. Ay, yung bangko, wala nyo gin-take over dito.
3: Huh? Oh, ay?
1: Natamadan ka na.
3: Oo,
1: siyempre, kaya ang mga ginaporent ka jet ski sa may Boracay inyo na daan.
3: Oo, damo na.
1: Tapos
3: kami may ginagastusan.
1: Tapos inyo, paginaya ang mga, ano, dito, mga pampot. Di ba, mga yacht.
3: Yacht. Diba ano, ang... Million dollar yacht.
1: Oh, di ba, ang party in the yacht. Inyo na to. Inyo na to, no?
3: Yeah.
1: Oh, di ba?
3: Di ba nagdungka ang cruise ship nyo to last time?
1: Oh, yes. Thank you so much sa pag-accommodate saan dapat inyo na to, di ba? Nga dolong ka.
3: Oo. Sige lang, okay lang.
1: Oh, masala. Nagkita rin ang hangin nun.
3: Ako pagid na, ano, mga masakay sa cruise ship. Katropang era. Balang ko bucket list mo gid na.
1: Ano? Ay, no.
3: Ang pag magsakay sa cruise ship.
1: I know. Ang bucket list ko yaya.
3: And then wakad to sa ano?
1: Ang bucket list ko yaya is ano?
3: Sa Japan.
1: Oh, carry lang. Oh. Okay man siya. Ano, business class.
3: Or first class?
1: First class. Gusto mo yarn? Private plane. Gusto mo yarn? Diba? Si Papa mo, on the, ano, subong, on the talks about signing contract with, oh, ano.
3: May airport na dugay-dugay sa pabila.
1: Ay, wow.
0: Grabe ba?
3: Why pa ganyang flyover, may airport na?
1: Oh, good afternoon kay Mama Love ko. Madalaman tas ang kadlaw nyo nga duha. Hi, Mama Love ko. Oh, maginaya dapat. Dapat ko na naman ang imo. Ginabatsyag na. Ano? Oh,
3: ikadlaw, ma'am.
1: Nag-worry ka man dahil sa imo nga future. Mm. No, ikadlaw lang, Mama Aloha Buhay ko. Abis kan pila lang na kaminit. So, importante, makalimtan. Diba? Kay Mama Rilu Vargas Pedroso, di ko kauntat kadlaw sa inyo. Ang bot na lang. Oh, feeling ko sa mga makauntat ka na. Makauntat ka na. Gawa. Later naman.
3: Karoon naman. Good line na karoon. Oh,
1: gani. Kay Sir Jomar Isler. Good afternoon. Ni Sir, ano, ni Sir Jet. Ang kumpare ko sa Switzerland. Amon ay Ubraya tumang puga. Ay, hala.
3: Oh, puga ay.
1: Puga ay? Ikaw yan, Sir Jet. Wala kaya sa ini mo yung gusto mang puga, titi. Sa bakal. Misog po na to, ha?
3: Gaalay. Guro kamot mo, no?
1: Baba mo naman eh.
3: What if?
1: Baba mo naman. Oh, di ba? Sa New Zealand, damo man baka. Oo, yes. Amo pagina man sa mga bucket list, ang mga Swiss countries, di ba? New Zealand, Switzerland, di ba?
3: Greenland.
1: Tanan yung may land.
3: Tapos, ano pa? basta may land.
1: Europe, gusto mo man magkato sa Europe. Gusto ko magkato sa Europe kung magpakagat na lang sa vampire.
3: Banda ko taga dati ko taga Europe.
1: Ngao.
3: Kitin doon na namian lang gid ko yung mga
1: ako na namian lang gid ko yung ilang mga streets and everything.
3: Ilang kabukiran to do ka tinlo kag
1: nga buki kabukiran di ay go out.
3: I mean ang ano ba nila ang daw picture perfect ang
1: mga Instagrammable. Yes. Tag oh, amot lang. Gusto ko lang ito yung mapakagat sa vampire para mga yung vampire na lang ko. Kanton, pakamutan lang. Eh, ready niyo ng mga liog niyo da. Or mga liog-liog.
3: Maging vampire ka, ti.
1: Pero matama yan, Zin.
3: You will live forever, eh.
1: Oh, it's okay. Hmm. At least I will
3: immortal
1: be the, ano,
3: ka?
1: I will be the, ano, the living proof that humanity, nga may humanity, gid man sa kalibutan. If it's the end of the world na. Gusto mo na?
3: Hindi ka nagaling ka, ano?
1: Ka? You will not feel the pleasure of
3: why
1: being
3: na,
1: dead.
3: Why ka na, ano eh? Why ka na dugo? Why ka na...
1: It's okay. I will eat your dugo na lang. Oh, di ba? Di ba kaya bal nila daan dito na kuno sa ano sa Europe ang ano? Does vampires really exist? Really exist?
3: Na.
1: Ay. Exist in Europe? Pati question in Europe? Ay, hindi ko yung gusto sa sabat mo yung AI, ha?
3: ano?
1: Mga supernatural, diba? Pero ito yung bal nila, ano ah? Habang nila, mga folklore and myths katrapang Gen Z. Pero we don't know kung di na siya nagaling ng folklore. Sometimes, habang nila, wala man sa may matuhang istorya if wala sang shade of kamatuoran ko, no? Diba? Somehow, there's a shade of kamatuoran. Basi hindi lang siya yung vampire gonna wait for how many siglos. Pero basi kung may nangagat na gito yung liog, gid man tuod. Diba? Nan.
3: Isang una, abe, aside sa nagiging mga vampire nga nakatulpang era, may mga ginatawag pa na sila na Fountain of Youth.
1: Nan.
3: Na,
1: diba ka nila, if mag-inom ka kung some blood.
3: Tubig or ano da?
1: Some blood na wala, you will remain young.
3: Oo.
1: Nan. Kahit iawan na kung ano ang nagpa-sustain sa ilang youthfulness, sa ilang beauty, and ano, and health, and everything.
3: Yes. Subong ang para maging mataon ka, pa-botox
1: ka. Pa-belo ka. Charot lang. Di ba? Pa-botox ka. O, pa-lift ka da sa tanan-tanan mo.
3: Yan.
1: Ulatan nyo lang nga, ginambal ko na sa inyo. Hindi ka mo makibot kung nagamuna na siya ang ilong. Kung kag nagamuna na siya.
3: Mali-live si Katapang Era.
1: O, hindi mo na nakihilan mag-live. Niyara na yung injectable and everything.
3: Ah, okay.
1: Mamuna ko na.
3: Abi kong operation.
1: Transition! Mag-extra ko today, mamuna ko. Mag-intro ko sa sunod.
3: Gaside view na.
1: Oo, gawin na ako. Di ba? Fuck, di ba? Bonggaya pala. May action-action pa.
3: Pwede na, imay day.
1: Imay day. Alright, good afternoon. Aba ni, ano, ni Sir Jet, diba, ganami pa na ila baka to mga disiplinado. Oo, mga ano, butanan, ila to nga baka. Di ba? May mga ano, pa na, tos, ano, mga nagmipatasan to yung mga baka nila. Oh. Diriya sa aton, mga baka-bakahon.
3: Basi nakaseminar.
1: Basi man, basi nakaseminar. O, basi may ano to, Federation of Cows in New Zealand. O, di ba? Ay. Oh, good afternoon.
3: Galing bisa naka-seminar ganing.
1: Ay.
3: Duhay gapon.
1: Kita mo na sa mga LTO, kamote gapon.
3: Mga dinaya na.
1: Oo, bala. Ama ni Sir Jet, diba? Kasi Ma'am AJ Bordon sagad na magpuga.
3: Ay.
1: Grabe, anong ginapuga? Ano kita pang AJ Bordon, Sir Jet, diba? Gahaw. Sige, be. Hama ni Ma'am AJ Bordon, oo, eh, may papuga ka na uyab, ha? Bawangga, bala ang uyab. Grabe, Ma'am AJ Bordon, ha? Bali, Sir Jet, diba? Gadaw RH, isang tanga dugay, ganamit. Ay, tuwad. Abi ko samtang nagadugay, nagablurry ang imong vision, hindi man galing.
3: Nakalipong ka na.
1: Oo. Kay Ma'am AJ Bordon, dating tagpuan namon. Ay! Ang sampagita, chuchu.
3: Ay!
1: Ang ibang kabala. Hamba ni Sir Jet, ibaga, wala ko galing ka tulto, ka, katultol, ka where about, Ano man? Katultol, ka where about mo yan, Ma'am AJ Bordon, Kumus lang kuya expert. Ay, bongga! Bongga, walang ka pang umus. Pamali, Sir Jet, baga, sure ka. Iba ang puga kaysa kumus, di ba, Sir Janzin? Krisostomo. Sige, be, Sir Janzin. Let's talk about the difference of kumus and puga. What is the difference of kumus in puga?
3: Ang puga, ya guru, is as in ano gidya eh? Do
1: ginapuga mo siya
3: amo
1: like
3: gina,
1: puna.
3: Gina anuhan
1: squeeze.
3: Mo pala? Oh, gina squeeze.
1: How about the kumos?
3: Kumos ti ano lang ya eh?
1: Gen kumo kumo.
3: Gentle.
1: Gen kumo kumo. Sang de kumo.
3: Sir Jet, di ba? Gentle.
1: May araman niya ng kumos, hindi pala gentle.
3: Gentle kumos.
1: Ah, kumos ng papel, gentle na?
3: Di, pwede lang gisang hinay lang eh.
1: Oh.
3: Ang puga yung gadaan as in may ano.
1: There's a difference in force kuno katropang jet ibaka. How about sa ano sa hand sa hands.
3: Uh-oh.
1: Ang puga is di ba more on squeeze.
3: Oo. Gina
1: ang kumos ya more on switch. Switch ka lang. Switch. More on amo na oh. Uh-oh. Pero ang puga daw like muna.
3: Ang puga ya is as in ano na.
1: With extreme
3: ubuson
1: force.
3: Ubuson mo
1: with extreme
3: duga.
1: Force gani. Oo.
3: Extreme force.
1: Ang kumos, soft. Tumalik ka pang AJ Bordon. Ang puga, hard.
3: Yes.
1: Take ka pang AJ Bordon. Ano ang imong favorite? Kung
3: gusto,
1: gusto
3: mo.
1: Ano gusto mo ka pang AJ Bordon? Manghumos o kung mamuga?
3: Ang muna ang X-rated, boss.
1: Oo, sige, go. Ang muna natin yung X-rated
3: question,
1: boss. Okay, wala na tanay, boss, ang ano ha, sang ano na itawag, bugtong-bugtong. But, our ex, parang subong pa lang, may ano na ka mo, preview.
3: Pili na ka mga daan.
1: Magka-prepare ka mo, what do you prefer? Kumos or puga? And, what is the different shade for you of pugo of puga and kumos, and how do you enjoy it? Oh, di ba? Oh, sige, Beck, atrapang AJ Bordon. Kumuson, danay, antes, pugaon. Naman yung mermite, ang puga, twisted na. Oh, di ba? Chakto, very good.
3: My force.
1: Yes, with extreme force. Alright, honest na to, mga katropa. 44 minutes after 2 in the afternoon ng oras, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, yung masagod na kojik ag VCO sa pagpahamis, pagpaputi sang ating akutis, maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, produkto sang Yes 12 Incorporated, na available sa mga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Claire Skin Herbal Soap, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Oras mo, kitap up 45 after 2. This time, mag-a-pause kita anay for some commercial break. Exato nga pagbalik atin nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated question. Kani mga katropa, tutok lang sa X of M. Mind, magabalik ba ang X-rated sa X of M Philippines?
2: X-FM
4: X-FM
2: X-FM
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Lapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Yes to health!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
10: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga supimotika.
11: The Secret of Health.
9: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
9: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
9: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health, mga katupa. Exciting!

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: pa'y nagabalik ang X-Rated on SX FM, 53 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo sa Sunflown Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunflown Vitamin C, mga katropa, Alkaline Base na Vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok kung hindi mag-astom ang inyong tig-ag. Produkto sa Guest Health Incorporated nga available sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Mga order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ibang sang Midtown Hotel. Ang Sunflown Vitamin C, mga katropang Vitamin C, gikan sa Mangosteen, Mabakal, sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Salster Work Store, All Grain Pharmacy, kag Generica. Good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto, nag-uupod sa aton. Good afternoon. Hello, hello, hello. Hambal ni katropang AJ Bordon. Kumuson na nayantispugaon, di ba? Sir Jetty Baga, kalma lang Ma'am AJ. Mangumo, sige niya, hindi lang kuda maghapit kung magpasanta mo ni... Hindi na lang kuda maghapit kung magpasanta mo ni Kako. Para magata ang balik ka trapang AJ Bordon. Wala ka guro, wala ka na guro hapitan, sir. Wala ka na. Manggagid ya bala. Good afternoon ha, mayong nga po. Sir Jetty Baga, kung kumuson may pagpalangga na, kung puga may kaakigid na, ay to odd. Ang managali ang difference between the two. Kamba ni Sir Jet, titiin ka na sa duwa Ma'am AJ, sa kumos or sa puga? Titiin ka na ha. Oh, balik ka tropang ni Ma'am Hermite. Kumuson na na yung tisbugaon, ah. Oh, para masaya. So, ikaw, yung katropang Janzin, anong imo gusto nahon? Ang puga o kung kumos? Ha?
1: Naunahan mo ko ba?
0: Of course. Sa ako ng mic.
1: Tingala ko,
0: sa akin ang mic, sa'yo lang ang beat. O, di ba? Ako ang beat.
1: How beat?
0: Oh, sige na.
1: Ako ano?
0: Ano?
1: Kumuson ko, anay.
0: Oh, tapos pugaon.
1: Before ko pugaon.
0: Ako yan, wala man ko yung pang puga.
1: Ikaw yan?
0: Wala man ko yung pang puga. Dumala ko wala por sa tutuod. As in, magpuga na balasang niyog.
1: Oo.
0: Ang magbaka na lang to bisang mama.
1: Kukumama.
0: Kukumama? Oh, kukumama. Baka naman.
1: Mention.
0: Oo. Kinukabudlay. Naga pala malhas ko, yaya. Oo, amo na nga. Oh, ikaw na puga ah. Oh, di ba?
1: Para ma...
0: Amo na perks kami mga manghod ka.
1: Ang katas.
0: E, mga manghod ka nga dako. Balang inyo nga agwat. Nadlock na sila mag ano. Nadlock na sila mag ano mo.
1: Mag-hindi.
0: Masabat-sabat na sila pero hindi na sila mang-hindi. Oh, di ba? Sabat ka pa? Di ba? Yeah! Amo na yung perks kong dako ang agwat. Kaya... Mawakala na sila pero ubrahon na nila.
1: Wala mo sila choice?
0: Yes, they don't have a choice.
1: Ang muna mga perks ng mga panganay.
0: Diba? Yes. Uy, good afternoon. May yung hapon kay Ma'am, kay Ma'am Bekbek Odango. Good afternoon. Kay Sir Jomar is there. Nag-upod sa akin. O, basi may mga greetings kapag katrapang dyan, Zin.
1: Good afternoon lang sa Di Kamay Eatery. Good, sa ating mga naga Pulupanyaga pa na or late lunch. And of course, sa may 3S Eatery kag sa may Maymays Bukuhan. Good afternoon. And syempre sa may Acacia Eatery. And may man yung pagpamati sa mga katropa natin dalaman sa may Kulub Anilaw, Iloilo. And syempre sa may Dangulaan, Iloilo. Dangulaan Anilaw, Iloilo. Good afternoon. Fiesta nila sang nagligad niya Friday or
0: wala agi niya nang imbitarya.
1: Wala, oh, wala lang kita kakadto. Nag-invite sila pero wala lang kita nakakadto. Mm. Good afternoon and happy belated happy fiesta.
0: Belated fiesta na lang eh. Wala ka maloko na happy. Oh. Ikman ang ginagang fiesta. O hindi. So, belated fiesta na lang. Oh. Di ba?
1: Ila itong fiesta. Oh, oh.
0: May mga nag-celebrate na fiesta or may mga nag-ano daan fiesta nga wala sila nasadyahan.
1: Nasadyahan?
0: Kaya nagastuhan sila. Di ba? Ang mag-ado sa itong mga ay, ano na ginman, ma-feel na ginman subungang inflation. Diba? Oh. Kaya kung sad to, ang 10,000 mo, damo na naimo maano sa fiesta. Eh. Dako na naimo maanda sa fiesta. Mm-hmm. Subungang daw pang ano na lang, daw pang salo-salo na lang gidiya.
1: Kisa mag-grocery ka subungang atropa. 3,000 mga grocery.
0: Oh, di ba? Kita mabakalan tahabon, shampoo, oh, mga basic, super basic necessities na lang ginaiyan.
1: Oh, hindi magid
0: basic of the basics na lang ginaiyan. Yeah! Pero, uy, kamalo? 800 plus na siya. 800 na.
1: Baka diba? Mag-anpas ang plastic mo. Pero ano na siya, 500 to 1,000 na yung mga
0: yes. Amo ginasin na ma-feel tagid yang inflation. Mm. Ayan, bot na lang. Hindi sa kalimutan. Choy, sige na lang Mamot na lang ta. Mano, papita, alangan man nga mawelgat ta, diba? Kung tapos, maitom lang ko to karon. Charot.
1: Tapos sige, bangin na.
0: O, ano?
1: Tapos hindi ko ginakawan lang.
0: Gani, ang iba niya pang hawak. Uy, kamo na huya?
1: Gani. Bot ah.
0: Mga patay huya kamo.
1: Tapos sa mga hawak, sa mga minilyon, binilyon.
0: No? Ang mga nagpangawat, minilyon, binilyon sa government. Oh. Malaga ka priso, pero mga awat ka lang sardinas.
1: Gani?
0: Priso ka na. Yeah! Mga ka walang hiya! Mas mabaho pa kayo sa sardinas!
1: Hindi ka lang malipat ka lang bayad, bala? Mm. O, gabi na nga judgment.
0: Isuhan ka na! Oh.
1: Yeah! I-post ka na sa Facebook.
0: Pero ang mga wala nagpabayad, tax, okay lang? Yeah. Diba? Yeah.
1: Komentaryo?
0: Wala! Napindot sa... Wow! Diba?
1: Basta, ginahulad ko na lang imong magmatuod yung mga birthday wish.
0: Mapatay sila tanan. Char, mapatay someday, ang mga kwan, ang mga korap. Sinamahan ko na si Car David.
1: Oo. Para magtugang.
0: Oo, para magtugang ang mga wish, di ba?
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ano ayan kung kita'y bukang? Ay, Diyos po.
1: Kadlawan.
0: Kadlawan
1: ng issue.
0: Ay, Diyos ko lang. Amali, Sir Jetty, bagate, pag mag, ano na eh, mapagmahal ka, Gidya E. Ay, mongga, bala, mapagmahal ko. Nasigat na pang AJ Bordon. Ang Love Island na Sir Jetty Baga, mapagmahal gin man siya, pero hindi ikaw ang minamahal.
1: Agay. Aray.
0: Aray ko.
1: Aray ko.
0: Bullseye.
1: Na, aray ka.
0: Ay, nako. Eh, ang balik ka tra mong AJ mo, o, pati ila, gani kay iba na napalangga kuman. Ay, grabe.
1: Too much mapagmahal.
0: Ano mong AJ Bordon, ha? Talagang mapagmahal ka talaga, ha? Ay, the best. Gidiya ka mo bala.
1: Loving person.
0: Oo. Pero hambal nila, nagapati ka na katapang siya, nga too much love will kill you.
1: Oh.
0: Do you believe in a saying that too much love will kill you?
1: Yes. Too much of everything
0: will kill you. Sa tood lang. Real talk mga katropa. Too much of everything will kill you. Not just love. Diba? But too much of everything.
1: Kisa tamaan ka man kadlaw.
0: Sa tood ginabalambata lang na pero subong, yes. I do agree. And I do believe in magic.
1: May kanta.
0: Get to believe in magic.
1: May kanta.
0: Oh, diba? Pero tsakto ginman na amo na ganit sa mga katropa tayo. Okay, ang tsakto-tsakto lang. Diba? Ang ano lang, ang hindi lang bugat para sa aton. Like, hindi na pala burden para sa aton ang tanan. Kahit ang sobra-sobra sa tanan, hindi na na, like, though, hindi na mambal nga free, ano na na, free will. The ano na na siya.
1: Greed. Greed.
0: And ano na siya sa aton, and heavy naman siya for us.
1: Too much.
0: Hindi na siya free will, kundi daw ano na siya. Dugin career mo na. Dugin career mo. Lagit nga daw muna na lang
1: palangapuyan mo
0: na. Mga himuon. Like, amo na lang ginaiya ang kapuluhan ng iyong life. Oh. Diba? Ganit mga katropa, don't take too much of everything, mga katropa, because it will consume you. Amen?
1: Amen. Pero nga, ano lang, kung ano lang, enough?
0: Kung ano lang na, yes. Amo lang na, diba?
1: Eh, kasi too much greed man ka, trupang era, lain man.
0: Sa true. Yes. Ano lang inyo nga manggad, hindi man pagbasubrahi. Gusto mo yung buton, kamusta yung iba niya tao, that would kill you. Ganing hatag na lang sa akin, diba?
1: I-share nyo na lang na, Bi.
0: Oh, i-share, Bi, ang imo, Bi nga, no, Bi? Ang imo nga mga, ano? Ang imo,
1: da, pwede, hataga, handa ka lang, check.
0: Wow. Pila?
1: enough na mga
0: wala
1: ano.
0: Wala ko ba baton? 100k down.
1: Enough na mga 10 million.
0: Oh, super enough. Makapatindog na kung iya kaugalingan ko nga resort.
1: Sana all.
0: O yan, balisip. Diba, okay lang na yan, Ma'am Era, kung hindi ko, hindi ako palang, pag, hindi ako palang ga, basta ako ang, basta ako, ginapalangga ko siya.
1: Oh.
0: Mongga, bala si katapang siya, diba? Selfless. Mahal ko, oh, mahal ako.
1: Masakit, masakit man, pero...
0: Masakit, matuod, ang hindi ka palangga.
1: Masakit man, pero...
0: Pero, yan ang katotohanan.
1: Oh, yan ang totoo.
0: Yes. Oh, mali, Ma'am Angel Gordon. Dira nami, sir, ang hindi mo, ang hindi imo. Ay, ay. Dira ko na ang nami sa hindi imo. Bongga, ganyan pala sa katro mga AJ Gordon, mga wild, mga rar.
1: Ginahulam mo lang?
0: Oo. Oh, oh,
1: or ano lang?
0: Ano lang, takaw-takaw lang. Okay. Pero mga kitropa, oras 7 this afternoon is the 3:04. This time, syempre, our X-rated question atin ang i-reveal. And this is sponsored by... Baste! Baste!
1: Mix Club!
0: Hindi Mix Club, ha? Baste! Baste! Audio Minutes!
1: For inquiries.
0: For inquiries, mga katapang, just contact katapang Rumel Buckley Bar for bookings. Free delivery around Barotacbeho area. Free delivery?
1: Free delivery?
0: Basta mga katapang, our X-rated question is sponsored by Bumabaste Audio Classic. Gina-hype na ganit, di ho? Oo, eh. Ate. O, sige mga katapa. Our X-rated question this afternoon is... Ano nga mabaho ang manamit kanon? Naliwat mga katapa. Our X-rated question. Ano nga mabaho ang manamit kanon? Sige, be. Your question, your answer.
1: Wapo.
0: Oh, karito mo, kagina mo pa ito ginaulat. Sige, balik ka lang din, unahang karito mo. sige, katropong Jensen. Mahal ko tanik kay katropong Rumel. Ano ang pamangkot, your question, your answer. Pero sabong, his question, your answer. Alright.
1: Para
0: sa amin sa Liwadga X-rated question, ang gin-sponsor ni Baste Audio Classic, yeah, X-rated question, ano ang mabaho nga namit kanon? Alright, your answer, katropang Johnzine, ilapag mo na.
1: Ano mo ba ang manamit kanon?
0: Ginamos. Ginamos. Eh?
1: Uga.
0: Mabahong uga. Amot ba lang uga?
1: May ibang nga nabahuan. Eh.
0: Ano nga uga ang mabaho? Hindi pinakas. Pero sa tanan yung uga, amo na lang ni Gali offers.
1: Or ano?
0: Ano nga uga ang nanamitan mo kanon? Ano nga ano? Mas uga?
1: Para sosyal. Ano? Ang ano, pusit. Lucos? Ano na tawag?
0: Oo, dried lucos.
1: Yeah!
0: Magliwas da, ano, pagit. For me, danggit. Pinakas, gidya. Tapos next is danggit.
1: Danggit.
0: Amali ang iyang sabat, ano?
1: Uga.
0: Uga. Amali ka drama, Rumel, ang nagabuka, dapat.
1: Ah, talaga
0: pwede mabuka. Oh, si May, katrapang Rumel, anong imo sabat sa imong pamangkot? Ano nga, mabaho ang namit kanon?
2: Ang gabuka, eh.
0: Inapos. Ote, sige, ano binanggabuka, be?
1: Thank you, Sir Ryder.
0: Oo, oh, thank you.
1: Gamate siya.
0: Gamate siya?
1: Oo.
0: Oh. Oh, very good. Shape?
1: Private mo to?
0: Ha?
1: Ah? Private.
0: Private? Private
1: company? Yeah.
0: Flash group?
1: Flash?
0: Oo.
1: Base.
0: Oh, sige na, ano nga? Napo-apo pa sa ho?
2: Damo sang pwede kaunon nga baho.
0: Ano pag-eats?
2: Talaba, pwede man.
0: Eh, ano pa kaya?
2: Or pakinhason. Durian.
0: Tapos?
1: Na.
2: Tita, ako na nitanong sabat.
0: Ano pa kaya? Ni basi kun amo na yung imo
2: sabat. Tatlo na akong sabat.
0: Ate durian, ano pa kaya pakinhason?
2: Talaba.
0: Ano talaba? Oh, sige. Kaya tapang yan, sinan mo lang to imo?
2: Tapos may nag-chat din niya. Testing ibikaon sang talaba nga baho.
0: Kung matulon mo. Kung matulon mo, ba?
1: Oo, ano pa nos naman eh.
0: Kaya ikaw yung katapang yan, sino mo lang gitiyan yung musabat? Ano lang gitiya? Ang uga? Yahoo!
1: Baho nga ginakaon.
0: Ang balaan yung katapang numel, nga ginkaon mo, tumabaho mo ito, no? Hindi.
2: Baho eh.
0: Te? Ako. Basta ni tite, ah, sang baka. Di ba ang tapos pa, ano, puga sa tite?
2: Sa tunga-tunga sa
0: duwa. Ay, sanay pala. Tapos puga sa tite, di ba ginaugasan na? Oh. Tite sang baka? Oh. Di ba?
1: Tikong ba ugasan mo eh?
2: Tunga-tunga sa duwa ka sanga?
0: Amo lang sabat pa kay katapang yun, eh, gapon.
2: Tunga-tunga sa duwa ka sanga?
0: Nakita mo mong puti gapon, ah? May mamangkot si katapang yun, kay gapon mo sa iya. Tikong, ay, hindi ko naalat. Gali! Tama niya, kisabat niya. Hindi ko naalat, tugasan mo na eh.
1: Nga ako no perme.
0: Kaya ano maling katapang dyan, Ray. Ano ito man? Ano maling katapang dyan, Rayman?
2: Anong pagkaalat? Daw lamayo kung tungin balhas lang.
0: Dayawagin ko ito sa iya. Hamaya. Tambay akong kay isa, bisan alat, maalat, arat. Pagani, okay man.
1: Bisan, ano mo kuno kaalat? Kanon mo gyapon?
2: Oo.
1: Isa ano kuno kaalat ang sinabat isa ya. Ka
0: sinabat
1: ya. Isa ka bagay isa ano mo kaalat kanon mo gyapon
0: sinabat ya nga ugasan mo na eh. Kaya ambalya ino mo ko sana mo ko nagyan ya
2: te
0: ambalya oo eh.
1: Kung tama anagit kaalat
0: ambalya sa mga ano to sa mga supog ano to ambalya sa mga pamatanon pa lang ka wala ambalya una ano to mga una pa lang, mabalya.
2: Masupog-supogin.
0: Oo.
2: Mula na hugas-hugas.
0: Wala na ako, no.
1: Kung tama, kaalat. Hugas na mo eh.
0: Kung, ah, kung takaw-takaw. Galing, mabalya. Kung takaw-takaw pa lang, hindi na kahugas ko, no.
1: Hindi na kahugas.
2: Tatrapuhan lang eh.
1: Yambot.
0: Siya, pag-inyagin mo, mangkot niya.
1: Tiyan ba hugan niya mo to eh? Kung tama, agit kaalat.
0: Hugasan mo, anay. Ay, Diyos ko.
2: Huwag pa na ginugasan.
1: Huwag pa na nakainom, ha?
0: Huwag pa na nakainom. Halin pala diyan. Tis pala magpapistahan. Ang ginayang
2: story. Kaya birthday niya mo?
0: Oo, total birthday niya. Pag abotoga, kaunin na siya lechon, ha? Ang mga gaya pa rin sa utok niya.
1: Hatag to siya.
0: Grabe.
1: Birthday.
2: Mamo, ang mga pariho na ang mga paminsaron, may mga ginaagyan. Ako may mga inagyan. Or may mga ginakulo or ginapasaan. Oh, may ginapasaan.
0: Pero ari ka pala. Ari ka ligo sa Biyernes.
2: Why eh?
0: Gamay lang pala kanon niya eh.
2: Sa?
0: Sa Biyernes.
2: Biyernes. Kali kasi mong kakauna na akon. Oh. Subong gabi.
1: Pwede ah.
0: Wala man ko na si Katrong
2: mo. Ang pamangkot.
0: Ano?
2: May pakaon siya.
0: Oo pala. Share ko ito pala.
2: At yung imo yung pakaon mo. May pakaon na.
0: Tatlo kami to.
2: Amo man nagyapon ba jitan mo mang gyapon ako?
0: Tatlo wala kami to ni Sir Febby.
2: Tigani.
0: Apa ano kami?
1: In grande ne. In grande.
0: Makakadto kami sa ano, Vikings. Mga ayo bilin bilin.
2: Amo na problema abi sa mga
0: ayo bilin bilin.
2: Sa mga natawo sa kilosang Mayo Uno.
1: Oh, kilosang Mayo Uno.
2: Oh, oh. Kay paisog isog na lang.
0: Oh. Wow.
1: Puro isog.
2: Oh.
1: Puro isog.
2: Nadala na lang sa paisog-isog
0: lang. Paisog-isog. Mano, kaman bacon yung paisog-isog. Gano'n lang.
1: May babies.
2: Mayo eh. Mayo man may ara, mayo man wala.
1: Mayo man
0: wala. Pero dalay ka pala. Pareho ka masabat. Tingnan po AJ Bordo, no? Durian man niya sabat.
2: Oh.
0: Ambali ako. Hoy, masahan. May wala, Sir Jans. Ay, katropa niyan din. Ambali, katropa ni Jim Bordo, nang iya sabat. Baog na itlog. May sugpon sa dalong ni Sir Jans.
2: May bulbol.
1: Sir Jans. Abaw. Grabe ba?
0: Nasa yung mutanya, guro, ang itlog mo, katropa niya, di ba, guy? Grabe, si katropa ni Jim Bordo. Paano mo nabalaan, katropa ni Jim Bordo, nga baog ang itlog ni katropa ni Jet?
2: Dagalagob, guro eh.
0: Galagob?
1: Ha
2: Pagkita ng itlog nga baog nga bagulaga.
0: Oh, no, ga, ano,
2: naga-bluish na siya. Oo, oh, ga-bluish. Baog na.
0: Ah, kaya ano siya. Diyan, ang balik ito mga Gen Z, nang iya-color sang dugo violet. Di baog mo na yan, yung itlog.
1: Supra pa sa baog.
0: Ano ay manugbuto?
1: Lapit na lang.
2: Kagi lumlom pro ginlinugan.
0: Ah, kagi. Di ba mo na ba nila? Kung ginlinugan ko no.
2: Gabaog, kung sa dota.
0: Gabaog ko
2: kung
0: na.
2: Sa dota.
0: Gabaog ko na ang okay. Itlog. Ay, ganun pala yun.
2: Nagatang ang damo naglagagi sa linog sa atong doon. Manabaog.
0: Why, manabaog, why? No? Kapila na ginlinugan. Wala manabaog ng mga itlog nyo.
1: Amo na iya?
0: Oh, di ba? Oh, lumas. Bal... Ano pag itabat niya naman sa bat ni pinalubok nga isda nga abo.
2: Ano pwede ka? Man.
0: Yeah! Umano sabat ni Sir Jet. Ginamos, langka, gumaa. Oy, grabe ka mga sabat. Ba-ba. Oh, di ba?
2: Hindi makaon mo na.
0: Ha?
2: Hindi mo na makaon.
0: Mas inakaon niya ya.
1: Sup-supon mo lang.
0: Ay, kasi inakaon niya ni Katropong AJ Bordon.
1: Pwede,
0: Depende sa iya, eh. Basta kung inakaon niya. Pasugtan, tasa,
1: Ginamukbang.
0: Ginamukbang niya kung nang ba-ba mo, no? Eh? Grabe mo lang sabat ni Katropong AJ Bordon, pati ang ba-ba.
1: Siyempre, yun yung pinakadamo ang sabat niya.
0: Oo, siya ginagbasta mga muna ang mga istorya na yun. Basta kananay nga sabat.
1: Oo.
2: Ang expert mga guro magkaon si Katropong AJ.
0: Expert mas ako na magkumo sa malya.
1: Kag magpuga.
0: Oo. Puga. Expert sa ako na. Te, din ka na? Oo. Huwag ka pa oras na to. No, may subpon ka.
2: Halongan ano lang kamot mo ba si kung mautod.
1: Ano gani ah? Kung ano? Mag-alay kamot mo sa puga ay nai.
0: Ano?
1: Babay.
0: Baba ang gamiton ko, no?
2: Pwede man.
0: Pwede man. Man.
2: Pwede.
1: Mag-alay ang kamot sa kumusay.
0: Baba-anay.
2: Tapak-tapakon, no?
0: Papanakit ba? Hambal ni Katropong Jetty, baga assuming na siya yung mamera. Oh, grabe, assuming. Kung ano ka doon, pang AJ Bordon mo. Mga Katropong oras natin, 16 minutes after 3 in the afternoon this time. Mag-pause kita na for some commercial break. Agbasin may mga sabat pa kamuda. May huwagin nga i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook page at SXFM Radyo Patrol Ilo-Ilo kay GXFM Ilo-Ilo 100.7. Mga Katropong magabalik pang X-Rated sa XFM Philippines.
3: Wow! Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butik. Ortiga.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanfon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Makitropay na gabalik ang X-Rated on SX FM 23 minutes after 3 in the afternoon. Honest, makitropay, ginadalong sa inyo sang something plus gold. Sang plus gold, yung si Mangosteen, ang palayamalanggay garlic at spirulina ng produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system against sa mga masakit. Kaangay nagid lamang sang high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold, epektibo, safe, himno, and FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Wow! Oh, ang sabat ni katropang AJ Bordon, asyo, ba-ba sang isda. Nga ginasimutan mo ang ba-ba sang isda, katropang AJ Bordon, paano mabalaan yung mabaho siya? Oh, sino din nakagi, ano, simot sa mabas ng isda. Ginasimutan na, ha? Grabe ka na ganyan ka-curious ba? Pati mabas ng isda? Araw-araw, manta na yung katropang AJ Bordon. Ikaw yung katropang Bea, ang pamangkot ni katropang, ano, nakagi na ni katropang Rumel is, ano nga mabaho ko na ang namit ka noon?
1: Ano, ah? Malaki.
0: Ha? Malaki. Ay, Diyos ko. Magkutabi si katropang Gen Z kung agree siya.
1: Do you agree?
0: Manantos na ka muna. At sito man ang sound.
2: May ano ganito? Ag, ano?
0: Mama, agree lang alin kag hindi. Hindi pa kasabat.
2: Baho nga, ano man?
0: Ang balik ka, tropang babe. Ano yung sabat mo sa sabat? Ano yung sabat mo, tropang babe?
1: Talaba.
0: Nga? Gatapik?
2: Gatapik?
1: Oo, gatapik sa tukiba.
0: Kasi ka nga muna ang namit ko, no? Namit ka noon?
2: Oo, namit.

0: Moral. Oh.
1: Gani.
0: Alright, oras natin mga katropa, we have 45 minutes mga katropa before 4 in the afternoon this time. At nga suguran ang aton nga X-rated story. Gani sa mga, may, mga katropa natin na kaluyag may itugda diri sa aton nga X-rated story this afternoon. Mag-comment lang sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages. Yeah! XFM Radyo Petrol, Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Oras mga katropa, 26 after 3 in the afternoon.

rin noon kay Tropang Era. Tagalog ni siya, kaya daw hindi ko kabalo mag-istorya sa hiligay noon. Hindi kasi ako magaling magkwento. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Dear Katropang Era. Wow! Ako pala si Karen. Charot. Alright, ma-start na ta guys. Good afternoon, Katropang Era. Gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig. Buhay pag-ibig ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jen. 30 years old, female, from Caloocan City. Charot. Pangalang Jen, 30 years old, and female. Kito po yara, nagkaroon ako ng partner na mas bata sa akin ng 10 taon. So in short, he is 20 years old. Year 2022. Nagkakilala kami ng partner ko sa outing ng aming barangay officials. Nagpunta kami sa beach ng Uton, Iloilo. And doon, Katropang Era, ang aming unang pagkikita. Doon, ipinagtagpo ng tadhana ang aming mga landas. Kay man, Katropang Era, sa Manila ako nagtrabaho and dugay ako dito. Mga almost 10 years. And Katropang Era, sa loob ng 4 na taon naming magkasama, ay 2 taon doon ay nag-live-in kami. Masadya man ang amon nga pag-updanay, Katropang Era, and open kami sa family ng isa't isa. Nagapati ako, Katropang Era, nga sa isa ka-relasyon, hindi gidya lunsay lang kasadyahan. Kay man isa ka-adlaw, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Aminin ko na, ako ang unang nagkasala, Katropang Era. Nakipagkita ako yas sa akong ex-boyfriend. Kay nangayo siya sa akong enclosure. Pagkatapos sa to, nag-focus man ako sa amon nga relasyon. To be clear, Katropang Era, wala kami sa may ginimo nga kamalamalahan sa akong ex-boyfriend ha. Sadyang closure lamang. Naging maayos ulit kami, travel dito, travel ngayon, I'll travel doon. Tub-tub, Katropang Era, biyako na lang na. Ako na lang na. Alin na wala, nagkika-question pata. Hatag na lang na kayo may Katropang Bigay mo, niya nga manicuring set. Danay lang, ulat lang. Naging maayos ulit, Katropang Era, ang aming relasyon. Travel dito, travel doon, hanggang sa nahuli ko siyang may kausap na iba. Ang hindi ko lang maintindihan, ako na nga ang nasa malapit, pero

0: O humanap pa siya ng malayo. Dahil sa ibang bansa ang kanyang nakakausap, isang OFW sa UAE. At nalaman ko na matagal na pala silang nag-uusap. Ketropa era, syempre, nasakitan ako yai. Kay sa mga panahon nga wala-wala kami, sa akon siya. Pero sang, you know, ngayara na kami, dito naman siya sa iban. Sana tabo ni Katrapangyara nagbulaganay kami para mayara kami sa peace of mind. Pero after pila ka adlaw, nagistoryahanay kami liwat kag nagkabalikan man kami. Bisan pa paliwat-liwat ang sakit. Ako yan nagapaka-martyr para nga mabaton. O kung nagapamartyr, nagapaka-martyr kag ginabaton ko siya kay di palangga ko siya Katrapangyara. Bulaganay kami, balik, bulaganay, balik. Asta Katrapangyara nga, asa subong nga daw hindi na ako kabalo. Sang, kung ano ang ako niya himuon. Kay daw, nakapoy na kuya. Asin ka po'y kapoy na gid. Katrapangyara mo rin natabo, so nabalaan ko nga may other girl siya nga OFW. Kag syempre gin confront ko siya yai nagwaya ang akon nga pagka dragon as inag roar gid kuya.
1: Si Jenny.
2: Ay. Dali ka di pala?
3: Kwenta lang, sakit. Basta namin.
4: Ano?
1: Sabot si Juan?
2: Christopher! Christopher, ano ni?
4: Dali lang, kay ga panghugas pa ko din.
2: Dasigada! Basta maghambal ko nga dasigada! Dasigada!
4: Ay, ano naman to, Jen?
2: Ano ini, Christopher, ang nakita ko?
4: Ano naman ang ginapangtanaw mo da?
2: Ano ni Gani? Explain ni sa akon kung ano ini. Kay gusto ko nga matagan.
4: Ano na
2: how? Anong ginapangalot mo sa ulo mo? Wala ka man kuto.
4: Ay, ano naman na how?
2: Ay, ambot na lang gitsay mo. Alam, tawa pala. Ubasa ha? Ano ni?
4: Ah, si ano? Sino na? Si Tintin?
2: Te, ano mo ni si Tintin eh? Ano mo ni siya?
4: Ano ko na? Ang friend ko na, taga ano, dito ka trabaho sa abroad.
2: Friend? Sigurado ka nga friend?
4: Oo.
2: Tinga, may mga I love you na di?
4: Ah, baya mo sa una, close kami na.
2: Amo na gali kong close? Ha? Amo na gali? Kung ma-close ka mo sa una, ga-I love you, hanay ka mo? Ay,
4: kay, nano ka? Dungan lang kami na nagdako sa una.
2: Aba, grabe nga mga diskarte imo no. Di na klase nga mga rason halin man.
4: Hindi na yung I love you nga palangga ko siya.
2: Ay, di ano, nabibot si Lingon, be?
4: Ah, hindi ka na bala mag-pamangkot,
2: Anong hindi mapamangkot? Ano na, wala ko disang karapatan? Ano na? Insaktuhan, ginaubra mo gani, ha?
4: Tinsakto man.
2: Ano, gay ka na gani, Christian? Sa dindang part nga na nga naging sakto ka da?
4: Okay, kakabalo. Siya na kisa sa aton gahatag sang pangbalon sa mga kabataan.
2: Oh, tiga nga aman nga ginahatagan niya ka. Para ano? Ano mo na siya?
4: Kay amiga eh.
2: Amiga o kun miga? Abi paglaro ha?
4: Friend ah.
2: Friend with benefits siguro.
4: Uy, paano mo na mambal nga friends with benefits?
2: Pag inugay ka gani, Christian ah. Abot ko na kay babae man ko.
4: Hatag na di ba yung cellphone ko, baby? Huwag ka na namin makita, ah.
2: Wala ka pa dagay ka, tapos ang explain ni sa akon, kuwaon mo ng cellphone pag hinugay ka.
4: Ah.
2: Tapusan na, ano ni? Gusto ko nga matagan.
4: Why na gani?
2: Anong waay?
4: Patiha lang ko bala.
2: Paano mo ko papatihon gani kay ho? Nakita na sang duwa ko di ka mata, Christian, nga nag-I love you ko sa babae gani.
4: Oh, sino na si Christian?
2: Ay, Christian ka lang.
4: Laki mo man guro, no?
2: Laki? Nagsala lang ko. Kaya sa pensar ko, si Christian. Kali, si Christopher ngalan mo.
4: Basi ikaw kuro may lalaki.
2: Ay, ang bot sa imuda.
4: Ay.
2: Kung sino na ang nagahimo sang sala, amo pa na siyang naga, ano, nagapaminsar sang malain. Lang tawa palang ginobra mo, ho?
4: Di wala man na gani. Tuod man, pabilin ko bala diri sa imo kung may palangga ko nga iban.
2: Nugay, kada gani, Christopher.
4: Ay.
2: Kadlo-kadlaw ka pada.
4: Oo. Ang imo nga kilay, ho? Hindi naman madrawing.
2: Okay. Amo gani, lang tawa bala. Dugay-dugay magwa na ning gagon saka ano ko.
4: Abay, ina lang bala palangga? Ikaw yung palangga, kuya.
2: Hinugay, kada gani, Christopher.
4: Ah, sige lang bala. Palangga, hindi ka na mag...
2: hindi ka na magbuya?
4: Hindi ulo mo, ah. Dugay-dugay, may kwarta naman ta.
2: San una?
4: Nambalan ko to na... Kinambalan ko na ni Tintin nga tagaan yung kwarta.
2: Ay, ang bota. I-chat na da kung san uya ipadala.
4: Sige na bala. Oh, luto ka na lang ito bala pagkaon. Or kung gusto mo, malagaw na lang ito sa Haro Plaza.
2: Ano yung ilagaw? Tagani ka, wala pa ta kwarta, Christopher.
4: May kwarta, man kundi ah.
2: Sigurado ka ang tanan kung gusto, mabakal mo?
4: Ah. Grabe ba? Hindi pagit bala ako enough, how?
2: Ay! Ay, halagid eh.
4: Package na ko.
2: Package? Ngayon, wala ka man ang sulod sa karton. Paano ka naging package?
4: Joke lang na langga. Sige na. Mapaligo na to kay ma, ano ta? Malagaw ta?
2: Ba't si Muda? Basta siguraduhin mo lang karong ang tanan nga ipabakal ko baklon mo, ha?
4: Oo, ah. Kung ano gusto mo to, baklon ko.
2: Ba't si Muda? Sige na. Tama na nga chat kay Tintin. Tintin mo na katalaka, say mo.
4: Naglakat na si Jen.
3: Sino to yan sa Samantha?
4: Mayo lang kay Waya naging usisa akong cellphone. Ang balan ko gina si Tintin nga hindi siya mag-chat sa akong nga Waya ko ginauyatan akong cellphone, bro. Te, gamayan na lang ko nadakpan. Ay, ang bot na lang ah. Ay, kay pangtago ko naman niya akong mga messages. Islan ko niya akong nga password. Ibalaan na ni Mrs. Ay, nambot na lang. Ah. Ito na siya. Ay, kay sundan ko siya kay maligo man ko. Jen! Langga! Ulat ako da!
0: Kaya tala pa yara sa subong na gasakit ang akong yabalat siya, Gon. Kaya tiara, man ko din nga mangita pag siya sa iban. Am I not enough? Kapalit-palit ba ako? Then why? Muna po maging salamat sa pagbasa sa akong yung sulat. Sa liwat, ako galit sa Jen, ang iyong atagpadala from Uton.

0: Tropay nagbalik ang X-Rated Oras Sex FM 3:52 in the afternoon, mga katropa. Ang oras, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Iba si Mega Steam Ring ang Soya Powder Drink Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Southern Plus Coffee Mix, effective, safe, im non-FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Hindi mo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop search and Something Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak ang Yes to Health i-add to cart. Kag i-check out. Salamat, salamat. Thank you so much mga katropa sa mga nagupod sa aton. Mga nagtutok, nagtambay sa ating program this Wednesday afternoon. X-Rated. Thank you so much sa inyong pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Brigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kapansanan technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era, ang katropang mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap ma-absorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa bilet na malapit po tigas sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: The Secret of Health.
1: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
11: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
10: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold ko Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active kagpa sharp sa mind. Kagmay collagen kagglutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
14: Ang softgel capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang softgel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
17: Mag-Premium D3 na!
16: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
18: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
19: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanami gin!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
27: Ah!
0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
6: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
21: XFM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!
30: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:07 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Good afternoon mga katropa! Welcome sa programa nga Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Dali na ka mo, di nyo na si katropang Bea sa buong hapon. Dali, di kay Bulabugon, tanong naman da ang inyong mga radyo. O sa mga nagpabunot da sang ilang nga mga puti nga buho. O te, pila na da ang na dali sang inyong nga mga kaapuhan. Sa mga naga-practice, sa mga naga-ensayo nga magnami ang ilang nga boses, siguraduhan nyo nga wala ka mo nagainom sang malamig, ha? Imbis nga magnami na karoon ang boses nyo. Basi kun mapaos na lang ka mo. Sa mga katropa natin nga nagapamati, nag-tune in na sa 100.7 nga frequency sa ila sining mga radyo. Mayong hapon gid sa inyo mga katropa peeps, sa mga vendors natin sa nagkalain-lain nga public markets. Sa syudad kag probinsya sang ila Iloilo, hello gid sa inyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga drivers, mga taxi drivers, mga drivers sa modernized jeeps, sa ilang nga mga passenger assistance officer. And of course, sa ilaman nga mga pasahero. Tinambal ko sa inyo, huwag kayong pasaway. Pasaway, bala ka mo da kay tapos, gid ka mo dayon sa LTO, dagdagan, gid ka mo show cause order. Base sa sobra nyo kapangunyade, dambot na lang gid sa inyo, ginahambal ko gid ya. Himo na lang kamo balas ang insyakto. Isipan nyo man ang safety sang inyo nga mga pasahero. Hindi nga ang inyo lang kaugalingon da ang ginaisip nyo. Di bala, correct kong man. Correct, syempre. Sindihan, tama na nga ti, mahal ang presyo sang gatong subo. Pero hindi man ta magpasuber bala. Pero lang da ang ginabutang limit. Standing capacity, amo lang nang sundon ta. Karon kabudlay man nga nagaginutok ta, di bala. Ayo lang na karon kun wala sang may makakuha da sang video kag isend sa amo. Tapos kun ma-post na tapos gid kamo sa taga LTO. Ma-explain gid kamo to kun nga hindi dapat pag i-revoke ang inyo sininga license o kun nga hindi dapat pag i-suspend. Ay, kamo na lang to bahala mag-explain kay kamo man ang naghimo da sang sala. Charis lang. O mga katropa, good vibes lang tadi. Hindi tayo magpaka-stress. Dapat ang stress tara lang sa 10%, di ba? Hindi nyo napagdugang isang 2%. Mabilis tayong tatandaan yan. O, dali na ka mo, mga katropa peeps. Mag-send na ka mo sa inyo sininga mga music request, ang inyo sininga mga greetings and pa-shoutouts. Sa amon sininga text line, 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sininga mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 4:11 in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Santhan Plus Gold is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini mga katropa sang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sang atin sining nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes. Pamayari niya sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang glucose control. Santhan Plus Gold produkto sang Yes to Health Incorporated. Nagmabakal gina sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katropa, palayon lang kamo ha, sa pagpamati diri sa XFM. Alas 3, alas 4:12 na. Gani, padayon lang sa pagtutok, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibilid sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Maka-college na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: si Sanber. Nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatiyan ng isang ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka, gwardiya. Pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akong acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akong nga acid.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Hey, Palira, Dula, tagal, Barangay Binalot, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: Exactly. exciting!
20: Mga katrupa, exciting!

0: 503.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Hindi nagawa masakit mga katropa ang silaks ang adlaw. Pwede na kamukagwa sa inyo balay. Galaw-galaw at baka, baka naman. Unawa nyo man daang mga, ano, mga gingkaon nyo nga mga, ano, bala? Mga higko nyo sa lawas, bala? Pagoan nyo man, ha, pagilang sa mga balhas nyo, bi? Buhinin nyo man daang inyo nga mga fats, galaw-galaw din pag maitay. O sa mga nagkaon sang lechon da, o, te, ano pang ginahulat nyo? Umpisahin nyo na ang inyo nga pag-jogging-jogging. Wala na sang init, perfect na parang nga mag holding hands ka naman to sa jowa mo samtang nagahadalagan. Napapasa na all na lang kita ni maskin na pati sa pagdalagan may upod kaya. Kaluoy man ang tanan ng mga independent ino. Kaluoy ang mga manuglaon kay mapapasa na all na lang git sila ya. O sa mga nagapamasahe da, sa mga nagapamanicure, nagapapedicure, sa tanan ng mga nagapagupit da, apaw pagupit. Ate, kamusta na ang inyong pagwapa, pagwapo da? Shout out lang da sa tanan nga nakapamati. Nagapamati sa 100.7 XFM, Iloilo. Mayong hapon, Tito Weng, and also to Inday Jaira, to Pau Pau and Tito J. Of course, sa mga lola ko dira sa may... sa tiring, sa kabatuan, oy, hello, hello, mapakal sila buwas ang lechon. Mula ni mga tigulang na arat na sa 90 ang edad, pero makaon pag i-share sang lechon. Matsyag mo bala sang una, no? Ano, abi kay sang una, puro lang yung laswang ginakaon nila. Ti subong sila nagbawi, kay subong lang kami sang maikasara nga magbakal sang lechon. Ko ganyan tapos ng tiring pero kasal boss ang akon nga paka isa makaon ta to amo na nga naka ano ko tapos ma birthday ta dayon ote sure na sige ilubong ta naman to boss ang aton nga sungat abi mo lain naman ilubong ta to damo ka ginabalan sa mga naga ano da sa mga kalaslon da nahanap nyo na talaga ang forever nyo. Mabuas, mapapasa na all. Gini ang laon ko nga lola. Basi ka pangita ka mo da. May reto ko sa inyo. Ano pa ni siya? Kwan pa ni siya? Pero galing 19 years old na. Batong-batong ano pala? Kwan pa ni siya mo? NBSB. No boyfriend since birth. So, kwan pa ni siya. Hoy, syempre may asim pa, ti. Ano pa mo? Ika 90 na ni, pero nagakadag pa. Kaloy, balas ang lola. Sa toot lang, nagapanag-open ni Katropong John Riga. Sarangan niya pa kagani. Bakulon. Promise! Nagapalabag lang ni tiil niya, pero yawan gani siya. Hindi naging kumapatihan. Ay, sa makita mo lang, mga kanto ka lato. Mambay kayo. Oh, wow! Papa, oh wow, kagid niya. May bala mo, wala pa na siya naka-preparal. Nag-amo na ng iya nga, ano ho, nga, duha katuhon. Nag-separate na balang daw ready na. Ay, naku na lang, gida, hindi. Joke-joke lang na siya, mga katropa. Ang lola, ko to ya, ano, gid man siya. Laon gid man siya, pero ano na siya. Mabuot siya nga laon. Laon-laon nga. Laon-tat pangaki. Laon-tat ang nubyo-nubyo. Kamo mga manog, laon man kamo. Kung may time da, laon-laon man. Kasi kumayara da sa mga balo, binayaan. Kaya pwede ko matugpo sa lola ko. Abi, hambalin nyo lang ko. Napakitaan ko ni kay Basi makahingabot pa. wala ka to, no? Wala ka mo to balo or binayaan. Or wala man ka mo to laon, yung pwede ko matugpo. Oy, ginalaw-law ka mo eh. Ako na lang gid wala ni katapusan na ano na to na hiri-hiri. Sa tanan nga mga naga ano na naga honeymoon at kamusta kamusta. Yung bat na lang gid sana all na lang gid ga honeymoon. Yung ato kong genre, you know na mo pang honeymoon, no? Honeymoon kesa sa kasal? Ba-plok-plok-plok. Ay, umbat na lang yun. Pero muna gid man ang uso, subong ni ba? Uso, ano yung honeymoon kesa sa kasal, ah? Pero, ano, depende ko na, depende na iya sa inyo. Diba, mga katropa? May araman niya nga ginauna, gid yung magpakasal sa simbahan. Asal muna bago kasal. Ano yan yung feeling na matuga, no? Lain ko naman, no? Yung may isa ko matuga, kaya naman yung tuga. Dumanamit-damit ang makakit. Hindi, ito ko di ka ginawa. Ba't na lang yan, move on, natada sa tugay, ah. Pero naman na. Panggabila na siya. Simprano pa ni. Mga katapa, masaya, mayroon ka mandira sa mga pa-shoutout. Mga greetings nyo kag mga music requests. I-send lang sa aming siningod text line 0950-975-6970. Pa oras diri sa XFM, it's now 5:09 in the afternoon. Kagining oras ang ginadulongit sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang may mataas ng antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang aton nga oxidative stress kag nagasupport sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santon Plus Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Lasing ko on sina mga katropang oras diri sa XFM. Diri sa XFM. Gabilit na na tadya. 5:11 ang oras diri sa XFM. Kani padayon lang kamo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, the health.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
8: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee

0: Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
1: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health!
7: Mga katupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Patroma mo!
17: Exciting!
18: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Malapit na ang mid-year bonus ng lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pa-feeling ko ang mga asawa ni nagayuhum-yuhum naman ni sila mo. Pag makaparibana na sila, sure, bolgen. Amo na ako na ano eh. Kung hindi, pag-ipamayad sa kautanghan. Tiba-tiba na naman si misis! Papasa na all na lang tayo. Ay, hindi na ako gali mapasa na all. Diri pa lang, tiba-tiba na tadi eh. Anong panginapangita, taman? Sana all ba? O, mayang gabi lang daw sa mga katropa nato. Nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa mga nagapang grocery da. Lawig pila sa, ano, sa cashier. Alo, aguanta lang. Amugin na basta damo ka kwarta, damo kay nagpang grocery. Alam, tawa ba lang mga wala sang kwarta, kay ti wala sila yan nagapila. Araw lang to sila sa ilang nga balay. Gets mo ang point ko? O, pasalamat ka kay ara ka da. May kwarta ka. Hindi tanan nga tao nga na, I mean, hindi tanan nga tao pareho sa imo da. Ang iba na kung kisa gusto man nila da magpila. Kaso wala sila sang choice. Wala sila sang rewards. O sige lang, padayon lang ta mga katropa sa pagkayon. Padayon lang sa pagbakas. And of course, padayon man kita sa pagpangamuyo. Basta nga aton nga hard work, upda naton sang prayers. Ay, syempre, wala ginaiasang imposible. Tatays naton da, mga daddies, lolos, and papas, mga titos. Oy, nagkahanda na bala ang mga tongga-tongga natin dyan sa ibabo ng mesa? Sa mga nagapalanya po na, oy, kamusta? Ano aton nga dapli dyan? Sa mga nagapangits ang manok da, kamusta? May pakpak na ang tanan? Kung wala pati, sige, halang. O niya pala kaon ka sang baboy, dugay-dugay, may ikog ka na. Kunulbaan, magkaon, gali sang manok, kagbaboy sa bungno. Dugay-dugay, may pakpaka na, dugay-dugay, may ikog ka na. Maya lang, wala sang apple sa baba mo, ay lechon gigwa mo. May araman na mga katropa nga lechon nga namin. May araman nga lechon nga hindi, no? Kung ako mangin isa ka lechon, gusto ko yan namit ko. Ang may apple na wala hao mga katropa, no? Ang magkakagat na blasang apple. Hindi kuya gusto nga akong ginakagat. Muna ha, kung mangin isa ako kalitson. Pero doka imposible, managuro. Sa size ko pa lang daw, ikaw imposible, gay. Na lang gano'n. Enjoy mga katropa sa inyong pagpanyapon sa mga nag-preparar nga mag-jogging. Matapos na sila sang panyapon, mapatunaw-tunaw sa mga nag-preparar nga mag-walking. Sige, go lang ka muda. Sa mga wala pa na natunawan, tiyan o pa ang ginahulat yung mga lamok-lamok na naman sang soft drinks, ino? Malila, pampatunaw ko no ang Sprite. Malila, ginaagda ko nila sang Coke Zero. Well, sa ngalan niya lang na ang Zero. Hindi niyo yung alam na may sugar pa rin yan. Iniinto lang kayo. Ay, ambot na lang ganyan sa life taang. O, kung kisa kinanglan taman magbasa-basa sa panit sang ibos, parang hindi kita dasig matuntuhan. Katropa pala yung kamo sa pag-send sa inyong mga mensahe, sa inyong mga greetings, kagpa-shoutouts. Oy, by the way ha, shoutout lang nagali sa The Kedo Store. Sa mga nagpanghalo-halo, maskin amuni oras, kamusta kamo da? Eh, kamusta? Mabenta man na ang mga inasal ta? Tapos ang halo-halo, inasal na naman, o ka-perfect. Ang mga tao sabong nag-rely na lang gid sa mga inasal-asal, mga asal. Tapos pagkagabi, asalon. Ay, joke lang. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 11 minutes after 6 o'clock in the evening. And this time check is brought to you by Santan Vitamin C. Kung hindi mo na gusto, mga katropa, madugangan ang imong gasto subong nga panahon sa krisis, mag-invest sa imong ikayong lawas. Kaga ko na pag-aistoryahan ang ikaayong lawas, wala na kita sa iban pa nga ma-recommend sa inyo. Magtumaros ang Santan Vitamin C. Mga ng Santan Vitamin C nagabulig sa pagbusang atan sininga immune system. Para nga hindi kita madasig
tapikan sang ubuhila na trangkaso sipon kag kun ano man da nga sahi sang balatian. Santan Vitamin C produkto sang Yes to Health Incorporated magmabakalgida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. 12 minutes after 6 o'clock in the evening mga katropa, kag-update pa ninyo si Katropang Bea until 7 o'clock subong nga gabi. Tutok lang diri sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM, mga katropa, it's now 6:58 in the evening. Kamusta ang inyong pagpaniapon? Kamusta ang pagtimo-timo sa mga katropa namon dyan? Mami, man bala ang timo yung ginasakop nyo ko da? As always, basta ang ginahambal ko sa inyo, ha? Ang una nyo nga timo, akon. Parang akon, busog ka mo, kundi busog man ko. Pero kung gapagutom ka mo da, syempre pariho tanga gutom. Hindi bala? O, enjoy lang ka mo, mga katropa, sa inyong pagpaniapon sa mga nagalugay-lugay pa lang sang ilang linuto, sang ilang mga sulod-anon, at itapusan nyo na na. Unahapa da ang mga bangka nyo. Sinagutom na daw ang mga kabataan nyo, tapos ginauna nyo pa daw ang piti-piti sa cellphone. Wala ka mo kabalong na batok na to gali ang inyong tinigang. Na, sige, birahin nyo da. Tapos ang rice cooker nyo, wala pa gali na, na click. Parang feeling nga excited, naging ka mo magkaon. Handa na ang pinirito nga baboy, kag ang malamig-lamig na soft drinks. Pero ang inyong kanon, bugas gihapon. Ate, okay pa ka mo da? Mga katropa, madamo gin nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. This Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa atong subong nga program. Magabulos na ang headshot with katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Kagsangala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya!
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo, nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: resist the pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpindo. Sobrang itkisa klero sa nag-inom ko sa resist the pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Resist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Resist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
3: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:08 na, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Oras na rin sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa. Diri ang mga katropa sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Sa aton mga listeners, diri sa Panay Island, dakip man sa Negros Island Region, mayang gabi sa inyo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kering XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon sa unang frequency sang Z100. Ang dinabalang stasyonan sa sunod sang University of San Agustin. Subong mga kabinan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nga mo ini mga kabinan ang nag-manage sang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo mensahe ka mga informasyon nakip man ang inyo sinima pa shoutout. Tananga celebrate ang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Sa tananga celebrate ang ilang nga anniversary subong adlaw, happy happy anniversary. Ang papanamiyawanin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Naka-livestream kami, naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Palag lang like, share and follow ang amon nga Facebook pages kag ang amon nga YouTube channel. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:10 na mga katropa, mga kabinan, na welcome na sa headshot. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gyapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Op lang kita ni katropang John Rivertes. Kabago lang nagtapos si iyong birthday. Belated happy birthday kahapon. Teka, musta si DJ Telabas? Gasikat ni DJ Telabas sa social media, no? Belated happy birthday kay katropang John Rivertes. Gagawin lang kita makamanan sa ito ang news center personnel upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makamanan sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Sila ba nagigin eh ang ginabantayan ng hearing sa impeachment batukya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Headshot! Ang pinakaulihing nga report makabanan nga nabato ng diri sa news center nga nakakalendar business na sa next session sang House of Representatives ang Articles of Impeachment. Sabota man sila makabanan kung nakakalendar na sa May 11 tarakayo na inamang katropa ang pagbinutuhay sang mga miyembro sang House of Representatives. Kay mga report kita na bato mga kabanan nga kuno may mga miyembro sang NUP. NUP party mga kabanan ang daw kung kuno daw may nag-withdraw sang ila sining sang ila sang support sa Articles of Impeachment kag daw hindi na kuno magbuto ya pabor sini mga katropa. Pero ang pinakalitis sini mga kabanan nga ini kuno mga iban ang iban nga miyembro sang NUP daw kuan ko no, no nag daw na inganyo kuno sa iban kapag dadan nga 50% out of 55 members sang NUP sa House of Representatives daw dira kuno sa mga tuka-tunga ang hindi magpabor kag tuka-tunga man ang mag-upod makabanan sa pagboto pabor sa Articles of Impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan na. Gagay, balon na ito ng atong koneksyon makabanan sa atong nga news center for katropang Bia Joy Sobaldo. Gagay, balon tamang makabanan na ang atong koneksyon sa pag-asa. Kaya ginamonitor kita subong isa ka low pressure area. Nakasalod na sa atong iyang area of responsibility. Bawati mga tanini kung mag-ulan na, no? Parang mabunyagan man ang atong sining nga mga atong sining mga tanumbra, atong sining nga mga gintanom, atong sining nga mga gin... mga prutas kag mga humay bao nagalaya na subong ang palay sa uma ang bulak da sa island sa kwano sa may Kabugaw Sur Pabia laya ron di kagwanta bisan tuod nga kadadlaw ginabunggahan sang tubig sang ginabunyagan sang taga LGU Pabia hindi kasarang. Di ba nung tayo ang atong sinayang koneksyon makabinan sa aton nga pag-asa diri sa Iloilo mga katropa mga kabayanan. Alas 7.14 na makabilan mga katropa. Welcome na sa Headshot. Yapon makabilan ang inyo sining alaga, inyo sining kurman ako si katropang Phoebe Balls Timon Morales. Salibat makabilan o pod kita diri kay katropang John Ray Bertes. Nagabi katropang BJ ato sining BJ ka John Ray ato sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Unaon tayo ni makabilan ang lakas sa aton nga panahon, no? Kay net gid sa nga aton nga panahon subong, no? Kag sa balita lokal makabilan nga aton talakayon ang parte sa cooling hub sang Iloilo. Ba timay ni kami ara kita nga panasilungan nga bulubog na awan la sa tion nga magtamang kainit na isa dira sa may Diversion Road sa idalom gid sang flyover sa Diversion Road ang isa dira sa may Halanduni Bridge lapit sa Halanduni Bridge pala. Ang isa dira patindugon makabanan sa atubang sang Socorro sang Unabla. Ang isa nga abi nga ginapamangkot natin nga dira iya sa okay na dito iya sa may San Rafael, no, sa may flyover. Okay sa may overpass. Pero ang dira iya sa may Halanduni flyover ti sinong makabenepisyo sa labay do talag sa man nang inalabayan katawo. Dito iya ti mga pasahero to iya gabantay nga sa Ligades kung kungka ti okay na iya ma intindihan naton. Dinagay di araw makabayan sa aton sining line number 1 aton koneksyon sa Pag-asa po naton si Engineer Charlie Depray. Engineer, mayong gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pag madiri sa katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Mayong gabi.
1: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa lang pagpalamat sa XFM. Yari pinakulingan na kasi panahon ko ng mental. May say, Diyos mo rin sa isa. Ang atresin na sa hapon na nagsipata ng Professor Area, ginapagatapat sa pagkakarang niya global data. Kayo na sa 305 kilometro na sinang hinatuan sa Rigao de la Cruz. Ustad, ito man nag-apik to sa ilong napungkot. Sa tato naman yung monitor ng tropical cyclone na sa Gotham 4, may international name na Hagupil, uli na sipatan niya sa 2,185 km east of northeastern Mindanao. May kamasugod niya hangin, magalabot sa 65 km per hora, manapit sa sentro, ay pagmadlas naman magalabot sa 80 km per hora. Nag-aulag pa na katungdan sa 15 km per hora. Sa haron na rin sa atong tumay, Western Visayas, particular na sila sa Iloilo, kaya yung mga experience sa mga pagkita mga lumusog sa pagkalunan ng kalangitan. May mga chalita sa mga isolated ng mga pagulan, pagpailan trago sila sa easterly. May natutog makasarangan naman yung hangin, magaling na minahan ang sidangan, magadala sa mga kanaytutog makasarangan ng pagbulo sa kanagatan. Ang tagsato temperatura na sa 26, ang tagsato sa 22 sigrado, at daw nagtunod na sa stress kailan sa hapon, magbot na kalasig ko 30 sa buwasa. Ika mo ni Pia calling ang katapang hindi ka dress ni ito Pag-asa Charlie Depra.
0: Engineer, pila ang atong heat index para buwas, engineer?
1: Yes, ano, atong forecast heat index para buwas possible magalabot sa 41 degrees Celsius.
0: 41?
1: Yes, sir.
0: Baho ka ini kapaang, no? Ining low pressure area, engineer, may chance ba lang mag develop ini sa isa ka bagyo?
1: Ang low pressure ang nasusulod sa far, manubo man ang chance mag-develop into a tropical depression kung isa ka bagyo. No? Kasabot pag cross na nito may landmark sa Mindanao, malusa ba rin
0: sa okay, pero kung ikaso gano'n may engineer nung mag-develop siya sa bagyo, kati manabi yung forecast na malusa siya, pero kung ikaso gano'n manabi yung engineer, no? Nga mag-develop siya sa bagyo, anong ipangalan siya sa iya?
1: Yes, kung na may mauna ka magsulod niya bagyo sa or, hindi ko sila sa local name niya, Kaloy?
0: Letter C, Kaloy?
1: Yes, sir.
0: Okay, ba naman salamat, engineer?
1: Welcome.
0: Okay, mayroon gabi. Nabatihan makabinan ng koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Weather. Wala sang chance makabinan nga mag-develop sa isa kabagyo ining low pressure area nga risubong sa sulod sa aton area of responsibility. So makabulubatyan kita siguro sa pagtupa sa mga ulan, mga isolated siling nga pagtupa sa ulan, pero indigid nga siling magbasko gid kahit ang gina-forecast sa Pag-asa ang ining low pressure area pag labay niya sa Mindanao malusaw ini ko ng mga katropa kag ti amo na wala kita sang palabuton nga bagyo ti ganing kating mga forecast magkabalik na tawag ganing nga forecast nga gina-forecast ba na kaya hindi pa siya specific mo. Kining ang panahon nato niya may mga natawag siya ni magkabinan nga gina-forecast amo ni siya amo ning iyang amo ning matabo sa iya. Hindi nato masigurado, no? Ang importante magkabinan nga preparado lang kita. Hatanang gabagay, preparado kita kay kadamo sa mga unos ka naga alabot sa aton nga sa aton iyang nga kabuhi, sa aton nga palibot, sa aton iyang nga pagginawi, kadamo sa naga alabot ng mga unos. Nga kung hindi ka preparado, nagatalang-talang ka, kundiin ka, makadto mga katropa. So, sa sining bagyo mga kabinan, halong kita kay ako ng sining low pressure area, kay kita kabalo, basi pala akong mag-develop sa bagyo, although ang hambal sa pag-asa, as of 7 o'clock subong gabi, ang ilang forecast, pag-abot ko naman sa Saturday, manusaw man lang siya, pero dapat natong preparahan kay basi kung magdala bala ini isang mamunog gaulan, mapiparar kita sa nga tawag sining epekto niya. Kung mag-ulan siya, anong epekto niya? Hindi man ito magbaha, pero ang epekto niya sina, may mga lata dira sa balay ninyo, may mga guma dira sa balay ninyo, nga masudlan tubig, piparahan na ito ng balatian, mga kabinan, ang dingge. Kiti sa inyong mga kabinan kabalatian, nga ginabantayan sa tiyon nga magtupa ang ulan. Pagtupa sa ulan, tapos mahulaw siya, mainit siya sa kasimana about sa kwangida, no? Ampay ginasang lamok nga magdevelop sa akon magpangitlog. Tipagpangitlog is na ining mga lamok nga career sang dingge, ining iyang agin buto, ati career mas dingge, ito mga kagat na sa aton. Kinabanabanggid nga ma-infect kita sang balatian nga dingge. Anong maayo, no? Parang nga malikaw kita sining mga infeksyon. Kadala sang virus ka bakterya, mag-inom kita mga tropa sang premium D3. Kaya man ang premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obo, sipon, hilanag, tatang kaso. Hindi na ito pababayaan na itong lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinakabago, kagipektibo nga premium D3. Ang premium D3, may kapasidad ni makabinan sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag virus sa aton nga lawas kag may aras yang antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase ng antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Mabakali makatropa dira sa Ruhas, sa Antique, sa Kalibo, sa Bacolod. Nationwide, no? Mabakali niya sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, Generica. Kag pwede man ni makabinan mga katropa, ma-order sa Shopee, gani i-add to cart na yan. Sa mga Shopee boys na, mayang gabi ha. Dilakay man ang may salamat gid ha. Gapamati subong din sa aton sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Headshot. Ang oras alas 7:22 na makabinan mga katropa, dirigya po sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa balita lokal makabinan, subong gid lang mga gabi, may nilakpan, oh, may gabi na kay Nick Espinosa. May gabi katropang Phoebe Borz Morales. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Tamati subong programa mo, katropang Phoebe Borz. Unagin nga check-in sa ato nga program si Bing Bing kasi Nick ba? Subong it lamang nga gabi makabinan. May bypass dira sa Barangay San Juan Mulo. Ang nabypass ang Barangay Tanod kang iya sining asawa. Mga 1.2 million pesos nga balor sang illegal drugs ang nakonpiskar. Siling subject sa drug bypass operation sa Barangay Tanod kag ang iya sing asawa nga taga Zone 3, Barangay San Juan, Mulo. Ang subject diri makamana nakaagi na preso sang pila na katuig na kaaligan, no? Ang subject si alias Walter, 52 anyos, isa ka Barangay Tanod sang Barangay San Juan kag ang isining asawa nga si Nini, 49 anyos. Kini mga asawa nakaagi na preso sang 2018. Ginmonitor ng kabinan sang aton nga pulis dira sa Mulo kay pulis Captain Christ Inot na monitor gapon na himaluan nga padayon ang ila sining illegal activities. Kabagdanan nga subong gid lamang hapon gin kasar ang drug bypass operation kadakuaan sang 1.2 nga balor sang Cebu ining mag asawa ang Barangay Tanod kag iya sining asawa kabagdanan balik naman sa prisohan. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. Antes sa aton mga local news, basta na kayo na aton makabiling mga balita din sa Headshot. Storyanta din mga katropa, ining, ang grupo ang nagpetisyon mala sa RPT increase, ang real property tax increase, bila ko nilabot ni mga 300% ang saka niya. Di may grupo kada yung makabanang nga nagpetisyon sa nito sa Supreme Court. Subungin lamang nga adlaw na baton sa siyudad sa Iloilo, bagay kay Mayoray Satrinyas ang desisyon sa Supreme Court. May kang tanan sa ginfile nga petisyon sa grupo nga ti punggantani ang pag-implement sa 300% nga increase sa real property tax. Manong tama kabalang kung ano ang desisyon sa Korte Suprema. Kaga ang ining nahimo na breeding grounds, kung ang training grounds. Nahimo na training grounds ang ato niyang probinsya sa mga atleta. Kaya man, ang mga iwan naton ng mga atletes diri sa probinsya sa Iloilo mga katropa, nahimo na karoon kung ginapirata gariya sa mga pribado ng mga eskwelahan dito sa Manila. Wala sa mga nag-confirm ni Luwas Gilabang Liwan kay Mr. Rick Abarles, ang aton ng sports coordinator sa probinsya sa Iloilo. Ti anong safeguard sa diring hindi ni pag piratahon abis ang mga dalagko ng mga eskwelahan dito sa Manila, mga dalagko ng University sa Manila. Inestorya ang taga-Gyapon din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo kag ining reward system ordinance sang probinsya sang Iloilo. Ang sinoman makatudlo sa kag mga sogid nga ang may mga barangay official, may mga barangay kapitan nga naga duso sa illegal droga kag madakpan kag pasakaan kaso, may batonon nga 30,000 pesos nga reward. Ang informant, sino ba na ang mga serving informant diri kay may

0: Tongson, Pilipinas. So, Ponke Katropang Bia Joy Sobaldo. Isa sa mga init karon nga mga ginaistoryahan ning parte sa pag-arrestar sa isa sa social media personality dito sa Manila. Ini matapos sa ginakusaran ni Makabedan nga nangilkel ko noon sa ginaligar Makabedan nangilkel sa 350 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez. Tigin entrap ini kaina sa National Bureau of Investigation kag ini sila Makabedan na dakpa no sa entrapment operation pero may ara sila gipagwa sa ring statement. May kaangtanan sini mga katropa sang natabo nga pag-entrap sa ila siningid lamang nga adlaw dito ya sa Metro Manila. Nagabi katropang John Reca ay katropang Bia Joy Sobaldo kag ini Makabedan ang pag-confirm sang House of Representative Secretariat nga nakakalendar ar nakaroon sa calendar of business ang ining parte Makabedan sa Articles of Impeachment. Batok kay Vice President Sara Duterte, subot balon sini nga ang ilang regular session hiwaton ini mga tropa sa Lunes. Madalan ini laban-laban nga mauna iniguro sa tanan-tanan nga mga agenda sang House of Representative. Madam Kabinan, si Katropang Bia Joy Sobaldo, Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginalauman nga magaboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kampin 30 sa 55 ka mga miyembro sa National Unity Party kon NUP. Sunod kay House Deputy Speaker kag Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno. Ginhimo sini ang disclosure adlaw matapos nga gin-announce nga ang nasambit nga partido ang mag-a-adapt sang conscience vote sa bylaws ang unified stance sa impeachment. Sa ginpatigayan nga Zoom press conference, ginpahayag ni Puno nga majority sa ila sa NUP ang pabor nga ipadala ang articles of impeachment sa Senate kag mayara sila sang hardcore group nga naga-oppose sa proposal kag may iban man nga luyag nga mag-abstain. Kahapon, Mayo 5 katropang boards nakaabot na sa House plenary ang articles of impeachment batok sa Vice President matapos ini ang gin-refer sa Committee on Rules. Ginalauman man nga iset ang plenary debates kag voting sang rules panel sa Mayo 11. Samtang sa dugang pangabalita national, wala na nag-intra pa ang Malacañang sa pagbaisay ni Executive Secretary Ralph Recto kag Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. So no kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nagigsapol si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Recto apang wala nila na diskusyonan ang among issue. Madumduman nga ginakusaran ni Liveste si Recto nga nagbaton sang kapin 1 billion pesos gikan sa kontraktor sa diin gintag pa sini si CWS Representative Party List Representative Edwin Garjola bilang kontraktor nga nagafinance ang 2025 election campaign ni Recto kag sang iya asawa nga si Vilma Santos. Ginaligar man sini nga nag-engage sa vote buying ang iya katrabaho kag ang election spending sa mga lugar sa luwas ang Batangas ang tuman kataas. Depensa man ni Recto katropang boards nga wala sinigin baton ang offer nga 400 million pesos nga kwarta nga amo kontani ang iya ihatag sa political opponent ni Liveste agud magka-back out sila sa 2025 elections. Dugang pa sini nga si Garjola ang iya lang nga kolig kag gingamit lang ini bilang iya nga political opponent kag wala man ini sang ghost o kon maanomalya nga project sa idalom sang iya ngalan. Samtang sa dugang pa nga balita national, pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang discussion sa 48th ASEAN Summit and related meetings kung paano magarantiya sang rehiyon ang supply kag pagkaon, sang pagkaon kag enerhiya sa piyaksang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Bilang chair sang ASEAN sa 2026, mag-aupod ang Pilipinas sa productive dialogue kag exchange views sa regional kag global issues upod sa iban pang ASEAN member states. Suno kay Marcos. Iga-highlight Manderi katropang boards ang tatlo ka mga main priorities ang energy security, food security kag safety sang ASEAN national sa bilog ng kalibutan. Nagpasalig man si Marcos nga mabatsyagan man sang mga ASEAN national sa iban nga pungsod ang impact sang ginahimo diri sa Pilipinas. Padayon man nga igaduso ni PBBM ang peaceful coexistence, mutual respect kag cooperation sang Pilipinas para sa shared benefit nga mo ang founding ideals sang ASEAN. Samtang sa piyak naman nga bahin gingamit sa Department of Education o CONDEPED ang 3.

0: 715 million pesos sa emergency response funds kag sa safety supplies para sa mga eskwelahan nga apektado sang ash fall gikan sa Mayon volcano. Ginapabasgog subong sang ahensya ang ila pagtinguha agod nga maprotektahan ang mga estudyante, maestro kag school community sa mga apektado nga lugar sa Albay, samtang ginasiguro man ang nagapadayon ang pagtuon sa pihak sang disruptions tugas sang bulkan sunod kay Education Secretary Sonny Angara. Kapin 133 ka mga eskwelahan ang apektado sang madamol nga abos ang damlaglang kasunod sang renewed volcanic activity halin sang Mayo 2. Nakapreposition naman ang DepEd Katropang Board sang 850 ka all-weather learning kits o kon edukahon, N95 face mask, hygiene supplies, printers, papel, disinfectants, alcohol, tissues kag iban pa nga classroom materials. Ginbuksan man sang ahensya ang Batang Empowered and Resilient Team o convert modules kag sa psychosocial first aid interventions agod mabuligan ang mga apektado nga mga estudyante nga makakope up sa stress kag disruption nga gintugas ang volcanic unrest. Samtang sa dugang pa nga balita, national ginaduso ni Senator Joseph JV Ejercito ang paghatag sang 5,000 pesos nga cash sa tanan nga mga fresh graduates sa tertiary institutions sa Pilipinas agod nga may gastuhon sila sa pagpangita sang obra. Ginrefer na ang Senate Bill number 1961 kon fresh graduates 5,000 one-time cash grant act of 2026 sa Senate Committees on Higher, Technical and Vocational Education and Finance kag pagadiskusyonan kung magbalik na ang sesyon sa Mayo kag indiskusyonan no ini sang Mayo 4. Ang nasamit nga hagna ang sabat ini ang sabat hindi lang para sa job scarcity kag skill mismatch kundi pati man sa financial burden nga ginapangatubang sa mga job seekers, lakip na diri ang ila pamasahe document preparation kag interview related expenses. Sa idalam sang nasamit nga proposal katropang boards, kinahanglan nga i-present sang applicants ang proof of graduation kaangay sang diploma o kon certification. So far katropang boards, amo ning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat katropang Bea Joy Subaldo. Mayong gabi, happy listening kay Julie Sancho Abilardi Medina. Mayong gabi, boards. Salamat gid Julio ah. Kay Jerry Boy Adorno Primino, live dira makabiran sa Haniway. Mayang gabi Jerry Boy kay Mrs. Muda no. Kay partner mo happy birthday kay ihada kwagel no. Ang asawa ni Hado Lando dira sa Medusa no. Happy birthday. Kay Hada da kay Edna Puray mayang gabi. Good evening. Good evening man ay napuray live dira sa Arevalo. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Ang aton magkabanan nga pag-istoryan pagbalik naton. Ining parte sa kwambra sa sining provincial ordinance nga naaprobahan kahapon sang sangguni ang panlawigan. Nga kung sino makatudlo sang magaduso sa illegal droga sa ilang barangay, may pagkabatunon nga reward. Konsibilian ang itudlo sining informant kag pasakaan kaso may batonon nga reward nga 10,000 kon kagawad kag SK official 20,000 kag kon barangay kapitan 30,000 pesos. Dili sino ba sini ang pwede makabaton sa reward makabaran kati may ginbutang diri nga mga miyembro ang probinsya ako nang aton sining ang author sang ordinansa nga si Board Member John Mondiar nga ini silang matawo lang ang pwede makabaton kag sang reward kag ini silang mga tawo ang amo lang ang gina-autorizar sa paghatag impormasyon sa pulis, sa mayor, sa gobernador. Di paano makabalan pasigurado nga hindi mag-leak ni? Paano pasigurado nga hindi mangin delikado diri ang informant. Masibala kon magsagi bala wakal karon kami isa sa mga pwede nga tagan sa impormasyon barangay kapitan man mo. Kasi bala ko mo maubog. Kasi bala mo maubog sa kapitan. Kaya mga balba, niya mag-isogin dito ni Kwan si Kapiak Barangay ba? Oo. Oh. Di ba naman ang safeguard siya ng mga kapitan sa ordinansa ngayon eh? Iwan ba naman mga kapitan ng mga... Di ba ano pa ang genre? Genre? Kasi bala ko... Eh, wala mo hindi mga kapitan kung mag-piesta sa barangay. Bow, tanan nga mga kapitan sa Manwara na. Di ba si Blakon mag-listoryana, wala kang mag... Kung ano, wala kang mag-mahubog-hubog ba siya, grabe ba? Niya si Kwanto siya, gisugid-gid siya ni Kwanto si Kap sa kay Mayor ba? Nadakpan gid siya. Di ano ang safeguard sini sa unansang ini mga kapitan? Istoryaan tayo ini. Kaya di ba yung man eh? Isa man yung makakatropa nga mag... nga makainggan nyo sa mga pumuruyo, nga makasukid sa sinoda, nga mga... nga naga-illegal drug trade sa ilang barangay. Kaga nagagamit illegal drugs day, harin sa civilian, kagawad sa barangay, SK, kagbarangay kapitan. Imayo ni siya kay makakuha inisang support sa pumuruyo. Balikante ni magkabanan, kasi mayonis siya, no? I-submit kay Gobernur Defensor ang ordinansa kay pirmahan niya na ini. Sa tiyon nga makapirma ng makabanan ang Gobernador siya, mangin epektibo na ang nabitan ng ordinansa. At makakawa na, pangwarta na silang ibang nila sa ato, no? Para nga may, kuan, may arak kita, kuan lang, ihatag, balang may papel man kita sa pagdula sa illegal drugs dira sa inyong barangay. So, at lang din magkabanan nga siguraduhon nga mabaskog lang aton sining immune system, no? Kay subong daw delikado ini ang ginatawag nga hantavirus. Actually, ini nga hantavirus, mga katropa, kita itong napatay ito sa cruise ship. Nga may arak nga 38 ka mga Pinoy dito ng kasakay. Ini nga hantavirus, saling gapon ni sa rodent sa kon ilaga. Ti ang iyasinigin yung kontak, amo makabanan ang contact sini amo ini ang human to human contact. Di ang yasini nga mga simptoma, nagahilanat ka manggiapon, nagaubo ka. Kag di kun nagahalin ka sa lugar nga may hantavirus. Tinabadaban sini makabanan nga basikon mente kasi ni sa hantavirus kag isa imong nikadlikado nga balatian, no? Kaya dala ini makabanan sang ilaga, rodents. Para malikpan nato ni makadro pa ang mga balatian, mag-inom kita sang premium D3. Kagkon may ginabat niya kita yang ng mga bukol-bukol sa itong nalawas, rayoma ba, uso subong rayoma, no? Kilala ko to, siya nagkaon ng kuntala, basing yan, hindi na kukahulag. Dita si uric acid, rayoma, arthritis, high blood pressure. Para malikawan ni makabanan kag... Maka likaw kita sa mga balatian, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya mandamo na nabuligan sa pag-inom ang kabinan na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C kay puno inis ang antioxidant properties nga makabulig sa tanan ng balatian. Labi na sa mga wagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagahay blood pressure, limpiyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo, nga posible tunaan sa nangkailan lais din nga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mayo man ni sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo, kalupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mamati kita sa mga kabala sa mga tips sa kanya kay Dr. Benito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:40 na mga tropa.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, El Hilo, a las 7:51 na, mga katropa. Headshot. Padayon ka mga kapatid din sa headshot. Sige, po na inyo katropa ko, si katropa ang Phoebe Borz Tibor Morales. Benga big and happy listening kay Jerry Boy Adorno Criminos. Niya, shout out lang sa apo ko kay Zane Subong Sabingkahan, Haniway. Greetings from Mami Grace. Kay Zane, no? Apo ni Jerry Boy kag ni Mami Grace. May gabilin na siyan. Tulog na, templano. Parang basaga, agapabugtaw, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:52. Now, din kita makabalan sa pagpatpat sa inyo sa isang ordinansa nga makakuha sang reward. Ining mga tao nga maka-inform sa pulis, sa barangay opisyal, sa barangay, sa mayor, sa gobernador, sang nagaduso sa illegal droga sa ilang barangay. Kung ang ihatag ng impormasyon mga katropa, sibilyan, kag magprosper ang kaso, kung mapailan kaso, pagkatapos sabi nga gin by bust, automatic dismissal ang iestring reward kay mga batunon kung mapirmahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang ordinansa. Kung SK officials, kag barangay kagawad, 20,000. Kag kung barangay kapitan, 30,000. Ang batunon nga reward. But hindi tanan-tanan nga mga sa barangay da ang pwede nga makahatag impormasyon. Pwede ka makahagbatagan reward. Kaya may nasaad din makamanan sa ordinansa nga gin-author ni Board Member John Mondihar ang kutob lang sa mga membro sa bantay o kung barangay bantay druga. Sino ba na ini ang gintumod nga mga tigbatas kung sa mga tipo-apon na tigbatas pala? Mga bantay barangay bantay druga sa barang, sa tag sa kalugar. Number one, barangay officials, including ng kwan eh, including ng kapitan kagang gawad eh. Number two, SK officials, amo ni sila ang mga pwede makahatag information sa pulis, kundi sila nagpauli sa mayor kag sa kay governor. Barangay Tanod, barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars, barangay child development workers, kabataan kontra droga at terorismo, ining kikidat members plus barangay sa kanabanwa, officers and members of the Tricycle Owners and Drivers Association, ining mga tuda members, kamo ni mga tigbatas, kamo ni mga informant, officers and members of Motorcycle Owners and Drivers Association, muda, muna yung mga, kung mga asosasyon ka muda, ng mga habal-habal, pwede ka muna yung mga membro. Kag, officers and members of PNP and or AFP Retirees Association. Kamo ang makaserbe ng informant, kamo ang makaserbe ng kabinan ng tigbatas. Gabantay ka muna sa barangay ninyo kung may mga ma-notisyahan ka muna ang kasunod ng mga tao kung kag ang may mga tao dira kung mga barangay official sa inyong barangay nga nagagamit ka nga dusos illegal droga tamo to i-report nyo di kung barangay official ang nagakita e na monitor nyo nga nga dusos illegal drugs di sugid nyo pa na sa iba nyo sa kapdanan ng mga barangay official kung hindi dito ka mo diritsyo ka mayor. Pero kung basib lamang mo nitika sa mayor, ambal sa mayor nga, sige ah, gali kay ginapa niya lang, ginahuhuin lang. Dito ko mo diritso kay governor, kay may i-provide ba na ang number para sa focal person nga mga baton sa tanan-tanan nga information sa nagasunod na nga mga isugid siling mga ginpang mention ato nga mga tao. Paano makabanan nga sigurado nga hindi mag-leak ining information? Nabutang din makabanan makatropa sa ordinansa nga dapat nga masigurado nga wala sang may mag-leak information. Wala sa may mag-palapta o kung may mag-sugid. Mula ni kanihambal na ton. Kasi ba na akong mabugs, Kapitan Blau? Pistas barangay. Magambal siya mag-sugid. Yan si Yakap, si Kanto, yung sugid ka ni ni kwanto nga nagaduso kay illegal drugs. Oh. Didi ka mo ditso kay gobernore. Kay subject ini makabanan sa disciplinary action kon ang kapitan nga ginsugiran o kon ang mayor nga ginsugiran nga hindi siya mag-actuate nga wala niya kin-report to sa task force. Kami tukuron nga task force mo. Di karon ko mamonitor ni isang task force nga ginatag sa imo da ang impormasyon kag wala mo gidaktuhan. Di kwestiyon ka na sa task force. Under kay Governor Arturo Defensor Jr. nga wala mo na gin-actuhan. Sunod. Ano ang matabo pagkatapos nga ginsugid mo ining mga tabo nga gamit sa illegal droga sa barangay ninyo, mga barangay official, mga kapitan da, SK officials. Pagkatapos nga nasugid mo na, kag may mo anas ang operation plan, kag implement ang bypass ko ng search warrant, kag ma-file ang kaso, di mo nang makakuha ka na sa reward. Kung civilian, gismil. Kung kagawad, barangay kagawad, iske official, 20 mil. Kung si kapitan, 30 mil pesos. Dira mo na makuha ang reward mga katropa. Penal close. Any individual who commit any of the following acts shall penalize according to it. Any individual who provides false information about the drug pusher operating in the barangay shall be penalized with a fine of 5,000 pesos. Or prisuhon ka isa ka tuig. Boto ba na nabi? Kung di lain boto mo ito kay kap, no? Sampo labi, no? Kay ginagaw ni kapitan ang miga mo. I-report mo ito siya sa task force kasi kapitan di sa barangay na mo nag-luso illegal drugs. Kag may establisher nga wala, mapriso ikaw sa isa ka tuig. Kadua, masabi na karon ginsugid mo kay kapitan. Kay pwede man sa ka-report mo, sabi, dire sa barangay ngayon eh, may nebuluan siya sa parte sa piyak ka barangay ng kapitan nga nagaduso illegal drugs kung gamit illegal drugs. Sugid to kay kapitan. Mulay ko mag, kung mag, magpiesta, kung mag, may mga activities, wala mo nang kisahin mga, mga slip of the tongue ni Bala. Sa tinipon-tipon, dira ka na kisahin nga umpisa mo. Kag makabungat ba na sa kapitan mo siya gin-report ka to siya ni Kuano, sa imong mga BHW, nga nag-duso ikaw sa illegal drugs to, eh. Tiyano karon ng, ano karon paano nang konsigurado karon nga mahatagan sang proteksyon ang tawo nga nagatag information. Kung, for example, sa kapitan na nagpagwa ako nagpalapta sa istorya, naging report ang piyakto ng barangay official ako ng barangay kapitan ni BSW niya, BNS siya, ina siya makabinan mapriso sang isa katuig kagbamulta sang 5,000 pesos. O, isubmit ini kay Governor Arturo Defensor Jr. sa next week, kag lang tawag tani ko ng aprobahan ni makabinan ni Governor Arturo Defensor Jr. kay isa ini makabinan kapamaagi sa aton nga mga provincial board nga mapaganagan ang paglapta sa illegal droga dire sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ari ang pag-reply na aton mga katropa sa statement ni board member John Mondihar.
1: Functionary na. Magka-function ni iban ay han sila board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug bypass operation.
2: Para sa akin, isolated case mo lang yan. Overwhelming majority ya sa mga barangay officials naton, especially punong barangay, hindi man niya involved sa illegal nga droga. Yung mga nadakpan sa bypass operation sa January kag early part of February mga ano lang to, kung saan nabla pasi. Sa isa kakaralaw ng bugal sa pasi lang to sila.
1: Hindi ID including ang SK?
2: SK included.
1: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
2: Ang barangay Tanod, members ng barangay Tanod, BHW, BNS, BSP, o caretaker worker.
3: Board, para hindi man din sila nga ma-abuse the board, kasi sino sila pwede nga makapanugid bala?
2: So, pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. May naisip proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or puno barangay.
3: So, sa focal person, bali i-refer sa amon yung mga chief of police sa focal person ngayon. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
2: Ang focal person will be designated by the governor.
3: Okay, so far may ara na siya.
2: Ang governor ma-designated tungkol sa sang aspect sang confidentiality sining ano. Importante din ang trust no ng masaligan. So atagda si gobernador ang pag-designate.
3: From the second reading dito may mga amendments. Ano ang nabag-o dito board mga salient features diri nga nagalain man siya abi sa badak.
2: Sa actually ang functions ang BBD generally the almost pareho man sang bada depende siya ng direkte specifically na tap naton kung sino mga players kung sino mga actors dere specific ang naton ordinance na ang mga barangay officials barangay volunteer workers ISK officials kag ang mga civil society organizations pa rin na sang kikidap ng kabataan kontra sa droga, terorismo, then officers and members sa Motorcycle Drivers Association, matiyama na nagagawa sa loob sa barangay, officers and members sa Tricycle Drivers Owners Association, nagagawa sa loob sa barangay, at ining officials ka membro man sa AFP o PNP, and or PNP ano retirees association no kay although retired na sila namo na sila interested na mag bulig para nga matap na ining illegal na droga sa kabarangay.
3: Bangod may monetary reward na siya board
2: kaya isa pa ka diferensya dito sa banda. Ining monetary reward kaysa sa banda. Wala na. Pero again, butang naton, a good ma-motivate no ining mga BBD sa pag panugin kung sino ang mga suspected illegal drug possessors dira sa kabarangayan no. Kinanglan nga may motivation man agod nga ma-motivate siya na sa pag kooperar para matap na hopefully matap na ining illegal nga droga sa kabarangayan diri sa probinsya sa Iloilo na dako gyud nga factor para sa pag-maintenance sa kalinawgan katawhan sa probinsya sa Iloilo.
3: So same sa gihapon to board 10,000-30,000
2: naman. Amo man gihapon kung ang suspected illegal drug pusher, hindi man barangay officials, hindi man ISK officials, ang monetary reward 10,000 pesos. But in the event, ang suspected illegal drug pusher is a barangay kagawad or ISK official, ang monetary reward, not less than 20,000 pesos. And if so happened, or in the event that the suspected illegal drug pusher is a punong barangay, the monetary reward is not less than 30,000.
3: May pila di ang nakapain na budget board kung din siya kuhaon?
2: Subong wala pa na sa budget. No? Kung namutang natin sa ordinansa na ang estimated budget to effectively implement this ordinance, initially, not less than 2 million pesos. And namutang sa ordinansa, this will be included in the next supplemental or annual budget og the Iloilo Provincial Government.
1: Diyan ang kita board sa ginabarbaran din ang vice captain. How about kung maglapa vice captain niya ang madapan ng ginatag ng information like nagtaas na gin sa nivel abis sa munisipyo or sa probinsya, mga pila ang reward?
2: Wala tayo na mabutang sa ordinance ata. Wala tayo mabutang sa ordinance ata. Tinabutang lang sa 10,000 pesos.
1: Hmm. Kung aras sa munisipyo ang nivel ang suspect, 10,000 lang siya.
2: 10,000.
1: Okay. So, nga board nga nakadumdum ikaw nga magpasala sa iling ordinansa?
2: Tungod sa itong mga insidente, ang January, pagsang February, kundi in, may mga bayan bust operations na ang mga punong barangay involved,
1: mm-hmm.
2: barangay official involved, iski official involved.
1: Mm-hmm.
2: So, na-conceptualize natin. Again, hikot na ito yung makapasar sa Muslim ordinansa. Hopefully, nga ma-discourage sila. Ma-discourage sila sa pag entrance sa sining illegal na droga tungod sining ordinansa.
1: May safeguard na dinatag ang ordinansa para sa mga tipster?
2: Mayara kita provision sa privacy and confidentiality. Information parte sa informant shall be treated with utmost privacy, and the information given by the informant shall also be treated with strict confidentiality.
1: May
2: kag konsin o man mag-violate siya ng provision, may pagapinahan, may penal provision makita nila.
1: Ano siya?
2: Konsin o violate siya pagapinahan sa fine nga 5,000 pesos and or imprisonment for a period of 1 year or both at the discretion of the court.
1: Tumagod siya nga napasa na ordinansa, anong ginexpectar mo once ka mapirmahan ni Governor? Anong ginexpectar mo bilang author siya ng ordinansa?
2: Ginexpectar kong discourage mga barangay official sa pag-participate sa pag-involve sa ilang kagalingon na sining illegal na droga sa kabarangayan. Hopefully, sa pilakad lang na natin mapatian no? Na may barangay official, specialmente punong barangay na nadakpan sa drug bypass operation.
3: Board, makakomment ka about
0: nabatian makabanan ang author sa ordinansa si Board Member John Mondiar. Kati isa man ka bagay nga maka-convince sa mga pamuriyo sa probinsya sa Iloilo nga makahatag sa informasyon partida sa mga barangay officials, iski officials, mga sibilyan da sa ilang lugar nga nagaduso sa ligal na druga. But hambal nato hindi tanan-tanan kamong nga mga pamuriyo dira sa barangay ang pwede makahatag sa informasyon. Tikon, for example, kung taga barangay ka muna, hindi kaya BSPO, hindi ka BNS, hindi kaya barangay tanod, hindi ka man driver, abis tricycle, hindi ka man habal-habal driver, nga mga membro sa isang barangay bantay druga. Di pwede ba nang ihutik mo to sa BSPO? Pwede man na i-hotek mo ito sa BNS? Pwede man na i-hotek mo sa Barangay Tanod? Kasi kwanto siya, may napirme, damo, tawo daw. Ipa-verify ba? Di kung parte sa reward system, di kung mag-positive ito karoon nga ginakpan ito ang insugid mo, yatag sa'yo mo sang nag-inform ito sa kay Gobernore ang reward. Di ba na? Hindi lang ni kalimit lang niya sa mga BSPO, BNS, Barangay Tanod, mga Drivers Association. Tarantaran kita ng mga civilian po hindi maka-inform pagi sa mga barangay bantay druga, officers o members kag task force. Kaya ba nagadanto, makabadan si Board Member John Mondiar nga kung ma-implement ini nga ordinansa, isa ini makabayan ka mga bagay ng encouragement para sa mga pamuriyo na sa mga barangay tanod. sa mga BSPO, BNS, kag mga tricycle drivers owners and drivers association, kag habal-habal drivers, nga mag-report sa masaligan ng mga tao. Tikon ganudas na karoon nga ang punis na daw may mga personnel sa karoon nga involved na kung hindi kita magsugid sa punis. Now, kung ganuda ka man nga ang mayor mo na karoon daw, may ara man nga involved. Di sugid mo lang sa gobernador eh. Dito ka nang i-adrikta kay may gobernador. Amon nang imuon mo eh, kiti, may ka na sa ligana mo. Kung disugid mo sa barang kapitan, wasi ko nang balamada nga siya kap si Kwanto Galeo, do pirmi damo tao na sa balayag gabi oh. Damo naga kanto nga mga nagamotor, gahod. Guro ka, duso illegal drugs na. Di karong kay kung nagduda ka nga ang kapitan mo nga daw may protector, gahatag ng proteksyon, di kundi mo lang nga, dito ka kanto sa hipi pero panilagan mo na ay kasi ko ng hipi karon may mga personal sa karon nga involved ba na tapos gid dito ka kadto kay mayor bat ko nga duda kapag gid nga basi si mayor no gwa kana nyao dire kadto kay gobernador sa focal person man kabinan sang gobernador kay himo anday na sang operation plan kagkon magpositive makabinang kag madakpan inang gin-inform mga tao kung pasakaan kaso automatic kung kapitante may 30 mil ka kung kagawad di 20 mil iskay kung civilian 10 mil di karon kung mga tabidas kapitan na kung mag sa barangay abi may piyesta no? Kung tabidas sabi karon nga hindi ba niya hungod abi ito ang ginambal niya nga sugit ito maging sugit ito kapitan ko ano ni tanod mo ni may salabton sa makabinan, pwede sa mga prisoda base sa ordinansa. So, dako, ini nga mga bagay, sunok kay board member Mundihar, nga makabulig kampanya sa illegal na droga dire sa aton sa probinsya sa Iloilo, kay man, hindi lang iya nga sila nga libo-libo, gatos-gatos sa nag-recover subong nga mga illegal drugs dire sa aton probinsya, kundi mga minilyon, iya kang tunga sa milyon, iya nga mga tunga sa milyon iya nga mga kuan nga mga balor sang Cebu ang nakakonfiskar makabinan diri sa aton iya sa probinsya kag ilang probinsya kundi sa sudad man sang Iloilo mga katropa kabay pa nga may-ari man nga pareho sila nga ordinansa sa sudad sang Iloilo ang oras diri makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:14 na pagbalik nato ni Suryante ning parte sa nagpetisyon sa Supreme Court may kang tanan sa 300% nga increase sa real property tax nga ginasukot subong sang siyudad sa Iloilo. O gari kati, nagpasal sila sa ordinansa nga hatagan 40% discount. Until next year. Di pagkatapos 2028, dipindi sila kung i-extend nila na ang discounted nga 40% or implement na ang 300% nga increase sa real property tax. Kagaron masikon makistorya ta mabati nato na statement ni Mr. Rick Amarles ang aton sports coordinator isa man imong kabanan ka mga daw ginakanuguna naton bala ini nga aton nga mga atleta diri sa probinsya sa Iloilo nga kibot ka lang ay liga to nagdito pa ni sa liga gampang sa Pabia National High School subong dito nas Manila. Di, anong safeguard sila makabilan nga gina-training ini sa Iloilo, gina-tagaan sang allowance, incentive, kung mag-daog sa Wibra, kag sa panarumpang bansa, nga hindi mapirata ini sa mga pribado nga mga eskulahan sa Manila. So may harap na makabilan kahapon ginpamangkot nabi si Mr. Rick Amarles aton sila nga sports coordinator. Kung anong mimo natin din eh, galing kay tuntun. Tuntun man yung mga taga Manila, ito nga mga kuhan, nga mga eskwilahan. Ang Iloy, ang ilang ina istorya, sunok kay Mr. Rick Amarles. Te, anong may mong udabi? Tino ba yara ko nung nadihon sining daw papirmahon sa kontrata ang atleta. Samtang nga under training siya sa program, sa sports program sang probinsya sa Iloilo, hindi siya pwede ma-hire to sang mga pribado nga mga eskwelahan sa Metro Manila kakanugon, every gold nga makuha na sinasatag sa ka mga events, sports events nationwide, palarong pambansa, Webra, Iloilo sina ang ginadala. Gani kati ang munanggaling kisa na subuan naton, kaya daw ang may pila kita ka mga atleta, daw kulang-kulang makabalan ang suportar marami sa aton nga probinsya. No? I don't know kung ano ang katabo sila na nga tita mo, ang ibang gani, may ara nga, amo nga badabad, riga pa uli. Ti, bisa gani may panigani ang mga taga-Baduwa, kanigahatag pa sang support sining mga residente nila nga maghahampang dito makabalan sa Metro Manila. Ti ko ng Banua ang nagsuportal sa imo pagadto dito sa Manila, pabalik sa Manila, anong dalon mo? Kundi Banua nga ang LGU nga nag-support sa imo eh. Di ba? But ang nanugunan nato mga kabanan ka ining mga na-train balas sa probinsya nga mga atleta naton ang ginapangpilata sa mga kwan sa mga private school sa Metro Manila. Ti hindi ka dabi ma hindi ka dabi maganyat nga tagaan kada karon sang dako nga incentive. Libre eskwela, tanan-tanan, allowance, dako. Di ko di kao ganikanan, ano yung muo, ano ba? Di ko di, ang manamos din eh, ito ka lang eh, kay daw mayo tong offer. But, may ara karon nga ginahimo ang probinsya. Nga, para ka hindi ba na makasailo dayon ang aton nga mga atleta, samtang under training sa sports program sang probinsya sang Iloilo. Ang oras din makatropa sa XFM, Radyo Patrol Iloilo Headshot, alas 8:18 na mga katropa.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
10: Sa aking kakao center agent.
11: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain.
13: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
16: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
4: Patropa mo!
0: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Lilo alas 8:25 na. Pero pangita ka magkabila ng mga tropa sa nga kapi nga natural kag namit na kag may kwaon ka pang health benefits. Maginom kita magkabanan sa nga Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya man ining Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabayanan na makabulig ini makadula ini sang mga balatian nga ginabatyag naton sa ato nalawas sa labigid sa inyo balaod ang mga partner nga may mga hormonal imbalances. Anong buto ba nun sa hormonal imbalances? Ano ba nang subong okay na tapos lagay ang labutan 2 minutos lang naman ang desisyon ba? Tibasik ang mga hormonal imbalances. Pahimunan nyo bala ini sang Santon Plus Coffee Mix mga kabayanan. Kaga kung may mga bukol-bukol kita sa itong alawas, naayon mo niya ang Santon Plus Coffee Mix kag sa itong mga lalaki. Kung magdugay, galing nga pungko na ito niya sa mga salakyan, labirigid ang mga taxi driver bla. Kag ang mga family drivers, company drivers, mga bus drivers, kagabiyahe, balahalin din si Lilo, pakadto iya sa Katiklan, ba, mga kon direkta sa norte pa kabot na sa Bortak Bio sa may komera sa may Baklayan ambal sa konduktor siya mangihido kay gay picture man kabanan sa aton iya nga prostate ko mag init kini aton nga buli nagabanog tekon mag

No, sang city government, Pablo Bugnao, kumuto. Buldo nga may aircon mo ng inyo yung mga taxi, pero kung harap lang kumuda, i-off lang makina para makakuha para makakinot sa gasolina. Kada natin nga mga taxi drivers, kaya nga pamati sa buong labinigay natin nga patroners sa mayong gabi kag happy listening. Ang Santon Plus Coffee Mix kagang sa Santon Gold Coffee, mga kabinan, na mabakal ni sa mga nakalilain sila ng mga butika diri sa aton sa Iloilo kag sa Panay. Pareho sang Mercury Drugstore, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, kag pwede man siya ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras din, mga kabinan, sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:27 na mayang gabi kay Emily Altillero. Siya, good evening, Tropang Boards. Mayang gabi man na Emily Altillero kay Alvin Chris, Arby Chris Casires. Mayang gabi, Arby. Nandiyan naman kay Mayok Katersang Candado Cabana sa Leon. Siya, good evening. Kamusta, Mayok? Kamusta nga atun, kwanda nga atun, nga ginila atun ni Gusyoda. Dara kay Engineer ka Mike Campanero. Sasam lagi sa Leon, mayad nga gabi eh. Nagdraman sa Sibalom, sa Kaito Winda, sa Matiyo Family. Dito man sa Maytibyaw, sa Bagioro Family, mayad nga gabi eh. Nagdraman kay Ryan Mondihar Pacman Pacquiao. Auti, mayang gabi da, no? Kaga sa mga pamilya da, no? Sa Barangay Maradyona, sa Biliso ng Tiki, kaga dyan man sa draman sa Mundihar family, no? Sa Patnungon, sa Riyuha Patnungon, may gagabi dyan kaninyo. Ang oras alas 8:28, makabilan ng mga katropa. Dirigi apon sa pagpagkaraga naton sa headshot. Dirigi apon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Now, dirigi kita makabilan siling mag-ulang anabaton sa siyudad sa Iloilo. Nga resolusyon makabilan sa Supreme Court. May kang tanan sa grupo nga nag-file sa petition nga nag-question abis ang 300% nga saka sang real property tax. Ini mga grupo sa mga grisyante madri sa syudad. Ano nga question sa ring ang amugin ni kataas ang suktanay sang real property tax diri sa aton iya makatropa sa Iloilo. Bilang background, ang Iloilo City Government nag-implementar sang substantial 300% increase sa real property tax kasunod mga kabinan sang 2023 ng update sa property valuation. Sa sunod mga kabinan sang 18 ka tuig, nagipaganagan abi ang epekto sini sa mga negosyante pagi sa pag pasar sa isa ka ordinansa nga magahatag sang 40% discount nga mangin magagwa niya kag 60% discount para sa new assessment. So buto ba nun sini nga ang 300% discount na implementa ginbuhinan ini sang 40% discount kag kun may bag-o dira nga properties sa bag-o nga assessment 60% kag ang 40% makabinan ang nga discount gin-extend ini sa sunod nga tuig. Tibangod sini mga katropa sang tinakita sang pila ka mga negosyante, pila ka mga property owners diri sa Iloilo mga kabinan, nag-file sila sang petisyon sa Korte Suprema. Tisubog ila mga adlaw, nagwa ang desisyon kag nakabaton sa ang kopya si Mayor Raisa Trinias kag gin-report ni Mayor Raisa Trinias kagin basura sa Korte Suprema ang petisyon. Ngayon ang question, mga katropa, sinisa pag-increase
sang

0: 300% nga sukteray sa real property tax diri sa Iloilo City. Although ang ginbuhina na sa 40%, tayo mo lang abit 260%. Tisulo kay Mayor Raisa nga siya tayo ginabi-abit naman sininya ng desisyon sa Korte Suprema sa pagbasura sa ginfile nga petisyon sa Riverside Group of Companies. Ganyan nga question mga katropa sa tuman ka gulpiada nga saka sa sukot sa real property tax. Ting hambal sa Korte Suprema, nga hambal niya, base sa desisyon, ginbasura ang petisyon tungod wala nag-agi sa hierarchy of courts. Ano mo tamanon sa hierarchy sang korte? So mo tamanon tani gali, ang ginimo sang petitioner, diri siya una nga nag-file sa regional trial court. Pagkatapos sa regional trial court, kung wala magpabor abi ang regional trial court sang ilang petisyon, saka to siya sa Supreme Court. Di kung wala pagkid magpabor ang Supreme Court, saka naman sila to sa Court of Appeals. Di suno sa suno makabalan sa Korte Suprema nga wala ko naman sunod ang hierarchy. Diga kahulugan ba na magkabanan nga perde na ang petisyoner? Wala pa. Kay ang gina-question ng katropa mo ang hierarkiya. Nga muna hambal na to, dapat kutani, muna diri sa regional trial court, saka to sa Court of Appeals. Di kung i-dismiss ka po sa Court of Appeals, saka siya sa among katapusan nga pinakataas nga hukom sa Pilipinas sa muna Supreme Court. Tingin basura ini magkabanan sa Korte Suprema. Kasi ang pag-file si Iyama Kabinan sa pagpasaka sa real property tax, legal niya mo. Kasi naprobahan niya sa konsiyo. Umanangan, balas ko na ang kilala kong isa sa mga DILG officers sa syudad. Siya, ati, kung na, kumanaya ko na na-approve na si Iyama sa sanggunian, ti, wala ka na question niya, legal na niya. Unless nga i-question mo, sa korte nga mo ng regional trial court. Tingkol ba siya makabinan ang ginambal sa Korte Suprema nga di wala abi kung masunod ang hierarkiya? Kati ginabasihan na yan nga may ginpasar nga ordinansa, legal ang pag-approve sa increase makabinan sa real property tax. So wala pa niya, wala, hindi pa niya sinabi ang napierde sila bagod sa ilang nga komento, sa ilang siring mga gina-plastar nga mga argumento. Sala lang galing ang pag-file sang ilang petisyon. Di, pwede naman sa Gapon iyang ma-file sang petitioner sa regional trial court. Di kung mag-decide ka ronde ang regional trial court nga pabor gapon siya dati, saka sila to sa kwan eh, Court of Appeals eh. Ilang i-apilar to. Di kung di gapon mag-perde gapon, saka sa Supreme Court eh. Kaya ang bal makabanan sa Korte Suprema, sa ilang desisyon naman niya ay, as a judge by the court, Iloilo City government acted fully within the bounds of law in the enactment and implementation of our real property tax ordinance. There was no illegality in our actions. Kaya ang bal makabanan ni Mayor Raisa Trinias. Isunod na kay Mayor nga nagpamatuod lang ini tungod sa pagsaka sa sukot sa RPT, ginpasar man ang ordinansa nga nagatanyag sang 40% discount kag pag ginpalawig tub-tub 2028. May dugang pa nga 10% nga insentibo sa makabayad sang mas timprano sa deadline. So manang desisyon makabilan sa Korte Suprema nga wala lang masunod galing ang hierarkiya sa korte. Tinipindi na yan sa petitioner kung anong ilang plano. Kung ipagin na di balik niliwat sa RTC. Kag di rin naman niringon eh. Plastar sila sa argumento. Anong mga argumento nila nga hindi sila gusto na siyang 30% kung siyang 300% discount. Nga-increase ang real property tax mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:37 na mga katropa. Headshot. May gabi sa ato mga katuran sa ato mga kabilan dira kay Cap Ising Villanueva. Ang tagang tagimo niya mga kabilan sa Ising sa Pancit Molo. May ara dira nga kwa no? May ara dira nga branch sa Iloilo Central Public Market na sa food court. May dira man siya nga branch sa GT Mall sa Pabia. Sa Atria, may dira man ang Ising Pancit Molo. Kag ang main branch dito makabedan sa may barangay South San Jose, Molo, Iloilo City. Kag kung gusto ka mo yung mag-enjoy ang inyong pamilya, may mga party ka muna nga i-celebrate kay Gutok Balay ninyo, pwede man dira magkanto sa The Crib Kitchen Cafe. Ara sila dira sa may Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro, Iloilo City. Sabi sila may mga parabi, no? May mga birthday, may dibo ang inyong kabataan. Pwede man dira makabinan sa The Crib Kitchen Cafe. Gapmati man subong sa aton diri ang mga personnel dira sa subahan sa Tiulas. Dira kay Roth Grace, Risa Faith, kay Lansin Sabriel, tagang mga pamilya po rinis, no? Kay Chen, kay Rachel Joy, kay Ryan. May gabi din sa inyo sa Barangay Tiulas sa San Joaquin, Iloilo. Kagiraman kay Pinoy, kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Dira sa Argyle Street, Haro, Iloilo City. Kagiraman makabanan sa Iloilo Central Public Market. Headshot. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:39. Mabalita kita na makabanan international but makapikto ini sa aton diri sa Pilipinas. Ang pinakalitis mga katropa again release sa Vietnam kag ang Thailand hindi na sila kuno yang mag tanom sang humay. Thai and Vietnamese farmers may stop planting rice because of the Iran war. Here's why. Te, anong epekto sa indri sa aton? Kung mag-untat sang pagtanom sa palay ang Thailand kag ang Vietnam. Number one na aton nga importers sa bugas. Amo ang Vietnam kag ang Thailand. Anong rason nga ang mauntat sila sa pagtanom sa palay? Kasi dito sila, kaya naman ito, abi, yung mga modernized na mga kagamitan na gagamit nila, mudasig ito yung pagtanom sa palay. So, naman kabinan sa report. Nga nagapayag ang mga rice farmers dito sa Ben Tan, sa Vietnam, kag Southern Giang Province ang nagkuan ko noon nag early harvest sang ila siring nga mga produkto gintanong mga palay. Nga ini makabanan ang mga pungsod nga nagaproduce sang madamo nga supply sang humay. Amo na kon nga every time nga may importation diri mga katropa sa Pilipinas. Gahalin ang importation sa Vietnam kag Thailand. Problema sa mga katropa kay nagpagwa sa statement ay last ni gobyerno nga nagpahayag nga hindi na sila daw gaplano sila hindi na magtanom sa palay. Anong rason? Bangod ko ng mga katropa sang pagtaas sang presyo sang diesel or petroleum products ngalin sa Middle East kag subungman ang mga pagtaas sang presyo sang iban pagid nga mga basic commodities kita nyo. Hindi lang diri sa aton iya mga katropa, hindi lang diri sa aton iya Pilipinas apektado kita. Kundi worldwide ini mga katropa nga epekto sa ginaway dito sa Middle East, ilabdagid sa Iran, Israel kag Amerika. Di kay man dito sila mga katropa ginagamit la toya magtanom sa palay mga moderno nga mga equipment mo. Di ba yun din sa aton iya sa Pilipinas kaya may ari kita iya nga ginat may karabaw pa kita din nga palimansan. Ang ato na de problema yan ang manugarab. Ang manug harvest. Kaya nga ah. Kung si kumpa, si former secretary, agriculture secretary, na istorya sa natin niya na, ano ah, bisya kaya ang tanan, siya nga mga manugarab siya na, naghahulat lang siya sang ayuda halin sa gobyerno. Headshot. Amin ako nga ang magpa-harvest kaya subong magpag-arab kani abi no? Nga masiling kabi nga ti para makakinod kita kay mahal ang gasolina, mahal ang krudo, hindi tanay magpagamit sa mag-hire sa karibister. Mapamano-mano kita, galing kay problema, din kita di ka makita, tawo kay why na? Di ba? Bisang ganit nga magpang-man sa buong, magpang magpang-sumra, wala kung mag magpatanom sang palay. Yawang kasubang pangita sang manog kuan manog manog tanom di labi yung mga pag-harvest ng tao ya makuan lang siya makonduksyon nato siya kay kwanto ah. Te dito sa ila hindi sila magkaplano sila hindi na magtanom sa palay kay mahal ang basic commodities kag ang nagdubli ko na makatropa ang presyo sang diesel dito sa Thailand kag Vietnam. Sino matawaw sa atong di? Ano matawaw sa atong di? Kung naman yung mamuning abing mag-untato sila sa pagtanong sa palay, di kita makuha sa atong di nga kuning kaso nga kulangon kita sang kulangon kita makabinan sang supply sang humay diri sa aton. Although nga di may karabaw kita, may ara kita nga mga traditional sinigang gagamitan agad nga magtanong sa palay, galing kati problema. Sini, din kita makuha tawo. Amo na bala. So, siguro, dapat nga tunaan ini sa gobyerno kung paano kita nga makaproduce ang mga, kung bala, mga baridad sang palay nga mas damo ang produksyon niya kag ang pag-support sang gobyerno sang sa atong mga nguma. Like binhi, ang abono, ang pesticide. Hindi ka makita sa mga katropa nga nagalabot tag sobrang dosmel ang presyo sang urea. Ining mga materials na gamit nila sa urea ngayon na. Kag sa mga buo ng mga katropa, iban nila imported. Iban gina-charge sila sa gasto. Nga halin dito makabirahin kung diin nga mga pungsod naging kuwa niya, ang transportation cost among gina-charge nila mga katropa. Paano ka nakabawi? Kalo muna. Di sa aton di may mga proposal gani nga i-amend ang rice tarification law. Kaya man ang rice tarification law mga katropa, di sa aton, naman nga paperdi sa mga mga. Hindi ka kapwede makapagwa ang NFA, hindi pwede makapagwa sang ilagin bakal dira ng mga humay. Kaya ang ilagin bakal dira ng mga bugas. Di ko magdamo, stock nila, paano na bay? Din la ina ibarigya kay di pwedeng makapagwasang bugas kun hindi ya sang time of calamity kay di basis sa rice tarification law mapagwa lang dira ang stock sang NFA kun may ara makabanan nga request ng LGU may request ng LGU para gamiton na makabanan sa pagpanagtag sa mga sa aton nga mga apektado nga mga pamunuan like dito subong sa Albay apektado sang apektado dito sila sang ano ni sang paglupok sang Mayon Volcano o kag pila pa kayid ka mga lugar abi nga apektado sang kalamidad di mo na naya ang timpo nga mga pagwa kita sang aton nga bugas sa budiga sa NFA. Amo na kon ngagay ito, naan kon paano na bi amend ina ang rice tarification law. Di ko ma-amend kung tani na makabinan ang rice tarification law, posib may mo ina makabinan nga magapadayon, magasigi ang pagpamakal sang NFA, sang paday sa mga manguma na. Tunti galing, paano ka nabi yung pagsigisigi na tanong ako na pa ang harvest nila sa manguma na ton. Tapos, hindi man pwede mabakan abi iya sang NFA, gamay man lang nga mga supply ang ginabakan nila da kay bastante ang ila sining nga mga stock dira sa ilang nga budiga. Di ko di, ang matabos sa makabanan at hindi nga pamintaha iban sining nga mga retailers. Sila iya nagasit sang presyo. Tabi na karon may group of may group chat sila nga mga retailers. Siya pila imo na presyo, siya kondis niya 15. Oh, siya tiya kondis niya 15 man. Di, klariho ta na ng presyo. Di pag-abot makabanan sang tingulan, pag-harvest at the time, nga bi nga nagaulan, pagbasa-basa sa palay, at siya ti, pre, pila presyo mo na, niya akong 12. At siya ti, muunta na tanong 12, ti, mako mo na, 12 pesos ang kilo sang palay, ti, paano makabawi ng ato mga nguma? Di mo na makabanan, nga dapat tunan ini, kay hindi ini nga mas siling naton nga mambal kita ti, bahala ti ang Thailand, bahala ti ang Vietnam, kay kon diri sa aton magkulang ang aton nga supply, naga import kita sang bugas rin sa Thailand kag Vietnam makatropa. Pero makon natin manon naton ni mabatuan aton tani ini ining mga bagay nga ini makatropa kun bastante ang suporta sang aton nga mga manguma sa geto ug makabanan nga mga kagamitan, no? May mga parte sa gina, mga abono, pesticide, binhi. Kaga importante, taas ang presyo sang mga ginabaligya kaginabakal nga humay sa aton diri nga mga manguma. Ang oras din makabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:49 na, wala sang may naka-standby nga aton nga kwan, katapang yun rin, no? Wala, no? Sige lang, okay lang kung wala sila ng mga kanunitify, no? Kay masisako ba na aton sila ng mga patrollers. By the way, duwa pa lang ka calling hub sa Iloilo ang nabuksan. Ang dito sa may Debrison Road, ang dira sa may kumbala sa Halanduni flyover, dira sa Halanduni Bridge. Ang muna daw makabalan ang, ano, ang ginbuksan. Okay to ya dito sa may Debrison Road, kaya ang nagabantay to ng mga pasahero, pwede sila mga pakakwala na yung makapabulbugnaw. Pero nandara yan sa mga Halanduni Bridge na yan, ano man sino ang mga gabantay ng mga pasahero naman. Namin tayo kung may lugar to sa mga atubang sana gustin nila, namin ito ibutang. Kasi kiti gutok man to. Ang isa pa ganyan kay Osobong, ginaobra Osobong, nandira sa may Plaza Lutegay area, sa may former sa Socorro Drugstore ba na? Itatlo ina ka mga calling hub ang ipatindog makabanan sang syudad sa Iloilo para nga makapabulbugnaw kita, no? Makapabulbugnaw kita, panamiglamig kita. Kung naman ang aton ng mga desisyon kabuhin na ito, pabulbugnaw kita na ay parang samtang pabulbugnaw ka to, makapanumdom ka kung ano ang mga dapat naton nga desisyonan sa aton nga matagaadlaw nga pagpangabuhi. Ang oras, alas 8:50 mga katropa, it's Turbo Time. Gamitin ni 30 minutos, antes maribig-dabing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula. Sigurado nga mas manami sa mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod yung programa ang phone pa lupon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Ball Stephen Morales sa XFM News.
1: XFM
2: mga katropa, exciting dito!

0: Akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Bam. Ba. Baboy. Kag nagasugata siya sa akon. Bam. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat. Tabang. Tabang.
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Sample Plus Gold!
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
14: Pusiling yan, Arbo, hatang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
13: O, ikaw man, katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka si Rosalie, nakabatsyag ko sa isa ka si Manang Kaputlay sa pagbindo. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Hooray!
1: Magtaw ka na?
0: Yes! Hooray! Hooray! Hooray!
1: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na loy-loy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magapalaya kita until 12 midnight. Subong agab isang
0: May 6 is a Wednesday.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Really, really sure?
0: Yes.
1: Corrected by... Mabatihan naman kita sa tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region, Kagpanay Island Region 6. Nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang
0: Chris.
1: Correct. Nagabamati man ang mga taga Kabankalan sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: ang Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Baby.
1: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Sa Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Mabatian man kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang 1, 2, 3
0: James Dean
1: John Ray ang birthday boy.
0: Wow.
1: With a big toy.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: pila naman ka chocolate ng taon mo.
0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo, yours truly, Troy Tisoy.
2: Ikaw, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ng Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Ikaw, sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga, Yes 12 products ni Boss Rimilito. Uy, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kamusta na ka mo, Katie? Merkulis na gali, no?
2: Oo, ah.
0: Nagpuli ka naman gali, ha? Nagpuli ka naman.
2: Sige lang bala.
0: Pero feeling ko daw, hindi ka mapuli.
2: Oo.
0: Okay na, guwaan ka na kagabi.
2: Sobra, sobra.
0: Sobra, sobra. Ba, may nagparamdam giman sa akon sa kadugayon, Dolpo?
2: Sisin, oh.
0: Ambal ni Marimar Andrade Labayo. Sa tanan mo guro nga nag-guess, kami lang nagdugay. Kag, Arepagid, hambal niya una-una, oh. Balya, hi Troy, long time new here in C. Ha, ha, ha. Guess mo noon, may bata na kami ngayon.
2: Wow! Mayo eh!
0: Ah, nabuka agad sa gali.
2: At least, managdayon na eh.
0: Amo na nanamian ko, kaya nga nadumduman nyo ko. Sumining ang inyo bata, bunga sa akon nga pagpamugaw.
2: Kaang bata nyo, amo naman ang bugawan na.
0: Nakadasig lang sa panahon, no?
2: Gani man.
0: Ula lang yung Kuya Kabalo, galing kami na tigayon ako pagkatapos. Aro na, nagbunga ng ilang pagpalanggaanay. So may araw gandiyan nagkakadayunay gandiyan sa atong program.
2: Oo, actually, isang sa Iloilo, pagkita may nagdayunay man, di ba?
0: Oo, so may nagkakadayunay gandiyan galing. Kag may nagkakaingan nyo pagkali sa atong program. So, ano bigadlaw mo? Hindi ka magpati kami nagkakaingan nyo pa.
2: Kanam, ikan isang tinagaingan
0: nyo. Ano gali gusto mo? May nagkakaintuan pag gali sa akong program.
2: Amo na kayo, ano yan ko? Ingan nyo.
0: Daw ka mo pa ba, Mayo? Mag-ano ba? Mag-marketing ba, no?
2: Mag-gadya eh.
0: Sige na nga, pabuka liwat nga. Salay naman nga lalaki ka.
2: Sige na, panawag na kamo din sa 0912-0076-793.
0: Gandali ka, ha? Wala mong ganyan nagambal.
2: Ganunan ko lang.
0: May harap yung manggali, ha? Salamat, good damang taga-Eskalante mayong gabi. Marilyn Tinibroso, Family Ilgana, Marmuhada, na ako diri ron sa Eskalante na minaw mi og 87.5 XFM.
2: Wow, salamat.
0: Oh, klaro, klaro tada sa Eskalante. Lapit-lapit lang na sa amon diri. Si Migo ta dyan, Eric Wu, sang gihulgan mayong gabi. Christian Singpo, good evening. Mga taga-barangay Bungol, Haniway. Kag, nag-chat-chat sila ko nung subungo. Kaga sa kay Sweet Dalen mayong gabi, Angel Gerald, Elizer Valiente, hello to you, and Anna Abilia, good evening. Kag sa mga gusto mag-join, pwede na kamo katawag sa amon nga XFM call and text line. Hambalan ni Dolphy ang Smart Kag TNT. Ang ako naman niya Globe nga pwede nyo i-dial sa mga gabi, 0915-8311-431. Kag, makita sa TikTok ka. Kato lang ka mo, Troy Tisoy Official sa TikTok. Kag Troy Tisoy 2.0 sa Facebook.
2: Okay, Dolph, na?
0: Wala kami nilipatan, Dolph.
2: Mayang gabi handa sa tanan nga nagapamati. And of course, hello and good evening dira sa my stop Aguinaldo.
0: Mayong gabi, line number one. Mayang gabi. Pangalan?
3: Gerald Craig.
0: Taga din si Gerald?
3: Gerald.
0: Ah, Joel gali. Oh, hindi pala pag hindi pag kanang imong mouthpiece.
2: O gani man
0: kay tapos over mood ka.
2: Eh painay lang radyo mong paliog.
0: Taga din ka Joel.
2: Joel,
0: dula na sa
3: Bacolod
0: din. Din sa Bacolod.
3: Sumag.
0: Sumag. Tiga daw mahibi ka na yun. Wala pa yung gani. Kasugod. Ano problema mo, Joel?
3: Wala.
0: Kailan na edad mo?
3: 35.
0: Ang imo radyo, i-mute lang, anay. Sa cellphone ng pamati para hindi ulihi mo sa bat. Mute lang, mute. Karoon lang ibalik after
3: wala
0: that.
3: Wala ko radyo, Troy.
0: Facebook, live. Okay. Mabatian mo na kami, Claro?
3: Oo, Troy.
0: Pero nga daw may mabatian pa kami daw feedback.
2: Oo, oh, nag-ingaw-ingaw.
0: Daw ko bala. Pati lang bala, nay. Pati lang bala, nay. Sa yambal namun bala. Kaya para madasig ta.
3: Sige.
0: Oo. Inambala na gin. Mambal pa nga napatay. Pero gandar man Japon. Okay. Pila to edad mo ganyan iliwat?
3: 35
0: years old. Ano work mo?
3: Welder.
0: Welder. Pila na kabilog yung muna spatan?
3: Bama na try.
0: Tinga nga single ka pa until
3: mga,
0: now.
3: Mga traffic.
0: Oo, gani. Tinga nga single ka pa until now, 35 na edad mo.
3: Na nalangro sa work ng tayo nga, ubra lang nguro pa rin.
0: Ate, sige, very good man. Padayo na lang na yung trabaho, hindi na mag-intra diri. Kaya base ma-disturbo lang na trabaho mo. Kanugon lang sang ginaswildo sa imo nga magdubya-nubya ka. Ano sa imo? Ay, wala lang yung suryahon.
3: Gusto ko man sa'yo makakita mo, Dre.
0: Ha, gusto mo man makakita. Tingin nga kung mamangkot kami sa imo, daw wala kaya dayon ka sa bathaw. Nga daw kadugay ako sa imo nga reply. Nga ano hina imo internet, nga gabuffering ka.
2: Joel.
0: Ay, buhat sa'yo mo, Joel. Isa na kilometro, ginambal ko. Makuton mo kuya, ano, Troy? Pasulitan mo kuliwat. Ano ka, sineswerte? Ano na pangita mo si isa kababayi?
3: Okay, sir. Seryoso ka. Panis ang lagay ako.
0: Ay, wala na kami. Ubos na sila.
2: Oo.
0: Oo, sa iban ka na lang ang stasyon, Guru Intra. Oo, sa stasyon ka na lang. Wala na na. Ubos na na din. Hali na tanan.
2: May mga tagiyan.
0: Oo, may mga tagiyan na tanan. Wala na di available. Nasala ka lang, Guru, pag dial kay supposedly radio station imo tawagan, pero imo panabat dora sa police station.
2: Sa diin ka ngayon, ano? Nga
0: ano ka back up?
3: Facebook tayo.
0: Sa Facebook.
2: Sinoda ang hippie nila.
0: si Meta.
2: Si Meta?
0: Paano ka, mga luyag, sa isa ka babae, bi, kung sincere, gin man ikaw nga nagapangita sing nubya. Anhon mo ang isa ka babae, inali kung may manawag diri sa amon nga linya, kung magpalanggaan na ikaw mo, ano nga pagpalangga ang imo ipabatsyag sa iya?
3: So, siya kumang siya tayo nga seryoso mo ko siya.
0: Ano?
3: Seryoso ko eh, kumpe seryoso ko siya.
0: Okay. Ano pag-in?
3: Ipakita ko mo sa'yo nga palangga. O palangga ko sa.
0: Okay, disqualified. Wala pulo si mo sa bat. Kaboring si mo istorya. Ngita kami sa sadya. Sadya, gusto na mo nga istorya. Maliwat kami, ngita kami color, liwat. Dob, ilawag yung mo number, Dol.
2: Oh, 0912-0076-793.
0: Kagang sa Globe, 0915-8311-431. Ang mayo, isuryahon ba lang? Arang masabay ba lang sa amon? Pero kakadlaw man ta ba lang?
2: Ang mga dya eh.
0: Gakatol ang akon nga uban. Natuyo na kami nga daan. Hasta pa kami las 12 bago pa lang may ka-intro. Tapos intraan kami sing cooler nga daw katulogon man.
2: Amogib.
0: Matulog ta.
2: Wow. Ako ato banig.
0: Are may caller ta. Hello, good evening.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Are daw taas-taas energy niya ni pangalan?
3: si Raymond Troy.
0: Taga diin?
3: Taga Antique Troy.
0: Ay, naka-intra ka naman nagligaw. Dula pa na isang kabulan. Goodbye.
3: First timer, eh?
0: Line number two, may yung gabi.
2: Hello?
3: First timer, may Troy.
0: Oo. Hello, anay. Hello, may yung gabi.
3: Taga, ano?
0: Pamati.
3: Mabasal.
0: Pamati, blanay.
2: Wala ka pa gani ka, hello?
0: Hello, blanay, hello?
3: Hello, Troy.
0: Mayong gabi. Mayong gabi, anay, balay niyo magdali-dali. Mayong gabi.
3: Mayong gabi, Troy.
0: Pangalan?
3: Si Jake Letroy siyang Mambukal, ah.
0: Uy, taga Murcia. Ang wow, kababayan Mambukal. Ni, ano, kababayan ni Dolphy.
3: Sa may mabilang sa Murcia, Troy, ah.
0: Sa may Mambukal ka lang, dapit.
3: Troy, sa Newsite, sa Barangay Gate.
0: Sa ano tawag siya ni gani? Sa detachment sa mga army, layo-layo, da?
3: Diyan lang sa babaw banda, Troy.
2: At isakop sila sa Minuyan, Barangay Minuyan.
0: Minuyan ka mo, Minuyan?
3: Yes, Troy, okay. Sa Minuyan.
0: Mayo kay naka-labot ikaw diri sa pagpamati sa XFM. Ti, kamusta? Buhi ka pagali?
3: Bakit ka ginawa pa ba?
0: Nagaginawa pa? Pila na edad ni Migo?
3: Nasa Pabuo, Vulcan.
0: Pila na edad ni Migo, Jake?
3: May edad na Troy, 28.
0: Ah, bata pa na.
2: Huben pa na, ah.
0: Bata pa na, 28 years old. Pila na kabilog ang imo nga ginpasalig kag wala mo gin na panindugan?
3: Yes, Troy, liwat ni Troy, kinaw chapin, Troy.
0: Pila na kabilog ang imo ginpasalig nga wala mo gin panindugan?
3: Wala pa man, Troy.
0: Wala ka pa kanubya?
3: Ay, araman, pero broken.
0: Dali lang. I-check ko, anay, line number one, basi babae niya. Line number one, good evening.
4: Good evening po.
0: Ay, babae. Oh, babae. Ambot, ah. Si Ashley, ikaw naman, eh.
2: Shani.
4: Hindi po, hindi.
0: Ah, line, gali, line. Eh. Sino niya?
4: Si Lisa po, taga Condo, Manila.
0: Ay, line man ni si Ashley kag si Lisa?
2: Do pariyo ko mo tingog.
0: Oo. Liza ngalan.
4: Hindi ko pa kilala si Ashley.
0: Ah, bakit ka nga pala nakasali, Liza?
4: Wala po, nakikinig lang po ako sa ano sa radyo.
0: Oo. Oh, bakit nasa Manila ka nakikinig ka sa amin? Bisayas lang naman yung broadcast namin, ah. Liza?
4: Oo.
0: Oo. Nasa Maynila ka ngayon o nandito sa probinsya?
4: Kararating ko lang galing Tondo ko, galing Maynila kanina.
0: Ah, kakadating mo lang galing Maynila?
4: Opo.
0: Ah, ngayon, saan ka?
4: Nasa, ano po, nasa Romblon po.
0: Saan po ulit?
4: Romblon.
0: Ay, ang layo naman. Abot ba kami ng Romblon?
4: Opo.
0: Talaga? Oh, sige nga, pakisabi nga ng frequency kung anong pinapakinggan mo dyan sa Romblon.
4: Huh?
0: Anong frequency na pinapakinggan mo dyan sa Romblon?
4: Bago lang po kayo, hindi ko naman pa alam eh.
2: Hindi, tingnan mo sa radyo mo kung ano yung frequency.
0: Anong number?
2: Oo.
0: Tingnan mo nga kung anong number na umiilaw dyan.
4: Okay, ano po tayo, walang yan, walang kuryente sa amin.
0: Oh, sabi mo, nakikinig ka, ano ba talaga? Nanonood siguro ng Facebook, hindi nakikinig.
2: Kaya nga, oo.
0: Oo, kasi inaalam namin kung radyo ba talaga yung pinapakinggan. So sa Facebook ka ngayon nakikinig.
4: Opo.
0: Ilang taon ka na, Liza? Ilan po?
4: 28.
0: Oh, 28. Tama. Are you single or single mom?
4: Ano ba? Single mom po.
0: Oh. Ilan na yung anak mo?
4: Isa lang po.
0: Okay, tama. Napakinggan mo, Jake? Single mom yung kakausapin mo?
2: Patsya radyo mo.
0: Ay na, ano man si Jake man?
3: Hello, Troy. Troy, siya, pegin eh.
0: Pangita sin signal nga tarong kay guwapa-guwapa ni bala nga pagka single ma'am isa pa lang ni kabilog bata ikaduwa ang imo.
3: Ate
0: hindi mapili ka pa ya? Ikaw ka pangita, mapili ka pa?
3: Yes, mahal, please. Mahal, please. Try pa rin
0: ah, yun. Ah, ambot, ah, mababay na ko sa imo.
2: Amugin eh.
0: Katakaan ko yung mag-istorya sa mga tao nga wala discartable. Ginagaan na gani sa inyong pa-istorya, mamalibad pa. Te, maintra ka, hindi?
3: Intra, Troy, maintra.
0: Madiskarte ka, hindi?
3: Diskarte ka lang, Troy.
0: Hindi, oh, hindi ka pa, matampuyungan.
2: Di ba, pili-pili ka pa nga.
0: Magtagalog ha, huwag mag-ilonggo kasi hindi ito nakakaintindi. Kaya?
3: Kaya, Troy.
0: Okay, o siya, pay kayo, pay.
3: Troy.
2: Oh sige na.
5: Hello, ma'am. Pumunan kami po.
3: Ay, good evening po, ma'am. Taga saan po, ma'am?
5: Taga Ramblan po.
3: Wow, malayo. Ilang taon din na?
5: 28 po.
3: May anak na ba?
0: Inulit mo lang yung inulit mo lang yung tanong ko ah. Parang hindi ka nakikinig diyan ah.
3: Na, ano kasi Troy ng choppy. Choppy yung
0: ano, sige, signal. Sige, pagpatuloy mo lang hanggang hangga't ma ano mabugto yung hininga mo.
2: Oh, ablada na.
3: Hello, ma'am. Ah, kumusta naman yung ano mo dyan, ma'am? Question mo?
5: Mabuti naman.
3: Willing ka ba, ma'am, magipag-meet up kung sakali?
0: Sabi mo, nalayuan ka pagkatapos, sinahangkat mo na mag-meet up kayo. Loko-loko ka ba?
3: Para magkaalaman na, Troy.
0: Para magkaalaman na, wala ka nga pamasahe papuntang Romblon eh.
3: Mahal ang gasolina, Troy.
0: Ay, ambot, ano, mga kulang-kulang man akong color sa mga gabi man. ikaw naman magtanong. Naririndi ako sa boses ng lalaki. Ikaw naman magtanong, Liza. Liza, sandali. Liza?
6: Po?
0: Yung apelido mo ba, hindi bot? Akala ko Lisabot eh. Sige, pagpatuloy mo. Ikaw naman magtanong, Liza. Huwag kang nga dyan. Magkausap ka din sa kanya.
6: Hello?
3: Hello, ma'am.
6: Ano naman nagtanong mo?
3: Oo. Sige lang, ma'am. Magtanong ko lang kay ako lang sagutin lang kita.
6: Ang tanong ko, anong trabaho mo?
3: Na ano lang, security. Security lang ng ano sa isang kumpanya. Isang kumpanya, ma'am.
0: Ay nako, ang boboring kausap nito.
2: O sige, tapusan
0: niyo. Tapusin niyo na yung usapan niyo, bilisan niyo na.
3: Ngayon lang, Troy. Parawas na din eh.
0: Okay, salamat. Sunod na lang kayo mag-usap ulit, parang kulang-kulang kayo eh. Hindi kayo nagkakaintindihan. Magpapamusic na kami!
2: Ay, nako.
0: Meron talagang araw na ano talaga, kahit anong pilit natin, parang hindi talaga obra yung mga powers natin.
2: Yes,
0: doon,
2: eh. Para ma-freak out tayong dalawa.
0: Parang ma-lukaret tayo nito. Correct. So, hayaan na natin sila. Huwag kang mag... Sige-sige lang, huwag kang magbabara na, majo-jo para.
2: Kaya ikaw,
0: Ipunto, last year, sa balik pa ang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Calphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
4: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 20 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Oh, excited!
0: The motorcyclo. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagainom kami sa Bongsing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag collagen sa mga gusto. Magwapa ka gwapo, makakape ka na healthy ka pa. Bakal ka mo sang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag pwede man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga, Yes Well Products ni Boss Remilito. Uy, sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line. Now na!
1: Yes, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tarungan nyo man mag-istorya sa amon.
1: Amo ko dya eh.
0: Paano ka muna karong kakita sing nubi ang abisan mag-istorya sa amon labay-labay daw? Hindi maka mo makaplastar.
1: Correct!
0: Kami ang nabudlay yan. Dapat makonvince nyo ang mga girls nga kamo ang karapat dapat nga ila pabalbalon. Oo. Diba?
1: Ewa ko rin.
0: Madrama ta, gusto mo?
1: Ha?
0: Madrama ta?
1: Atong 10K.
0: Dali lang, get. Mayang gabi, line number 2.
2: Hello?
0: Hi, ma'am. Good evening. Nice to meet you.
2: Meet you agad?
0: Oo, hindi kaya hao. Oh, sige, liwaton ko na lang. Nice to sex you.
1: Oh, ayaw mo?
0: Si Sinang ni, si Sinang. Hi, Sinang. Buhi ka pa gali, Sinang.
2: Ha?
0: Mayo kayo na dumduman mo pa kami. Laing kami mapakalam, no?
2: Ma, ikaw pa talaga, sir. Ano,
0: siyempre.
2: I-diehard ako sa iyo, eh.
0: Wow. Sigurado kang diehard, ha? Yung sa akin kasi hard na hard, eh. Kaya ano na balita sa iyo mo, Sinang? Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Ay, nashock gid ako ba?
2: Ay, bakit ka nashock? Ikaw kasi ayaw mo ako i-update eh.
0: May naintuan ka pa gali.
2: Sama-sama mo sa akin ha?
1: O, ti ano?
0: Tagadiin ang iyo mo nga nanubyo.
2: Siga, Hinigaran?
0: Anong ngalan niya?
2: Ayaw pa sabi. Kaso nga lang, nung bandang huli, nalaman ko may asawa eh.
0: Amo tuguro ang traffic enforcer ay?
2: Ay, hindi si Edray, hindi oh.
1: Kilala niya si Dre. Kilala mo na siya.
0: Kilala niya si Dre.
1: Oo.
2: May malamang sa alamang.
0: Dumduman mo, Toto, nagpadala sa ticket nga nagpakadis ang babae. Oo, wala, gininjan lang siya.
1: Gininjan lang siya.
0: Nga, nakilalahe ka mo ni Dre sa amon mga program ni Dolphy?
2: Para namang kwentong barbero lang yun.
0: Bakit? Ano bang nangyari?
2: Feeling ko lang, parang kwentong barbero lang.
0: Pero nung nalaman mo na merong asawa pala, hindi ka pa natikman o natikman na niya?
2: Hindi oh.
0: We.
2: Promise.
0: Wala namang may matitikman siguro sa'yo kasi ubos na ubos ka na.
2: Grabe siya, kung
1: makakalangin. Talaga lang, hindi ka natikman ha, pasimot nga.
2: Ay, ka naman
1: sinot
2: agad.
1: Oo eh.
0: O ngayon, sabi mo meron kang boyfriend, o meaning single ka na ulit.
2: Oo.
0: Tama, may arita de lalaki sa pekalin niya. Good evening, line number 1.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: No, tama. Gini, are. Sinang sa Bago ka, Sinang no, sa Bacolod.
2: Sumag.
0: Ah, sa Sumag ka man. O sige. Pila na to gani edad mo, Sinang?
2: 65.
0: Ah, ang tsakto ba lang 65 mo gani karon. Imo na yung favorite position na 65. Pila edad mo?
2: Ha?
0: Pila edad mo?
2: 41.
0: Okay, lalaki sa pekalin niya mayong gabi pangalan.
3: Ako ni Pops, ako ni Troya.
0: Oh, gabi. Sino ngalan mo?
3: Jason.
0: Taga diin si Jason naman niya.
3: Ako niya, Dracklan.
0: Ah, taga-Aklan.
4: Wow.
0: Ah, dali lang, gid. Wala ka may nakuha nga, ano, Jason, nga textmate kagabi?
3: Ay, gid, Troy.
0: Ah, tama-tama, gid, para ginisi mo si Sinang. Pila to ganit, edad mo daw, 40 plus man si Jason mo? Jason?
4: Jason?
3: Ano, Troy?
0: Pila edad mo?
3: 43, Troy, ah.
0: Ah, tama-tama, gid.
4: Oo,
0: ah. Nabatean mo, Sinang? Okay. O sige, ihatag naman ang linya para kay Soriana. Ikaw mo, Jason, ha? Mamati lang kami di, ha? Ikaw na dabala, Jason, kung paano mo, ano, ha? Pakalaman si Sinang, ha? Jason?
3: Pakalaman siya.
4: Oo, eh.
0: Ilaw-hidlaw na nga daan si Sinang.
4: Sa ngalan pala nga daan, Sinang.
0: Oo, gasinang-sinang ng iya nga, ano? Gasinang-sinang na iyagit mau.
4: Makuha mo na. Ano?
3: Si Sinang na siya?
4: Oo, Sinang.
0: Gasinang-sinang ang iya nga, ano?
4: Sinanggutan.
0: Ara na, sige, Soriana, ikaw mamati kami.
5: Hello?
3: Hello, Sinang.
5: Ay, may gabi.
3: Anong gabi, man? Ako gano'n si Tinong.
0: Si Tinong? Si Jason ka pala.
4: Tinong Tonggoro.
3: Gabi ba? Pagkabati ko ng Sangatingog, nalipat ako sa akong pangalan.
0: Bah, discarded door, discarded door, ha?
4: Mayo.
0: Daw madali naman eh ang sakang ni Sinang.
4: Masisian naman ni Samo.
5: Pwede na sa akin si Dolphys, Troy.
4: Ay, hindi, kuya!
3: Pwede Sinang, ang pangalan mo, Todda?
5: Ha?
4: Ang totoo?
3: Sinang, ang pangalan mo, Todda, ang pangalan mo, Sinang?
5: Oo.
0: Naglahog lang na iya. Ibaluan na lang kung magkitanay ka mo sa personal. Kaya ang totoo niya, okay, ang totoo niya gid pangalan si ano, si Rebecca.
4: Hindi.
0: Sino?
4: Ay, insakto na siya nga Rebecca, pero ma-pronounce Rebecca.
0: Sige na, hindi na kami magsinapad. Sige na, concentrate.
4: Sige na, kamo na tayo, Surya.
0: Concentrate. Go.
5: Hello?
3: Kali nga sa Bacolod, de?
5: Sumag.
3: Ah, Sumag?
5: Oo.
3: May bata ka na, be?
5: Ano? Bata, wala. Teka lang, ako una. Ako babae.
3: Ha?
5: Ako una mamangkot kasi ako babae, di ba?
3: Ate, sige, mangkot.
5: Oh, sige. Hindi ka naman galit niyan. Ako na. Hindi ka naman galit niyan.
4: Hindi ka kuno akeg.
3: Ay, hindi. Kamula na kayo.
0: Nagpapaliwanag lang yan. Hindi yan galit.
5: Sige. Kuya, anong trabaho mo?
3: Mahalin ka lang.
0: Wow, mahalin ka lang.

0: Dahil na problema, Troy. Ako balas na. Makatag na.
1: Sige, oh, sige.
2: Eh, baka may ngipin na yan.
3: Mahirap pala ma-cry on air, no?
2: Oo, eh.
1: Kaya ayusin mo yung sagot-sagot mo dyan.
0: Okay lang na, babe. Mahalin lang kita.
3: Hindi ah, tinatanong ko paano trabaho mo.
0: Ay, ah, trabaho? Oh. Buhay ah. Ang buhay, standby lang ah.
3: Wow, proud. So, paano ka kumakain? I mean, ano yung source of income mo?
0: Eh, pwede mo man ako nga, brahon niya, taga-laba mo, taga-lutok, ag taga-lingyo.
2: Arap malanggali.
3: Sabi ko sa'yo, Troy, eh, si Dolphy na lang eh.
2: Sabi na nga, wala.
1: Ayaw nga niya eh. Hindi niya yan malalasahan yung bingka mo eh.
2: Lason ka kasi eh.
0: Oy, dumumay yung sapon, Troy, suplado, di abuot eh.
1: Chat. Ano na?
2: Ote, ano na?
0: Ma'am, B?
1: Wow, Ma'am B, ba? B? Bitukon? Bitukon.
2: Basi binira? Ote, ano na?
0: Anong gusto mo? Pakalaki?
3: Tawo.
0: Ha?
3: Gusto ko si sa kalalaki, may trabaho, may paninindigan, responsable, at higit sa lahat, kompleto.
0: Kung paninindigan, responsable, at magmahal, meron ako niyan. Wala akong trabaho, wala ako niyan.
1: O paano kayo mabubuhay?
3: Mm-hmm. Kaya nga po eh.
0: Kung araw na, may diyaan na to na.
3: Ganun ba? Pinoy. Yan ang Pinoy.
1: Yan hindi na sala na yan ang Pinoy, yan ang Pitoy.
2: Kahit malayo,
1: lumalangoy.
3: Yo, ngayon din lahat
0: dito. Sa akala. Meeting to sa Bernay.
2: Sadiin ka kuno sa aklan.
0: Ari lang doon sa ano ah. Sa Kalibo.
1: Numan siya ka bala pag Kalibo-Kalibo mo gani karon na.
0: Numan ko.
1: Tadlunga na.
2: Ha? Tadlunga ba pag sabat?
1: Wala ka paguro ka agit ang puyong ay.
0: Nalipat ko pag nabatihan ko niya tingog.
1: Ba?
0: Doon almis siya ko.
3: Na-almis siya ka? Oh, tapos, ikaw na magtanong, tapos na ako eh.
0: Ah?
3: Ikaw na magtanong.
0: Ano na gusto mo sa dito, mga pagkaon?
3: Pagkaon agad?
0: Uy, para ako ang tagaluto mo.
3: Kahit ano, mahalaga, dumaan sa apoy.
0: Ah, sus, galing yan ah. Maraming kasing pagkain ah. Marunong na ako magluto kahit hindi dumaan sa apoy.
3: Eh, congrats sa'yo.
1: Nagkakaintindihan kayo, no? Parang mga ano kayo, no? Parang mga ingot kayo, no?
0: Hindi na, di kami.
1: Ang saya pala kausap yung mga ingot nag-uusap, no?
3: Ay, oo naman. Siyempre, ikaw leader namin.
1: Pusang gala, o.
2: Nakaisa, sabah.
1: Tindakan nakakaroon.
2: Ikaw leader. Ikaw leader namin, ha?
0: Hindi lang bala, Troy?
1: Ha?
0: Hindi lang bala.
1: Ano lang, wala ka di alabot niya kami yung sinyang ni Soriano yung intra-intra kayo mo yung...
2: Wala ba kami di alabot si Imo? Naman niya alabot, tapos si Imo yung...
0: Ay, bolta ka matahal.
1: Ano na?
2: Ote, ano na? Ano na plano?
1: Hmm.
2: Una dula.
1: Dali, sino na putol si Sinang?

0: Dali, ha? Rekone ko yung linya ni Sinang. Galingan mo yung diskarte mo. Ano, Jason ng Kalibo.
1: Oo, sige.
0: Ganina ka pa, ha? Sige ka lang na karon.
2: Agara na dayon, bala.
0: Oo, paugat ka mo bala dayon, bala. Pero nami o matian. Nami nga daan, magpaano subong nga gabi. Magpa...
2: Napaturong-turong, ha? Sinang!
0: Dali lang. Dugay magsabat, ha?
2: Hindi na ito sa kuno, ha?
0: Nambot, ha? Nadula, nasaya.
1: Ay,
0: ambot, ha? Ara na sa. O, Sinang! Sige na, Sinang! Magano nga kayo, magpakalam nga kayong dalawa para masarap naman pakinggan.
3: Yung dito namin masarap eh. Ano ba bang sarap ang gusto mo?
0: Dali, yung may radyo, pakimute muna yung may radyo dyan.
2: Si Juan Goro.
0: Ito maganda, magandang... Ito magandang gawin natin ngayong gabi para naman ma-energize tayo, no? Para
3: Pero ayoko lang kain-kain, ha?
0: Para super exciting yung gabi natin.
3: Ayoko lang subo-subo, ha?
0: Bakit nag-aayaw ka nga kami yung nag-host dito? Dapat sumunod ka lang.
3: Ano? Promise siya.
0: Oh, dapat magkainan kayong dalawa.
2: Oo.
0: Para masaya naman. Dali. Tanungin muna namin si Jason. Handa ka bang kumain?
1: Oo, try.
0: Oh, sige nga, i-try mo nga magnga-nga. Try mo nga muna ito. Wow.
2: Wow.
0: Oh, Sinang, ikaw nga. Labas nila.
3: Ha.
0: Tadlo nga bala Sinang.
2: Oo. Alam bala.
0: Amula na.
2: Yung parang kumakain ka lang.
0: Oo. Sige nga. Sinang. Wow. Sabay nga kayong dalawa. Sabay kayong dalawa. Magbibilang ako ng isa, dalawa, tatlo. Then sabay kayo mag okay?
3: Pag, sir.
0: Gandahan nyo, ha?
3: Sir Troy.
0: Wala na reklam. Sinang, makinag ka. Makinig ka.
3: Makikinig po ako.
0: Huwag ka munang atat dyan. Oh. Sumunod ka muna sa sasabihin ko. Jason, okay ka na?
1: Yes, Troy.
0: Okay, magbilang ako ng tatlo. Sabay kayo nga. Okay, 1, 2, 3. Bawang langka. Ang langka nga, Jason, nagpaulihi. Pao.
2: Jason, dungan gani,
0: Jason!
2: Jason?
1: Oo, Troy.
0: Dungan gani! Oh, magbilang ako ng tatlo, sabay nga. 1, 2, 3. Ulihi ka dyang langka.
2: Lang kawas ganyan.
3: I'm paying your attention.
0: Si Jason na lang ang ano, ang magpapakain kay ano, kay Sinang. Hmm. Jason, ikaw magpakain kay Sinang, sabi mo dalawang kutsara ng Yakult nga. Oh, kuha mo, Jason.
1: Kuha to 'yung.
0: Oh, sige, ikaw. Pagsabihan mo si Sinang. Naputol ang animal.
2: Ano kay kadugay si mo?
0: Pigado si Jason.
2: Gani man.
0: Sinayang mo mga sandali na andyan si Sinang na ang laki-laki ng ano niya. Laki-laki ng bunganga niya. Hmm. Sa ilalim.
1: Ba, nagagalit ko.
0: Ano?
1: Turbaan na ba?
0: Oh, malaki-laki yung bunganga noon, pati ikaw matutulon niya.
2: Correct.
0: Pigado ka man abi magdiskarte tuwi dugay. Ano, willing ka?
1: Ano niya, buot ya?
0: Tibuot ba na si Sinang?
1: Buot nito.
0: Buot lang yun na kay Sinang, pro.
2: Oo, ah.
0: Nga, kilala mo na si Sinang, ha?
1: Di gani.
0: Tiyan mo gani. Nga, i-judge mo si Sinang. Di mo pa sa gani kilala, ha?
2: Buot na sa blatood. Kapananday pa na magtulog.
0: Sinang? Sinang?
2: Nadula si Sinang.
0: Hindi na ni si Sinang, si Sining na ni Guro. Dahil lang yun. Hello?
4: Hello, mayong gabi.
0: Ay, dali. Lain naman yung babae. Sino ni?
4: Sino na po si Lisa?
0: Ah! Wala na, mahirap ka kausap. Sa sunod ka na lang sumali ah. Hindi ka naman nagdi-discarte, hindi ka naman nagtatanong. Si Sinang yung nanap namin.
2: Si Ashley mo nagyapon.
0: Hindi, si ano, si Liza, tong taga-Romblon.
2: Oo, oo.
0: Daw piling guwapa man to, hindi man to mag... Hindi man to mag-istorya. Ay, hindi kuya kay Liza, kay Sinang kaya ah. Lamiga pati kayo, hindi eh. Ah, wala na.
2: Ah, wala na, nagulat na to say.
0: Nalubat ng animal. Oh, isend ko. Isend ko na sa'yo mo number ni Sinang, aha. Nganadlo kay Sinang, awa ka namin siyang tiyog ni Sinang.
2: Ganit man.
0: Diba?
1: Nakulbaan mo to, Toy?
0: Ha?
1: Nakulbaan mo to, ano to?
2: Nakulbaan ka, Gidbe?
0: Kung lalaki, kaya wala ka na yung may nakulbaan. Labi na gid kong babayi mo kay istorya.
2: Correct.
0: Diba lang, kapangita ka man sing... Kapangita ka sing uyab, wala.
1: Pwede lang, Toy?
0: Ani na, no man niya, nag-i-agi man niya sa'yo man. Kapon? Dol, kamo na lang dayunay nga duwa dol pa.
2: Kinuot na lang karon. Na yung ginatagaan ka na babae, hindi ka pa.
0: Amo na lingan ko ni sa mga lalaki nga kung may babae na gani, sila pa yung mapili.
2: Okay. Ang mga
1: lalaki pala.
2: Pamati. Ang mga lalaki bala, pamati bala nay. Ang mga lalaki bala nga pislian ginakupang ko na una. Kaya mapili ka pa.
0: Kaiwat na dahil sa mga babae. So, mong kapili pa mga animal kamo. Goodbye!
2: Nan, te.
0: 40 minutes after 10. Mabalik pa ang phone palo. Pod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolpilangka.
0: Inang XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Alphon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil,
4: kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock, you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Wow.
0: Ginaungad naman para hindi ka mo matulugan.
1: Gani.
0: Kaya ka budlay sa mga matulugan ka mo. Wala, hindi may manawag ka ron. Pero may, dali lang kin, ma-endorse ko blanay. Mga kalalakinhan, very effective gidya ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Na-try mo dulot, no?
1: Yes.
0: Oh, ang imo gamay nagdako.
1: Ha?
0: Ang imo gamay nagdako.
1: Hindi gin masya nga nagdako, gid, pero tiga-tiga lang.
0: Ati, lalaki ka gidya gali Japon.
1: Ang buhat, ah.
0: Nadakop naman sa siya sumana. Lalaki kasi yung Japon niya.
1: Siyempre yung agi, lalaki man ang Japon. Galing na yung balat siya, gunlain.
0: Pero ginagamit mo muna ang yaka lalaki yung ginagamit.
1: Ha?
0: Ginagamit mo muna.
1: Ako ang kis, ti, Bagnus Magnus lang.
0: Sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Inabagnus mo kung wala mo ginapasulod.
1: Ha?
0: Wala mo man kung kaysa ginapatalikod ang lalaki?
1: Wala man kudas ka.
0: So, hindi ka na yan mag-endorse, ya? Hindi ka na mag-endorse?
1: Oo, abi ko, ano may pamangkot sa paya.
0: Is it?
1: Para sa gusto mag pa-endorse ako, ano Para sa gusto mag-cotis porcelana, cotis artista, magamit na sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes 12 product ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May yara ko wala pamangkot. May pamangkot ko sa iyo.
1: Ang mula ganito niya ang balko, pamangkot na ah.
0: Dahil lang makuha ko na yung color. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Ay, mayong gabi. Pangalan, sir?
2: Raymond James.
0: Taga diin si Raymond James?
2: Ari ko sa Diego, si Bumtroy.
0: Pero taga diin gid ikaw?
2: Ari ko sa, ano, sa Leon.
0: Oo. Pero taga diin gid ikaw? Tagaliyon ka o kung ara tagaliyon ka pero ara ka sa subong sa Iloilo City proper ano man? Tagaliyon gid ikaw.
1: Tagaliyon ka gid?
2: Yeah.
0: Oh, din sa Leon?
1: Oo.
2: Ari sa ano sa barangay Tarapuan, Leon.
0: Tortolan mo dal?
1: Sa may merkado.
0: Barangay gali. Barangay.
1: Layo, layo, gali ang ano.
0: Oo. Naka-join man ikaw, Migo Raymond James? Anong tuyo mo sa amon?
2: Hindi pa. Line time Raymond James siguro nga naka-join na.
0: Amo na gani. Amo na gani pamangkot kung anong tuyo mo kay Raymond James yung ingalan mo.
2: Ito lang siya, sound ko pala makulod doon na to, si Sinang.
0: Si Sinang, gusto mo si Sinang? Damo-damo, gadya ka idolo kay Sinang yan, no? Perti si Sinang. Manami, manami, manami, sorry ako, si Sinang, galing kay si Jason to, no?
1: Jason daw,
0: Jason daw, pigado, mag-discarte. Tiulihi ka naman, galing nakatawag, Migo Raymond.
2: Galing, ano lang kung okay siya, kung siya, kung nakat-okay man siya, o man ang problema.
0: Oh, pabatiya kami sa imong offer para sa iya, oh, kay kapamati man to siya subong. Oh, ano, offer mo siya kung kamo magdayunay ako?
2: Lay mo bago for kay ang ara lang ang new drama ta gani gan may na.
0: Oh.
2: Hindi mo tatambay.
0: Ano work mo gani?
2: Diganta sa pagiya, sa dicer.
0: Dicer ka, dicer?
2: Timol pagiya.
0: Ah, ti kalayo sa imo no. Day off mo subong?
2: Sa puli-puli ko yung motor man nga no.
0: Kalilayo na yung biho niya ang pabiya kag Leon.
1: Oo ah.
0: Sabi mo malapit lang na, kalayo si na. Pila ka sisi ang imong motor?
2: Lang, 125 lang yan.
0: Hmm.
2: Pareho
0: 125. Ah, kalabot man sa Leon?
2: Ah, napawi. Kikinin mo sa ina mo.
0: Ba? Di tama-tama, gina kung maangka si Sinang sa imo, ma-enjoy agad ang view alin sa Iloilo pa kato sa Leon. No? Kay ang Leon Baladol, among mana siya ang Little Baguio sang Iloilo mo.
1: That's why.
0: Kung sa aton diri sa Negros, ang mana ang Don Salvador Benedicto, sa Leon, matugnaw man.
1: Nakatinir ko da sa muna sa Leon.
0: Tapos ang idol ko da sa Leon, ang para sa'yo mo itsura. May ara ka na para si Chura sa Leon.
1: Sino niya pa mangkot mo ako?
0: Ikaw!
1: Awa. Sino?
0: Kay balaanin ni Raymond James. Raymond James, sino gani ka look-alike ni Dolphy dira sa Leon gani? Ang kilala mo da? Ano gani itong tawag sa to sang ka-look-alike ni Dolphy?
2: Manipat ko, Raymond.
0: Letter S. Start sa letter S.
2: Letter S.
0: May kalukalaki katutuod doon sa Leon.
1: Sino nga, ano man?
0: Letter S. Gastart sa letter S ang alam niya, amigo Raymond. Taka Leon, kagid man. Letter S. Kalukalaki ni Dolphy.
1: Santa Claus.
0: Lapit na. Lapit na. Letter S. Dumduman mo. Ano na lang, sirit na lang ka mo.
1: Letter S, kid man.
0: Oh, first letter.
1: San Termo.
0: Pero gapo-gapo na sa San Termo, actually. Oo.
1: Kakaod ka.
0: Sirit ka na, Raymond?
2: Oo, rit ma.
0: Sirit ka na? Okay.
2: Sirit ma.
0: Ah, kilala, ginada siya sa Leon mo. Start sa letter S, ang first letter sa pangalan. Oh, nagakanta na siya gani mo. May idea ka na, Dolph? Raymond. Ang iyang first letter, kanta. Anong English ang kanta?
1: Song.
0: Nagakanta.
1: Singer.
0: Okay. Ara na, lapit na.
1: Sino nga singer?
0: Sing.
1: Sing.
0: Garong.
1: Uy, sa Bukari, na sa iya.
0: Eh, pero Leon gani, Japon.
1: Sa bagay.
0: Wala ka kilala, Raymond. Taga-dira ka, Raymond.
1: Wala ka kilala, Singarong.
0: Okay. Amo nang namin kung look-alike ni Dolphy. Lang tawable ya, tsura sa FB Live, bro. O, sige.
2: Pero ang asiling mga Little Baguio, Bukari na.
1: O, Bukari, gani.
0: O, gani. Bukari, gani. Pero part sa Leon. Dira sa Banwa, matulutugnaw mo na dagawa, pero mas matugnaw dito sa Bukari. Tama?
2: Bukari, mas matugnaw pag ito sa Imoy, sa Ibabaw, pag ito sa Imoy.
0: Hindi na kami magpuis, taga-dira, kaya amo niya yan, isuri-suriya malang yan. So, ang tuyo mo, si Sinang?
2: Oh.
0: Oh, i-send ko si Imo number ni Sinang, ha?
2: Okay, sige.
0: Ikaw na bala, diskarte sa iya, ha?
2: Okay, sige.
0: So, hindi ka na lang mag-plug, hindi ka na lang mag-plug sa number mo, marikta ka na lang kay Sinang?
2: Hindi na ako mag-plug.
0: Sige, abas na, ha? I-update mo ko kung mapa-oo mo si Sinang, ha?
2: Sige.
0: Salamat, bye-bye.
1: Kamugin yung pag-oats mo.
0: So, sige na, mamangkot na ko.
1: Ano?
0: Mamangkot na ko, ready ka na?
1: Ara na gani.
0: Tadlo nga sa bat mo, ha? Oo. Okay, parehas na nga daan, paminsaron nga.
1: Dirty minded.
0: Pero hindi siya binastos siya. Tarong niya nga pamangkot.
1: Gadugda
0: lang. Hindi magkadlaw gani kay Tarong.
1: Gadugda lang ko.
0: Ano ang pangalan sang Tatay Kalamok?
1: Tatay Kalamok?
0: Oo. Oh.
1: Lamok ka tatay eh.
0: Ah, mm-hmm.
1: Ano man gali?
0: Ang kaladlawan. Ano ang pangalan sang Tatay Kalamok?
1: Tatay Kalamok.
0: 1 2
1: Lion Katol.
0: Lapit na!
1: Lapit na sa Lion Katol.
0: Oo! Oh, oh.
1: Iripan Katol.
0: May isa mayara ka pa?
1: Mosquito?
0: Lapit na! Lapit na ganyan!
1: Father Mosquito.
0: May tama ka. Dumudaho pa sa batang animal, kabalo mo lang sa gali, bro. 12 minutes after 11 o'clock, mabali pa ang phone pa lumulat.
3: Opo nyo, si katrompang droidis.
1: Ang si katrompang dolpi lang ka.
0: Sige, hapon na gamamati ka mo sa XFM.
1: Exciting.
0: Wala pag-ani, katropa pag-ani. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anthon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Anthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Anthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Anthon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Anthon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Anthon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Anthon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Anthon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Anthon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Anthon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Anthon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 32 minutes after 11 o'clock, nagabamati ka mo sa Gapon sa inyo katropang istasyon. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Excited! Oh.
0: Zero ka gidya. Isa na katuig, zero ka lang, zero nga zero.
2: Sa katuig man.
0: Padayon kita sige hapon sa phone pal nga programa sa diwat kag syempre ang aton nga santon NXFM libo-libong pa premyo dire-diretso lang nasa December ha. I-prepare nyo ang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Isulod nyo na sa sobre nga puti. Dayon, sulatan nyo sang inyo kompleto nga pangalan, address, contact number, kag inyo permahan. Ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations nga malapit sa inyong lugar diri sa Bilog ng Negros Occidental kag dira man mismo sa Panay Island Western Visayas may mga XFM radio station na dira nyo ihulog inyo nga mga entries kay kada Friday may ara kamo sing 3,000 pesos nga madagan kung magabutan ang inyong pangalan kag nagaulat sa inyo ang 50,000 sa grand draw. May 30,000, 20,000, kagpulo at 5,000 pesos nga cash para sa ato na consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa Santon NXFM, libo-libong pa premyo!
2: Ted, in pa kamusi na?
0: Amo lang ginaay mo isugpon?
2: Damo.

0: damo pa.
1: Sabi ko ngayon, sugma, sige, entra na ka mo. Amo tong inyo baklon ni Wat, ang sad ng gold government.
0: Kamagsiling niya naman. Kamagsiling ka naman yung sulit-sulit. Nami, mo.
1: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart and TNT users.
0: 0912-0076-793.
1: Kaga, bukas man ang among globe nga linya, 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi, Anay, sa aton nga mga taglantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official, kay Richard mayong gabi, kag kay Yeng Yeng. Ay, Yang Yang, gali. Eng Eng. Ay, Yang Yang, gali. Yang Yang, kag si Denver. Hindi mo maligar, damo, nagid man gali mga, ano, no, mga users man sang TikTok, no?
0: Oo.
1: Damo na si ila, oh. Man. Subong aton nga taglantaw, nagdangat sa 1,162.
0: Wow, thank you so much.
1: Grabe, no? Hindi ko na mga kilala, no? Isa lang kabilog ang naka-follow sa ako na nagalantaw. Pero may ara hindi mga followers ang nagalantaw man sa aton nga TikTok Live sa Troy Tisoy Official.
0: Silent, ano?
1: Oo, nga nagdangat sa 1,250 kang nagasaka. Pagid, 265, terrible.
0: Eh, amakon mo na.
1: Ah, doon ginahapo ko magbasa. Hindi na lang ako magbasa sa Facebook, kaya wala naman may galantaw, apat kabilog.
0: Akong gani, bisan paano, may isa.
1: Momo ni sila Japon. Hi, Roy Tupas, mayong gabi. Kay Philip Tagodena, Andrew Seven, si Camila Santos, Mark Mahinay, Elizer Valiente, sang Roa City Capiz, kaga, amo lang na, Bao, ano to mambalya? Bao, nami mag-try Idol Troy, single dad, pwede ko dol? Pwede ah!
0: Oh, eh?
1: I-dial lang to pala mo ng mga number, kay dira na lang kami mariktaan, na tamaran kami mag-dial-dial pa sa mga number niyo ah. Ng Japon.
0: Tal ko na, ano?
1: Ano?
0: Kung wala ka mo yellow dya, kami matawag sa inyo eh.
1: Oo, pero importante, hindi sila gidya madayal sa aton, kay masabat na lang tayo.
0: Oo, correct.
1: Kakapoy, guro, sagad ka dayal, nga 11 ka numero. Nga, pakapoy pa kami kay 3 minutes na lang yan, except na kami.
0: Mayo to sa muna, yasang telepon, no? Paya kay lima lang to yung contingent.
1: Madrama ta ah. Madrama ta, madrama ta, may 3 minutes. Akong babae, ikaw ang lalaki.
0: Pwede ah.
1: Dakon mong tingog mo ah. Sige, lights, camera, action, ang title, 10K.
0: Sino mo una ikaw?
1: Siyempre, ako babae.
0: Sige.
2: Hi, Dad.
3: Hello.
2: Dad. Natapos na nga mon nga event, Dad. Imong-imo, naging ko subong.
3: Ba, tuod?
2: Oo, Dad, may ara ka na, 10K.
3: 7 lang, anay, ah.
2: Eh, 10K na lang na, Dad. Dungagi, 3K. Kaya mo man na Japon, ang computada sina. Tatlo kalupok, Dad, 10K.
3: Sadiin sa makit, anay.
2: Depende sa imo, Dad, kung pilay mo budget.
3: Eh, 10K man bala sila mo?
2: Hindi, anamin, kuya, bala kung... Di ba namangkot ka kung di yung tamakit, anay?
3: Oo.
2: Depende kung pilay mo budget.
3: Eh, ang masarangan ko, gid lang.
2: Gusto, kuya, sa Sugarland, gid, kuya, balbalon.
3: Sa katubuhan?
2: Hindi, Sugarland, bala.
3: Eh, hindi ka sa ano?
2: Sa ano, Dad?
3: Sa Anita.
2: Ah, hindi ko na iya, damo na iya bagsat.
3: sige.
2: Nakatula, dadanga akong muli, Dad, may kapangagat ka daw, dapaw.
3: Patinuan ta sila, auntie, sa magsulod eh.
2: Ay, hindi ka na iya, ka-sure, Dad, kung kapanindo sila, kay ka mga dirty sa ilagan.
3: Ate, sige, ate, sigurado na siya Sugarland, ah.
2: Ang pamangkot, Dad, may 10K kagidman, Dad, daw naputo ka naman.
3: Ikaw, paya.
2: Basi, alina, Dad, si mo asawa, yung mo ginagasto, Dad.
3: Wala mo na sa kabalo.
2: Uy, gani, makabalo, pero basi, may na-screenshot na bala, Dad, sa aton, nga konvo.
3: Wala, ah.
2: Di, pasugot ka, Dad, 10K.
3: Kadalupok.
2: Depende sa imo dad, pilagid masarangan mo ha, hindi ka na ayan heart attack kon.
3: Hindi
2: Makasarang ka pa ayan dad.
3: Makasarang pa, nagaturbo nito.
2: Mga ginaran na dad, 3K dad, kay para may pambakal man ko sa Anton Placer Balso.
3: Okay ah.
2: Kay para pahamutan ko hindi mayo dad.
3: Mayo?

0: angan-angan na ganit ninyo nga mong bagong commercial ni Angelo Mapa, ha? May ipakita kami nga video sa inyo. Ah.
1: Pero nga, balalala di ako malapagadlaw ay natuon na malang akong ginapangayon sa imo.
0: Wala mong kuha kadlaw sa inyo.
1: Tuto na, dungagan mo 3K ang 7K da.
0: Oo, gani. Di,
1: kaya ano to? Ang 3K, nadadibakal ko sabon.
0: Ano nga sabon na?
1: Ha?
0: Ano nga sabon?
1: Doli, anon ka ba, dad? Santon soap gani ambal ko, dad.
0: Sabon kon sabon.
1: May sabon ba, dad, nga mahimo? Shampoo, dad. Dad, gago ka ba? Di ano na, dad?
0: Oo, gani. Sugarland Hotel, di ba?
1: Mga anong oras na kita na, dad?
0: Ikaw, ano imong available time?
1: Ikaw nga akong ginapamangkot, ginabalik mo sa akong dad. Dali, anon ka kaya dad?
0: Ikaw gani, ginapasugtan ko.
1: Pila ka turbo balon mo, dad.
0: Sa kakarton, ah.
1: Ay, grabe man, dad. Tatlo mo lang to, atong gistorya. Nga ginisag mo git ka karton ang turbo, aw.
0: Sige lang bala.
1: Ay, nano. Mabuhi ka pa na yan pagkatapos, dad.
0: Oo, oh, eh, ati kung gusto mo, isala ka na yung blister dalon ko.
1: Pwede lang, dad. Hindi mapapatamid, dad. Hapdi-hapdi man kung matamaan, dad mo.
0: Hampulan, takalampunay.
1: Dad, hindi man pagpatamid, dante. Okay na, deal lang sa 10K, dad.
0: Deal?
1: Basahin ko na Gcash, biskan 5K lang, anay, dad.
0: Ano kay number mo sa Gcash?
1: 0915. Do, ari man niya do, hindi ka man niya kabalo sa number ko. Nga mo man yung ginagamit na tawagan ko si Imo.
0: Amo man yung ginagyapon.
1: Dad, 0915. Matransfer mo sa buong dad.
0: Pwede.
1: 0915-8311-431.
0: Amo na.
1: Da, sige na dad, i-transfer na dad. Di man papuli na ko.
0: Okay, ari ka pinduton tabla.
1: Anong pinduton? I-type mo kidya dad. Kasi gano'n, dad, kaya pa yung cash ako di dado, ah.
0: Naglagting na gani.
1: Pabati ako bisang lagting, dad.
0: Liwatabi.
1: Liwatabi, dad, pabati ako sa lagting, dad.
2: Ting!
1: Gil.
0: Tulog ta!
3: Tulog ta! Puli na kami ah!
0: Minikinadlaw mga mga hinayupak sa FB Live oh. Ulihin na kami na mati mga wala ka mo yung pulos ya! Madamong salamat sa mga tech on duty sa buong gabi. Thank you so much, Ged, sa tanan nga XFM radio station sa Bilog Negros, Agpanay Island. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Buwas naman kita mag-inup na 9 to 12 midnight sa Gyapon. Adios, amigos, amigas.
4: Yes, tomorrow naman.
0: Bye and good night.

0: ayusin ang ating immune system araw-araw. Magsang Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa mga sigimutika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa Wormo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
1: Wormo. San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakad. Gaganda ka pa. Ang gusto po sa kape bilang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap. May health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pangungula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Capralic, Capri at Lauric Acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Hong. Isa ka professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sa mga buki ka.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santapuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagkutik ko. Ambal ko ka pangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at kaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi isi lunasya sa una, di inyong kusang ordinary lang kape, pero sige asog sa nga konsyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga kung ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinap. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa New York. System pain.
5: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako sa lama sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Madjag ko tayo, wala nagsakit ang hapon ko.
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos din, tapos pag napagod yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulang nga ng Santon Patrol, kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Glass Gold.
2: Mapibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain Miss. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng himbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, it's all to doctor.
6: Sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, ang gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, wakas ako na eh. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tinala ko nag-huben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan pa ha. Pero dali lang yun bala. Hintay galit mabayad sa kusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diri yun.
1: Ah, dali lang.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pambahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapan.

0: Tay, apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa on nga tried eh, sa itsakit ni diakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Sa doctor.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko milya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang kito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakas ng collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na. Nanahas. Ang gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Exit.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, baboy, kag nagasugata siya sa akon, baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
13: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Zantone Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Zantone Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Sister Pain!
25: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagpili sa mga butika.
27: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one,
6: sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tulad sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagapalayag sa kahangina ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayo 7 kita, subong adlaw mga katrupa, adlaw kita nga Webes. Nagapalayag sa kahangina ng palatuntunan Exciting Pilipinas, karon nga edisyon sa itong pagpangalagad. Isa ka oras kagtunga nga pagpalayag sa kahanginan sa nagapanguna nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, kag international nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw apang inyo na mabatian diri sa ato nga pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga tagaharo subong, market day subong sa Haro Big Market mga katrupa, basi luyag ninyo nga magpanindahan. Sa medyo manubo-nubo nga presyo, ara subong ang mga bulantero-bulantera sa Haro Market. Halin kagabi, lasa isang takna, tub-tub sa sining nga mga tinong, lasa isang takna man sa aga, no? Ining mga bulantero-bulantera natin mga katrupa. Amo ning mga producer natin sa mga ulutanon, sa mga prutas, no? May ara man sila mga dalang mga manok ng mga native, la. Gina-display sa igad sang karsada. Kaya ini sila, hindi ni sila ya mga occupants sang mga modernized na nga mga public markets. So that is why ginatagaan sila sang ligwa nga makalatag sang ilang mga baligya. May mga schedule abi kada public market sa mga nagkalain-lain ng distrito. Subong sa may Haro Big Market. Labayan ko to sila kaya na to, damo-damo na to nakaplastar. May saging bisaya, may saging kachila, may mga ulutanon, kapayas, ano pa ni? May mga ripulyo, pichay, talong, marguso, no? Kung luyag ninyo makabakal sa medyo manubo-nubo nga presyo, ano? Dapat aga pa kamo. Nami magpanindahan sa aga, no? Kung ligani gabi, kay medyo mabugnaw, bala kahit isubong. Kay balo naman kamo, bulan sang Mayo, mga katropa, mataas gyapon ng aton nga heat index. Mas-share ka mo dito ano, sa may Haro Big Market para maka-avail ka mo sang medyo bulo baratong mga baligya.

0: Upod naton sa technical side si katropang John Rivertis. Mga biyan, ako ang inyo alaga, rin yung katropa. Katropang Alvin Dennis Arabang, tubtub kita sa takna nga lasing kumidya. Sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Pasiplatan nato ng atong nga kasaysayan dahil kami dito sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7, ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Nakahibalo-bala ka mo mga katropa nga sa tong May 7. Siniman nga adlaw sa tong 1892, si Tomas Matio Claudio ang nabunag sa Morong, Rizal. Siya ang pinakauna nga Filipino nga soldado nga napatay sa tong World War I. Tamo nga mga Filipino heroes nga gintaya nila ang ilang mga kabuhi, mga katropa. Agod ipakigbato ang aton nga nasyon. Subog iya ang aton nga mga heroes nga nagapakigbato hindi sa mga invaders kundi batok sa korupsyon daw ginabaliwala kag ginahimo-himoan ang mga istorya. Daw napagkit na sa pinsar naton nga okay lang ang korupsyon sa aton nga pungsod. Daw okay lang diri sa aton sa Pilipinas ang magpangawat ang pila naton ka mga politiko. Wala na kita nagapakigbato sa aton nga kinamatarong. Wala na kita nagapakigbato sa kayuhan sa aton nga nasyon. Ang kalabanan subong nagasiling lang by it and dadyan ila niya problema. Actually it's not. Basta gani ang problema sa nasyon nga nag-aapekto sa pagpangaboy natong kada adlaw, problema man nato nina, no? So that is why ang ini nga pala tuntunan mga katropa ang gindisin niyo. Agud ang banwa makahibalo, agud ang banwa magiyahan sa paghimo sang ila nga mga desisyon ang aton nga mapumuluyo. Makagiya kita sa inyo sa paghimo sa inyo nga opinyon nanungod sa mga issues nga nagatuluhaw kada adlaw nga mahimo makaapekto sa ating pagpangabuhi. Dugang pa nga pagpasiplat sa atong kasaysayan sa atong May 7, 1934 mga byan, nakaibalo ka mo na diskubre sa Pilipinas ang pinakadako nga perlas. At that time mga byan, the world's largest pearl na diskubre sa Pilipinas sa itong May 7, 1934 sa Palawan. No? Kay balo ka mo kung ano kabugat ang ini nga perlas mga byan nga ginkabig sa itong nga mga tinion nga pinakadako nga perlas. Nagabugat ining perlas mga byan sa 6.4 kilograms. Anong kakilo? Ha? Kag-apat kagramos, 6.4 kilograms mga byan ang nadiskubre sa Palawan, Philippines. Ano ka dako na yan man, no? Ang perlas nga 6.4. Do malapinggan guro ka dako, no? Sa itong May 7, 1942, mga byan, kasunod sang masandukot nga inaway sa koridor, ang American and Philippine forces nag-surrender sa Japanese troops. Amoyad to mga byan, ang nagsugod ang pag-occupy sa Japanese government kung Japanese occupation sa Pilipinas during World War II. Amoy na mga byan, pila naton ka mga pasiplat sa aton nga kasaysayan. Dahil ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Katropang genre at tagtanay komersyal, then mapatpat kita sa mga nagkapauna mga local reports. Ang ini nga bahin mga katropa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amoy ining sa vitamin C mabed nga mahimo natun tumaron subong aga pa. Bisan wala pa kita sang kinan-an o kung di pa kita magkakaon, pwede na natin ini matumar ang santon vitamin C kay alkaline based ini. Sang una naanad kita magtumar sang vitamin C, dapat nakakaongid kita. Sama-sami, nagahilab ang sulok-sulok natin mag-inom kita sang vitamin C, na wala pa kita magkapamahaw. Ang santon vitamin C kay alkaline based ng vitamin C ini, pagbugtaw nyo sa aga, pwede gid ninyo dayon ini matumar. Santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magapanumali kita, mabiyan, makaligad ining malipot nga mga pahibalo.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus!
5: Marami na ang natulungan!
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko.
17: Katrupa mo!
18: Exciting!
19: Mga katrupa, exciting!

Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 23 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, sa ining abayan nga nadulong sa inyo, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, amuning pinakamanamit nga kapisubong nga aton nga higupon, mga amuning medyo matulutugnaw ang dapis ang hangin, aga pa. Tuluyag ninyo nga makakape, and at the same time, makatumar sang kalidad ng mga food supplement, no? Mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix subong adlaw. Subong nga mga tiniona, pagbugtaw nyo bala sa aga. Ang iban sa aton, pagbugtaw, nagaligid-ligid pa. Ang iban, pagbugtaw, nagabango na, no? Kung luyag ninyo nga mangin energetic, pagtumar ninyo sang Santon Plus, o kung pagtumar ninyo sang Santon Vitamin C, pasundan ninyo mga katrupa sang Santon Plus Coffee Mix. Ha? Para maging kumpletong adlaw nyo bla. Nakakape ka na, nakabulong pa ka. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga bian, amo ini ang kape. Yan naghatag sa aton sang pagpabakod sa lawas ta. Himo sa mangustin, sa moringa mga katrupa, may soya powder drink mix pa. Kagwala ini mga bian, mga katrupa sang caffeine ha. Nga amo nagapataas ang acid level sa lawas ta bla. Nga nagapahapdi sa nga itong sulok-sulok kung masobra na sang caffeine ang inyong siningalawa salin sa regular nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine, wala man inisang kalamay. Bot silingon ang Santon Plus Coffee Mix, ang nagapatam isini amo ang stevia. Isa kasahay isang natural sweetener nga bisan ang diabeteson makatumar o kung makainom sang Santon Plus Coffee Mix nga wala sang delikado. Ha? Wala niya kalamay kung nagatamis.

Pasiplat kita sa mga nagapanguna ng mga balita nasyonal karon nga adlaw mga abyan. Gin-confirmar na sa abogado sing Ilongga vlogger nga si Jinky Avellino o kung mas kilala ini mga abyan si Eloy Bugris. Ginakabig niya ang kaugalingon nga si Kuno Abi nga the Queen of Revelations. Nabato na nila ang subpoena halin sa National Bureau of Investigation. Ini may kang tanan mga abyan, mga katropa sa reklamo nga ginapangatubang sang UAE-based nga vlogger nga si Eloy Bugris. Yadtong tawo bala akong vlogger nga nagpalapta sang sala nga mga informasyon kag balita na hanungod mga abyan sa ikayong lawas sang presidente. May mga tinion sa sini nga vlog mga abyan nga kuno malala ang sitwasyon sang Pangulong Bongbong Marcos nga kuno napatay na ang presidente. Ang makita naton subong kuno nga Bongbong Marcos clone o kon ginhimo-himo lang nga si Bongbong Marcos. Ang matutod kuno nga Bongbong Marcos napatay na, ginpatay na ni Bugris. Sa isa ka statement mga abyan ginpayag sang the law firm ni Attorney Kaiser Cordero nga ginakilala nila ang tikang kagsubuman ang otoridad sang NBI sa pagpagwa sang subpoena nga nagakinanglan sang kon presensya sang individual o kon ang pag-produce mga abyan sang dokumento sa pagpatigayon sang investigasyon. Dugang pa nga report girabato naton ginarespeto man ni Avellino kuno ni Eloy Bugris ang legal nga proseso kag nagpawutyag sang kahandaan sini nga magkooperar sa Philippine government pinaagi sa NBI o National Bureau of Investigation. Nagpasalig man ang abogado sang Ilonggang vlogger nga mag-aatubang ini sa mga kaso nga iya ginapangatubang kun kinahanglan gid. Kinugang pa sa statement mga binga hindi kuno sila magkomento sa mga aligasyon sa mga ginapahayag nga ebidensya o kun identities sang among partido o kun mga witness sa gwa sang nagakaigo nga legal forum. Why man atani problema ano mag-vlog ka? Magpalapta ka sang balita o informasyon basta may balasihan ka lang, no? Ang iba na abido, ginabuso na nila ang ila sining social media account sa pagpalapta sang mga peke nga balita, no? Pag-uso mga katrupa sang social media, tanan-tanan na lang mo. Tanan-tanan na lang, damo-damo na nag-vlog. Hindi sa rason nga makapalapta sang maayo nga balita sa mga maayong informasyon, no? Hindi sa rason nga pagpalapta sang mga balita nga may public interest. Ang ila iyang interest kung paano sila makaganar. May mga vlogger nga nagabinastos, may mga vlogger nga nagapalapta sang fake nga balita, may mga vlogger mga bin nga nagapamuyayaw, may mga vlogger nga halos ipakita niya na ang tanan nga parte sang lawas niya agud lamang na maka angkon sa madamo nga views. Sa Facebook, kabi, bisan nagadayaw, ikaw o kung nagabuyayaw ka sa vlogger, isip gihapon galina nga views mo, nga viewer mo, no? So, sa amo sini nga kang tanan, ginaabuso mo ng imong social account, ang Facebook account mo mga katrupa, pinagi sa pagpamuyayaw, kaya balo ka mo, may mga nasyon na subong sa ibang bahin sang kalibutan nga ginadumilian ang mga minor de edad nga maka-access ng ila sining Facebook ukon sa ila sining internet. Kay ang ginakangawaan nila, base bala mag-abot ang adlaw mga abyan nga daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pagpamuyayaw. Daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pagbinastos. Daw ordinaryo na lang sa mga tao ang pag-uba-uba sa publiko. Padamo na nga mga

0: Yo, hindi kamo mag alimbawa ma-expose kamo sa init. Hindi gilayon kamo mag-inom sang cold nga tubig ha. Mapaos kamo na. Ano gani basi magulpihan kamo mula. Advice ng pila ka mga doktor, kun halin kamo sa init nga do uhaw nga uhaw gid kamo. Hindi gali advisable ka tropang diyan re nga mag-inom kadayon sang matugnaw tubig. Dapat na amat-amaton mo lang. Do para bala nga do hindi masubuan ang imong tilaok kag ang imong tiyan. Train tayo 1 minutos na ang nakaligat sa taknalas 4 sa aga. Ang ining bahin mga katrupang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga abyan, nagapahamis ini sang kutis, nagapaputi sang panit. Basta adlaw-adlaw nyo lang gamiton. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa bata, pwede sa tigulang, pwede sa mga dalaga, pwede sa mga laon, pwede sa mga byuda, pwede man ini sa mga siparada kag sa mga binayaan. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, basta adlaw-adlaw ninyo gamiton, ang epekto sini, nagapahamis ang inyong akutis, nagapaputi isang panit. Adlaw-adlaw lang gamiton. Wala ini mabiyan sang side effects. Kay external use lamang ini. Kung naghandom ka mo nga magputi ang inyong panit, hindi na kinahanglan pa nga magpa-injection ka mo sa mga glutathione o kung gani magtumar sa mga kapsula o tableta. Ang Clear Skin Herbal Soap, external use ini, basta adlaw-adlaw lang gamiton, wala gid ini sang side effects. Kung luyag ninyo nga mapunggan ang pagkulorinot sa inyong nga mapanit, kung luyag ninyo nga mingin 10 years younger looking, maggamit adlaw-adlaw sang Clear Skin Herbal Soap. Available ini mga katrupa sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. At agaling kita commercial katrupang dyan, Ray. Ambot si katrupang Rodolfo de Lapos yung available siya. Dulog-dulog si Ingon sa biskanginan. Mga biyan, magapano, balik kita pagkaligid lamang sa malipot pagid ng mga pahanumdum.
1: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang
4: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Tanggal ang katikati.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one
3: sa presyo
4: magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C.

0: Pharmacy, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa Pilipinas, mga katulpa, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May mga local reports kita nga pagabatunong nagikan mabel sa provincial capital. Mga atlet na gagina training sa sports program sa probinsya sang Iloilo, ginapapirma sa kontrata agud nga magsailo sa mga private schools. Pamatian tang report ni katropang Feby Bors Tibor Morales. Bors, sa report kami.
1: Mga atleta sa probinsya sa Iloilo ginapapirma sa kontrata agud indi magsaylo sa mga private schools. Ginpayag ni Mr. Ray Cabarles, sports coordinator sa probinsya sa Iloilo, nga ginapasiguro sa probinsya sa Iloilo nga indi mapirata sa pribado nga mga eskulahan ang mga atleta sa probinsya nga ginatraining paagi sa sports program sa Iloilo Provincial Government. Ginapapirma ini sila sa kontrata. Dugang pa ni Cabarles may ginahatag ng allowance ang probinsya sa mga atleta nga tag 2,000 pesos kada bulan na kag-uniform, luwas sa mga incentive sa tion magdaog sila sa Wibra kag palarong pabansa. Nang tindog na research person si Cabarles sa Mayo 5 nga sesyon sa saguni ang panlawigan sa ginapangayo ng authority nga makapirma si Governor Atty. Defensor Jr. sa Consolidated Program sa Sports sa Department of Education.
2: Commit an athlete to stay in a particular school while he is enrolled in that particular school. It is a practice also in private schools, Your Honor, that in the contract states that I, as a student athlete of this particular school, commit to represent the school in head sports in division meet, regional meet, and the empowerment of Pabansa if the athlete achieve a competition winning in regional and in empowerment of Pabansa.
3: So, bagay ko na train ka sa mga probinsya, hindi ka na pwede ka transfer sa eskulahan?
2: Basically, and ideally, that's the purpose of the contract. But, you know, in sports, there's also a business aspect that some private schools are offering more than what we are offering. So the athletes and the parents, the target of the schools outside, in Manila or in the city, are targeting
1: the Cabarles ang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo ang nagpapalitag ang dunong senyo sa San Plus Gold sa Lumpay ng MC sa San Plus Coffee Special Express at ng Dibitri ng Complementary Supplement Format para sa XFM na nagpapalitag ng Transport Kingdom sa Neto Mang TV Boys Tibor Morales sa XFM.
0: Ang report mga abya ni Katropang Feby Boys Tibor Morales, ang problema rin sa ato sa sports program o sports development program sa probinsya ta sa Iloilo daw kulang lang suporta kapin pa sa mga individual sport events do indikid la indikid naton mabatsagan ang suporta sa provincial government. Damo-damo kita ng mga materials diri mga byan sa Iloilo nga mahimo magka-compete sa national level, mahimo magka-compete sa international level. Ang aton diri sa Iloilo kung ano lang ang bantog kag mga group sport events amo ning ginasuportahan ta, basketball. Kasta diin mga byan bisan anon pa naton ka paningkaras nga magsikat sa basketball, hindi kita ya mangin world champion. Kay ang mga Pilipino gindisenyo nga putot. In other words mga byan, kun ang basketball ang tutukan ta, hasta lang guro kita sa Asian Games, no? And tawa bala sa basketball lang nadulaan sang kahigayunan ang mga puro-puro gid nga mga Pinoy nga mga basketball player. Bisan ano pang abilidad mo, ha? Ugaling kay ti ang Pinoy gid nga puro-puro mga byan, nagataas lang sang 6'5", 6'6". Amo ina ang rason nga aton nga Philippine team naga-import kita sang mga Amboys. Mga crossbreed na bala nga mga basketball players, either ang tatay Amerikano o ang nanay Amerikana, crossbreed bala. May dugo nga Pinoy pero hindi puro-puro. Amo na sila nag-height sang tag 6'9", 6'10". Anon mo ng mga taga-Europa nga tag 7 ang height nila. Mapagsik pa. Amoy nang rason kung nga nagareklamo man ang iban nga mga Filipino o kung pure gid bala nga Pinoy nga mga basketball player. Kay wala na sila yasang tsansa nga makahampang para sa national team kay do halos katunga na sang aton nga national team mga crossbreed mga mestizo na bla. Either black American ang tatay o black American ang nanay. Ang puro-puro nga mga Pinoy nga may abilidad sa basketball wala na naghampang sa Philippine team. Gina-pirate na sila sa iban man nga mga basketball league. Sino ganin ang Pinoy nga 6'2", 6'3 lang ngayon na grabe magdangka? Si Sir Bando, sino nga? Sino nga ng katropang dyan, Ray? Ang naghampang ba sa Korean Basketball League, KBL? Inaya, puro-puro ginaya nga Pinoy. Ang mga individual sport events natin diri sa Iloilo, kulang suporta. Pareho lang ni sa kay Josh Banyas. Nga naghahampang mabiyan sang table tennis. Kung maayo ang suporta sang probinsya sini, gastuhan mo lang ng bata ni, pasakupod mo lang ini, pentrahon mo lang ni sa mga international table tennis events, maigsel pa rin bata ni. Pareho bala kay Carlos Yulo, kagong utod niya. Kaya ang gin-focus nila mga katrupa, amuning sport event, nga wala nagakinanglan sang height. Ang toa bala, kundi na gold medalist sa Olympic Games, sa madamo nga mga international gymnastics competition, nag-excel. Kiti wala ga kinanglan sang height eh. Amutani ni nga mga sport events, ang suportahan na ito. Dire sa Iloilo, damo di maayo mag-table tennis. Kaya balko mo ang table tennis, mga biyan, daw dominado ini sa mga Chinese-speaking nga mga nasyon. Pero may ara kita din nga mga talento. Pero sa kay Joshua Banyas, mga biyan, nga kung tagaan mo lang ni full support, base mangin world champion paning bata ni sa table tennis. Ugaling bangod sa mga individual sport events ngayon nga daw hindi sikat, ang probinsya sang Iloilo, may hina ang suporta nila. Paano mo mga biyan, din papirma sang provincial government ng kabataan ngalin sa public school nga hindi magsailo sa mga private schools. Nga ang hindi magsailo ang mga kabataan nga nag-eskwela sa mga public schools pero may mga talento sa sports kay manami yung gina-offer sa mga eskwelahan, mga private schools. Libre na ang matrikula, may allowance pa, kumpleto pa sa mga uniforme sa Manila kapapeskwelahon. Damo-damo kabataan subong, kapin pa sa mga individual sport events nga ginapirate sang mga eskulahan sa Manila. Mga private schools, magunmadamo ang mga nag-offer. Ng mga private schools, nga maayo ang ila offer. Papirmahon yung kabataan di sa inyo sininga, no? Papirmahon yung sa isang kakontrata ang Islam magsailo sa mga private schools. Nga ano gina-offer nyo, ako? Ano nga suporta gidin inyo di sa provincial government, ako? Kaya balo ka mo diri sa probinsya, daw ang syudad lang sang Pasig, ang component city sang Pasig, amo lang mabiyan ang isa ka local government unit nga aton nga na-experiensyahan kag naobserbahan nga kanami kag dako ang pundo nga ginahatag nila sa ila sini nga mga sports development program. Kita nyo every now and then may mga ginahiwat sila dito nga basketball. Ang PBA dala nila to sa Pasig. Ha? Kampyon ang ila ditong basketball gym. Air condition. Component city lang na. Dito sa probinsya mga biyan, mayari kita di kampyon nga gym katropang dyan. Riway, no? Nga nang maka-accommodar, blas ang madamong audience. Maka-accommodate sang mga PBA basketball players. Riway, no? Wala kita di. Sa din? Riway, kinapatindog sa nga ito ni provincial government sa waiting shed. Patindog nila yung mga... Basta daw hindi man priorities ang probinsyang sports. Ano pa mga biyan, ma-observe rin ang kadamo malas ang mga kabataan nga adik na. Bangod wala ginatagaan sa emphasis mga biyan ng basketball o kung ng iban pa ang mga sports sa events. Diri sa probinsya sang Iloilo, mahina ang suporta. Sang probinsya mga katrupa, para sa aton nga mga sports enthusiast. Sa piyak na bahin, mga katrupa, 51 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Sa tunga, mabiyansang mainit nga panahon nga aton gina-experyensya subong, nga hindi magdubo sa 40 degrees Celsius, ginamonitor sa ang pag-asa subong mabiyan ang isa ka low pressure area kun LPA sa eastern nga bahin sang Mindanao, although wala pa ini, makasulod mabiyan sa Philippine Area of Responsibility. Kagmanubo ang chance sini nga mangin bagyo. Ang iya lamang sini nga madala sa bilog mabiyan nga adlaw karon kag sa buwas nga adlaw o kun tub-tub sa weekend, amo ang medyo magalumon nga kalangitan. Kagpila kapag lapta-lapta nga ulan sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Eastern Visayas, ang Caraga Region kag ang Davao Region makaangkon sang lapta-lapta nga pag-ulan, may pagpanaguob. Halin sa gabi mabiyan tub-tub sa kaagahon. Sa sini nga mga lugar, pwede maka-experyensya ang mga pumuluyo sa mga manubo nga lugar sang mga flash floods kag landslides. Muna kung kaysa, hindi man kita makasalig nga kung mainit ang panahon, wala sang mga low pressure area. Pero kung ma-develop man ining mga katrupa nga bagyo, hindi gid man ini makabig nga tuman kabaskog. Ang mga bagyo nga ma-experyensyahan naton nga mga mabaskog, ma-gasulod sa Pilipinas, most likely sa ulihi nga bahin, last quarter sang 2026. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, amo ina ang mga panahon o kung mga binulan nga may mga mabaskog kita nga bagyo nga ma-experyensyahan. 53 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mabiyan sa mga balita lokal sa sining adlaw, mabasa ninyo sa mga lokal nga mga pamantalaan. Napulo ka mga CIDG personnel nga may kang tanan sa ginaligar mga katrupa nga abduction sa Pabia, Iloilo, ipaidalom na sa summary hearing. Suno mabiyan sa National Police Commission Office No. 6. Natala na nga ipaidalom sa summary hearing proceedings ang napulo ka mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit, kasunod mabiyan sa ginaligar nga abduction nga natabo mabiyan sa Pabia, Iloilo sa itong nagligad nga bulan sang Pebrero. Sunod sa kay Attorney Michelle Benitez Yotoko, ang spokesperson sang National Police Commission. Ginmanduan na sang summary hearing officer ang mga natumod nga mga personnel nga magsumiter sang ila sinitag sa tagsa ka mga counter statements. Sa piyak ka bahin, ginaklaro ban sang Pabia Municipal Police Station matapos mapamatud-an nga wala sila sang kangtanan sa kaso sa baylo, nakabulig pa sila sa paghatag sang kasanagan sa among nga investigasyon. Kung inyo pa madumduman, lapuhag ang mga pumuluyo sang Pabia bangod sa ginaligar nga abduction sang duha ka mga tao sa magkatuhay nga lugar sa Banwa, mga biyansang Pabia sa itong nagligad nga Pebrero pa ni. Unang nga gipagwas ang CIDG ang aligasyon nga abduction ang natabo kag nanindugan nga kabahin lang ini sang ilang nga uplan na paglalansag Omega o kung kampanya batok sa pagupot sing ilegal nga mga armas luthang bilang pagsunod mabiyan sa Republic Act No. 10-591 o kung Firearms and Ammunition Regulation Act. Basta may mga kabalamalahan nga mga ginahulag ang pila ka mga tao tapos medyo nag-i-star sa medyo maligwin nga lugar, may nagasulod pagwa nga hindi man taga amo nga barangay, ginasurbilan sini mabiyan sa ano sang mga CIDG. Kay base bala may mga ginahuptan nga mga armas, base mga sindikato o kun base may mga ginahimo nga human trafficking. Dumduman nyo to nagligad nga mga tinuig to sa may Lawaan Village. Kasi diin, pito ka mga Chinese nationals ang ginpangaristar sang CIDG bangon mabiyan engage sini sila sa human trafficking. Ang ila apartment mga katropa nga gina-arkilahan, ginahimo nila di ilang prostitusyon din. Nagapanghal sila sa mga kabataan. Ginatagaan sa kwarta kaginapahimo sang sexual act. Upod ang mga kalalakinan kaginakuan sang video kaginabaligya sa ila sining mga customer sa abroad. Ambot ano na tutan na tabo sa mga Chinese nationals. Laban-laban map yan ginadeport lang na sila eh. Pero ang mga Pinoy gani madakpan sang sina nga sahi sa mga kaso sa ibang nga pungsod. Laban-laban, bitay or firing squad or pagkabilanggo tub-tub nagakabuhi. Nga atong dis Pilipinas sa deport lang, sige pa paulian nyo lang na to. May mga gina-consider blah.

0: Oras, mga abyan, 57 minutos na nakaligar sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Grimabyan sa 100.7
1: Pilipinas Exciting
0: 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo.
1: Exciting Pilipinas Exciting
0: mga exciting nga istorya, exciting informasyon, exciting nga balita. Mga balita nga mabasaan pa ninyo sa karong adlaw sa mga pamantalaan lokal kag mga pamantalaan nasyonal apang inyo na mabatian sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa XFM Radio Patrol Iloilo mahimo man ninyo kami makita sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7. Kag XFM 100.7 ng Radio Patrol Iloilo. Balita nasyonal, mga katrupa, pito ka mga senador, nagpirma na sang partial flood control report sang Blue Ribbon Committee sunod sa Kailakson. Duha na lang kapirma ang kinahanglan mga abyan. Agud nga ma-sponsor kag ma-presenta sang Senate Blue Ribbon Committee sa plenary mga abyan ang partial report na hanungod sa flood control nga controversy. Sunod sa kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang chairman sang among komitiba, si Senator Rafi Tulpo ang ulihi nga nagpirma. Kinahanglan mga abyan sang siyam ka mga pirma. Alin sa committee members agud nga ma-file na kag ma-sponsor ni Lacson sa floor ang partial nga report. Ang iban nga mga nagpirma amo sanday Lacson, Senate President Tito Soto, Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo kag Kiko Pangilinan. Amo ini sa lang mga senador nga luyag may baluan ang kada lumon sang flood control nga mga anomalya. Kay balo kamo sa plenary nag-deliver sang progress report si Lacson sa investigasyon mga abyan sa flood control scandal. Ginpahayag niya sang nagligad nga maghatag ligwa ang privilege speech para sa pagbalik sang legislative inquiry. Dugay-dugay nga investigasyon. Matabo siya din, nagkakatakaan ng ibang nga tao. Ang pumuluyo mga biyanado na takaan na bla sa mga hearing, katugay mabalaan kung sinugid ang utok-utok sang sining nga mga kontrobersiya. Daw nagapaganot bla. Kuno abi nagapangusisa pero balaan man na nila kung sinong mga utok-utok. Ugali medyo may katahap mga biyan. Sa pag ano bla, sa pag buyag dagid. Kaya nga iba na may mga reservations eh, no? Iban balaan man nila pero daw may mga reservations ba? Basi masunog sila o magdalasa. Eh, kaya balo naman kamo, hindi man tanang nga congressman, hindi man tanang nga senador, nagapangalagad para sa kaayuhan sang publiko. Iban sinisaila, nagapangalagad lang para sa ila lang niya personal ng interest. Para lang niya sa ila nga personal nga kaayuhan, kaayuhan sang pamilya nila, kaayuhan sang ilang nga political career. Amo na dis Pilipinas eh. No? Alas 5 na ang aton nga oras mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa nagapadayong impeachment proceedings mga abyan sa Kongreso, hinahulat-hulat na lang inimabyan nga makalabot ini sa Senado. May mga paninawan subong ang iban nga mga senador katulad sa kay Senador Tito Soto ang Senate President. Mahimo kuno suno sa iya nga hindi na madayon ang impeachment trial batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte kun ang Vice Presidente mga katrupa mga abyan mag-resign sa iya sininga pesto bilang Vice President. Ginpayag sang Senate President mga abyan nga si Tito Soto nga mas madamo nga mga legal experts ang nagapating wala kuno sang legal nga panindugan, legal standing or wala kuno sang bugat nga legal basis ang pag-impeach sa isa ka opisyal kung wala na ini sa iyang opisina. In other words, antes pa man siya ma-impeach, mag-resign na siya. Kaya balo ka mo, kung maipit gid man ang Vice Presidente, ang grupo niya, abi, kung ang pananaw nila, maipit gid sila sa Senado, bag-o magimo sang desisyon ng Senado. Ma-resign man lang niya si Sara. Agud to maabyan, hindi mapamatbatan sang ginatawag nga perpetual disqualification from holding public office. Kaya kung mag-resign kay Imuya, at least sa palaabuton ng mga eleksyon, makapadalagan ka pa. Ano pa ang mga senador sa buong daw, hindi man gid atat nga malabot sa ilang igtalopangod ang articles of impeachment. Kaya nga, base sa tunga-tunga sang ilang mga binhearing sa Senado, gulpi lang niya mag-resign si Vice President Sara Duterte. Agod to, mahimo gyapon siya nga makapadalagan, makakandidato sa pagka-presidente sa palabuton nga presidential election sa 2028. Kanya-kanya ini nga strategy. Nga ang mga grupo ni Sara Duterte, vice-presidente, mga hangagli nga, palabuton pagid nila abi ang tiyempo kung mga tinion nga ma-impeach. Nga ma-impeach siya sa Senado. 24 ka mga senador maabyo nagabinahin-bahin ini sila. Hindi mangid sulit ang panindugan sang 12 o kung 24 ka mga senador nga itumokit si Vice Presidente Sara Duterte. Lain man niya ang panindugan sa mga senador kay nga. Kaya balo ka mo kung magpapili ka senador mga katropa, katropang dyan rin, bilog na Pilipinas ang gina-into mo nga butuhon ka. So that is why may mga reservations din sila, may mga cardlock bala. Kakon itumok nila si Sara Duterte ang vice presidente sa sunod nga eleksyon mga byan, basi wala sila sang kuhaon nga buto sa Mindanao. Amuna ya ang pila ka mga balatyagon kag pananawon sang iban nga senador subong. Pero kung congressman ka imo ya, bangod nga ang imo ginainto nga butuhon ka sa inyo malang distrito, why ka man niya nagapanglaghap sa mga butanti sa Mindanao, ati medyo firm ka eh. Siling mo, in the spirit of transparency and accountability, dapat ma-impeach gid si Sara Duterte. Amuna iyang balatagon sa mga taga-House of Representatives. Pero ang mga senador, kayo nagapanginto pa sila sa mga butanti sa Mindanao, Visayas, kag Luzon. Nga hindi take magtumuok kay Vice Presidente nga. Bisan ano pa nga ebidensya ipakita nyo, hindi take gid. Hindi gid kuya magpabor nga ma-impeach ang presidente. Kay nga aduro ang mga supporters si Sara dito sa Davao. Ti magtiempo eleksyon kag magpangampanya ako suno sa kay senador. Kag makita nila nga nagtumuok ako kay Sara Duterte, o hindi nako makakuha buto dito sa Mindanao kun sa Davao. Mga senador pa. Kabalo ka mo si ang mga senador iya nga mga may panindugan nga para sa kayuhan sang banwa sa mga pumuluyo daw talagsatan na lang ini mabatyagan kag makitaan sa mga senador subong. Wala niya sa ilang mga spirit of transparency, accountability. Ngik-ngik nyo eh. Importante akong paano ko mapadayon ang pagka-senador ko. Paano ko maprotehiran ang negosyo ko? At paano pa maglawig ang akon nga pag-senador ang mga bata ko, mga apo ko, padalaganon ko pa ni?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang pinaka-the best nga himuon sang vice-presidente ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Mga abyan, kung medyo maipit siya sa Senado, sa pananaw abi niya nga daw masablay siya sa Senado, antes madesisyonan sa mga senador nga ma-impeach ang vice-presidente, ma-resign naman lang si vice-presidente Sara Duterte. Agod to nga malikaw siya sa ginatawag nga perpetual disqualification from public office. Perpetual disqualification from running in public post. Para dayon ituloy-tuloy pagpadalagan niya sa 2028. Amuna nga kampantigid niya ang Vice Presidente Subong. Kita mo, nagahiring to yung mga congressmen sa House of Representatives. House of Representatives, lagaw-lagaw tay Vice President Sara Duterte. May mga schedule siya sa travel niya, ginpirma na to ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagligad pa to nga mga inadlaw. Linya, malagaw-lagaw, tako masyar, tako to sa Europe. Nami nga daan subong panahon sa Europe katropang dyan, eh. Kaya ano na eh, springtime na subong. Amo ining pinakamanami nga panahon sa mga nasyon nga may apat ka mga season. kay springtime na subong eh. Ang ilang nga summer season magasugod pa June. Kay subong medyo mabulubog na oh. Hindi magkita magkatugno pero nagapamukadkad na ang mga kabulakan. Mahambal tayo, Vice President Sara Duterte, bahala tinyo dyan. Malagaw-lagaw, takon. Ay kung maipit ako sa Senado, ma-resign naman lang takon. Siete minutos na, mga katropa ang nakaligad sa takna ng lasing kusaga. Matagtanay commercial break, katropa ang January. Sa ato nga pagpanumbalik, mga biyandugang pang mga balita international, balita nasyonal. Kag mga informasyon, pagkaligid lamang, sining importante naton nga mga pahanumdum.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: sa Pilipinas, mga katropadyos, minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa kagahon ba ito, hindi man gito man kapaang, no? Karoon ma... mainit pa ni karoon mga pasado, alas 8, mga alas 9. Pero ang pinakamainit, gid, no? Ang pinakapik, gid, sa atong panahon, ukon ang heat index, mga biyan, mabatsagan, halin takna nga launa, tub-tub, alas 3 sa hapon. Amo ina, mga biyan, ang pagtuhaw sa pinakamainit nga panahon sa Pilipinas. From 1 to 3. Dira naton mabatsagan ang heat index, mga biyan, nga hindi magnubo sa 40 degrees Celsius. Sa mga nagahandom nga makaangkon, mga biyan, sang vitamin D3, ang vitamin D3 amuning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Amo ini ang vitamin, mga biyan, nga nagapugong sang pagdasig kolorinot, pagyukot-yukot sang ato nga panit. Ugaling para sa iban masakit ang magpainit ba? Agudto lamang makaangkon sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated, mga biyan, nagproduce sang premium D3. Kay ang premium D3 amo ini ang vitamina o food supplement nga nagapatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas, plus nagahatag pa ini sa aton sang vitamin D3. But silingon, bisan hindi na kamo magpatial sa init, sa handom nga makakuha sang vitamin D3, magtumar na lang sang premium D3, no? May moringa oil extract, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Mahumok nga kapsula ang nagaputos, mga biyan. In other words, naputos ini sa soft gel capsule para sa madasig nga pag-absorb sa aton nga body system. Hindi na kamo magpalibog pa sa pagpatial sa init kung ang handom ninyo mag-angkon sang vitamin D3. Ang benepisyo nga makuha naton sa vitamin D3, mga biyan, amo ang pagpugong sang madasig nga pagkolorinot sa aton nga panit. Kaya balok kamo ang panit, tahalalungan tani. Agudto nga hindi kamo gid gurama aklan taon, dapat hindi magyukot-yukot ang inyong panit. Ginpabaskog ang premium D3 nga makapangapin sa aton sa panahon sang tig-ulubo, sipon, hilan at kagtrangkaso. Hindi gid naton pagpabayaan, mga biyan, ang atong lawas nga maigo sang sininga sahi sang mga pamalatian. Proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang ginpabag-o kag ginpaepektibo nga premium D3 o kun the ultimate trio. Ang premium D3, mga biyan, sa nasiling na naton may vitamin D3, may BCO, kag may moringa oil extract, ang monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin, mga katrupa, sa premium D3. May kapasidad gini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag nakahibalo bala kamo, may ara man inisya sang antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil, mga biyan, sa premium D3, puno inisang vitamina, minerals, kag may protina man. Kag may ara pagid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang pagyukot-yukot kolorinot sang aton nga panit, o kun sa English tawgon nga skin aging. Gani mag premium D3 na, the powerful and the ultimate trio, the superior ultimate trio, premium D3. Available ini, mga katrupa, sa mga drugstores malapit sa inyong lugar, katulad sang mga masunod: Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. 14 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Pasiplatabi sa sitwasyon sa palibot sang syudad, kundi na takod na da ang cool hub. Ining isa, mga biyan, ka container van nga ginbutang sa dalom sang isa ka overpass sa Diversion Road nga magaserbi ini, mga biyan, nga hululatan the waiting area. Kaya man, ang Diversion Road isa sa mga lugar nga madamo sa mga nagabantay nga mga pasahero, nga kun kay isa mapatial ka sa init, mapatial ka sa hindi magdubo sa 40 degrees Celsius ng heat index, kag kunting ululan, Bawalan ka man dahi. Actually, hindi inibag-o. Sa iban nga pungsod, namo na ni. O galing din sa Iloilo, na-discoveryan kagin pa develop ni isang syurad sa Iloilo bilang pilot project pa lang niya. Ginbutang nila sa May Diversion Road. Cooling hub. May aircon. May aircon gin man na katropang din rin. May mga pulungkuan. Kung samtang nagawalat ka sang salakyan, may water dispenser man. Dapat lang. May tubig. May DSWD. Kung may mga taga-health office guru nga personnel. Parang ako niya, in any eventuality, halimbawa, nagabantay ka salakyan, da, may init ka kung, you know, salakayon ka sang heat stroke o kung stroke, mga abyan, at least may mapawayan ka. Sa ibang nga nasyon, ordinaryo na ini. Pero diri sa Iloilo, daw, ginahimo nga pilot project ang dira sa Diversion Road. I-check tabi ang aton nga mga patrollers, taxi patroller naton. Isa diri mabyan, si katropang Rudolfo Rodi de la Poz Jr. Masipag, ulirang ama. Mahinalungon sa pag-drive sang iyang taxi. Katropang Rod! Ngayong aga.
2: Katropang Alvin, live na reporter sa Mount Terminal.
0: Hello? Oh, teka ron. Kaya ka sa Mount Terminal, anong mayo da?
2: Ate, ari ko din nag-sleeping naman ka sa Alvin, no?
0: Alas 5:17, sumong damo na nag-sinulod sa Mount Terminal.
2: Na, nakalaka pa, pero damo kami, taxi sa mga pinuan.
0: Oh. Dot, Katropang Rudy, nakaagi ka na da sa May Diversion Road? Sa may cooling hub da blas ang sudad na container van.
2: Oo, gagad daw. Saan yun ang self lang aralan ko. Dot, Kent.
0: Oo, pero manami man. May mga tao na to sa sulod nga nagatulot tambay-tambay, nga nagabantay sa lakyan.
2: May aral na mara. Kalabanan sa mga jet modernized ng mga pasayro gabantay.
0: Oo, kay Mayo na da. Kaya isa dalom gina sang fly, sang overpass mo, no?
2: Sa kilid, sa kilid. Pasa, tapos left side yung malamit sa Piyak.
0: Oh, bali one side lang dito sa Piyak, wala pa no?
2: Wala, wala, isa pa lang nakabilog.
0: Oo, isa pa lang nakabilog eh. Pero daw maayogin man kiti ginamatamat na sang syudad sang Iloilo nga maka-adapt lang kita sang mga katulad sining mga facilities kiti ginatawag man nga highly urbanized ng syudad ta mo. So dapat mahatag kita sang convenience ba sa mga riding public. Kabay pa nga damo pag hindi, no? Di nakakanto.
2: Pabor-pabor sa katulpang Alvin sa mga senior natin, sa mga may high blood. Diba?
0: Oh, dako ni nga bulig eh. Halimbawa, bulabantay ka na sa lakyan, tiyalang nga lang ka man magpati alda sa init kung may edad-edad ka lang, kapin pa kung may high blood pressure ka. Gina-prioritize nila actually ang senior citizen kag ang may mga diferensya bla, PWD.
2: Correct. Dako, salamat sa mga country.
0: Oh.
2: Mga lula, kag mga tiyo, tanga may kuan, may na assistensya na sa init.
0: Amo gani, pro nalabayan mo da, ano nga mga oras gidang daw damo tawo?
2: During rush hour.
0: Oh, mag rush hour, mga sa agabi, mga halinlas city, no? Alas 7, alas 8, amo nga mga rush hours gina?
2: Gabi, alas 4.
0: Oo. Oh. Te may mga reaction man mga commuters ta kung paano nila ma-appreciate ni ang cooling hub ni.
2: Correct.
0: Anong mga reaction nila?
2: Wala pa ko katanda ng mga reaction pero kahit dito.
0: Gaano?
2: Nami pa.
0: May solar panel galing sa babaw ya sa top niya.
2: Actually, wala ko actually na kalabay lang ko.
0: Kalabay ka lang.
2: Pero nabatihan ko may solar panel siya.
0: Oo, oh, kay Don.
2: Generated by solar siya.
0: Oo. Oh. Kung mga aircon lang tag 1 horsepower, kaya ni isang solar panel ah.
2: Kaya kami may inverter na siya.
0: Oo, oh, may inverter na siya. Mga mag-apat o lima lang ka panel ni si Baboya, kaya ni isa ka 1 horsepower ng aircon ah.
2: Kaya, inverter.
0: Oo. Oh. Kaya mo nang ibaan, bangod na galikaw sa mataas na presyo sa electric bill. Iba na lang, naga-solar panel ng katropang road mo. May araw ganit subong. May araw ganit subong ang mga salakyan na may mga electric vehicle bala. Nga solar powered pa, may ang top nila yagin, tungtungan nila solar panel. Pwede galit, bro.
2: Manausaw, 15 years na ito. 15 years ang warranty.
0: Oo, hindi ka man malugi kay 10 years ang warranty mo.
2: 25 na lapad na ti labot ko.
0: Oo, ginabutang lang ina sa atop sang mga electric vehicle, no?
2: Ah, sa Subo. O, no, lapad ka nakakita sa electric pa na may panel.
0: Ako yung nakita ko na, pero daw hindi pagidmandamo, bla. Kay iniyang mga electric vehicle ya, mga pang short distance lang niya, for the meantime, eh. Oh, pero nalima na.
2: Ako na to pangalbin sa Saudi ko, ako na forklift operator ko to. May electric kami nga forklift.
0: Ah, electric
2: hindi
0: na.
2: Hindi siya nga ipundong lawas, hindi charge. Hindi bailo-bailo battery.
0: Ah, okay.
2: So, kuha mong battery, tapos kuha mo itong nakatambay na nga battery nga again charge sa ganyan tak na lang.
0: Amo gani na dapat amo man na siguro solihya ang imong electric vehicle dapat may balon kang extra battery para nga kun maalang alangan ka along the way hindi ka na magpangita sang charger ah.
2: Sa mo may kuan mo charging area ang aradan tambay nga battery nga extra.
0: Oh.
2: Kun malubat na kagto lang to may luhan sang bagko.
0: Ina ya pero sa uli bla kun pwede ka man imo makabakal sang extra battery mo dala-dalon mo slakyan mo eh. Kun maalang alang ka magnubo ang imong battery level. Ibailuhan mo na lang.
2: Correct, correct. Dalo mo na lang ang extra battery. Kung baga kung sa RIDA pa, reserve.
0: Na, oh. Doon mo naman lang na siguro sa uli. Kung hindi kinbi katropang road magnubo ang presyo sang gatong. Ah, laban-laban eh, mabakal na lang tao sa electric vehicle mo.
2: Amo na yung problema sa gatong mga katropang alde, no?
0: Oo. Oh.
2: Doon hindi magnubo sa 70, aw. Oh.
0: Kay wife nalansang
2: sa cinta.
0: Nalansang sa subong kati ano mo nabi kay sige pang ginamo ni Tito Donald to kagsang taga-Iran kag ni Choi ni Netanyahu bla
2: oh sang Israel
0: oo ti duway pa chance ni wife pa ni kasanagan kung saan magbalik sa level nga 60 pesos ang bilis ang krudo per litro
2: gali dapat kami maglubo, magbalik sa ang perlitan.
0: Ah, mugani, kung ikaw si Donald Trump, kag ako si Netanyahu, nubuon ta ang presyo sang diesel, balik ta sa 60 pesos, mapistok na ta sa Iran.
2: Eh, paano na ang pinakadamo nga storage sa Iran?
0: Eh, mugani, kung ikaw lang si Donald Trump, kag kung ako si Netanyahu, ah, balik na ni sa 60 pesos per litro sang krudo, pro?
2: Kulang sa istorya lang.
0: Kulang lang ni sa istorya. Kay balo ka basta gira gani wala sang may mapalupo da kun wala sang mediator.
2: Wala mediator. Ba mo sa tumana dunya dollar na kwarta.
0: Kun wala ni sang may matunga sa ila, mapatunga ni sila. Ah, may iban man nag-attempt nga mapatunga ang Pakistan. Nag-attempt man nga magpatunga, mag-mediate sa duha ka tatlo ka mga warring faction nga inigaling kay ti tig-agid ulo si Choi Donald la. Abi mo dito sa Amerika damo man iga pakamlaot kay Donald Trump pro abi mo dami an gid ang mga Amerikano sa ginobra ni Donald Trump niya oh.
2: Actually do mga 30% nga pagamlaen siya.
0: Every now and then may mga rally to sa no sa Manhattan dito sa Times Square. Amo ning isa sa mga lugar sa Amerika nga hilway magprotesta ang mapumuli dito. Ginapalayag ang mga hibubunot nila mga sentimento nila batok sa gobyerno.
2: Actually, kita ya sa Pilipinas ang galuluo isang tension to. Kada tension niya, kataas ya.
0: Sige lang.
2: Ang problema natin. Tapos mga taxi driver, iban, wala pa ka bato na yuda sa fuel subsidy.
0: Tiyas na lang kita na sa kumod-kumod sini, magamuni. Basta ipreparan nyo lang katrupang road ang inyong mga papeles ha.
2: O, kompleto namin, kompleto.
0: O, basi.
2: Ay, katrupang Alvin, may napasayro.
0: Sige, sige. Okay.
2: Nagambal sa napate, kabla nga suicide ang natabo. O, nursing student man isa.
0: Oo.
2: Specialist sa psychiatry.
0: Ah, okay. Di, pasayro mo?
2: Hindi sa pati ko, no, katrupang Alvin. Pamati ko siguro sa XFM mo.
0: Ah, gani, o. Di, sige, may pasayro ka sa buong?
2: Away, pa.
0: Ano yung umasika-sika ta lang? Ate, sige, oh. Okay, 1 minute na lang. Pwede ko nag- pwede ko nag-extra. 1 minute na lang, oh.
2: Mahaling-aling nga, patatano.
0: Dani, ti, galing kayo. Bebe, extra, bebe.
2: Para sa XFM Radio Patrol, Elino, ako si Rodolfo de la Pusilor ng XFM Patroller, XFNU.
0: Muna, ya. Isa sa mga taxi patrollers na tumabihan sa XFM Radio Patrol Iloilo, amo na sila ang mga katrupa naton nga una makasagap sa mga balita, sa mga dalanon, sa mga destinasyon, no? Sa mga lugar nga ila sinay nagkatuan. Salamat kid katrupang Rodolfo Rodi. Dilapos Junior. Mga abyan, last 5.25 na natong oras. Tiuna sa pagtakop naton. Baga panubali kita sa tak ng alas 6, dala ang mga nagpanguna ng mga balita lokal, national kay international sa Express Balita sa Aga. Upod ko sa technical side, si katrupang John Ray Berti. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo 100.7. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating po mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowd

0: Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan. Sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins. Ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung pwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, syempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
7: Yan sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
5: Tama.
7: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal ang matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha,

0: Yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay dok, eh mas madali-dali sana, ano?
1: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
0: So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
2: The Secret of Health.
3: Suwabe ang aroma.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
3: Suwabe ang lasa.
4: Magaan pa sa bulsa.
3: Santhon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na.
3: May gamot ka pa.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
6: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
8: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
9: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
8: Santhon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
1: perfect
0: kape.
1: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
0: Ayun.
1: Yan. Lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Yan po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na na i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
1: Oo. At habang nagkakape tayo, eh, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm. ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya, instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo mm-hmm. na kung na-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
0: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Soundtone Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
10: Soundtone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Soundtone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Soundtone Plus Coffee Mix.
10: Soundtone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: At ang ating pong mga produkto bukod sa Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa atin pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
1: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm. kundi ito'y analysis.
0: Yes.
1: Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
0: Mm-hmm.
1: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Ayun. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kayo yung kakausap.
0: Yung presence nyo, ano?
1: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
1: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
0: Yes,
1: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
0: Hindi kayo obliged.
1: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
0: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, eh huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
1: At ang kagandahan, discounted.
0: Yes.
1: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
0: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, eh nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano? Kaya sa mga kabayan, ha? Pupuntahan po ang ating mga Yastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yastral Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
13: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yastral Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yastral Health at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan din, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yastral Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: The Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Doc, yung iba na ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc, ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
1: sa pag-inom lang nung capsule,
0: ano? Santon Plus Gold na yun.
1: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang. Napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At considered one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na Momordisin at Charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes, and diabetes is one of the most common killer disease na preventable. Lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
0: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
0: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
1: Tama ka dyan.
0: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or sabi nila normal daw na karamdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common na karamdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
1: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubot sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
0: Yes.
1: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkaing alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
0: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
1: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga, sa preventive medicine is pagkain. So, ayun, sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
0: Mm-hmm.
1: Mas malawak yan kasi
0: malawak yung
1: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
0: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
1: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
0: Mm-hmm.
1: It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, oh. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
16: The Secret of Health.
17: Yes to Health!
18: X-F-M.
19: X-F-M.
20: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes
4: Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang katropa mo station, Lesa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Inang express balita sa aga Webes, Mayo 7, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, Cooling Hubs sa Diversion Road, Mandaryao, kag General Luna Street sa city proper, ginbuksan na kahapon.
1: Consolidated nga memorandum of agreement sa Department of Education kag sanggunian panlalawigan sa pagsuporta sa mga atleta sa probinsya sang Iloilo, ginlatag na.
0: Board member Mark Palabrica nagsuestyon kung mahimo ang i-hire nga coach o kung trainers mga atleta sa probinsya ang dapat hindi konektado sa iban nga mga eskwelahan sa kwa bangod diri nagasugod ang poaching sang athletes.
1: Standing capacity sa modernized bus nga may ruta San Miguel Festive Vice Versa masobra sa walo.
0: Sa Pinas ang NBI, nabato na ni Eloy Bugris.
1: 952,000 pesos nga balon sang shabu nakuha sa barangay Tanod kag welder sa Dingli, Iloilo.
0: Headlines naman sa Balita National, Vice President Duterte nagapanindugan nga unfair ang paglakip sang pamilya niya sa impeachment proceedings.
1: Senator Kiko Pangilinan, plano nga himuon nga impeachment manager sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Kapin 30 ka mga miyembro sa NUP ginalauman nga magaboto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte.
1: Department of Energy gina-acknowledge nga ang electricity rates ang mahimo nga mapanubo kun panubuan man ang VAT apang ini ang nagakinanglan sang pagtuon.
0: PBBM pangunahan ang discussions sa 48th ASEAN Summit and related meetings.
1: Malacanang wala nag-intra sa issue ni Executive Secretary Ralph Recto kag Congressman Leandro Liviste.
0: Agriculture damage sa Albay bangon sa Mayon volcano unrest naglabot sa 6.6 million.
1: Department of Education ginmobilize na ang 3.7 million pesos para sa emergency response kag learning kits sa mga apektado sang asfall sang bulkan Mayon.
0: 5,000 pesos ka cash para sa mga fresh graduates sa koleyo ginaduso ni Senator JV Ejercito.
1: Wala sang trabaho nga mga Pinoy yara na sa 2.58 million para sa bulan sang Marso karon nga tuig.
0: DOH ginatulod ang total ban sa paggamit sang vape. Balita international, US kag Iran naglunsar sang panibago nga pagpangatake sa Gulf.
1: Duha sa pito ka mga suspected nga kaso sang hantavirus kumpirmado na.
0: Entertainment news, Frankie Pangilinan gin-greet sa iyakadlawan ang iya-rumored boyfriend nga si Dan Laurel.
1: Kag sa sports, Pinoy nga weightlifter Albert De Los Santos gold medalist sa IWF World Junior Championship sa Egypt.
0: Kag sa atong extra wow balita, kuri nga may pinakamalaba nga ikog sa bugos sa kalibutan nakabaton sa Guinness of World Record. Lasa 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Opesyal na nga ginbuksan sa publiko ang Iloilo Cooling Hubs sa Diversion Road, Mandaryao, kag General Luna Street sa city proper kahapon sang aga. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Isa Trenas sa pagbukas sa mga i-cools. Ilabi na agod nga ma-check ang among mga facilities. Una nga ginbisita ni Mayor Trenas ang Cooling Hubs sa Diversion Road kung saan ginobserbahan niya nga kinahanglan sang mas dako nga aircon agud nga mas maglamig pa sa among hub. Dako nga bulig sunok kay Trenias ang mga area ilabi na sa Diversion Road kun sariin mahimo makapabugnaw kun makapahuway ang mga nagahulat sang mga masakyan o kun ang nagalain nga pamatsyag bangod sa tuman ka init nga tiempo. May mga naka-assign naman nga personnel sa City Health Office kag City Social Welfare and Development Office sa mga cooling hubs agud nga mag-assist o kun magbulig sa mga nagakinahanglan. Nagaplano naman si Trenias nga magpulong upo na nagkalain-lain nga private companies para sa tinutuyo nga makatukod pa sang dugang nga mga cooling hubs malapit sa ilang mga establishments sa palibot sang syudad. Masunod naman nga i-construct ang mga cooling hub sa Plaza La Tagay o kung Plaza La Tagay sa city proper. Bukas ang cooling hub sa Linlas 6 ang aga tubdoblas 4 sang hapon. Express,
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, ginalatag na sa sesyon sa sanggunian panlalawigan ang Consolidated Memorandum of Agreement upod ang Department of Education sa pagsuporta sa mga atleta sang probinsya. Ini naman ang ginbing pakigbahi ni Board Member Mark Palabrica sa diin, ini amo ang paghatag suporta sa probinsya sa mga atleta paagi naman sa Comprehensive Sports Development Program kag Center for Sports and Physical Fitness nga ginapaagi sa incentive. Ang makuha ang incentive sang atleta ang nagadepende man sa medalya nga iya sini nga madag-an. Sunod sa kay Palabrica nga iya man ginaplano ang pag-author sing isa ka ordinansa nga mas mapapag-on pagid ang amo nga programa. Sa amo nga programa mag-identify ang DepEd sang mga varsity players sa idalom sang varsity program sa diin mayara diri sang top 30 talents nga mangin kabahin sang training tool para sa mga team sports. Masunod nga tikang amo ang pag-classify sang top 30 talents para sa mga team sports kag magapatigayon man sang extensive training sa tiun sa mga vacant periods sa mga eskwelahan. Dugang pa ni Palabrica nga wala labot sa varsity team mayara man sang mga reserves. Nakapabor man si Palabrica sa sugestyon nga himuon pagid sang isa ka programa para sa mga indie achiever nga mga atleta agod nga maka-intraman ang tanan nga may mga potensyal.
2: Program mag-identify noong Department of Education sang ginatawag nga mga varsity players no sa idalom no sang ilang varsity program. So i-identify no ang top 30 talents to compose the training pool for the team sports. Magbabot ang mga team sports, sa mga nabiyang sa volleyball, basketball. And then, i-classify ang top 30 talents for team sports pag maghihiwat mo sa isang extensive training during vacant periods or Saturdays and Sundays. So, bali, may varsity team at may training pool man nung ipag-imuwang nung sa kada iskwilahan na yun na
1: ang kabahin sang pagpayag ni Board Member Mark Palabrica.
0: Sa kaangot ng balita lokal, nagsosyon si Board Member Mark Palabrica nga kon mahimo ang i-hire ng mga coach i-hire ng mga coach o kung magatudlo sa mga atleta sa Iloilo Province na inikonektado sa mga eskwelahan sa Guasang Probinsya. Para kay Palabrica nga ang rason siya moderi ang nagasugod ang poaching bangod sila nag-monitor sa mga atleta sa Center for Sports and Physical Fitness kaya nga nagidamang sa pag-identify sa training pool. Pagkikbay ni Palabrica nga kung ikaw consultant sa probinsya kag coach man sa syudad kung sino ang maraming players sa probinsya mahimo ininga kuhaon kag ihalin sa piyak nga team. Punta ni ang ginagastuhan sa probinsya ang magapabilin sa timan sa probinsya sino kay Palabrica. Dugang ni Palabrica nga maramos ang ginapasar o kung naging plastar nga strategy ang Sports Development Office kaya nga nagid lamang sa posibilidad sa pagpirma sa kontrata sa tuwa sa varsity team members, school administration kag parents sa selected athletes. Kinahanglan man sa mga programa sa sports nga iupdon ang mga nagkalainlain na stakeholders bangod kinahanglan ng suporta hindi lang gikan sa probinsya kundi pati man sa mga banwa kag barangay para mapapag-on pagid ini. Ginpahayag sini nga nalakip man sa MOA nga mga eskwelahan ang magahatag sa academic guidelines kag guidance kag privilege sa mga varsity team members. Dugang ni Palabrica nga mas maayog gid nga magumpisa sa mga sports events nga may promising athletes ang probinsya tubtob nga masarangan na nga ang tanan nga mga sports events ang masuportahan. Kinahanglan man diri ang policy agud nga basihan sa provincial government.
2: Nasugutan naman sa atin nga probinsya ang inyong programa. And ang ila sa bong binga strategy no sa aton nga Sports Development Office, do nag-hire sila no sang coaches, competent coaches and trainers nga mo nga provide mo sang technical training kagiging paidalom mo sa Center for Sports and Physical Fitness. So ang ini nga mga trainers, pulo ka consultants mo sa gin-identify nga mga sports events according sa pagsabat mo sang aton nga resource person kapon. May mga consultants na sila kaginasilduhan no, sa aton nga probinsya. That's why din na pamangkot ko na dosel no sa sesyon na kung mahimo pa lang ang suggestion ko da nga ang gin-hire na coach o kon trainer dapat hindi connected sa iban nga eskulahan outside of the province of Iloilo. Bamuti diraga sugod ang coaching of athletes. Timanti sila ga-monitor mo sa activities pag-training ang aton nga Center for Sports and Physical Fitness. Like for example, pag-identify mo sa training pool, timanti kung na ikaw isa ka-consultant sa probinsya, kag-coach naman for example na sa sudad, kung sinong manami ng player ang ginagastuhan sa probinsya, pwede mo kaon pag-alinon to sa imong at
0: Nabatian ay si Board Member Mark Palabreca.
1: Lasa is 19 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita lokal. Masubra sa 8 ang nagatindog ng mga pasahero sa modernized bus nga may biyahe San Miguel and Festive Mall and vice versa. Lakip na diri ang isa ka senior citizen. Nakapaskil mismo sa sulod sang bus sang mid-scoop nga 8 lang ka mga pasahero ang mahimo nila nga mapasakay kag nagatindog. Apang ang bus number 7 ang nagalapaw sa limit sa diin nakalabot pa inis sa 12 ang mga pasahero nga nagatindog. Nagareklamo man ang ka mga nagasakay bangod sa tuman na kagutok apang padayon sa gihapon nga nagapang pick up sang pasahero ang driver.
0: Samtang nabato na ni Louie Bugris nga isa ka Ilonga vlogger o kung mas kilala bilang the Queen of Revelations ang Sabina Halin sa National Bureau of Investigation nga ginpetsa na April 27, 2026. Inagin confirm sa law firm ni Attorney Emperor T. Cordero and Associates. Ang Sabina ang may kaangtaran sa ginapangatubang reklamo ni Louie Bugris bangod sa pagpalapdas ng fake news ang sa ikayong lawas ni President Ferdinand Marcos Jr. Si Louie Bugris o kung si Jing Ki Avelino ang naka-based sa UAE. Gina-acknowledge mo ang abogado ni Louie Bugris ang parts ng NBI na mag-issue sa Sabina nga nag-require sa presence sa isa ka-individual ukon pagpreparar sa dokumento para sa investigasyon.
1: Lasa is 21 ang atong oras. Sining bahay na inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Dakop sa drug bypass operation ng barangay Tanod ni si alias Toto kag si alias Nunoy ng isa ka-wilder sa barangay Tabugon, Dingli, Iloilo. Si Toto ang gin-identify bilang high-value individual kun HVI samtang street-level individual naman si Nunoy. Nakuha sa ilang posisyon ang pito kasasyes ang suspected shabu nga nagabugat sang 140 grams kag may estimated street value nga 952,000 pesos. Magapangatubang ang mga suspitsado sang kaso nga paglapas ng Republic Act No. 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Lasa is 23, saylo kita sa Italia sa aton mga balita national. Balita national ng inyong mabatian, ginadulog sa inyo sa Santhone Plus Gold. Santhone Plus Gold, di Mr. Mangostino, ang palayamalunggay garlic at spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa mga katropa nato nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Unfair para kay Vice President Sara Duterte ang paglakip sang iya pamilya sa impeachment proceedings para sa Vice Presidente nga mayara sang kinamatarong ang iya pamilya sa privacy bilang ordinaryo nga individual kag private kon private citizen. Pagkibay ni Duterte nga unfair ini bangod ang iya pamilya ang hindi Vice Presidente kag hindi man sila nagapangatubang sa impeachment complaint. Kung madumduman nga ang iya pamilya, lakip na ang iya bana nga si Attorney Manasseh Scarpio ang na-mentionar sa proceedings, particularly sa connection sini sa financial records again examined sa mga mamalida sa clarificatory hearing sa House Committee on Justice. Matandaan nga nag-file si Carpio sa kaso batok sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council kag pila ka mga mamalida mga miyembro sa Justice Panel bangod sa ginaaligar nga violations sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag data privacy angot sa disclosures sa iya bank records sa tion sa impeachment hearing.
1: Ginaplano man sa iban nga mga senador nga i-appoint si Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suna sa kay Senate President Potempore Panpilupeng Lacson, iniagod nga mangin mathag ang rules of court. Obligation man sa impeachment manager ang pagpatuman sa eksakto nga proseso sa hearing.
3: At paghandaan ko ni Aspi Soto as presiding officer.
4: Yeah, we're planning to, kasi si Senator Subiri, majority leader, hindi rin lawyer.
3: Mm-hmm.
4: So we're planning to appoint an impeachment manager.
3: Mm-hmm.
4: Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer.
3: Mm-hmm.
4: Total, BFF din naman siya ni Senator Marcoleta. Not in the same degree, not in the same category. Pero BFF din naman sila eh.
3: As impeachment.
4: De, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwede yung interpret.
3: Mm-hmm.
4: Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, mm-hmm. Although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment.
3: Mm-hmm.
4: Supletory yung rules of court. So, mas mainam na yung mayroong lawyer doon sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya.
3: Mm-hmm.
4: Pero mas mainam na yung lawyer.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senador Ping Lacson.
0: Samtang ginalauman nga magaboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kapin 30 sa 55 ka mga miyembro sa National Unity Party kon NUP sa kay House Deputy Speaker kay Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno. Ginimo siya ang disclosure adlaw matapos sa ginanunsyar ang mga nasummit nga partido ang mag-adapt sang conscience vote sa bylaws ng unified stand sa impeachment. Sa ginpatigayan nga Zoom press conference ginpahig ni Puno nga ang majority sang ilas kon sa ilas sa NUP ang pabor nga ipadala ang articles of impeachment sa Senate kag mayara sila sang hardcore group nga nag-oppose sa proposal kag may iban nga luyag nga mag-abstain. Kag na isang Mayo 5, nagkaabot na sa House Plenary ang articles of impeachment bato kay Vice President Duterte matapos ini ang in-refer sa Committee on Rules. Kinalauman man nga iset ang plenary debates kag voting sa rules panel sa Mayo 11.
1: Sa 26 minutos nakaligad sa Taknala sa Isaga, ang iningabahin ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. May moringa, may moringa kag sumuman, may soy powder drink mix, may mangustin. Ang Santon Plus Coffee Mix sarang mabakal sa mga nagapuna ng mga butika sa inyo mga lugar. Dugang ang mga balita, nasyonal kinanglan pa ang pagtuon para sa Department of Energy sa pagpanubo naman sang value-added tax sagod nga magnubo man ang presyo sang elektrisidad bisan pa nga ila ini nga gin-acknowledge. Ini ang nagakinanglan sang maidid nga pag-review sa mga economic managers ilabi na sa mga taga-Department of Finance kag sa Kongreso para sa ahensya nga ini agud nga mas siguro na nga ang proposal ang balanse sa kinahanglan nga ma-maintain kag magapadayon ang delivery sang government services. Matandaan nga mayara sang bill nga ginfile sa Senado sa pagkakas sang VAT sa elektrisidad apang inilamang ang para sa mga nagakonsumo sang 150 kilowatt hours o kung mas manubo pa sa kada bulan. Kung ang proposal ang maaprubahan, ang mga consumers ang makakita sang reduction nga magalabot sa 300 pesos sa ila bulanan nga electricity bill.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa piyak kabahin, pangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang discussions sa 40th ASEAN Summit and related meetings kung paano magarantiya sang rehiyon ang supply sang pagkaon kag enerhiya sa piyak sa nagapadayon ng atensyon sa Middle East. Bilang chairs ng ASEAN sa 2026, magaupod ang Pilipinas sa productive dialogue pag-exchange views sa regional kag global issue po sa iban pa ng mga ASEAN member states. Suno kay Marcos, iga-highlight mandiri ang tatlo ka mga main priorities nga among energy security, food security kag safety sa ASEAN nationals sa bilog nga kalibutan. Nagpasalig man si Marcos nga mabatsyagan man sa mga ASEAN nationals sa iban nga pungsod ang impact sa ginahimo diri sa Pilipinas. Padayon man igaduso ni PBBM ang peaceful coexistence, mutual respect kag cooperation sa Pilipinas para sa shared benefits o kung benefit nga among founding ideals sa ASEAN.
5: Express.
1: Dugang pa nga mga balita nasyonal, wala nag-iintrang Malacanang sa pagbinaisay ni Executive Secretary Ralph Recto kag Batangas 1st District Congressman Leandro Liviste. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nagpakigsapol na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Recto apang wala nila madiskusyonan ang mga isyo. Madumdumang nga ginakusaran ni Liviste si Recto nga nagbaton sang kapin sa kabilyon ka pesos nga gikan sa kontraktor sa diin gintag pa sini si ang party list representative nga si Edwin Gardiola bilang kontraktor nga nagfinance ang 2025 election campaign ni Recto kag sang iya sining asawa nga si Vilma Santos. Ginaligar man sini nga nag-engage sa vote buying ang iya sining katrabaho kag ang election spending sa mga lugar sa luwas ng Batangas nga tuman kataas. Depensa naman ni Recto nga wala sinigin baton ang offer nga 400 million pesos nga kwarta nga amo kuntani ang iya ihatag sa political opponent ni Liviste agud nga maka-back out sila sa 2025 elections. Dugang pa sini nga si Gardiola ang iya lang kulig kag ginagamit lang ini bilang iya political opponent kag wala man ini sang ghost o kun maanomalya nga proyekto si Dalom sang iya sini nga pangalan.
0: Alas 6:31 sa Piyakabahin naglabot sa 6.6 million pesos ang damage sa agriculture. Ang unrest sa Mayon Volcano, iniangin pahayag sa Albay Provincial Information Officer. Base sa report sa Albay Provincial Agricultural Office na may total ng 6,694,229 pesos and 43 centavos ang kahalitan sa agrikultura. Palay kag iban pang mga high-value commercial crops sa Kamalig, ginubatan kag daraga ang lubos nga naapektuhan. May total ng 87 ka mga mangungumang apektado samtang yara sa 2,638,563 pesos and 42 centavos ang estimated nga damage sa palay kag 4,055,666 pesos and 1 centavos naman sa high value commercial crops.
1: Ginagamit na sa Department of Education ang 3.715 million pesos sa emergency response funds kag sa pagtuon sang safety supplies para sa mga eskwelahan nga apektado sang asphalt gikan sa Mayon Volcano. Ginpabaskog subong sang ehensyang ila sini nga pagtinguha agud nga maprotektahan ang mga estudyante, maestro kag mga school communities sa mga apektado nga mga lugar sa Albay. Samtang ginpasiguro man nga nagapadayon ang pagtuon sa pihak sang disruptions tugas sang bulkan sunod sa ka-Education Secretary sa ni Angara. Kapi naman sa 133 ka mga eskwelahan ang apektado sang madamol nga abo sang damlaglang kasunod naman sang renewed volcanic activity halin sa tung bulan sang Mayo kun nagikan pa sa Mayo 2 nga paglupok sang mga bulkan. Naka pre-position man ang DepEd sang 850 ka mga all-weather learning kits

0: La 6.33, ginadusod ni Senator Joseph JVR sito ang paghatag ng 5,000 pesos nga cash sa tanan ng mga fresh graduates sa tertiary institutions sa Pilipinas. Agod nga magastuhon, agod may gastuhon sila sa pagpangita sang trabaho. Ginrefer na ang Senate Bill No. 1961 ukod ang Fresh Graduates 5,000 One-Time Cash Grant Act of 2026 as sa Senate Committees on Higher, Technical and Vocational Education and Finance kag pagadiskusyonan kung magbalik na ang sesyon sa Mayo 4. Ang nasambit nga hagda ang sabat hindi lang para sa job scarcity kag skills mismatch kundi pati man sa financial burden nga ginapangatubang sa mga job seekers. Takip na diri ang ila pamasahe, document preparation kag interview related expenses. Sarom sa nasambit ka proposal kinahanglang i-present sa applicants ang proof of graduation kag isang diploma o kon certification.
1: La 6.33 na nga itong oras, sige nga bahay, nang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, nagpabakot sa nga itong panindugan. Kag nagpadugay sang standing ovation, may pagnubo sa kadamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho sa bulan sang Marso 2026, sunod sa Philippine Statistics Authority. Halin sa 2.66 kamilyon nga na-record sang bulan sang Pebrero, nagnubo ini sa 2.58 million sa bulan sang Marso sa mga nag-iedad 15 anyos pataas. Sa percentage sa 51.65 million kamang individual sa labor force ang unemployed rate ang yara naman sa 5%. Ini ang nagakaulogan nga kada isa kalibo ka individual 50 ang wala sang trabaho o kon palangitanan sa among period. Ang year to date unemployment rate naman ang yara sa 5.3%. Sa diin ini ang nagalapaw sa government ceiling nga 4.5% para sa 2026 tubtub sa 2028. Samtang ang kadamuon naman sa mga employed persons ang nagnubo man sa 49.07 million gikan sa 49.43 million binulan lang ang nakaligad. Ang employment rate ang yara sa 95%.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa kadapusan nga balita national, ginatulon sa Department of Health ang pag-ban sang paggamit o kunang pag-total ban sang paggamit sang vape. Kunang pag-ban ang hindi posible kinahanglan nga ini ang i-restrict agod nga hindi magamit o kun maganyat ang mga kabataan sa nagkalain-lain nga flavors. Sunod kay DOH OIC Director Dr. Dominic Madumba, sandamlag lang sa nagpabuti ang ahensyang ang e-cigarettes kag ang tobacco products na makatugas sang cardiovascular disease, cancer kag iban pang mga lung illness. Nag-warning man ang World Health Organization sa nagligid nga si Manang ang e-cigarettes ang nag-fuel sa alarming nga bagong wave sa nicotine addiction. Sa diin, minilyon ka mga kabataan sa subong ang nagagamit.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: International News. La 6.36, mga katropa, saylo kita sa detalye sang balita international. Naglunsar ang US kag Iran sang panibagong pagpangatake sa Gulf samtang nagapakig-away sa pag-control sa Strait of Hormuz pagi sa maritime blockades. Naglunsar si US President Donald Trump sa missiles kag drones bilang kabahin sa iyang pagpanikasog nga magkagi sa Strait of Hormuz ang mga na-stranded ng mga barko. Bungod sini, may gin-report man nga nasunog ang mga merchant ships sa Gulf matapos naging guba sang US ang anum ka mga magagmay nga barko sang Iranian military kay nasunog man ang oil port sang United Arab Emirates sa rinamtang ang US military base matapos nga naigo sang Iranian missiles. Ini ang unang pag-attempt ni Trump sa paggamit sa military force halin sa gin-announce ang ceasefire sa nagligid nga bulan. Ginpahayag man sa foreign ministry sang Iran nga si Abbas Araghchi nga wala sa military solution sa crisis kay nagapaandaman ni sa US kag UAE batok sa pagpadala sa quagmire sa mga ill-wishers.
1: Duha ka kaso sang hantavirus ang konfirmado samtang lima pa ang nagapabilin nga suspected case sa mga pasahero nga nakasakay sa luxury cruise ship sa Atlantic malapit sa Cape Verde. Sunod sa World Health Organization, 150 ka mga pasahero ang yara sa karon sa Hondius sa diin kalabanan sang mga karga sini amo ang mga British, American kag Spanish passengers nga nagikan pa sa Argentina sa bulan sang Marso. Ginconfirman sang South African authorities nga ang

0: diabetes patient nga ginabulong sa Johannesburg Hospital ang positibo sa nasambit nga balatian, samtang ginconfirman sa Netherlands ang virus sa babae nga Dutch nga napatay. Suno sa Department of Health sang Pilipinas, 38 ka mga crew sang barko ang yara sa among cruise ship nga mga Pilipino kag nag-coordinate na ang ahensya sa ila. Naibaluan, 3 ang mga napatay na sa hantavirus kag isa diri ang German national kag ang mag-asawa nga Dutch.
1: Entertainment News. Frankie Pangilinan gin-greets ang happy birthday ang iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Gin-greet ni Frankie Pangilinan ang iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel sa ika-29th birthday sini sang Mayo 5. Sa Instagram, ginpakigbahin sini ang carousel pictures nila ni Dan sa diin makita nga nagakaon ang birthday boy kag nagabakal ini sang prutas sa fruit stand. Nagpost man si Frankie sa mga pictures nila gikan sa ila casual dates kag beach getaway. Ginpasakayan man ni Sharon Cuneta ang message sang iya anak nga happy birthday to the rumored boyfriend of Frankie. Nanginhayag sa publiko ang relasyon sang duwa bangod sang Abril 29 sini nga tuig nagpost si Frankie sang beach getaway photos nila upod ang ilang mga abyan kag makita ang pagkasweet sang duha sa kada isa. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Sports News. Kakaroon sa ato nagapanguna nga balita sa hinampang Pinoy nga weightlifter Albert De Los Santos, gold medalist sa IWF World Junior Championship sa Egypt. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
3: Madinalagon nga nakuha sang Filipino weightlifter nga si Albert De Los Santos ang bulawan nga medalya sa IWF World Junior Championship nga ginpatigayon sa Ismaila, Egypt. Magluwas sa gold medal, nakuha man ni De Los Santos ang bag-o nga junior world record pinaagi sa paghakwat sang 187 kilograms sa clean and jerk para sa kabugusan nga 326 kilograms. Ginlutos ni De Los Santos ang iban niya ang mga kontra gikan sa India kag Ecuador. Suno kay De Los Santos, halad niya ang iya kadalagaan para sa iya amay nga nagtaliwan bangod sa liver cancer. Nibuluan nga presente nga coach ni De Los Santos si Julius Naranjo nga banas ang labing una nga Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz. Ang ini nga balitang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Last 6:41 mga katropa, balita sa inampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglava was ka, baskog ka kon, nagaturbo ka, 100% natural, safe, and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo umabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop.
4: Extra, wow! Wow! Balita!
1: Las 6:42 sa karon sa detalye sa ating extra wow balita. World record holder sa may pinakamalabak nga iko gasang kuring sa bugos nga kalibutan si Mr. Pugsley Adams nga isa ka Maine Coon gikan si Mound, Minnesota sa Estados Unidos. Naglabot sa 46.99 centimeters o kon 18.5 inches ang kalabaon sang ikog ni Adams nga gindeklarar sang Guinness World Record bilang longest tail on a domestic cat na breaks niya nga record ni Raja Shim ko nga isa ka tabi Maine Coon kag may ikog nga may kalabaon nga 16.7 inches ang kalabaon. Ginapanagiyahan ni Amanda Cameron si Mr. Pugsley Adams upod ang iya sini nga mga kauturan nga sanay Winnie Duchess kag Gomez. Duwa ka tuig pa lang si Adams na nakuha sini ang world records in 2025 kung saan inagapati sa subong ang iya galon nga posible mas naglaba pa ang ikog sini samtang nagadugay. Bilang isa ka Maine Coon na nalakip si Adams sa largest domestic cat breed nga may thick and fluffy tails. Ang mga sa isang ikog para sa mga kuring ang naghahatag sa ila sang warmth, ilabi na sa mga lugar nga may malamig nga temperatura. Base naman sa pagtuon nga ang average nga length o size sa mga ikog sang domestic cats ang nag-range sa 9.8 inches to 11 inches kadungan sa ilang age of maturity. Congratulations.
0: Wala niya sa kuring, kilala ko.
1: Oh, ano naman ang imo nga kilala na kuring?
0: May kilala ko yung kuring kaya balong magbukas ang nalak na pirta. Basta hindi ilanggit pag itutalilak. Ang pirta na lang may kunbuksan mo, butungon mo ang iyang daw kulukot sa arabla sa pirta. Amon kuring ka balong mag-unlock sa pirta. Abi mo kung may tao na gasulod, gali wala.
1: Galing kay kuring.
0: Kuring, oh. Ordinaryo yung kuring, ha? Balay bumbusa, abla tawag nila, oh.
1: Yes. Extra wow balita, mga katropa ka inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Mga kitropa ay nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Webes, Mayo 7, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di mga parte sa kalikutan. Mayo aga sa inyo tinan, mga kitropa. Good morning man sa mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tinan. Good morning gate sa ating mga Facebook Live viewers sa ating Facebook page, SXFM Radio Patrol Iloilo, kay GXFM Iloilo 100.7. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto. Happy Thursday. Good morning, Gid, and God bless you, man. Kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy. Kay Sir Gary Santisas, kay Sir Marlon Cecilio Gonzaga, good morning. Ginatamyaw niya ang Gonzaga family, kag Cetera family from Marlon Gonzaga, sang Danawan, San Joaquin, Iloilo. Good morning kay Sir Mark Joseph, mga Liwan Aurelio, kay Rosie Diokino. Good morning, Gid, kag sa iban pagid naton yung mga katropa nga nagaupod. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Rabang.
1: XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
0: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus
8: Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
1: Exciting.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
9: XFM.
16: Patropa mo! Exciting!
9: Santone Gold Live Testimony.
17: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
9: Mas pinalakas! Santone Plus Gold! Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
19: Good thing,
18: may Santone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga ka.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
19: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
20: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
24: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Matika sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko dayon. Wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Madayat na ko bukas ah.
1: XFM. Patropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:15. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Webes sa ito sa ring pagparagad. Today is May 7, 2026. Mayo 7 na. First Thursday of the month sa ikalima sining bulan sa tuig sa ito sa ring pagparagad. Kung klima ang paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, mapaang. Kung panahon naman ang paghahambalan, nagaguom-guom. May bagyo kita nga palabuto na we will try to check with PAGASA for the latest weather update. Kay may mga information nga nagagilinuwa nga inisandig man sa forecast sa PAGASA ngang tiga ilinit sa aton may reach up to July bangod man sang epekto sang El Nino. Ang El Nino actually is characterized sang ginatawag nato sini absence of ulan. Kung may ara man sang ulan, not that much ikumpara naton sa regular sini nga season sang tig ululan. Ang volume bala sa tubig, kag volume sang ulan nga ginabubo sa aton is not normal. Magagamay. Pero hindi mo tabalon nga kon may ara kita sang El Nino, why nagidya ulan? Only that magamay lang ang volume sang ulan nga posible mabatsyagan ta pag umpisa mga biyan sang tig ululan diri sa aton. We have only two seasons diri sa Pilipinas, the rainy season and the hot and dry season. Nagaumpisa ining rainy season normally mga month of June. Ang ato sa ninyo hot and dry season gaumpisa ini mga January to May. Pero subong iya, we're approaching in the middle of May. Why pa kita tinamdahom sini sa pag-ulan tuod daw? Unless otherwise, agyan kita sang bagyo ba hindi man ay? Ha? Ulan lang pwede, hindi lang bagyo. Ulan lang pwede, hindi lang baha. Bangod kay why pa kita ka tibawa sa dalimuos? Mataas sini nga presyo sang gatong nga nagaululupod man sini ang mga agricultural products sa mga canned goods, other basic commodities. Why sang pag-increase? Because the Philippines is under the state of emergency. Kung magamo na gani ang sitwasyon nga we are under the state of emergency, may aras ang ginatawag nga price freeze, automatic na. Pero sa mga agricultural products and other liberalized sininga mga produkto sa pagbaligya, hindi mo na yung mapunggan parehos liberal ha. Nagambal kita liberalized parehos ang gatong, ha? Petroleum products, agricultural products, bugas, kag iban pagid sininga mga produkto alin sa uma that includes sa mga utanon. Ito yung mga vendors sini nagabawi man sa ila sininga gasto sa ginapatong manila sininga presyo. Ang pagmahal sang plete sa mga goods transported kung sa din ini ibaligya ginakarga man ina sa mga mangunguma otherwise perditi mo. 7:18 sa ato sa ringa pagparagad, welcome gid sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias.
1: Bullseye. XFM weather update. Weather update.
0: Mga musta kita nay sa sitwasyon sa ato sa ringa panahon upod ta sa Sirim Ateneon si Engineer Charlie Depra sa PAGASA Iloilo for the latest weather update. Engineer Charlie, si katrupang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning gid engineer.
2: Yes sir, mayong aga, may aga sa tarang tagpalamatay sa XFM. Yari pinapalingan ang katong panahon sa Roning Adlaw, may citizens will be decided. Alas 3 ka ng pangaga, ulit na si Katara ng low pressure area, ginagawa na ba sa mga sa tarang niya available data, yari sa 120 km southeast ng Nadal sa Rigao del Sur. Easterly sa managabi sa Luzon, kay Visayas. Sa mga ato naman ginamonitor ng tropical storm, may international name na Hagupit o rin si Katara, yara sa 1,995 km east of northeastern Mindanao on Pagwala Far. May maximum sustained wind na sa 65 km per hour, then yasunin yung gustiness na 80 km per hour. Yung present movement kaya sa karon, nasa westward at 20 km per hour. Dali naman sa ato sa may western Visayas, particular ang dasang Iloilo, panayon maka-experience sa mga kung isa magalumang niya kalangitan, expect natin may mga isolated yung mga pagulan pagpagyat ng gold sila sa ministries. Makasarangan naman niya hangin magali na minalang sitangan. Magdadagat sa makasarangan niya kung gabas sa kadagatan. Ang tansato temperatura ng 75 to 34 degrees centigrado. forecasted heat index natin sa 41 degrees Celsius. At daw, nag-abot na alas 5.30 kayo sa aga, nagatungod alas 6.30 karoon sa hapon. So, ang pinakauling nga lang, kaparawang itan din sa Iloilo pataas sa
0: in your Charlie, we have two weather conditions, no? Within the Philippine Area of Responsibility na ang duha, ang tropical storm ini kag ang LPA.
2: Ayun sir, ano, ang LPA na sa sulod na ini sang far, ang tropical depression, ang tropical storm na sa buwan
0: sa Philippine
2: Area of Responsibility.
0: Okay, ining kung namo mauna ining LPA, no, most likely, pero anong chances sa ining ma-develop into a tropical depression o kung mangin bagyo?
2: Ang ining LPA nasa bahin sa Mindanao, pa-crossing na ini sa mainland sa Mindanao, no? Kung nasa pagkatarawan, ang ining LPA na nagkuran siya na mag-develop into tropical depression. Possible ining pag-cross na ini sa Mindanao, manusaw na yung LPA, sir.
0: Okay. Pero maka-enhance ayan sa pag-ulan dari sa aton sa Visayas, ining low pressure area somewhere in Surigao del Sur?
2: Yes, wala na itong ginagawa ang possibility nga magdala ini sa mga pag-ulan dari sa aton ano sa may Western Visayas. So far, so karon ang apektado pa lang sa LPA ang delivery sa may Central Visayas, Eastern Visayas, at Negros Island.
0: Okay. Gapalapit naman, ay pakasulod yung, muning ginakabalakan, ta tropical storm ng category outside of PAR. Pero based sa iya sini kag sa inyo man sini nga tracking sa pag-asa in your depra makapalapit ayan ini sa landmass sa Pilipinas or if not maka landfall
2: ang ini naman nga tropical storm nga sa buwasang par possible ini magasulod sa Philippine Area of Responsibility by Saturday evening or early Sunday morning and then mapalapit ini sa may bahay sa Eastern Visayas Bicol Region area. Then, possible
0: ini mag-record sa pataas. I see. Most likely, maka-enhance din isang pag-ulan dari sa ato na more than that of this nauna nga LPA.
2: Yes, sir. Ano? I think natin nga magandala mainit sa mga pag-ulan, mga pag-ulan, ilagay sa
0: Eastern Texas. Okay. Kung makasulod sa PAR, ining tropical storm, ano ang mangin pangalan niya si ni Engineer Charlie?
2: Yes, ano, sa karon na ang ESN International name is Agopit, pag nasunod din sa may Philippine Area Responsibility, pagkatagat ng local name or domestic name, Kaloy.
0: Kaloy. In short, ikatatlo nga bagyo no, sa 2026 kung makasulod sa PAR.
2: Yes, sir. Tama, sir.
0: Okay. How about ang effect ya sang El Nino dari ya sa atin sa Pilipinas? Ang initial nga forecast ninyo yung pagwa sang primero is it may affect us until mga July pa in your Charlie?
2: Ayun sir, ano? Expected na ito. Mag-start in it by June, July, August. 2015 ito. May nakita ng 79% at mag-last ni until early 2027.
0: Okay. Pero it doesn't mean ya kon may El Nino diri sa aton why ulan in your Charlie ha. Possibly magamay lang volume sang ulan pero not that much komparar mo sa why sang El Nino effect diri sa aton sa Pilipinas ano.
2: Ay sir tama sir ano pag may say may kita ha in ano wala hindi buot ang balon wala nagigisa sa mga pag-ulan na experience. May mga pag-ulan kita na experience ha, pero hindi na normal yung mga pag-ulan so below normal lang ako.
0: Okay, with that in your Charlie, salamat gid ka. Good morning sa inyo dara sa pag-asa.
2: Welcome sir, may aga sa inyo tanan.
0: Good morning.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: There you are, latest weather update to para pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. May nagapasulod sa PAR nga tropical storm. Actually, mabulubas kog na ini. Kay ang unang stage is low pressure. After the low pressure, mabaskog ina sa kung magbaskog, mangin tropical depression. Kung magburubaskog pagid, mangin tropical storm. And then kung magbaskog pagid, munang may ginatawag kita ng mga super typhoon na. Kung makasulod ini sa PAR, malayo pa man ini actually, ginabuluban ta 995 east of northeastern Mindanao. So kung magpalapit gid man ini sa landmass, kung makapalapit ta, kagkon makalandfall somewhere there sa Eastern Visayas pakadto sa Bicol region. Ini makasulod sa PAR mga Sabado sang gabi. So kon makasulod sa PAR somewhere there sa Eastern Visayas so by Saturday evening or Sunday morning kon hindi ni malusaw dako ang posibilidad nga mabatyagan aton ang pagtupa sang ulan. Or maybe before that, before sa iya sining pagsulod sa Philippine Area of Responsibility by Saturday evening. So prior to that, basi Sabado pa lang sang aga or di gani buwas, may inhansa ng pag-ulan dari sa Atonia sa Western Visayas, especially sa Isla Sang Panay, sa Guimaras, and sa Negros. So balantayan ini, ladies and gentlemen. Pero bangod sang epekto sang El Nino, basi kon indi amuna kadamo ang volume sang ulan, nga iya sini ibubo dari sa aton sa Visayas. Ang El Nino may reach up to early of 2027. In short, sini, may effect ang El Nino. Ginapagamay niyang volume sang ulan. But it doesn't mean, kahit rainy season, kita pag-umpisa sang June, nga why naging ulan? Magamay lang ang volume. Ha? Magamay lang. And ako ang possibility, nga kung mahina, katulad abis ang mga weather disturbance, katulad abis sa low pressure, pag-abot na rin malapit sa landmass ang Philippines, nga apektado sang El Nino by posibilidad nga madasig malusaw. In short, hindi dali-dali ma-develop. Because ang El Nino is characterized sang mainit sininga klima sa ato sininga panahon. Ang mainit nga klima may sometimes and most of the time kung may mga bagyo katulad sini, nagadala mga abyan sang epekto sa nagadevelop sininga bagyo nga maghina o kung hindi gani malusaw. So brace ourselves for the possibility sang pagdengdeng, starting maybe tomorrow or if not by Saturday and until nga makalampuas aton ining nagapasulod sining bagyo. Bagyo na ha, may nauna sining LPA somewhere dari sa Surigao del Sur, pero ang LPA there's a big possibility nga inisya malusaw. So, posible maka-enhance din sa pag-ulan man dari sa aton, pulopanality, gamay nga pag-ulan, ang LPA, somewhere dari sa may Surigao. Dako ang posibilidad malusaw. In short, sini, short period of time lang, nga mabatsyagan ta, kung mag-ulan, gidman. Kay parehos ni Subong, kung tadawon tang langit ta, daw matupa yung ulan. Pero sa pagkapaang man, Diyos ko ay, daw ay kapasingantuan, kung gabi pamatsyagan mo ginapamahulay halin sa imo sini nga ulo pagkadto sa imo sini nga dapa-dapa amo na kapaang kun wala kabiya aircon electric fan nang ginahuyop ka sa electric fan pamatsyagan mo daw ang kapaang kag ang kainit jab lang kalaba abyabla daw ang hangin ha ginahuyop sa electric fan matsyagan mo daw ano daw katulad sa kalaba abalas ang ginabuga sa ba mo kagang nagagwa nga hangin sa ilong mo blaw. Alabaab, amo ni nga tama kapaang humid. Ha? Buta malo sini, marimasa ang aton sini nga kapaangon nga mabatsyagan. It's 7:28 sa ato sini nga pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. So preparar kita, delikado ini ang unang ulan, labi na gid kon mamunog. Labi na gid kon magdako-dako gamay ang volume sa ulan. Why? Kon amo ni ang pinakauna nga madamol nga posible ibubo nga tubig nga makadaganas ang delikado sini among mga landslides kay hukal katama ang ato sini nga duta way pa magtenten kay nga naghabok ina nagtulukal kay nagbarangag sang Subong alin sang pagumpisa sang tigilinit. So hukal ang tanan, nali gani kon buuan sang namunog-munog gawa nga ulan, ang possibility sina maduros ang duta na tawag nato sina landslide. So sa mga landslide prone area, halong kita, labi na gid ko ng balay mo ara bala sa kilid Pilas, ang balay mo ara sa kilid bala sang Bakulod, ang balay mo ara sa kilid sang bukid, labi na gid kon may history sang landslide. Amo na ang delikado sa mga una sininga pagbuk-buk sang ulan. Ang una sininga pagbubu sang ulan. Kadelikado. Kaya amo na ang masami, ladies and gentlemen, nga nagadinaganas. Kag makitaan mo na una gadaganas, nagakatampukan ang kanal, diba? Grabe ang siltation. Ang siltation, ininginaanod balas ang tubig. Nga mga particles including ang duta nga nagatampok bala sa kanal sa mga drainage nagatampok sa irrigation system or kanal ang ginatawag nato sini nga lagtok bla or nabilin sini nga mga particles duta ginatawag ta ina nga siltation. 7:30 in the morning sa ato sering pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Feel free sa pagpadala sa inyo sering mga mensahe kag information dari sa XFM. Labi na gid sa managakainabo sa inyo sering palibot bala kung may mga events dira, feel free sa pag PM, direct message sa ato sering Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. And that includes your greetings. Pwede nyo madpadala rin yung mga opinion kag reaksyon sa mga topic kung ato sining pagatada kayon. I-comment lang ina sa ato sining live Facebook streaming sa doon aton ka mga Facebook pages. Kag pwede nyo kami mabatian ka makita na sa ato sining YouTube channel. I-search lang sa YouTube ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. 7:31 sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagapanguna naman nga mga balita kag informasyon. Din kita mauna sa international scene nanay. Nabantayan ta subong amo yang Middle East war, di ba? Oh, daw ma escalate naman kag daw ma sige-sige naman ang binumbahanay dito ya sa Middle East daw. US and Israel versus Iran naman. This time, ang Iran ga pang ulamid tanakaiban niya mga pungsod. Ang ginaulamid niya subong, una-una gid, amo ini ang United Arab Emirates. Sige-siging palupa dito sang IRGC. Ang problema, fractured ang sistema sang gobyerno subong sang Iran. If we speak about fractured, they are not speaking and making decision as one. Lain ang decision sang duly organized and put up nga gobyerno sang Iran. Lain ang

Bato. Gapalupad tanda missile target ang United Arab Emirates. Tiya mo ni nga, ang ila sini nga mga Navy vessels nga gina-control sang IRGC. Siging lamburdahi, tukaroon niya sa Strait of Hormuz, kagapamahog sa mga naga-layag na sini nga mga vessels dito, ha? Kaya ginpanugutan na sang US mo nga makagwa ang mga vessels. Ang problema, ang iba nagapangalang-alang. Damo kita sa mga Pinoy, nga mga seafarers dito nga na nakasakay sa mga oil tankers nga manuguwa sa Strait of Hormuz. Ang iban sini, manugsulo dito sa Persian Gulf, agi sa Strait of Hormuz. Ang problema sini, nagapangalang-alang sila, labi na ginkunoy ka maklear sang IRGC kay gina paluparan nila drone na paluparan nila missile. Tisige man ang lamburdahi to ka Navy vessels ya sang Estados Unidos, sang aircraft carrier, ginapaluparan helicopter, ginapaluparan fighter jets, ginaiskortan ang mga oil tankers nga nagaglinuwa dara sa Strait of Hormuz. Sa nagligad, total blockade ang ginimo sang US. Gareklamong Iran niya i-open yun ang Strait of Hormuz. Karon kay ginopen sa US sa Strait of Hormuz, hindi naman nila pagpagwaon ang mga oil tankers. Hindi sang duly instituted government of Iran. Ang nagapamalabag karon amo ang IRGC, the Iran Revolutionary Guard Corps, nga mga ulipon sang supreme leader of Iran. It's already 7:34. Sato sa nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Sa amo nang problema, ladies and gentlemen. While sige ato problema karon kay United Arab Emirates, labi na isang Dubai, kay naigo ang ila sini nga puerto nga dira nagatayon ang mga pipelines sang oil, ha? Crude oil, diesel, gasoline, jet fuel dira ginakuha. Kag dira sila gatughong ang mga nagabakal sa puerto iya sang Dubai. Tikaron kay naigo to sang drone. Kay pinaluparan allegedly sang IRGC. Tikundi nahamper naman ang pagwa sang supply sang langis haliniya sa United Arab Emirates via Dubai port. Ay Diyos ko, daw ay katapusan ini. Ha? Ang problema sini kay nagbinahin-bahin na. Ang Iran is being supported by China, being supported by Russia, being supported by North Korea. Gapulo paambit man subong ang North Korea mo. Apat sila. On the other hand, dari sa pihak, US lang kag Israel so far. Ang United Arab Emirates and other countries, Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Turkey, Jordan, stay put pa sila. Ang ilan lang statement, hindi lang kami pagulamida because kung may ara kami nga ma-intercept, nga bombahan nyo kami, paluparan nyo kami, palukpan missile, we reserve our right to respond. Church ni, sila niya, may kinamatarong kami to respond. Hindi lang kami paggarit-garita. Ti ang United Arab Emirates, gapangalang-alang, mansubong kay ti, knowing for the fact, budlay abiya sa mga countries kapariyosin ni, kay based on history, once nga ang ila sa mga leader, ang mga prinsipe kaghari to, kung magdesisyon na ganing inaway, why na sila nagabilin sa tunga-tunga mahambal sakto din dyan o sakit how? Ha? Igo si ekonomiya to, why? Ginatapos nila na. Amo na nga hindi sila dali-dali magintra sa inaway. As much as possible, ginatimpi nila kag ginaantos nila sa tanan nga tiun nga pwede palang maantos. Pero kung hindi naging mantos, tiyan mo nang hambal nila nga, you have no choice. Bisan ko nang pinaka-talawit nga ido kung kaysa kung maapikite, kagway na kantuan, basta may ba mga gatgid na. Ha? So, amo na ang present situation, ladies and gentlemen, dito iya sa area, sa Middle East. Ang presyo sang gatong right now sa world market, nagalabot na sa $119 per barrel. Ang isa ka barilis, daw mga 200 liters na more or less isa ka drum. So ang isa ka drum nagalabot na $119 so far. So there's a big possibility nga kun magsige ni kag ini magnubo kay naga-escalate ng tension nga magmahal pag ini balik naman kita sa

tawag dato sa ni isa ka gatos ni ang presyo per liter sa diesel ka gasolina mo. Bo kabay pa hindi lang, bo paiway lang, purya ulin panulay pahilayo lang ay huugin. It's 7:37 sa to sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, we have another concern, ladies and gentlemen. Kay ang MV Hondius, ano ni siya eh? Cruise ship. Magambalik ako cruise ship. Amo ni nagakarga sa mga turista nga nagapanglugayawan bala. May ara da good for a week. May ara da good for 15 days. May ara da good for a month. May ara nga lawigid. Ha? Depende sa imo sininga kapasidad. May ara kon kay sa mga big time idya nagapalutaw-lutaw sila ya kag nagakadto sa mga lugar via cruise ship. Galibot sa kalibutan, tag-isak bulan na, gapalutaw-lutaw, but you need to pay the price. Siyempre, mahal na eh. Kaysa cruise ship, kumpleto na da. May swimming pool, may bar, may disco area, may ano pa, ibang sinigani, may ano pa da, casino on board mo. Nagluwas eh natin ang pagkaon, ra, hindi lang basta-basta kon ha, magsakay ka sa cruise ship. Dira ka makakita sang ha mga pagkaon nga kon pareho sa aton nga mga pigado sa bilog mong kinabuhi guro daway ka kag hindi ka makakita sa amo nga preparation sang pagkaon. So ang MV Hondius, ladies and gentlemen, ini is naga-operate sang kagina-operate sang Oceanwide Expedition. Ang Oceanwide Expedition, amo ni siya ang mother company sang MV Hondius. Ini siya ang naglayag ang cruise ship halin sa Argentina. And nag-sail, butang balo siya ni naglayag, pagkanto dito sa South Africa. Amo ng area and supposed to be on its way back to Argentina. May mga nakasakay sining mga pasahero, mga turista, kalabanan, mga Dutch national. Ang report sining inigo sila sang Hanta virus. May outbreak sang Hanta virus. Una nga gin-report nga napatay, tatlo. Mag-asawa nga Dutch national, ini sila mga senior citizen, kag isa pagid ka Dutch national. Sad to say, ang MV Hondius, may mga tripulante or may mga crew nga mga Pinoy. Kay ang mga cruise ships kay ni pilang bilog lang guro sang cruise ship ang waay sang Pinoy nga crew mo. Ha? Magamalikaw crew nagatrabaho bala. Halin iya sa mga nagadala sang barko, ha? Kapitan, second first mate, second mate up to mga chief engineer, crew ina kalakip man ang mga nag-serve dira sang mga pagkaon ang nag-assist ng mga crew members sang cruise ship. Damo na sang crew ang cruise ship kay madamo man sa mga pasahero dira and nag-cater sa pagkaon, ha, sa ila pala sini nga ano guro mess hall area. Grabe nagadamo na. So ang inakabarakan, base kung ma-infect ang mga Pinoy nga onboard man dito, kag magdamo ang ma-infect sang Hanta virus, kay may outbreak. Sad to say, waay say may mabaton nga pungsod karon sang MV Hondius para nga i-offload, papanaugon ang mga onboard. Bangod sang kahadlok nga base kon magka-outbreak sa ila sini nga pungsod sang Hanta virus. So iti may mabaton. Ang problema sini may medical crew nga on board sa MV Hondius operated by Oceanwide Expedition. Problema kay kulang sila sa gamit, kulang sila sa mga bulong needed, medicine and medical supplies in order to treat sang mga nagabalatyag kag sang mga naiguan na sang Hanta virus. So amo na karon ang problema
kay waay ti pungsod nga magbaton para nga i-offload ini mga pasahero and be brought to the nearest hospital for treatment kay madamo na ang mga nagbaratsyag sang simptoma sang hantavirus. Now, ano ining hantavirus? The bag-o sa aton sini ang hantavirus nga ini mo, ha? Ang hantavirus, ladies and gentlemen, halin ini sa ano man, tawag nato sini ilaga, ha? Tang ilaga, ang danger naton dira kung makatapak ikaw ihi or magsimpon sa tubig nga may ihi sa ilaga, amo nang ginatawag tanga leptospirosis. Pero ang hantavirus, actually, ang iya sini nga kung ma-expose ka ha, ang symptoms nagagwa from 1 to 8 weeks. In short sini, after infection, ikaw makabatsyag simptoma 1 to 8 weeks. First week, kunina imo immune system. Kon mababulabas kog up to 2 months, 8 weeks. Kag makabatsyag ikaw after exposure. Sa ginatawag sini nga flu-like illness. Magamal ka flu-like illness, katulad bala sang nag-agi sa aton nga pandemic, flu-like illness man tong simptoma niya. Makasuffer ikaw sang fever, buta malo sa ni hilanat, intense muscle aches, sa imo sining nga tuhod, sa imo sining nga hawak sa likod, maghambal ikaw nga muscle aches, ang buta malo sa ni pagpala nakit sang imo sining nga kaunuran. Inang pamatsyagan mo bladog gabalanog ang imo sining nga kaunuran, ang imo sining nga mga muscles. Ang isaya pagid sining ka symptom is fatigue. Inang luya lawas mo bala, daw ay kapuwersa. Ha? So, bangod sini maabyan, ang information states that tama kadasig ang pag-progress sa sini into ginatawag nato sini nga severe breathing difficulties. Magamal ikaw nga severe breathing difficulties, daw hindi ikaw makaginhawa. Just like that, sang simptoma man sang nagligad, sang coronavirus to bala nga nag-igo sa aton sang tiempo sang pandemic, magluwas sina nga nabudlayan ikaw maginhawa, may upod ina nga pag-ubo, ha? And ma-notice sina sa imo sini nga blood pressure, naganubo ang imo sini nga BP, ha? Kag ang sakit pagin sini kay ang imo sini nga lungs posible malumos kay, ha, bangod sa manubo nga BP, ang imo sini nga lungs may be filled with fluids. Buta man sini mangin to be on ang imo sini nga lungs. Amo ning may mga problema sa lungs bala kon kaysa mahambal sila ginkuhaan sang tubig ang iya sini nga baga. So kinanglan sini ang early medical attention, ha? Kay nga mangin fatal ini after sang pagmanifest sa mga symptoms, fatal ang ika 24 hasta ika 48 oras. Dapat nga ma-attend ikaw dayon. Statistics states, according to records sa WHO, nagapabutyag nga ang mortality rate as of now, ha? Sa records ng WHO, inaya well attended dayon ang mga pasyente. Tiniya, why? Hindi ma-attend kiti, hindi kadak mo ang MV Hondius nga barko, di ba? Cruise ship. So, ang mortality rate, mga 38%. So, immediate medical attention ang kinanglanon sina. Tengi iba nagabatsyag pagani sang pananakit sakit ulo man, nagalinggo-linggo ang imo sini nga ulo bala kag paminsaran. Short galingin ang imo sini nga ulo. Ang iban sini gani nagavamit gid, Englishon talan eh. Inang galingin ulo mo nga gadigwa-digwa kabla. Ang iban nagasuffer sang diarrhea, ha, LBM. Ang iban sini nagasakit ang tiyan. Mga una na initial nga mga symptoms, ha, amo nang natawag naton. Ang iban nga panglamigan, gakurog, ang iban sini batyag nga daway na puwersa palanakit ang mga kaunuran, ang iban sini gabatyag nga grabe gidya ang palanakit sang ila sini nga likod, tuhod, hawak, na ang iban sini amo ni headache and dizziness.
ang mga late symptoms, buta mo sini, kung magrabihan ka, hindi ka na halos kaginhawa. Ning nagahuot ang imo sini nga dughan bla daw hindi ka kaginhawa, sige, ang imo sini nga ubo and nagaresulta sang pag dasig sang pitik sa imo sini nga kurason, ha? Rapid heart rate. Kag naganubo ang imo sini nga blood pressure. So, ang incubation period dyan sini, generally, ha, nag-a-appear from 1 to 4 weeks after nga ikaw ma-contaminate. In short, ma-infect. Pero, ini posible maglabot up to 8 weeks. Depende sa ginatawag sini nga immunity sa tao. So, ini mga biyan, di naghalin. Ha? Di naghalin. Naghalin ini sa ilaga. Ang ilaga, especially, halin sa ginatawag sini nga iya bala nga excrete, ha? Iya nga ita. Balis karong lang, ita. Kag sa iya sini nga ihi. Hindi niya direct nga matandog mo, ha? Sa mga enclosed spaces kag area. Nito sa may kwarto, ginhimo ina nga purugwan ka mga rodents nga ini ilaga. Sa enclosed area or space, dira nagapangihi kag nagapangipot ang ilaga. So nagatumpok ina. So grabe ang alisngaw sina. Mapangsot nga mabaho. So ang kapangsot kag kabaho ya sina, kung ma-directly exposed ikaw mahaklo mo, you may get infected. Posible nga ma-infect ikaw. Sa mo lang inakasimple, human to human transmission. Ang report nag-suggest ha, nga it is a big possibility sa ginatawag sini nga human to human transmission. Ang ilaga sini mga abyan, nga carrier, ginatawag ini siyang deer mice. Nga ginatawag ini siyang deer mice, ha, or deer mouse, ang carrier sang hantavirus. Ini siya nga klase ka ilaga, gintawag nga deer mice or deer mouse, kung singular mouse, kung plural mice. Kay ang kolor ya resembles with that of a deer, sang usado kolor sang usa. May pagka brownish nga may black nga pilambilog daw, gray. Brown is gray ang iya sini nga color, which is dominant dere sa aton yas Pilipinas ina nga color sang ginatawag sini nga deer mouse o kon deer mice. Amo ni siya ang number one sini nga carrier. So halong kita, ladies and gentlemen, kaindi lang ang makahikap ikaw sang tawag nato sini higko sa ilaga nga maka ma-infect ikaw sang ihi sa ilaga, which is what we call as leptospirosis. Pero ang paghaklo sang ara, madugay na na store, kag nagapanimaho, kag nagabalingaso, nga enclosed space, abi nga dira nagapangiti, dira nagapangihi ang ilaga. Kay may lugar man ni sila nga paborito nila, ihian kag itihan mo ang mga ilaga. So, labi na gid ang mga madulom, enclosed spaces. So ang grabe nga baho ya sina dala sang kapangsot kag kabaho sa iya sininga iti kag kapangsot sa iya sininga ihi may cause, ladies and gentlemen, what we call as the hanta virus. So halong kita, ladies and gentlemen, may mga gin evacuate nga mga pasahero, labi na gid ang mga seriously ill nga mga pasahero sa MV Hodios. Problema indi kag white country nga willing nga magpapanaog sang tanan nga mga pasahero. Amo na pareho sabi diri sa atong Pilipinas nagdungka, ang mga countries dito ya heading towards Argentina. Indi sila magbaton, sila nga tiyang grabe, da sila nga airlift di, dala di sila nga suspital namon. Pero hindi kami magbaton sang tanan nga pasahero, nga diri ninyo iula pagkatapos hakuton lang kay base kung magka-outbreak. It's already 7:52 sa ato sila nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Sa duga pa yung sila nga balita kag informasyon sa local scene.
kag sa national scene, ladies and gentlemen, ang latest update sini nga nabaton ta, damo subong ang mga social media influencers. And lately, tag-umpisa sang himugasa sang Facebook, now known as Meta. Nag-umpisa ini sa Friendster. Ang Friendster was bought by Meta or it was renamed to Facebook. Ang Friendster, nadula si Friendster, nagbulo si Facebook. Nadula si Facebook but still being known as Facebook, amo na ni subong si Meta. Katulad man bala sang Twitter. Sa una tawag ta Twitter, subong X na. Pero popular gyapon ang pangalan niya nga Twitter. Hindi ang X. Amo man na sa Facebook, ang iya sini nga ngalan gid officially subong is Meta. Subong Meta nang tawag dapat. Pero kilala gyapon sa tao bilang Facebook, isa sa mga social media platforms available of more than 100 platforms nga existing. Ti Facebook or Meta, Twitter, Instagram, damo pagid, ha? Iyasang Chinese, may ara pa. Iyasang Japan, may ara man. Ha? Kadamo-damo sini sa mga social media accounts, katulad na bisang TikTok, ha? May ara man. Ha? So, mga social media platforms ni. Nag-uso ang social media platforms sang iniinggin gamit, especially sa mga politiko. Instead of not only buying airtime sa mga TV stations and radio stations and buying spaces sa mga tabloid, ini mga byan ang nagamit gid tudo-tudo sang nag-pandemic. Bangod kay hindi makakampanya mayo face-to-face ang mga politiko way back 2020 up to mga 2022. So nangin popular kag ang palaukpan sang mga na quarantine at the time, ha? Kag limitadong paghulag, matipa-tipa sa ila sini nga mga social media accounts and pages, Facebook or Meta, Instagram, ha? YouTube. So dira, so na maximize ini sang nagliligad nya mga elections. Way back umpisa ini nagamatamat mga 2010 elections, hasta nga nangin popular, ini mga bloggers and vloggers, social media pages, sang 2016, grabe gito ya. Sang 2016 presidential elections. With that, ladies and gentlemen, ang iban sini nga mga influencers, ginamonetize nila ang Facebook account nila, TikTok account nila, YouTube account or pages man or channel. Sa YouTube tawag sina channel, sa Facebook tawag sina page or pages. Pwede muna mamonetize. May control na karon ng gobyerno that you need to secure para mamonetize nila. Ma-secure ikaw sa mga permits. Ha? Katulad abi sa BIR, iparehistro mo sa BIR, iparehistro nimo sa Department of Trade and Industry or DTI. Ayon mo sini nga page or pages nga gusto ipamonetize. So may guidelines man na da kung paano mamonetize. At least, ang imo sini nga followers must not be less than 5,000 and you can start sang ginatawag monetization sa imo sini nga page. So with that, ladies and gentlemen, damo ang nag... paupok dara sa social media. Damo na nag-earn. Damo na nagmanggaranon. May nakabakal na salakyan, balay, propiedad. Bangod sang ila sini nga earnings sa social media accounts sini nga ginamonetized. Ang problema lang sini, kay wala sa ginatawag na to sini nga distilleria sang balita nga ginapagwa sa mga pages and accounts nga ini. Labi na gid kun damo followers. Ang setup iya sa mainstream media, may ara kasang news department that sanitized sang tanan niya mga news releases sa Facebook page or if not sa on-air. May ara sang ginatawag sini nga editorial policy nga ginasunod sa pagpagwa sa mga opinions. May ara iya sang deliberations to sort things out kung ano ginman bala ang kamatuoran sa likod
Bangod, as always, the story has two faces. Ang hambal niya, kagang hambal di sa pihak. Diba? So may distillian na dapat, kag amo inang setup ya, sa mainstream media, maghambal ka mainstream media, ini may mga frequency ng mga radio kag TV, pagkatapos sa newspaper, duly organized nga mga newspaper outlets, both print and broadcast. So may ara na. Ang problema with most of the bloggers and vloggers, kahit ko na nung ila sininga opinion, butang alas na, just saying, para ma-monetize. Kung may ara na ganit, isang damo nag-complaint, i-delete lang da yon ang posting. Sold na. You cannot do that sa mainstream media. You may be facing libel cases, slanderous statements bala. Now, kung nag-popular, ini, damo ang nagmanggaran, damo ang nag-kakwarta, nagmangranon, bangun sa ila sininga pag-monetize ang social media accounts and pages. So gingamit inisang politiko, ining mga platforms, gingamit sa politiko ining mga social media influencers, nga gina-hire sa politiko, pagkatapos ay napagwa nga balita, is for the kadayawan sang politiko nga nag-hire kag nagabayad, or ang pagpagwa sang balita sa kalaglagan sang kontra sang politiko nga nagbayad sa isa ka social sa isa ka social media influencer. Now, may mga gintukod nga mga vlogs and vlogs. Kadamuan sa ila mga responsable man, pero may ara gid yang banihot man eh. Amo man na bisan sa mainstream media may banihot gani. Now, lately, if I'm not mistaken, way back in 2024, na-established ini ang Peanut Gallery Media Network, PGMN. Ang PGMN, or the Peanut Media Network, ini mga abyan, Peanut Gallery Media Network. It was founded by the Chief Executive Officer and Founder nga si Franco Mabanta, PGMN. Sino ini si Franco Mabanta? Ang PGMN right now, with so many hosts, sa ila sining mga online programs, kaga mga write-ups under sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, founded by Franco Mabanta. Now, they have a thousands and hundreds of thousands of followers na since it was put up way back in 2024. Ang ilang mga prominente dari nga mga hosts sa ila sa mga online programs, just like si Attorney Rowena Guanzon, diba? Our very own from Negros. Isa dari si Oliva, happens to be daw taga Cebu ini. May ara ni siya sang regular sininga ginapagwa sininga mga legal opinions and mga tawag nato sining editorial sa PGMN page. So nangin popular ini, and lately ang mga assessment nila, ang ila sininga mga contents seem to be critical to hindi lang sa kay BBM, not that much sa kay BBM, but with Speaker Ferdinand Martin Romualdez, former Speaker of the House of Reps. Tama ka critical sa kay Speaker, not that much ang ego sa kay PBBM. Bali daw may kurtina gamay sa kay PBBM, pero ang ego iya sini is with former Speaker, labi na gid sa natabo sini nga multi-billion if not trillion peso flood control anomalies. Now, so because of this, ladies and gentlemen, ang report sini nga ang PGMN ang nag research pertaining to the anomalous and anomalous transactions and anomalies surrounding Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Inugpagwa nila kuno ang 90-minute sininga story, a what we call as investigative story pertaining to the possible participation kay labtanan
ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez sa trillion peso anomaly sa flood control. Why pa ini mapagwa? Pero itim nga ang PGMN is critical of Ferdinand Martin Romualdez of the